0: time actually for someone who will make an opening statement. Correct. Kung maganda niya mapapaliwanag sa tao kung anong kaso nila ng prosecution at doon naman sa depensa, bibigyan mo sila ng pagkakataon magkaroon ng opening statement. This is not so often, ha? Yung mga opening statement sa Korte Suprema lang yan, sa oral argument. Tama. Pero sa trial court, walang opening statement na yan.
1: Oo.
0: So this is a very interesting
1: Attorney Tranquil, ito, from a lawyer's point of view, ito ang tanong na ito. Will the Senate allow private lawyers? In this case, di ba si Lorna Capunan is a private lawyer for the prosecution, Attorney Lorna. Will the Senate allow private lawyers to directly question witnesses, or will the questioning be restricted exclusively to the House prosecution panel?
0: Okay.
1: Nasa rules na lang siguro yan.
0: Ayan. Paliwanag natin. Ano sige ba ang nakaligang batas? Ang prosecutors dito ay ang mga congressmen.
1: Ayun.
0: Nakita ko kaya kung bakit nung una ang labas eh. Meron pa nga silang video, di ba? Ang ganda ng video nila eh.
1: Tama.
0: Na sila lahat, di ba? Alam,
1: Tama.
0: They are the lead. Sila po kasi ang mga congressman. But pwede sila ho kumuha ng private prosecutor who will be under the direct control and supervision. Okay?
1: Okay.
0: Hindi na po bago ito. Liliwanagin ko, hindi bago ito.
1: Tama.
0: Nung panahon ni ERAP, di ba naalala nyo, nung panahon ni President Estrada, merong private prosecutor, hindi congressman, private prosecutor na nagpresenta ng bank employee.
1: Naalala ko.
0: Di ba?
1: Nung panahon ni ERAP,
0: Hindi congressman yon. Nung panahon ni CJ Corona, ang nagpresenta noon, private prosecutor na naman, yung una nilang testigo.
1: Oo.
0: Basta yung mga critical nilang testigo, yung private prosecutor ang pinagpresenta nila.
1: Oo, yun muna. Inuuna.
0: Kasi isa nila medyo, ikaw praktisado ka, lahat kayo maumaapir sa court.
1: Oo, tama. Sanay na sanay ka. Kabisada mo. Oo. So, pwede yan, no, Attorney Tranquil?
0: Pwede. Asahan nyo po yan.
1: Pero, as always, nakaupo sila sa likod ng prosecution.
0: Oo, syempre.
1: Yun eh, bubulong-bulong.
0: Syempre, ang bida dyan, si mga congressman. Kasi by constitution yun eh, sila magpa-prosecute eh.
1: Opo.
0: So, talagang kailangan. And this is also a good opportunity na mabanggit ko lang, ano, na ang isang congressman ay mag-shine.
1: Yes.
0: Lalo na pag nakita ng mga tao, magaling pala si congressman, ano ha? Talaga pala ito, hindi lang nga tawag ay attorney. Diba? Magaling rin humawak ng testigo. Kasi yung mga tao, manunod yan.
1: It'll be on nationwide television. Tsaka pag-uusapan talaga yan, beginning Monday.
0: So, pag-uusapan yan. Pwede kang, sa moment na yun, pwede kang sumikat, pwede ka rin malapos. Dahil yung mga tao, paglalaro ang ka eh.
1: Tama.
0: Tandaan nyo ngayon, lahat ng tao may platform eh.
1: Lahat ng tao, legal advisor.
0: Yes, lahat may
1: mga
0: pananaw. Facebook, Instagram, TikTok, o diba? Hindi katulad nung araw, diba? Naalala mo yung Leslie, nung araw, nung 2012.
1: Tama.
0: Broadsheet eh. Broadsheet, radio,
1: tama.
0: Diba? Maghihintay lang tayo the following day eh.
1: Tama. Ngayon, nawala na ng papel yung ating mga barbero kasi pagpupunta tayo sa barbero natin, sila may alam lahat eh. Ng politika eh. Sila, alam nila, may solusyon pa sila eh. Sasabihin nila yung problema ng bayan, may solusyon sila habang ginugupit ka. Pero may natuklasan ako na pag tinanong niya ako, saan ba kayo panig, anong politika, hindi ko sinasagot eh. Kasi habang inahait ato, baka yung sinagot ko eh kontra sa kanya, eh, biglang masugatan.
0: Baka maahita ka, magilitan ka nung
1: masugatan tayo. Last question, Attorney Tranquil. Na-establish na ba natin na si Senate President Sherwin Gatchalian ang magiging presiding officer?
0: Parang wala pa hong maliwanag.
1: Wala
0: kasi
1: pa, no?
0: Usapan, liwanagin natin, ano? Kasi po, yung saligang batas, yan po tayo, saligang batas, nakalagay doon na ang magkoconduct ng trial ay mga senador. Tapos nakalagay po doon na kung ang lilitisin, the person who will be on trial is the president, it will be the Chief Justice who will preside. Yung lamang ang sabi.
1: Correct.
0: So, yung titingnan nyo po sino magpipreside kung babalikan natin ang history, si Senate President JPE, di ba?
1: Yes.
0: Kasi po nakalagay sa Senate rules yun. Na ang Senate President ay ano, siya ang magpipreside ng impeachment trial. Kaya nga lang po ngayon, dahil nga, siyempre inaisip rin siguro ng mga miyembro ng Senado, maganda siguro ang ating presiding officer, medyo may ano, yung medyo

0: familiar sa batas kasi tama meron po. Yung issue ng objection, admissibility of evidence, competency of witness, authenticity of documents. Haharapin niya yan.
1: Correct.
0: Kaya parang, di ba, may usapin mga couple of weeks ago, baka they could vote among themselves. And upon a majority vote, di ba, meron sila kayong hindi Senate President na presiding officer. Nag-pass po sila ng Resolution 430 pero hindi pa humaliwanag eh.
1: Ayun.
0: So, isa yan na aabangan natin.
1: Oo, kasi ang gusto nila, yung isang umupong presiding officer, abogado kasi paikutin siya ng defense eh.
0: Oo,
1: so pati, ang lumabas na pangalan si Kiko Pangilinan.
0: Yeah. Kaya yeah. nga po ang ano na yan, kaya very important yan kasi imagine niyo kung ano yung potential na delay ha, or hindi naman ayaw ko sila gamitin delay, yung konting babagal ang takbo ng trial. Pag ang object ng object yung mga senador, imagine niyo nag-rule yung ano, presiding officer, may isang senador hindi in agreement dahil sabi niya, ako abogado, ikaw hindi. Kunyari, for instance, no?
1: Tama.
0: Sabi niya, ay, ganito yan sa tingin ko. Eh, di iba, magko-comment din. At may 2-3 minutes ang bawat isa na yan, di ubus na. Tapos magbobotohan sila.
1: Tama. Tama.
0: Ano ba? Magtatagal. Magtatagal.
1: Well, makikita natin sa, well, July, this month will be very busy because the July 6th Senate impeachment trials. And then on July 27, the SONA of the President.
0: So, ay, oo, tama.
1: Punong, meron ding relevance yun ang mangyayari. How far do you think Attorney Tranquil will the impeachment last? How many months? Anong ano mo?
0: Ako tingin ko ha, ayon dun sa mga parang hearing days eh.
1: Yes.
0: Kasi di ba naglabas ng pre-trial order, parang hearing days na hiningi ng prosecution 60 eh. Hearing days na hiningi ng ano eh ng depensa parang 30 plus 32 eh. So pag mga ganyan 30 plus hearing days. So pag kukumputin mo yan, straight computation, kung 4 days ang hearing in a week o kung 3 days mas maano no, konti lang. Aabot ka na mga ano eh, mga 4 na buwan eh.
1: Wow.
0: Okay. Mabilis sa 3 buwan eh.
1: So going towards Christmas time na.
0: Oo, eh baka mamaya iba na ang kalibangan ng tao niyan. Yun rin ang challenge mo diyan eh.
1: Oo, may so, iba ang
0: tumagal na masyado.
1: Oo. Anyway, attorney, napakabilis ng isang oras. Sana maulit ito. Napakaganda ng ating talakayan. Your parting words before I say goodbye. Sige po, Attorney Tranquil.
0: Ito lang ang masabi ko po, maging mapagmasid po tayo. Okay? Mapagmasid po tayo. Let's be very vigilant. Kasi po ang prosesong ito hindi lamang dito sa mga public officers natin papanoorin. May direct impact po ito sa buhay natin. And we should be able to discern. Okay? Ma-assess natin yung mga nangyayari, lalo na sa dami ng umiikot sa social media na information. Maging mapanuri po kayo. Be able to discern. Okay? Vigilant and discerning para po, kasi at the end of the day, tayo rin ang apektado dito. Eh, okay, yun po. Ganda ko bago po.
1: Maraming salamat, Attorney Tranquil Salvador, okay, ang Dean of the School of Law, yung Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence. Till next time, Attorney, maraming salamat sa iyo.
0: Leslie, salamat.
1: I'd bye-bye. Like to thank also again the Radyo Pilipinas Technical, si Rolly Bumatayo. Happy birthday sa Monday. Rolly, 59 ka na. Jo Marie Refarial, Mary Ann Milios, ang executive producer na walang kapantay, si Tess Ramirez, ayun, at si Super EP, Christopher Tirambulo. Maraming salamat. God bless you and I'll see you tomorrow, Friday. God bless you and happy weekend.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Philippine Standard Time 9:52.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Isang banal na misa sa Diocese of Cubao ang idinaos ngayong umaga bilang nagpagpapakita ng suporta at pakikiisa sa mga impeachment prosecutors ng Kamara. Ang detalya sa report ni Melanie Valdoz Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Isang misa ng pakikiisa ang idinaos ngayong umaga bilang pagsuporta sa House Prosecution Panel. Ang misa ay ginawa bago ang formal na pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa sermon ni Reverend Monsignor Melchor Mel Dunca David, inihayag niya ang kanilang suporta sa House Prosecution Team sa kanilang magiging laban sa paglilitis ni VP Sara. Ayon kay Father David, sila ang dinalaga ng Panginoon bilang boses ng sambayanan upang muling ibalik ang liwanag ng katotohanan at pananagutan sa bansa. Ito ay diniluhan nila Lead Prosecutor Jervil Luistro, Prosecutors Lawrence Defensor, Joel Chua, Bel Zamora at Leila Dilima. Andito rin sa misa ang mga private prosecutors na sina Attorney Lorna Kapunan at Attorney Marfort Fuwa at si dating Act Teachers Party List Representative Franz Castro. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdoz Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: National Capital Region Police Office o NCRPO walang namomonitor na security threat sa pagpapatuloy ng pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Si AJ Ignacio sa kanyang report.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Bagamat nananatiling nakataas sa full alert status ang buong hanay ng National Capital Region Police Office, wala pang anumang namomonitor na anumang banta o security threat ang pulisya sa paglipat ng kilos protesta o pagtitipon ng INC sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila sa People Power Monument sa Quezon City. Pero sa kabila nito, ayon kay Police Major General Hazel Asilo, tagapagsalita ng NCRPO, sila ay patuloy aniyang nakabantay sa sitwasyon ang pulisya at nakadeploy ang sapat na tauhan sa koordinasyon ng Manila Police District o MPD. Una nang sinabi ng NCRPO na mahigit 1,000 pulisya ang ide-deploy sa Liwasang Bonifacio para tiyaking ang kaayusan at seguridad sa lugar at posible pang madagdagan kung anuman ang hamon ng magiging pagtitipon ngayong araw. Bukod pa sa pwersa ng pulisya nakabantay sa paligid ng palasyo ng Malacanang. Wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Kredibilidad ng ombudsman maaaring makompromiso depende sa kung ano ang nais ihirit ng mga nagrarally sa EDSA o sa Liwasang Bonifacio para kay Senador Rodante Marcoleta ayon sa Malacanang. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Iniwala ang Malacanang na mas maiging hayaang umandar ang proseso at latag ng mga ebidensya para madetermina kung dapat makasuhan o hindi si Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Palace Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro, Makakabuting ipaubaya ang paggulong ng proseso para malaman kung saan dapat na may kaharaping asunto ang senador. Kung ang naisarya ng mga nagrarally sa EDSA ay transparency at accountability, ay walang problema gayong ginagawa na niya ito ni Pangulong Marcos. Pero kung ang igigit naman ay huwag kasuhan ng mambabatas, sinabi ni Castro na baka dito makompromiso ang ombudsman kaya't mabuting hayaan na lang ito sa pagdedetermina kung kakasuhan ng senador o hindi. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
9: Kung nais po ba nilang hindi makasuhan, hindi po ako makakasagot. Kasi may ongoing po na pag-iimbestiga at mahirap i-compromise. Dahil kung i-compromise to ng ombudsman, mawawalan po ng kredibilidad ang ombudsman.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Tatlong truck ng basura nahakot sa White Plains Avenue matapos ang aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo kahapon. May live report si J. Mark Tagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Hindi mababa sa tatlong truck ng basura ang nahakot ng Quezon City Department of Sanitation and Cleanup Works at ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa lugar na pinagdasaan ng pagtitipon ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, partikular na sa kabaan ng White Plains Avenue at sa may People Power Monument. Ayon kay Bowie Cruz ng QC Department of Sanitation and Cleanup Works, karamihan sa mga basura na nahakot nila ay mga plastic bottles at mga pinagkainan ng mga dumalo sa pagtitipon. Samantala, bukod sa pagdilinis ng mga otoridad ay nagkaroon din ng hiwalay na pagdilinis ang mga miyembro ng INC sa lugar na kanilang pinagdausan ng pagtitipon. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, J. Mark Dagala. At sa pangwakas na balita, Education Secretary Sunny Anggara pinangunahan ang seremonyal na pamamahagi ng storybooks sa mga mag-aral ng Southern Leyte. Yan ang balitang hati ni Jevic Epis ng Radyo Pilipinas, Sogod.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinangunahan ni Department of Education Secretary Sunny Anggara ang pamamahagi ng mga storybook para sa mga mag-aral mula kindergarten hanggang grade 3 sa Southern Leyte bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng Department of Education na palakasin ang literacy program sa mga pampublikong paaralan. Kasama ni Secretary Anggara sa aktibidad si Regional Director at Concurrent Schools Division Superintendent ng DepEd Schools Division of Southern Leyte, Dr. Salustiano T. Jimenez. Layunin ng pamamahagi na mahikayat ang mga batang mag-aral na mas mapaunlad ang kanilang kakayahan sa pagbasa sa kanilang mga unang taon ng pag-aral. Ang pagbisita ni Secretary Anggara sa lalawigan ay kaugnay ng kanyang pagiging panauhing pandangal o guest of honor sa pagdiriwang ng 66 na founding anniversary ng lalawigan ng Southern Leyte. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Secretary Anggara na ang pagbibigay ng dekalidad na edukasyon ay hindi lamang nakatoon sa paglinang ng kalaman kundi maging sa pagtiyak na ang bawat paaralan ay isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa pagkatuto. Muli ring iginiit ng opisyal na nanatiling pangunahing prioridad ng Department of Education ang school safety. Aniya ang kaligtasan, kapakanan at proteksyon ng bawat mag-aral at guro ang sentro ng lahat ng programa at inisyatiba ng kagawaran. Dagdag pa ng opisyal, mas nagiging epektibo at makabuluhan ang pagkatuto kapag ang mga bata ay nag-aaral sa isang maayos, ligtas at suportadong kapaligiran kasabay ng patuloy na pagpapatupad ng mga programang nagtataguyod ng literacy at kalidad na edukasyon sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
5: At yan ang mga balitang ating nakalap sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
15: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
13: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
16: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
13: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
17: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw kanina.
18: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
19: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
13: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
20: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
21: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

0: Hello! Hi, hi, hi, hi! Ito na naman po mga kababayan, ang inyong lingkod. Ang inyong kabisyo sa serbisyo. Ayan mga kabisyo, are you ready? Nandyan na po kayo. Hello, hello, hello mga kababayan. Nasa online, bibig na sabihin nasa Facebook, nasa YouTube, nasa website. Meron kaming website din. Hindi kami, siyempre hindi man nahuhuli ang Radyo Pilipinas. State media, alam po naman ninyo. Meron na kayong Radyo Pilipinas 738. Meron pa kayong Radyo Pilipinas 104.3 FM. Siyempre, PTV, nandyan din. Oh, ayos, ayos ba? Maglilingkod po kami sa inyo, ikalawang araw na ng Hulyo. Naku po, talaga naman nun, ang bilis ng panahon, sabi nila. At siyempre, iniisip, pag mabilis ang panahon, nasasabi na, Christmas na naman. Naku, huwag nyo muna isipin nyo, maghanap buhay muna tayo, magpunyagi, mag-ipon para sa pang-aginaldo kay Tata Rolly. Hello, Glorife. Hello, Aiza. Wala pa ba? Andiyan na, si Aiza. Oh, naka, Aiza, saan ka? Hello, hello. Hindi, nandyan lang. Hindi ko lang makita. Tayo, tayo, tayo. Eh, de, joke lang. Si Glory. Roman. Engineer Roman Malilin. And Engineer Jomarie Raferiel. Hello. Yung mga kapangalan nila, batiin natin na shout out mamaya doon sa ating Facebook. At saka yung mga nakikinig na imbagabigat yung amin na po. Ay, masantos siya kabuasan at si kayo namin, mga tagalalawigan ng Pangasinan. Oh, binabati ko po kayo. Ako po si Kakiko Flores. Eh, nandiyan din si Cisco Flores na nakikinig. At siyempre, mga taga Pampanga, mayapabag po. Kinukumusta po kayo ni Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid, mga tagalalawigan ng Pampanga. Ang mga taga Bicol, Marina Aga, Sindugabus, mga Tugang, mga Manay, mga Manoy, mga Padi. Eto pa, ang mga taga Visayas naman, Mayong Buntag, Mayong Aga, mga Kaigsuunan. Ang ating mga kababayan na nandyan po sa Mindanao. Assalamualaikum wa barakatuh, peace be with you. Pinabati natin lahat ng mga nandyan ngayon sa Manila area. Mga kapatira, nandyan sila at nagpapahayag ng kanilang saloobin. Ingat-ingat lamang po. Samantala mga kababayan, happy birthday sa lahat ng may birthday ngayong araw na ito. And happy anniversary. Enjoy lang kayo ha, pero ingat po. Ito na muna ang mga headlines at mamaya may panayam sa ating mga inimbitang mapagkukunan ng mga impormasyon. Opo, yung inyong makukuha na mga balita, mapupulot, pwede niyong gamitin sa inyong pang-araw-araw, makakatulong sa inyo ng mga impormasyon na yan. Alright, ayos ba? Uy, 8 minuto na makalipas na po. Ang alas 10 ng umaga, narito muna ang headlines sa mga balita. Headlines, Malacanang nirerespeto ang integridad at liderato ng Iglesia ni Cristo. Malasyo kumbinsidong hindi gagawin ng kapatiran ng umunoy paglusob sa Malacanang. Visa-free privileges ng Taiwanese nationals pinalawig pa hanggang susunod na taon ayon sa Manila Economic and Cultural Office. Samantala, World Bank official, nako, opisyal nang kinilala ang Pilipinas bilang isang upper middle income country. Pagbaba ng food insecurity sa ating bansa. Ayon sa survey ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute of DOSTFNRI na itala. South Korea, pinalawig hanggang sa katapusan ng taong ito ang visa-free. Ha? Tinatawag na visa-free ba o visa-fee? Ha, yun, ha, ang waiver. O tama, visa-fee, yung pagbayad sa visa para sa mga grupong turista mula sa 6 na bansa, kabilang ang Pilipinas. At samantala, ayan ang mga headlines ng balita ngayon. Ang mga detalye niyan, itutuloy natin, mapapakinggan sa pag-usad ng ating palatuntunan. Arias ba? Alas 10 hanggang alas 11 yan. Everyday, Monday to Friday. Medyo nilandian ko lang ng konti yon. Ano, nakita ko kasi si Aiza. Aiza, tayo nga ng konti. Joke lang. Aiza, love you. Happy birthday muna. Belated happy birthday. Undersecretary Abal. Si Ate Precious. Oh, hello, hello, hello. Congresswoman. Sayati, Congress Undersecretary Precious Hipolito. Ganda umaga sa iyo. Ah, bikini man. Nag-aantay itong mga Kuya Rolly, Tata Rolly, di ba? Nag-aantay ka. Oh, nang ano, nang alam mo na, bikini man. Yusek, Precious Hipolito, happy birthday. Happy birthday! Ito na, mga kababayan, kakausapin natin sa ilang saglit ang ating mga kababayan, mga reporters, at iba pa na mapagkukunan ng balita. But in the meantime, narito muna ang ating...
1: Kuya Kicks, now, alam na dis!
0: Sa ating Kuya Kicks, alam na dis trivia. At sa pananaliksik muli ni na Glory Fe at Aiza. Alam nyo ba yung adobo? Oh, minsan pagka nilandian ng konti yung O, nagiging adobo. Ayan. Yung iba naman short lang, adobo. Yun. Ay isang proseso ng pagpapreserba at hindi lamang pangalan ng ulam. Yung preservation ng pagkain, ibig sabihin. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, eh porque? Buenos dias, amigo, amigas? Bago pa na-imbento ang refrigerator, ang mga sinaunang Pilipino ay mayroon ng natural na paraan ng pag-iimbak ng karne gamit ang suka at asin. Una naman. Ang katutubong paraan na ito ay tinatawag na pag-aasim. Uy, naku po. No? Pag-aasim, tingnan nyo yung mukha ninyo. Huwag lang mukhang maasim. O kaya amoy maasim. Glory! Oo, asim talaga. Tingnan mo. Merong reaction pagka sinabi mo maasim. Maasim na mangga, maasim na suka. Wag lang nga yung maasim na mukha at saka maasim na amoy. Joke lang yun. Nang dumating ang mga Espanyol, nakita nila ang prosesong ito ng pagbababad sa asido. Hindi ito talaga yung asido na harmful, kundi yung tinatawag na pagmamarinate niyan. Oo. Yung mataas na acidic pH ang tawag diyan. Kaya tinagalog na lang ng AI ito, Glory, ano? Asido. Ini-AI niya kasi. Oo, artificial intelligence. Yung asido, pag binanggit mo ng talagang asido, akala mo yung harmful. Pero acidic pH ng suka at ng asin ay natural na pumapatay sa mga bakterya. Kaya, ang adobo or adobo ay maaring tumagal ng ilang araw sa labas ng inyong refrigerator nang hindi napapanis. Oo nga, ano? Tata Rolly, diba ang baon natin minsan sa mga paaral noon? Adobong chicken or adobong pork. Minsan, ginagawa nilang CPA. Alam mo ba anong CPA, Glory at saka Aiza? CPA as in chicken, pork, adobo. Yan po mga kababayan, ang pinagkunan nila ng impormasyon na yan ay ayon sa mga tala ng National Commission for Culture and the Arts. Okay, yan mga kababayan ng ating
1: Kuya Kicks, now, alam na dis!
0: Yan ang ating Kuya Kicks, alam na dis! Opo, yan yung ating trivia sa araw na ito. Okay. Habang inaantabayanan ko po ang aking makakausap sa Himpapawid, may kaugnayan po sa issue ngayon dyan sa SBMA. Oho, dyan sa Subic, yung Subic Metropolitan Authority. Sa loob niyan, nasasakop na meron pong issue ngayon may kaugnayan doon sa mga aba, dinala, iniwan na mga electronic waste, mga basura. Opo. At ang mga basurang ito, nako, hindi simpleng basura. May pinaghihinalaan sila, ito ay harmful o nakakaapekto sa kalusugan. Ito ay hindi lamang yung mga kawad-kawad o kaya yung mga chips ng electronic gadget, kundi yun nga, pinag-uusapan nila dito ay may problema sa health condition. At hindi lang yun. Yung nag-import it, nagbayad nga ba ng tama? O kaya kung inabandon man ito, sino ang hahabulin? Sige nga, alamin nga natin sa makakapagbigay sa atin ng impormasyon. Matagal ko na pong hindi nakakausap. Muli ngayon, makakausap po na masipag na commissioner ng Bureau of Customs and Commissioner Ariel Nepomuceno. Magandang umaga po, Bossing, Commissioner.
2: Magandang umaga rin po, Sir Kiko, at sa ating mga kababayan. Good morning po.
0: Kakiko na lamang po, kumusta na po kayo? The first time again, ano? For the first time na kayo ay ma-appoint na Commissioner. Dati, NDRMC, OCD lang tayo nagkakausap.
2: Opo eh. Oo
0: nga. Pero tuloy-tuloy na naman ang aking...
2: Mas mahirap po trabaho doon dahil kagayin, may lindol po sa Mindanao.
0: Yes.
2: Pero nakikipag-ugnayan pa rin sa mga dati kong kasamaan sa civil defense.
0: Ay, oo. But at least meron pa rin connect. Pero ito, matindi ngayon ang inyong mga trabaho. Panay-panay naman ang mga inyong aking namomonitor na accomplishments. Detalihan nyo nga sa amin ngayon, ating tagapakinig on a nationwide and worldwide broadcast. Ano itong mga illegal electronic waste shipment dyan sa Subic na inyong inimbestiga, Commissioner Ariel Nepomuceno, sir?
2: Opo, mabuti po na mapag-uusapan ng konti. Hindi lang po natin masyadong maididetalye ng todo.
0: Sige lang
2: po. Dahil po nasa korte na ito
0: at
2: nagkaroon po ng permanent injunction from a Manila RTC Branch 3.
0: Mm-hmm.
2: So, pero yung mga general, ano naman po, mapapaliwanag po natin ng konti. Galing po yan.
0: Opo.
2: Nangyari po kasi simula 2021. Matagal na po, wala pa po ako sa Bureau of Customs noon. Ano?
0: Mm-hmm.
2: May mga pumasok na sunod-sunod. Galing ng iba't ibang bansa, galing ng US, South Africa, Spain, UK, Austria, Germany, Hungary at Poland. At pag pinagsama-sama natin, ilan yung mga containers? Napakarami po eh. 2,754 containers so yun kabuuan, ano?
0: Napakarami nga.
2: Oh, ngayon, ang allegation, siyempre hindi ko humayan dahil again nasa korte po, ano? Ang ginawa naman po ng mga dating pinuno po ng Bureau of Customs yung kanilang trabaho, ito po ay pinahuli. Nag-issue po ng 72 na tinatawag po nating Warrant of Seizure and Detention. Yung po yung WSD upang mapigilan yung paglabas nito, i-capture po ng gobyerno yun. No? Kaya lang nga, nagkaroon po ng una temporary restraining order hanggang naging injunction na. Ang sa kasalukuyan, umaapila po ang gobyerno, tinutulungan ng ang BOC ng Office of the Solicitor General, kina Attorney Berberabe, no?
0: Opo.
2: So, umaapila po tayo sa korte na kung po pwedeng malift po or mawala po yung injunction na yun upang matuloy po ng BOC yung trabaho po ng BOC na yan ay pagmapayagang mapalabas. Kaya alam po, hindi po natin madetalyo po yung merits at yung labanan po sa korte. So, ganun po, napakarami po nun. Ngayon, syempre, yung mga nag-import po niyan, medyo malalaking kumpanya din po yan, 7 kumpanya, ano? So, may mga abogado rin sila na sila ay ipinaglaban naman din po sa korte. Syempre, medyo process po. Susunod tayo sa korte. Right now, pending po yan. Kahit sa madalit salita, tali po ang kamay ng Bureau of Customs hanggat matapos po yung labanan sa korte.
0: Nako, eh kung nasa korte, alam po natin na hindi naman ganun ka, ano yan, dali-dali, ano, kung merong injunction. 7 malalaking kumpanya. Alam ko hindi nyo po mababanggit kasi nasa korte na nga, ano po. Pero
2: opo,
0: magkano po ang nawawala o kaya dapat na sana mapupunta sa gobyerno tungkol dyan kung ito man ay magkakaroon ng kaliwanagan na?
2: Oh, ganito po yan. Yung mismong halaga po, yung value po ng mga in-import ngayon, di ba bababa sa 64 million pesos?
0: Wow!
2: Kaya lang po, ganito po yan. Pag yan po ay normal na kargamento, makakakuha po tayo ng tinatawag na duties and taxes. Ano po? Kaya lang po, kapag yan naman po ay naging kontrabando, kumbaga bawal, eh wala ho tayong makukolekta doon. So yun po yung pinaglalabanan po dyan.
0: Oh.
2: Yung mga nauna po sa akin pinuno ng BOC, panahon pa to 2021. So, hindi ako sigurado kung si Commissioner Yogi Ruiz yun, ano?
0: Opo.
2: Pero ginawa po nung dating commissioner hanggang po panahon nung pinalitan ko po si Commissioner Rubio, nagkaroon po sila ng mga pag-uutos po dyan, WSD nga po yung tawag. 72 utos po ang ginawa po dyan. Napakarami po nun. Kaya nga lang, hindi po nila ma-implement. At kami po ngayon, hindi rin po namin ma-implement yan. Again, until matapos po yung kaso sa korte.
0: Sana nga matapos sa korte at nang makita na natin paano malilinis din kung nakatenga na, nandyan, naapektuhan din ang operation ng SBMA.
2: Opo, hindi lamang po yun. Ano? Imagine, meron na pong nakatenga po doon, nandun, pinagtalunan kasi. Meanwhile, ang malaking katanungan, kapag may parating po, na ganyan, ano gagawin natin?
0: Madadagdagan
2: po yung problema dahil hindi natin pwedeng pauli, hindi rin naman din natin pwedeng payagan.
0: Di syempre nandoon lang of course alam na ng mga importers na nakahinto sila, pero ang tanong po dito, Commissioner Rani Pumuceno, diyan lang po ba sa particular na area sa Subic o kaya meron pang ibang mga port na pinagdalhan o pinaglagyan ang mga suspected importers nito, allegedly importers na nagdala niyan?
2: Tama po yung tanong niyo, ano? Yan din po ang tanong ko actually. Kaya po ako nag-request na po ng meeting sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ano?
0: Okay.
2: Ang DNR, SBMA, kasama na rin DOJ, kami sa BOC. Inimbita na rin naman namin for transparency yung civic organizations, yung Bantoxic, mga tatlo, apat na organizations. So, para ano, pag-usap-usapan, anong pwede nating gawin sa ngayon habang mayroong pending case po sa korte. So, yan din po. Gusto ko rin malaman. Baka may mga iba't iba po hong lugar.
0: Oo.
2: At yan nga, may mga warehouses po kasi temporarily piniyagan po yung iba.
0: Naku.
2: Na ma-i-transfer to sa warehouse po nila. Pero sisigurdin ko lang po, hindi ko alam kung may mga na-transfer po talaga doon at binabantayan.
0: Opo.
2: Ang meeting pong request ko sa kanila ay July 6. So, sa isang linggo po.
0: Mm-mm-mm. Tanong ko lang po ito, parang tanong bata, Commissioner Ariel.
2: Uh-huh.
0: Iyan ba'y puro electronic waste nga ba lang? O may mga nakapaloob doon sa mga kargamentong yon na ibang mga bagay na may kaugnayan sa electronic at yung mga nabebenta ngayon dito sa mga nagbebenta ng mga second hand, ng mga goods, na pang mga electronics din at mga ibang may kaugnayan sa kuminsan ay na-identify sa pagmalapit ng Christmas.
2: Medyo detalye na po eh, baka mapagalitan po tayo
0: ng konti. Tanong bata lang, Commissioner.
2: Basta po ito mga may mga equipment, meron mga pwede ho kayong tanggalin ng mga pyesa. Nire-recycle po ito. Ang purpose ho dito supposed to be i-re-recycle, meaning gagamitin ulit at mabebenta ulit. Ano? So kaya nga lang yun nga pinagtatalunan, ito ba ay safe? Wala ba itong masamang maidudulot sa kalusugan ng ating mga kababayan o hindi? Yun po pinagtatalunan po ngayon.
0: Oo nga po. Yun ay susunod ko po. Siyempre, sa inyo. Ang inyong objective dyan, masingil kung ano, what is due for the government dito sa taxes sa ganyang bagay. No?
2: Hindi lamang po yun. Kapag ho kasi bawal at kontrabando, trabaho po ng BOC yung enforcement, hindi po dapat payagang makalabas.
0: Dinawin
2: po. Yun nga po ang naging posisyon ng mga dating pinuno po ng BOC na yan ay hindi dapat makalabas dahil sa pananaw po ng BOC, may mga nilabag pong patakaran o alituntunan doon sa batas natin, yung tinatawag na yung anti-toxic hazardous and nuclear control act po yun at mayroong particular po na binabanggit yung mga dating pinuno na Department of DNR daw, Administrative Order. Ako po, of course, sumasang-ayon ako at sinusuportahan ko po yung posisyon ng mga dating pinuno ng BOC. Sang-ayon po ako doon at yan po ang ginagawa namin. Kaya lang, wala po akong magagawa sa ngayon hanggat hindi po natatapos po yung injunction ng korte po sa na ipinataw po ng RTC po ng Maynila sa aksyon ng BOC.
0: Itong tanong ko po ay yung hindi naman siguro mapag-uusapan yung merito ng kasong ito. But can you please educate us, yung mga listeners ngayon, Commissioner Ariel, ano ang proseso ba sa mga itong bagay pagka kayo'y nakasita na mga kontrabandong mga kagamitan na nailagay na dapat ay masingil ng ating pamahalaan sa customs, ganyan. Ano ba ba mga ganyang proseso na dapat malaman ng ating mga kababayan?
2: Unang-una po, yan nga yung pinagtatalunan ngayon. Ano? Ang posisyon po ng pamahalaan ng BOC at ng DNR, dapat dalawang bagay po meron ang mga importer. Unang-una, yung kanilang pasilidad at yung prosesong ginagamit po nila ay dapat po magkaroon po yan ng tinatawag na ECC, yung Environmental Clearance Certificate. DNR po ang nagpapatupad niyan. Ano?
0: Tama po.
2: So yan, to be fair naman po doon sa mga kumpanya na yun, meron po silang ECC. Ngayon, ang pinagtatalunan yung pangalawang requirement, dapat bawat shipment, ito po posisyon ng gobyerno, bawat po shipment, magkaroon din po kayo ng particular na permiso Mm-mm-mm. Di po ba? Siyempre, sa akin po, again, hindi ko lang ma-detailit, baka again,
0: mapagalitan.
2: Sa pananaw po natin, dapat may permiso bawat shipment.
0: Mm-mm-mm.
2: Yun nga po yung sa pananaw po ng kabila na hindi po dapat. Yun, dun po ang tatal. Aho. Eh, ako pag inisip ko, dapat bawat shipment eh. Kasi maaaring meron ka nga general ECC, pero what if hindi ko pinagbibintangan sinadya, what if meron pagkakamali, kahit totoong pagkakamali sa isang shipment, kailangan po ho ng clearance yan eh.
0: Oo nga po. Kasi ang tatanong, ang itatanong ko sunod yan po, at saka tanong ni din, ni Mang Lito Arienza, na nakikinig sa atin ngayon, paano bang nangyari at nang doon pa lamang sa dapat na pag-check ng mga papeles, ay nakalusot nang nailagay dyan sa Subic, dyan sa SBMA?
2: Hindi ko po mahulaan po yun noong 2021 pa ho kasi.
0: Ay,
2: actually,
0: hindi
2: po yung magiging isang briefing sa akin. Ayoko naman na one-sided lang.
0: Opo.
2: So pagdating po sa Lunes, yung iba't ibang ahensya, hindi naman po magsisisi yan. Naniniwala naman po ako na iisa naman po yung intention. No? Kasama na po, again, yung civic society, yung mga advocacy groups. Noong una nga, nag-aalangan po ang ilan namin mga kasamahan na huwag pagsama-samahin dahil baka walang matapos, magtalo-talo lang. Eh ako naman po, hindi po ako worried sa ganun eh. Mas maganda na po yung magtalo-talo at magkalinawan kaysa naman po akala lang natin na ayos yung pala, maraming problema. Transparent po naman po dapat ang discussion dyan. So malalaman po natin po yun sa Monday, yung kabuuan po.
0: Ah, ganun.
2: Mabuti
0: naman pala, napag-usapan na natin. Thank you ha, naimbitan namin kayo sapagkat lumilitaw na itong issue na ito. Bukas po, ipinapa-schedule ko rin makakatawag din sa Subic, sa SBMA. At na makapagpaliwanag sila, yun nga tanong din nitong mga kababayan natin nagtanong. Dahil, una, ang concern natin dyan, hindi lamang dito sa dapat babayaran ng mga importer, kung legal man yan. O yung, pero yung tungkol sa kalusugan,
2: yung pong pinuno naman po ng SBMA ngayon, si Ed Aligno.
0: Opo.
2: Yan po ay hindi naman kailangan magtrabaho niya, napakayamang tao niya.
0: Balita ko nga po.
2: Tumutulong lang po din yan sa pamahalaan. Naniniwala ako na wala po yung pailalim o masamang intensyon. Kagaya ko rin naman po yan. Hindi naman bagong-bago, pero bago official din po yan.
0: Ikaw naman, hindi mo
2: paligay ko naman po, mangingibabaw po yung pagmamalasakit din sa kanya. Inihintay ko rin po yung pagpapalitan po ng point of view o pag-uulat sa Monday para maging malinaw anong susunod nating hakbang. Again, given na meron pa hong injunction sa kasalukuyan.
0: Oh, mabuti naman po, napaalala natin sa Monday at salamat po. Ako ay isa akong nakakapagsabi sa maikli nating pagkakakilala. Ako ay hindi sumisipsip naman sa inyo dahil tayo ay nakapag-usap-usap na rin. Ito pong si Commissioner Irene Pumonseno, makakasasabi ko po, talaga pong matuwid na pakipag-usap, nakakausap ko na po ito. So from there, ay tatanganan ko po yung impormasyon na yan. Commissioner, ingat lang palagi. Salamat din po ha. Mat sana magkausap din uli tayo sa...
2: Schedule lang po natin. Malaking tulong din po sa amin yung nakakapagpaliwanag po kami sa mga kababayan po natin.
0: Opo. Salamat. Nabigyan mo ng pagkakataon. Tagal natin nakakapag-schedule. Mabuti
2: busy na po talaga eh. Talaga pong araw-araw. Sagad po trabaho natin.
0: Opo. Naintindihan ko po. Magaling din po itong ating mga executive producers. Thank you. Ingat. Opo. At God bless.
2: Alright. Thank you rin po.
0: Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs ang ating ating kausap ngayong araw na ito. Mga doon sa kabubukas ng kanilang mga radio, yung mga kabubukas ng kanilang mga gadgets sa social media man, pati yung sa TV, yung kausap ko si Commissioner Ariel Nepomuceno, ang naming napag-usapan kahit na nasa merong kaso na merong injunction, hindi ho namin natalaka yung merito. Ang sinasabi lang po, merong pumasok, may dumating na mga basura po ha, pero ang tawag dito sa mga basurang ito, electronic waste na nandyan ngayon sa Subic Bay Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. Ngayon, Glory at saka Aiza, Glory, i-schedule natin din kung pwede bukas, pero kung hindi natin makukuha ngayon ang SBMA. At yung kanilang comms, meron tayong radio dyan eh. Meron tayong affiliated radio station na sa loob mismo ng SBMA. Napapakinggan ngayon dyan itong naging panayam natin kay Commissioner Ariel Nepomuceno. Ang intention hindi ho magturuan, pero kailangan malaman ng ating mga kababayan, ano ba yung mga basurang yan? Yan ba ay merong epekto sa ating kalusugan? O, mga taga-DNR, yun din, mga taga-DNR, Glory and Isa. Oy, mga kapatid, mag-ano tayo, ma-ano natin, ma-follow up natin yan. O, siya, sige ha. Shout out sa ating mga kababayan na nakikinig, maya-maya. Pagkalipas ng mga paalala, huwag kayo maglilipat ng channel dahil babalik pa ho kami. Okay ba? O Tata Rolly, ikaw na muna.
3: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
5: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
6: Ay, aircon ba ako?
5: Ay, Nay! Bakit atas ang buryante natin, sasalba pala itong rep natin?
6: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
5: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo.
0: Welcome back, 10:33 ang oras. O, ayos niyo po ang inyong mga orasan, lalo na yung mga nandyan sa Manila area na nagkukumpul-kumpul. Magandang umaga po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo mga kapatiran na nandyan sa Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo minsan mainit, tapos malabo, biglang aambon, you know, mga panandili ang pag-ulan yan. Ingat po, sana may dala kayong protection sa inyong katawan. Shout out muna. Naka-monitor po ngayon ang Radyo Pilipinas Agoo na napakalakas on FM band. Oho, nako, napakalakas niya. Siyempre, tapos ang Radyo Pilipinas Lucena 87.9 WFS. Galing, ano? Malalakas ang mga FM stations ngayon ng Radyo Pilipinas. Ang 90.1 o 90.1 dyan sa Muñoz, sa loob mismo ng PhilMEC. Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Gandang umaga po, Maya Pabag po, mga taga Pampanga. Kinukunsa po kayo ni Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid. Samantala, tingnan nyo nga, pakiramdaman nyo nga, ano ba ang palagay ng panahon ngayon? Alamin natin sa ekspertong totoo na mula pa sa DOST Pag-asa, weather specialist na si Benny Estareja. Magandang umaga, Benny!
3: Good morning! Rancho Pilipinas Weather!
0: Morning, Benny! Go ahead, Benny. Hello, Benny. Kumusta? Hello, Benny. Nakausap pa yata na tinitingnan niya mabuti. Sinisipat niya itong nakikita natin sa mapa. Na ngayon, yung ano si Henry umexit na pero mukhang merong papasok na bagyo at pangangalanan lang sa letter I na. Alam mo, Benny, gandang umaga sa iyo. On the air ka na ngayon. Good morning,
8: hello,
0: Benny.
8: Good morning.
0: Opo. Nasa himpapawid ka na ng Radyo Pilipinas 738 at 104.3 FM. Go ahead.
8: Yes po, good morning.
0: Opo.
8: So sa ngayon po ay wala na tayong minomonitor na bagyo sa loob ng Philippine area.
0: Oo, oh, yun nga.
8: Mm-hmm. Opo, kasi nakalabas na po kagabi itong si
0: Henry.
8: Tropical Depression Henry.
0: Oo.
8: At wala nang direktang epekto sa alinmamparing ng ating bansa. Yung southwest monsoon natin or habagat, nagdadala pa rin po ng pag-ulan sa Occidental Mindoro at Palawan. And for the rest of our country po, including Metro Manila, improved naman yung weather condition. So, may times na magiging maaraw naman po sa umaga hanggang early afternoon. At sa dakong hapon pa rin po hanggang gabi, nandiyan pa rin po yung chance na mga pulupulong ulan at mga localized thunderstorms. At yung sinasabi po na yung binabanggit din natin sa ibang media po at sa
0: Apo.
8: Mga posts po na may possible nga na bagyo for next week. Yes, tama po yan. Actually, sa ngayon po, ito po ay tropical storm na. Pero napakalayo pa po nito sa ating kalupan. No? We're still not fully monitoring it, but we're still on the lookout. Dahil posible itong pumasok po ng ating par, pagsapit po ng kalagitnaan po ng susunod na rito.
0: Ah, so matagal-tagal pa, malayo-layo pa talaga. Kumbaga parang sumisignal-signal lang sa nasipat niyong mga mata na tinitingnan niyo diyan sa mapa ninyo. Ano?
8: Nasa gitnang Pasipiko pa po siya and yung pagpasok niya ng par ang Wednesday or Thursday pa po.
0: Oh, I see. So, pero in case ito ay maging pumasok man, maging letter I na no? Ang magiging start ang yung simula ng pangalan niya. Okay.
8: Yes.
0: Sa ngayon ay ang Metro Manila ano ang magiging general weather condition, please?
8: For Metro Manila, halos pro the day po naman is partly cloudy to cloudy skies.
0: Mm-hmm.
8: So, ibig sabihin, may times na po na magiging maulap at kung may mga pag-ulan man, ito po ay panandalian lang or mga thunderstorms lang.
0: O, yung mga pag-ulan na kasi ang inaalala ko, mga kapatiran natin na nandiyan, mga kapatid natin na doon sa Manila area. Siyempre, naalala natin na nandiyan sila. So, hindi. Generally, medyo cloudy at kung meron man, brief rain shower lang. Ano? Kung meron man.
8: Minute lang po ito.
0: Oo. Uy, salamat muli, Benny, sa update nito mula sa inyong tanggapan. Ingat din. Alright, si Benny Estareja, ang weather specialist mula sa DOST Pag-asa. Alas 10:37 na, shout out Roger Go ni Hama at saka si Attorney Ariel Marin ng Mindoro. Gandang umaga sa... ng Romblon. No? Isa Romblon po. Si Attorney Ariel Marin. Isang magaling na abogado. Binabati rin natin ang ating mga naging kasamahan, naging mga kaklase sa paralegal training program ng University of the Philippines hanggang sa Law Center. Mga kaklase, mga classmate, mga batch 2, second batch ng paralegal training program ng University of the Philippines sa Diliman, dito po sa Quezon City, ang second batch UP Law Center. Gandang umaga, Joey Fulong! Pagka gusto nyo na magpatulong katulad ni Joey Fulong, hindi ho yan foreigner, kundi Pilipino pa rin yan. Joey, eksperto sa mga papeles tungkol sa lupa. Yung mga concern sa mga lupa. Eksperto din sa mga hindi binabayaran. Mga gustong makakolekta ng mga pautang. Yun, si Joey Fulong yan, nakakalasiko. Naging opisyal din sa University of the Philippines Law Center sa paralegal training program. At hanggang ngayon, patuloy na dumadami ang mga kaklase at mga kasamahan namin ng mga katulad naming certified paralegal. Eto na mga kabayan, alas 10:39 ang oras dito po sa ating bansa. Hey, samantala mga kababayan, meron po tayong tatanggapin na impormasyon dahil meron po warrant of arrest laban sa sinumang mataas na opisyal ng pamahalaan handang ipatupad ngayon ng CIDG sakaling ilabas na ng korte. Sino kaya yun? Tapayanan po, narito na balitang yan. Sige nga, Tata Rory sa Flash Report. Go!
3: Radyo Pilipinas Report.
0: J-Mark yes, Zagala. J-Mark.
9: Kuya Kiko, tiniyak nga nitong Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na kanilang ipatutupad ang anumang mandamiento de aresto na ilalabas ang korte sa sinumang matataas o opisyal ng bansa. Sa panayam sa kapokrami ngayong araw, sinabi ni CIDG National Capital Region Director, Police Colonel John Giagi, na kanilang ipatutupad ito ng bilang bahagi ng kanilang mandato. Nang matanong naman sa posibilidad kapag naisampa na ang kasong plunder at may mailabas ng warrant of arrest kay Senador Rodate Marcoleta, sinabi ni Giagi na kailangan dito ang maraming paghahanda, hindi lamang para sa CIDG kundi sa buong hanay ng pambansang pulisya. Sa kayon ay wala pa natatanggap na bagong warrant of arrest sa CIDG para sa sinumang high-ranking official na may kinakaharap na kaso. Kaugnay naman sa mga hinaharap o hinahanap pang mga individual na sangkot sa mga manwalyang flower scandal ay mayroon ng warrant of arrest. Sinabi ni Giagi na nagpapatuloy ang kanilang manhunt operations laban sa mga ito. Yan muna ang balita mula dito sa Kapokrami para sa Pilipinas. J-Mark Dagala, Radyo Pilipinas.
0: J-Mark, Radio J-Mark,
9: Pilipinas. J-Mark. Yes, Kuya Kiko.
0: Ay, mukhang yung ibang mga nakakarinig sa atin, alam na dis na yun eh, di ba? Yung pinag-uusapan ngayon. Kaya kahit na hindi mo muna sinasabi, at least alam nyo na mataas na opisyal ng pamahalaan. Senador ba yan? Senador? Pakibulong. Tayo na walang naman eh.
9: Eh, puro mga high-ranking official to, saka matunog. Lantad na sa publiko.
0: Pakibulong mo na. Tayo yung dalawa lang naman eh, nag-uusap eh.
9: Oo.
0: Okay.

0: Diaz o Cornell. Ma thank you ng LGU DAO F2. Hindi ko mabasa kung ano talaga yon, but makalinaw na. Tapos si Albert Magno Kawile, good morning Kakiko, pabati po ang aming masipag na technician na si Ginoong July Gomez. Aba, July ngayon, kasi ang kanyang pangalan, July din, talagang gano'n. May mga pinangalan gano'n. July ng Radyo Pilipinas Agoo, ngayon na kanyang kaarawan. Auray no auray si Smut. Siyempre, yung mga nandiyan, mga taga-Agoo, magandang umaga sa inyong lahat. Pwede na yung bagnet, July. Joke lang. Happy birthday sa iyo. And may you have more birthdays to come. Samantala, makinig tayo ng report. Yung mga nagmamanehong kanila mga sasakyan, mga motorista. Kabay dito sa EDSA na unang report, okay na. Medyo alamin natin ang sitwasyon ngayon. EDSA, bahagi ng Quezon City, Makati at yung sa Manila area. Mula kay ating kaibigan si Ronjan Mutok na masipag na nasa Metro Base ng MMDA. Magandang umaga sa iyo, Ronjan!
1: Radyo Pilipinas Traffic!
0: Good morning.
2: Sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas.
0: Oo. Thank you. Oo, nanandiyan ka naman ulit. At kumusta ang sitwasyon ngayon and flow ng traffic dyan sa EDSA at saka magmula Balintawak hanggang doon sa Magallanes?
2: Okay po. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dito sa may Roosevelt Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Bansalangin. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may South Borromeo hanggang dito na rin po yan sa may Aurora intersection. Then masusundan naman po ng moderate to heavy traffic dito na po sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then pagkalawas po yan, dito naman po tayo ulit makakaranas ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Evangelista sa Pasay hanggang dito na rin po yan sa intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niya, maluwag na rin po hanggang Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may Arnais Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then masusundan naman po ng moderate traffic, simula po dyan sa may Madison hanggang dito na rin po yan sa may pag-ilalim po ng Shaw Boulevard. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may Colonel Bonisrano intersection hanggang dito na rin po yan sa may Aurora. Then pagkalagpas po niyan, masusundan naman po ng moderate traffic simula po dito sa may Oliveros Drive hanggang dito po sa may pag-ilalim po ng NLEX. Then yung going to Monumento naman po, still light traffic naman po. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Lewis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Calle Industria. Then masusundan naman po ng moderate to heavy traffic simula po dito sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Calderon. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Levy Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper Macindives. Then masusundan naman ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Green Meadows hanggang dito na rin po yan sa may Eastwood. Then, makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dito sa may Aurora intersection hanggang dito na rin po yan sa may F. De La Rosa intersection. Then, pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng traffic hanggang sa may Commonwealth Avenue. At saka, paalala rin po, Sir Kiko, yung may mga closure po tayo na traffic dyan sa may meron sa Maynila.
0: Sige nga, banggitin mo nga yung mga sarado ng mga kalsada dahil nga nandyan nga sa ating mga kaibigan, mga kapatid na kapatiran na sa Iglesia ni Cristo. Sige nga.
2: Ito pong yung Menjola.
0: Menjola?
2: Bonifacio,
0: okay.
2: Itong Ayala Bridge po ang naka-close na traffic natin.
0: Okay.
2: Meron naman po tayo mga alternate route po dyan dito sa may Menjola. Katulad po nito, all vehicles coming from Quezon Boulevard and Claro M. Recto Avenue intending to use Menjola Street shall turn left on Nicanor Reyes.
0: Kakaliwa sa Nicanor Reyes. Alright. Uh-huh. Yung galing
2: Apo,
0: naman sa kabila, pabaliktad, pwede?
2: Apo.
0: Two ways naman yan,
2: oh. All vehicles coming from Santa Mesa via Ligarda Street.
0: Opo.
2: Intending to use Claro M. Recto shall turn right on Figueroa Street and straight to the Earn Show.
0: Mm-mm.
2: and show

0: straight turn to left on Sergio Leona Street to end of destination.
1: Oh, okay. So, opo, yun na yan. Alam mo, opo, naisip ko lang, Ronjen, yung mga ginagawa ng, ako, na-experience ko, kaki ko mismo. Halimbawa, galing ako ng Quezon City, mga galing dito sa Quezon City, upunta ako ng Manila, hindi na ako babaybay ng Quezon Avenue at saka yung dyan sa Quiapo. Ay, opo, kasi talaga maapektuhan na. Gamitin ko na yung ano, papunta dyan sa North Bay Boulevard na tapos babaybay ako sa papuntang Intramuros para makarating ako ng Lunete area. At yes, saka sa side na ng Rojas Boulevard, ayun, pwede na yun. Kasi nasa looban na ng Liwasang Bonifacio yung ating mga kawanadyan ngayon. Yes. And then, yung galing naman sa bag ng, halimbawa, sa south, pwedeng Rojas Boulevard dumako na, o kaya mag-Makati, tapos lusot na ng, at least okay itong papanorte, no?
0: Apo,
1: apo. O walang problema eh, pa yung EDSA okay na ngayon eh, naging malinaw na. Oh, diyan dapat na yan na. Yung nandiyan naman sa Rojas Boulevard, Manila area, pwede yung daanan na rin yung katulad nung ano patungo ng Intramuros. Yung papuntang North Bay at o kaya lulusot din dito sa may area na nang papuntang Mindanao Avenue. Yung ano NLEX connector. O yan, pwede na yun. Mas tama na ba ako sa aking pagsasabi ng advice na yan? Baka naman meron ka pa iba dyan na pwedeng nakikita mo na pwedeng gamitin ng ating mga kababayang nasa Rojas Boulevard na ngayon na pupunta ng Norte. Ano? Ang nangyari sa'yo? Ano napindot mo, ano, Aiza? Rojan, diyan ka pa?
0: Apo,
1: ayun! Ay, pasensya ka, napindot ni apo, ano eh. Hindi, wala siyang napindot. Nakikinig ka lang. Yung nga sinasabi ko, baka meron ka pang ibang mga pwedeng alternative na daanan. Yung mga nandyan ngayon sa Rojas Boulevard, patungo ng Norte. Instead na dumaan ng Quiapo at Quezon Avenue.
0: Yes po, may mga ano naman po, may mga naka-face, may mga street naman po kami may na-post dito sa aming MMD Facebook. Para po makita po nila yung mga kabuuan na kung saan po talaga may mga magandang alternative po.
1: Sige. Itong minomonitor namin ngayon, de nasa, well, mga cameras ngayon dahil hindi pa naman naka-apekto doon sa stage na gagamitin. Yes. Okay, thank you, Ronjen, sa nakakaragdagang impormasyon na ito mula sa Metro Base. Thank you. O wala, iniwan ka na ni Aiza. Ay, Aiza, ba't ka nagmamadali? Iniwan mong nagsasalita pa si Ronjen. Bihira ka naman eh, tinawagan mo na nga, iniwan mo pa. Aiza, ay hindi, ano, Glory Fe. Iniwanan ka, Ronjen. Thank you very much, Ronjen Mutok, mula sa MMDA Metro Base Traffic Center. Okay, alas 50 na ang oras. Mga kababayan, tuloy natin sa ating, yan.
2: Kuya Kicks! Now, alam na dis!
1: Kuya Kicks, alam na dis! Magugustuhan mo ito, Tata Rolly, at yung mga nakikinig, lalong-lalo ikaw, Alvin Josmilio, na nakikinig pang 8,000, pang 9,000. Naku, pasensya na ho kayo. May mga nakikinig ngayon at makakasamahang katulad nyo na kakabisyo natin sa serbisyo. Ay, Alvin Josmilio at saka si Osias Cornell, si Albert Magno Kawili, thank you. Ilan lamang yan sa akin mababasa ngayon? Mga 9,000 mga na-monitor ko ngayon, nanunood sa ating Radio Publico Servicio, sa kanilang social media platform. At saka mga nakikinig sa 738 at 104.3 FM.
2: Kuya Kicks, now, alam na di.
1: Eto. Alam nyo ba yung latik? Oh, latik. Masarap yung latik na, pag sinabi latik, yung pagkain ni kinakay, yung brownies na nasa ibabaw, nilalagay sa ibabaw ng biko o kalamay. Yung kakanin ba na malagkit? Oho. Yan po ay produkto ng isang masusing proseso ng tinatawag na thermal protein denaturization. Grabe naman to, Glory Faith. Talagang binigyan mo na naman ako ng ano, technical ah. Ano nga ang tawag niyan? Ulitin mo nga. Thermal protein denaturation or TPD. Yung gatas ng niyog na kakanggata, naku po, ay isang aba, eh talaga namang pinighalong proseso na ito nga emulsion ng tubig, langis at protina. Kita nyo naman ano, Tata Rolly. Latik lang eh, malalim pa ang pag-uusapan technical. Pero pakinggan nyo ito. Habang pinapakuluan at pinatutuyo ang gata, ang tubig ay sumisingaw na ang tawag niyan sa English ay evaporation. Oho, medyo inis lang ko ng konti. Ah. Shali ng pagbanggit eh. Evaporation. Evaporation. Yan. At ang natitirang langis ng niyog ay lulutuin ang mga natitirang protina ng gata. Oh yes! At ang pagka-brown at masarap na amoy nito ay bunga ng tinatawag na ay, hindi ko alam kung anong pag-pronounce nito, the Glory Faith, hindi mo naibulong sa akin. Pero sige lang, Maillard reaction sa pagitan ng mga natural na protina at asukal ng niyog. Galing ano? Nabanggit natin yung proseso, yung palang simpleng ganun, Tata Rolly, at Engineer Roban. Siba katabi mo dyan, Tata Rolly? Sino? Si Roban! Oy, ang galing. Roban, alam ko na yung pinag-uusapan nyo eh. Dito sa alam nyo yung amoy latik. Alam ko yung latik mo eh. Amoy latik? Masarap na amoy yan, lalong-lalong inihahalo ngayon sa coffee. Sa kape. Hindi na lang basta-basta yung latin natin. Eh, di ba yung coffee natin? Latte. Latik. Iba naman yun. Merong kasabay na proseso. Yan po ay batay sa pag-aaral ng pagkain mula sa Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute. Galing! Ah, ayos ba?
2: Kuya Kicks, now, alam na this!
1: Oh, yes! Kuya Kicks, alam na this! Hello! Shout out to Lorna Remedios, Leti, Fe, at Aba Makai. Nakikinig sila. And Tini, Bea, and Christian. Hello, hello! Nakikinig sila. Shout out. Kayo ay pang 9,500 na mga nanonood at naka-monitor sa ating Radyo Publiko Serbisyo. Thank you. Hindi ko kayo mapasasalamatan isa-isa. Kaya pasalamat na lang ako sa himpapawid at napakabilis na yan. Alright? Pakinggan natin at 10:55 ang last report na ito mula kay AJ Ignacio dahil merong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Asahan po sa linggo ayon sa pinakahuling trading na world market. Naku, magiging nanang ko po na naman yata reaction natin dyan. AJ Ignacio!
3: Rancho Pilipinas! Report!
1: AJ! Nanang ko po ba yan? AJ! Hello? Anak? AJ Ignacio?
4: Yes, Boss Ninong Kiko. Magandang umaga. Ito na nga, Boss Ninong. Eh, magkakaroon na nga tayo.
1: Nanang ka po ba yan?
4: Opo, Boss Ninong. Ito na nga, magkakaroon na nga tayo ng dagdag bawo sa presyo sa produktong petrolyo. Oh. Oo. Ito na nga, Boss Ninong. Bata nga sa pinakauling trading sa world market, posibleng tumaas ng 30 centavos ang kada litro ng diesel. Habang sa gasolina, Boss Ninong, medyo mapapaaliluya tayo ng bagya dahil 30 centavos ang itatapyas posible sa kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene naman, posibleng tumaas ng 20 centavos sa kada litro nito. Boss Ninong, paalala ko lamang, ito ay batay sa pinakuling trading at meron pa tayong trading bukas at ibabalita ko ulit ang magiging lagay at sa Linggo yung final price estimate. Yo. At sa Lunes, nakatakdang ilabas ng Department of Energy ang panibagong oil price adjustment para sa darating na Linggo.
1: Pero matalaga naman eh, AJ. Mukhang nanang ko po na naman yan eh, di ba?
4: Kaya nga Boss Ninong, kaya nga medyo higpit sinturon muna at wag muna tayo. At kung maaari, no, kung may makikita tayong mga gasoline station na below 80 mark, abay magpakarga na kayo dahil tiyak Boss Ninong, talagang napakamura niyan.
1: Ay, sabay, may nakita akong mga 76, 77, ganyan.
4: Oh. Ayun, Boss Ninong, oh, talagang mura na 'yon at magpakarga na kayo, yan, no? Paabiso na sa ating mga motorista.
1: Magkarga na sapagkat sa susunod na linggo, abay, manapapananang kupo na naman kayo. Oh, thank you, AJ's anak. Yung pinag-monitor na yan, ha, nang makapag-adjust-adjust ang ating mga kababayan na gumagamit ng mga petroleum products. Yung katulad ng iba, mga kuryente na ang kanilang ginagamit ng mga sasakyan. Oh.
4: Ayun na nga. Ay, Boss Ninong, yan muna, pinakauling balita mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you si AJ Ignacio sa kanyang mga karagdagang report sa pagmamonitor niya sa world trading, sa trading ng world market sa petroleum products. At siyempre, epekto niyan sa mga susunod na susunod na linggo, merong baba taas. Dahil siyempre, apektado niyan mga kababayan ay ang mga gumagamit ng pagtaas pa rin ng diesel na panggatong o payaga sa kanilang mga sasakyan. Yung sa gasolina, okay lang eh, di ba? Thank you muli kay Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs na aking napanayam kanina. And belated happy birthday muli kay Congresswoman, the Undersecretary Precious Hipolito. Alright, Castelo. Gandang umaga po. Kong, Yusek Castelo. Siyempre, Yusek P. And Bikin naman, sabi ni Tata Rolly at saka ni Inger Roban. Thank you sa inyo muli. Thank you, Engineer Rolly, Batang-Bata Bumatayo, Engineer Rovan Malilim, Jomery Raferiel, Mary Ann Milliones. Oho, yan ang mga makakasama niya. Siyempre, si Glorife Bagon at si Miss Aiza Agorilla. Ito na naman po muli ang inyong lingkod, si Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great all the time.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nasa Vancouver, Canada na para sa 4 na araw na official visit. Pulong ni na Pangulong Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney, inaasahang magpapalakas sa ugnayang pang-ekonomiya at pansiguridad ng Pilipinas at Canada.
0: Headlines.
12: Upper middle income status, tagumpay na naabot ng Pilipinas. Bagong income status ng bansa, inaasahang makakalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev.
0: Headlines.
11: Alegasyon na may kinikilingan ang administrasyon sa pagpapatupad ng hustisya mali ayon kay Pangulong Marcos Jr.
13: Headlines.
12: National Capital Region Police Office o NCRPO mananatili sa full alert sa pagpapatuloy ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio.
13: Headlines.
11: Pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod sa National Capital Region, handang sundin ng Employers Confederation of the Philippines at Philippine Chamber of Commerce and Industry.
13: Headlines.
12: Pagpapalawig sa 50 pesos na price cap sa imported na bigas, pinag-aaralan ni Pangulong Marcos.
13: Headlines.
11: Paghahain ng procedural at technical arguments sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inaasahan na ng House Prosecution Panel.
13: Headlines.
12: At insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, posibleng may kinalaman sa online extremist group na 764.
14: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Limat kalahating minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga. Huwebes na po ngayon, July 2, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
12: At ako naman po si Ched Oliva.
11: Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nasa Vancouver, Canada na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 4 na araw na official visit. Mula sa Vancouver, Canada, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Sakto 7:46 ng umaga oras sa Pilipinas, lumapag sa Vancouver International Airport ng PR-001 ang eroplano nagdala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 4 na araw na official visit sa Canada. Bilang tubon ito sa nauna ng imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Ilan lamang sa mga nakalatag na aktibidad ng Pangulo sa Canada ay ang pulong kasama si Canadian Prime Minister Carney, kung saan inaasahang tatalakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon ng Pilipinas at Canada sa iba't ibang larangan. Kabilang rin ang personal na pagkikipagkamustahan ni Pangulong Marcos sa Filipino community. Maging ang kaliwatan ng business meeting kasama ang economic players ng Canada para sa pagpapapasok pa ng mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas. Ayon kay Philippine Ambassador to Canada Jose Victor Chan Gonzaga, ang pagbisitang ito ni Pangulong Marcos ay sa gitna na rin ng positive trajectory o yung patuloy na gumagandang direksyon at resulta ng iba't ibang kooperasyon sa pagitan ng Vancouver at Maynila. Lalo na sa usapin ng pagbubukas ng mga bagong linya ng balikatan tulad ng pagmimina, critical minerals at renewable energy. Ang hamon-anya para sa Pilipinas at Canada, panatilihin o lampasan pa ang layo na ng narating na mga kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa, at ito mismo anya ang tinututukan ni Pangulong Marcos at Prime Minister Carney.
16: It allows them to look to the future and set the vision for where they want to take this relationship in the future. But more than that, I mean, you know, it's really more for the development of the country. Many of our kababayans here in Canada continue to feel deeply for the interest and for the welfare of Filipinos, not just for family members back home, but for the country in general. And I see that in all of my engagements with the Filipino community.
15: Mula sa Vancouver, Canada, para sa Integrated State Media, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Inaasahang maglalatag ng pundasyon para sa isang plan of action ang pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney. Miyerkules ng gabi bumiyahe ang Pangulo kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos at mga miyembro ng gabinete para sa official visit sa Canada. Ayon kay Pangulong Marcos, layo ng kanyang pagbisita na palakasin ang economic at security ties ng dalawang bansa habang isinusulong ang iba pang kolaborasyon sa ilang larangan. Ang inaasahang framework ng plan of action ng dalawang bansa ay inaasahang magsisilbing gabay para sa pagtulungan sa hinaharap.
17: Expect the discussions to lay the broad strokes of a plan of action which I will ask the Secretary of Foreign Affairs to craft with her counterpart. This plan of action will shape the next phase of our bilateral relations and ensure the sustained and dynamic growth of our partnership in the years to come.
12: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Ilang kasunduan ang inaasahang maisa sa pinal sa official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kabilang sa mga posibleng lagdaan na kasunduan ay may kaugnayan sa enerhiya, kalakalan at pamumuhunan. Samantala, haharap din ang Pangulo sa business leaders at Filipino community sa Canada.
18: May ilang mga formal frameworks of cooperation at iba't ibang kasunduan ang inaasahang ilalabas sa pagbisita ng Pangulo, lalo na sa mga area ng energy, natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism, culture and the arts.
11: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
12: Naabot na ng Pilipinas ang Pilipinas official ng upper middle income country ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbabalik si Raquel Bayan.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Yes, dinanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na opisyal ng upper middle income country ang Pilipinas matapos ang halos apat na dekadang pagiging lower middle income country ng bansa. Sabi ng Pangulo, sa mga nakalipas na taon, ang mga Pilipino na natili sa pagpapamalas ng kanilang sipag para sa Pilipinas, ang pagiging upper middle income country ang ng bansa, sumasalamin lamang na nakikita na ng buong mundo ang tiyaga ng mga Pilipino. Sabi pa ng Pangulo, ang steady economic growth at malawak na stable currency at long-term reforms na ipinatutupan ng gobyerno ay nagpapatatag lamang sa ekonomiya ng bansa kahit anya sa gitna ng pagbago-bago sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pinatutunayan rin anya nito ang progreso ng tatawid ng bansa dahil sa pagiging matatag ng mga Pilipino. Pakinggan natin si Pangulong Marcos.
20: Magandang araw sa aking mga minamahal na kababayan. For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly four decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Maraming salamat po.
19: Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula Vancouver, Canada para sa Bagong Pilipinas sa Kalbahan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Kaugnay niyan, inaasahang mas maraming mamumuhunan sa Pilipinas at mas maraming trabaho ang malilikha para sa mga Pilipino dahil sa nakuhang upper middle income status ng bansa. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, mapapalakas din ito ang credit profile ng bansa at mapapalawak ang access sa financing at higher quality investments na makakalikha ng maraming trabaho. Dagdag pa niya, ang matatag na ekonomiya ng bansa ay dahil sa maayos na macroeconomic management, ipinatutupad na long-term structural reforms at maging ang kontribusyon ng mga OFW. Tiniyak naman ni Balisacan na patuloy na titiyakin ng pamahalaan ang inklusibong paglago para pakinabangan ng lahat ng Pilipino.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
12: Sa kabilang dako, sinabi ni Finance Secretary Frederick Go na kailangang ipagpatuloy ng Pilipinas ang mga reforma matapos umabot ang upper middle income status. Ayon kay Go, ito ay para mas marami pang Pilipino ang makinabang sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Anya, umuunlad ang Pilipinas dahil sa mga ginagawang reforma ng gobyerno, kaya mas maraming oportunidad para sa mga tao.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Tiniyak mismo ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi napapatid ang pakikipag-ugnayan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Philippine National Police o PNP para panatilihin ang kaayusan at kapayapaan saan man gawin ang rally ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Teodoro, aktibo pa rin ang pagtugon ng AFP sa mga posibleng ikasapang aktibidad o kilos protesta ng INC at iba pang mga grupo. Tinawag nitong routinary na ang isinasagawang koordinasyon ng AFP at PNP, kaya naman makakatitiyak na hindi nagpapabaya ang militar at pulisya.
1: Lang naman yan, there's ongoing coordination with the BNP. AFP ay support lamang sa BNP upang mabangalagaan yung batahimikan. But that's normal and ordinary.
11: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na posible pa rin maharap sa kaso ang mga organizer ng rally ng Iglesia ni Cristo o INC sa kabila ng pagkuha nila ng permit para sa ikalawang araw ng aktibidad sa EDSA. Ang kay PNP Acting Spokesperson, Police Colonel Allen Reyco, iimbestigan pa rin ng mga otoridad ang isinagawang lightning rally noong Martes, June 30. Ayon kay Ko, bukod sa kawalan ng permit, nagdulot din ng matinding perwisyo sa mga motorista at commuter ang pagharang ng mga sasakyan ng INC sa bahagi ng EDSA. Ipiniliwanag ni Ko na mas inuna ng PNP ang pagpapanatili ng kaayusan sa trapiko at peace and order sa pamamagitan ng pagpapatupad ng maximum tolerance.
21: All of this will be covered by the investigation to be done after the fact dito po sa ano. And if, again, if evidence warrants or if it's warranted, it might be seen na baka po magkaroon ng pagpa-file ng kaso.
12: Yan ang pahayag ni PNP Acting Spokesperson, Police Colonel Allen Reyco.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Kinumpirma naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na hanggang kagabi na lang ang inaprobahang permit para sa EDSA rally ng Iglesia ni Cristo. Paliwanag ni Quezon City Department of Public Order and Safety Chief, Retired General Elmo San Diego, hindi na umano pinapayagan pa ang pagtitipon sa People Power Monument at bahagi ng EDSA White Plains ngayong araw dahil sa matinding abala na idinulot ng protesta sa publiko at paglabag sa kasunduan sa permit to rally. Panahon din ito para sa QC-DPOS at iba pang miyembro ng otoridad para i-reorganisa ang latag ng seguridad sakaling ituloy sa ibang araw ang kilos protesta ng INC.
22: Hindi namin maibibigay ng dire-diretso o open-ended yung permit. Titingnan namin kung maganda yung progress ng rally na ngayon. Kung tingin ko kaya pa namin na i-secure, i-extend natin kung kailangan. Kasi pag sobra naman ang damit, medyo may problema na sa security tsaka public safety. That's the reason na dapat putulin na muna natin tapos ituloy na lang kinabukasan. Hindi pwedeng tuloy-tuloy.
11: Si Quezon City Department of Public Order and Safety Chief, Retired General Elmo San Diego.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Aligasyon sa administrasyon na may kinikilingan sa pagpapatupad ng hustisya, mali ang kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Subalian ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang aligasyon ng INC na selective o may pinipili ang kanyang administrasyon sa pagpapatupad ng hustisya. Sa ambos interview sa punong ekutibo bago tumulak pa Canada ay inihayag nitong opinyon ng Iglesia ni Cristo ang sinasabi nitong selective justice. Pero para sa Chief Executive, mali ang nasabing pananaw ng INC hinggil sa piling pagpapatupad ng hustisya ng kanyang pamamahala. Ayon sa INC, may mga kasong mas mahigpit na naipatutupad laban sa ilang grupo o personalidad habang ang iba naman ay tila hindi napapanagot. Ito ang ang nangyayari sa kaso ni Senador Dante Marcoleta. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Binigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na walang nangyayaring selective justice sa tanggapan ng Office of the Ombudsman. Kasunod ito ng pasaring ng ilan na tila sinisingle out umano ng Office of the Ombudsman si Senador Rodante Marcoleta dahil sa isasampang kasong plunder at ang iba pang miyembro ng oposisyon. Ayon kay Ombudsman Remulla, nananatiling patas ang Ombudsman at sinabi nitong wala silang sasantuhin maliit man o malaking personalidad basta't sila ay lumabag sa batas at gumawa ng kasalanan ay siguradong mananagot sila sa batas. Wala rin ani ang makakapigil sa mga isinasagawang investigasyon at pagsasampa ng kaso ng Office of the Ombudsman.
3: Freedom of expression nila yan, pero it's the wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to the ombudsman. Nothing has changed. We will fight.
11: Yan ang tinig ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Alas 11:19 oras natin Pilipinas, magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Alas 11:20 oras natin Pilipinas sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Buo at matibay ang suporta ng bansang Belgium para tuluyan ang maisapinal at ganap na maipatupad ang free trade agreement ng Pilipinas at European Union. Ayon kay Belgian Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Maxime Prevot, isa ang Belgium sa mga founding member ng European Union, kaya naman kumpiyansa sila na magiging maayos na takbo ng proseso ng free trade agreement. Makakaasaan niya ang Pilipinas na magsisilbing malakas na taga-suporta ang Belgium para ganap ng maisipinal ang FTA at mapaunlad pa ang trade relations ng Pilipinas at Belgium.
25: Belgium supports the negotiations towards a free trade agreement between the European Union.
26: Binibigyan ng sense of belonging. Pinaparamdam na may lugar sila. At saka, unti-unting hinihikayat sa mas madilim at mas mapanganib na gawain.
12: Si Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson, Senadora Risa Ontiveros.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
11: Senate President Sherwin Gatchalian nakipagpulong sa security agencies para sa pagtiyak ng seguridad sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas. Report.
27: Para matiyak ang seguridad sa loob at labas ng gusali ng Senado, pinangunahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang isang Interagency Security Coordinating Conference. Bahagi pa rin ito ng paghanda para sa nalalapit na pag-uumpisa ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa Lunes. Sa naturang conference, tiniyak ni SP Gatchalian na lahat ng logistical, administrative at security requirements ay nakahanda na para sa gagawing paglilitis sa Vice Presidente. Kabilang sa mga pinulong ni SP Gatchalian ang Senate Sergeant at Arms, House of Representatives, officers ng at representatives ng National Intelligence Coordinating Agency, EFP, GSIS,

0: S, NBI, MMDA, DOTR, PNP, Bureau of Fire Protection at ang mga lokal na pamahalaan ng Pasay City. Bukod sa mga taga-prosecution at defense panel, inaasahan din na maraming miyembro ng media na magka-cover sa impeachment trial at ilan pang kababayan natin na papayagan manood ng paglilitis na isasagawa sa plenary hall. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naninindigan ang House Prosecution Panel na may impeachable offense si Vice President Sara Duterte sa harap ng nalalapit na pagsisimula ng impeachment trial nito sa Hulyo 6. Sa programang Boses, sinabi ni House Prosecution Panel spokesperson at adviser Robert Ace Barbers na handa na sila na sa gagawing impeachment trial kasabay ng pagtiyak sa due process. Inaasahan nilang dadalo ang Vice Presidente sa impeachment trial para mabigyan linaw ang mga isyung iniuugnay sa kanya.
3: Para sa atin, no, mas magandang nakikita at nadidinig mismo na nanggagaling sa kanya ang mga sagot. Kung itong mga aligasyon na ito ay talagang walang basihan, walang ebidensya na magpapatunay dito sa mga aligasyon na ito.
2: Si House Prosecution Panel and Advisor Robert Ace Barbers.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: House Lead Prosecutor Jervel Luistro hiniling ang panalangin ng sambayanan para sa pagbubukas ng impeachment trial sa Lunes. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
5: John Ched na nawagan si House Committee on Justice Chair at Lead Prosecutor Jervel Luistro sa mga Pilipino na magkaisa sa panalangin sa nalalapit na pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, karapat-dapat ang mga Pilipino sa mas mabubuting pinuno at isang mas maayos na bansa. Ginawa ni Luistro ang apela sa ginanap na misa para sa katotohanan, hustisya at pananagutan sa Chapel of Nativity sa Immaculate Conception Cathedral sa Cubao. Dito nagtipon ang mga kaparian at simbahang katolika upang ipagdasal ang House Prosecution Team bago ang pagsisimula ng paglilitis. Pinasalamatan ng mambabatas ang mga pari at mga deboto at hiniling sa mamamayan na samahan ang prosecution hanggang sa matapos ang paglilitis sa Senate Impeachment Court. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervel Luistro.
6: Let's pray hardest, not only for the House prosecutors, not only for the private prosecutors. Tama yung dasal ng ating mga minamahal na kaparian. Let us pray even for the defense team. Let us pray even for the senator judges. Let us pray for the entire Philippine nation. Kung saan mo nagagaling ang paninindigan namin lahat, it is because we believe that Filipinos deserve leaders.
4: Samantala, sa iba pa nating balita, Philippine National Police nagbabana ng alerto sa harap ng paglipat ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Ipinag-utos ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nactatis Jr. ang pagbababa sa heightened alert status mula sa full alert status sa buong bansa, maliban na lamang sa National Capital Region. Ayon kay PNP Acting Spokesperson, Police Colonel Alan Reyco, mananatili pa rin ang full alert status sa NCR upang matiyak ang seguridad at kaayusan, kasabay na nagpapatuloy na aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Tiyak naman ng PNP ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa anumang sitwasyon habang tuloy nila binabantayan ang matibang vital installation sa buong bansa upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: National Capital Region Police Office o NCRPO mananatili sa full alert sa pagpapatuloy ng rally ng INC sa Liwasang Bonifacio. Dagdag na puwersa ng pulisya mula sa kalapit na rehiyon inihahanda. Nagbabalita si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Nasa full alert status pa rin ang buong hanay ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Ito'y para sa pagpapatuloy ng pagtitipon ng religious group na Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Ayon nga kay National Capital Region Police Office Major General Anthony Abirin, higit 1,000 police force mula sa iba't ibang units ang paunang itatalaga.

0: ng mga procedural at technical na argumento sa pagsisimula ng impeachment trial. Ito'y para kwestiyonin ang proseso at hadlangan ang presentasyon ng ebidensya. Sa kabila nito, igniiti House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na handa ang prosecution panel na sagutin ang anumang argumento ng depensa para matuloy ang paglilitis at maiharap sa impeachment court ang kanilang mga ebidensya.
1: Anticipating, no, just what they've similar to what from the start is they will try to raise procedural matters and technicalities to try to prevent us from presenting evidence. But we're ready to counter any arguments that may be raised so that we could avoid this.
0: Si House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa larangan ng palakasan, Olympic medalist Nesty Petesio, Carlo Paalam, Yumer Marshall at Ira Villegas pangungunahan ng Philippine Boxing Team sa 2026 Asian Games. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Yalanga.
4: Apat na Olympic medalists ang babandera sa Philippine Boxing Team sa 2026 Asian Games na gagawin sa Japan mula September 19 hanggang October 4. Ito ay sina Carlo Paalam, Yumer Marshall, Nesty Petesio at Ira Villegas ayon kay Association of Boxing Alliances in the Philippines President Marcus Manalo. Lalaban si Paalam sa men's 55kg habang sa 80kg division naman si Marshall. Samantala pasok sa women's 57kg class si Petesio at sa 51kg si Villegas. Kasama rin sa national team si Marjon Piñar na sasali sa men's 70kg category habang pag-aagawa ni na Jun Milardo Ogaire at Paul Julifor Basco ng pwesto sa 60kg event. Para naman sa men's 90kg division, tinatarget ng ABAP na kunin si pro boxer Weljon Mindoro. Tatargetin ng Pinoy boxers ang unang gold medal nito sa Asian Games matapos ang 16 na taon. Huling nagkamit ng ginto ang Pilipinas noong 2010 sa likod ng tagumpay ni Ray Salodar sa men's flyweight division. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na 1 minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
6: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Marito.
0: Ba't ka napaka-pilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Alas 11:47 ng umaga ang ating oras, balita mula sa Luzon. Lokal na pamahalaan sa Lawag City, inilatag ang mga hakbang kontra sa school violence. Si Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag para sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tiniyak lang lokal na pamahalaan sa lungsod ng Lawag na ligtas sa mga paaralan dito mula sa panganib ng gulo at karahasan. Yan ay matapos maganap ang shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban City. Katunayan, bibigyan ng mga metal detectors ang lahat ng paaralan dito upang matiyak na hindi mapasok ang mga armas at iba pang bagay na maaaring banta sa kaligtasan ng mga bata. Ayon kay Mayor James Brian Alcide, pinahihigpitan din nila ang police visibility sa mismong paaralan. Maging traffic management dito ay pahihigpitan.

0: higpitan na rin. Dinagdag rin ng alkalde na nagtitraining ang mga tanod ukol sa child protection policy upang matiyak na makatulong din sila kung mangyari man ang anumang insidente. Maliban dyan, nagkaroon na rin ng pulong upang pagplanuhan at i-orient ang mga magulang, school employees at iba pang stakeholders para buuin ang mga protocol sakaling mangyari ang karahasan sa loob ng paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Bicol na tayo, mga mag-asaka sa Catanduanes, pinagkalooban ang titulo ng lupa mula sa DAR. Si Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas Virac ay madala ng balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Pinagkalooban ng Department of Agrarian Reform o DAR ng individual na titulo ng lupa ang 8 agrarian reform beneficiaries mula sa Catanduanes sa isinagawang pamamahagi ng mga titulo ng lupa, certificates of continuation with release of mortgage at farm support services sa Ibalong Centrum for Recreation sa Legazpi City, Albay. Bahagi ang 8 beneficiary sa mahigit 5,000 ARBs mula sa 7 lalawigan ng Bicol na nakatanggap ng iba't ibang suporta sa ilalim ng programa ng DAR. Ayon sa ahensya, ang mga magsasaka mula sa Catanduanes ay matagal nang nagsasaka sa mga lupang ipinagkakaloob sa kanila kung saan karamihan ay mahigit 3 dekada nang naghihintay bago tuluyang maipagkaloob ang legal na titulo ng kanilang mga sakahan. Bukod sa pamamahagi ng mga titulo, 2 ARBs mula sa lalawigan ang tumanggap ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage na nagpapatunay na pinawalang bisa na ng pamahalaan ang kanilang natitirang pagkakautang sa lupa. Ayon sa DAR, layunin ng programa na tiyakin ang seguridad sa pagmamay-ari ng lupa ng mga benepisyaryo habang patuloy na pinagkakaloob ang mga suportang makatutulong sa pagpapabuti ng kanilang kabuhayan at pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa Kabisayaan, total cellphone ban sa mga estudyante sa bayan ng Dumanhug sa Cebu magkakaroon ng 1-month grace period. Si Jessa Ilanan ng Radyo Pilipinas Cebu sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Napagkasunduan ang lokal na pamahalaan ng Dumanhug sa lalawigan ng Cebu, nabigyan ng isang buwang palugit upang unti-unting ipatupad ang total cellphone ban sa lahat ng paaralan sa buong bayan. Ito ang naging bunga ng pagpupulong ng LGU Dumanhug kasama si Mayor Gontrano Gungunhika at mga kinatawa ng mga paaralan maging lokal na mga opisyal ng Department of Education, District of Dumanhug. Buong buwan ng Hulyo, ang mga smartphones na makukumpiska ay maaari pang i-claim ng mga magulang o guardian mula sa school principal upang maipaliwanag ang total cellphone ban na magsisimula ng ipatupad sa buwan ng Agosto kung saan ang bawat cellphone na makukuha mula sa estudyante ay mababawing muli sa katapusan na ng school year 2026-2027. Nilinaw din ng lokal na pamahalaan na hindi kukumpiskahin ang mga analog o keypad phone bilang linya ng komunikasyon ng estudyante at kanilang magulang, tanging ang smartphone na may mga application na nakaka-distract anila ang ipinagbabawal. Bawat school heads ay bibigyan ng LGU ng two-way communication radio upang madaling makareport sa kinauukulan sa panahon ng emerhensiya o anumang sitwasyon na kailangang respondihan ng otoridad. Bago magsimula ang school year 2026-2027, nagsagawa na rin ng catch-up tutorial ang LGU para sa math at English habang nagsimula na rin ng Saturday tutorials para sa mga nahihirapan sa kanilang aralin. Iginiit ni Mayor Hika na hindi lamang reaksyon sa nangyaring malagim na pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City ang nasabing mga hakbang dahil noon pang buwan ng Marso ay napag-usapan na ng local school board ang posibilidad na iban ang cellphone sa loob ng paaralan upang matugunan ang bumababang kalidad ng edukasyon sa kanilang bayan matapos na may mga naiulat na mga nasa grade 7 na hirap pa rin magbasa. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Visayas, Lawang, Northern Samar, idiniklara ang stable internal peace and security conditions. Si Charmaine Perito ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Formal nang idiniklara ang bayan ng Lawang, Northern Samar na may stable internal peace and security condition, SIPSC, isang pagkilalang nagpapakita ng matatag na estado ng kapayapaan at kaayusan sa lugar. Ang deklarasyon ay resulta ng magkatuwang na pagsisikap ng lokal na pamahalaan, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang katuwang na ahensya upang mapanatili mapanatili ang seguridad at mapalakas ang paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa mamamayan. Kasabay ng seremonya, nilagdaan din ang isang Memorandum of Understanding at Pledge of Commitment upang higit pang mapatatag ang mga hakbang sa pagpapanatili ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng deklarasyon, ang Lauang ay 16 na munisipalidad sa Northern Samar na kinilalang nasa SIPSC na inaasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa kaunlaran at pamumuhunan sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Dumako na tayo sa Mindanao, higit 3 milyong piso na sahod ibinigay ng dole sa mga benepisyaryo ng Emergency Employment for Disadvantaged Workers Program sa Hingoog City. Si Joe Bayonon ng Radyo Pilipinas Hingoog ang magbabalita.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Nagbigay ang Department of Labor and Employment Region 10 ng 3.5 milyong piso na sahod sa mga benepisyaryo mula sa Hingoog City. Ito ay alinsunod sa Emergency Employment for Disadvantaged Workers Program ng DOLE kung saan naging benepisyaryo ang mga driver na residente sa lugar. Ang bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 5,000 piso bilang kanilang sahod para sa 10 araw na pagtatrabaho sa ilalim ng nasabing programa. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa programa dahil malaking tulong ito para sa kanilang mga pamilya, lalo na sa panahon ng krisis. Ang Emergency Employment for Disadvantaged Workers Program ay isang community-based emergency employment program na ipinapatupad ng DOLE na nakatutok sa mga manggagawang informal sector, underemployed na individual, self-employed at mga nawalan ng trabaho o mababa ang kita dahil sa mga kalamidad o krisis. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At mula sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, CDO Councilor, nais paigtingin ang seguridad sa mga paaralan. Sa detalye mula kay Ryan Carbon.
1: Radyo Pilipinas Report.
8: Police visibility at mahigpit na mga safety protocols ay ilan sa mga hakbang na inirekomenda upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa mga paaralan ng Cagayan de Oro City. Sa kanyang espesyal na ulat sa sesyon ng 21st City Council, nagbigay si Councilor Roger Abaday ng ilang suggestions sa safety protocols para sa mga paaralan sa lungsod. Resulta na rin ng insidente sa Tacloban kamakailan lamang. Si Abaday na namumuno sa Public Order and Safety Committee ng Konseho ng Lungsod ay nanawagan para sa regular na pagsasagawa ng mga safety drills at striktong security protocols sa mga paaralan. Ang mga programa laban sa pambubuli at mental health programs, pagpapalakas ng mga partnerships sa mga stakeholders at sa aktibong pagpapatubad ng Child Protective Committee sa mga paaralan ay mahalaga rin. Sinabi ni Abaday na kailangan ang mga komprehensibo at proactive na hakbang upang matugunan ang dumadaming banta sa campus safety at matiyak na ang mga paaralan ay mananatiling secure learning environment para sa lahat ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, July 2, 2026. Ang ating pong oras, 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
12: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
10: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
13: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
10: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
14: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
15: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
16: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
10: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
17: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper-middle-income country. After nearly four decades as a lower-middle-income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Maraming salamat po.
4: Pagpapaigting ng kakayahan ng Philippine Air Force sa pamamagitan ng integrity, service above self, teamwork, excellence, and professionalism o INSTEP, ating pag-uusapan kasama si Colonel Maria Cristina Basco, tagapagsalita at hepe ng Public Affairs Office ng Philippine Air Force. Colonel Basco, magandang tanghali.
5: Magandang tanghali po, Attorney Nicolette and Sir Josh, at sa ating mga tagapanood po, magandang tanghali po sa ating lahat.
4: Para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, Colonel, no, ano po ba ang ibig sabihin itong INSTEP?
5: Ito po yung aming core values, ma'am. This is integrity, service above self, teamwork, excellence, and professionalism. Ito po yung gumagabay sa bawat miyembro ng airmen ng Philippine Air Force. At dito nga po na sa aming 79th anniversary, meron po kaming theme, no? Ito po ay yung forging a credible, agile, and multi-domain Air Force through mission readiness, capability development, and values-based service.
6: Okay. Colonel, maliban po sa pagiging gabay nitong core values na ito, paano po nakakatulong itong INSTEP framework na pagdating sa pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine Air Force sa kasalukuyan?
5: Opo, ito po yung embedded sa aming values. So, ito po ngayon, sa makikita niyo po, no, dito po sa aking background, ito po yung framework din na sinusundan namin. Part po yung INSTEP doon sa mission, capability, and values. Ito po ang aming core values po ang tumutulong po para po mas mabigyan ng direction po ang aming mga programa na para po dito sa ating Philippine Air Force. Of course, pinaprioritize natin our mission always. Yung capability development po natin ay sumasang-ayon po doon sa ating mission na depensa ating teritoryo, lalo na po ngayon na meron na po tayong comprehensive archipelagic defense concept, which means ito po yung 360 degrees defense of the Philippines. At dahil nga po isa po tayong archipelago, kaya kailangan po talagang palakasin natin ang ating mga sasakyan pang himpapawid. And of course, dahil kailangan po natin mapag-igting po ang ating mission capability-driven status, nagsisimula ito sa airmen and airwomen na merong matatag na values, which is dito po nakapaloob yung INSTEP, yung aming INSTEP core values.
4: Colonel, ano po ba yung mga konkretong programa o hakbang na ginagawa ng Philippine Air Force upang i-integrate ang halaga ng INSTEP framework sa kanilang mga training?
5: Opo, so ngayon po dahil nga po pagpapalakas nga po ng ating Philippine Air Force ang ating goal po sa ngayon. Ano po? So, we have sa ating capabilities, sa pag-procure po ng ating mga platforms that would help sustain our presence po, especially po sa West Philippine Sea and sa pagdedepensa ng teritoryo, kagaya nga po ng mga FA-50s na ating ine-expect. Also, yung C-130J, which will also help in sustaining our mobility requirements, lalo na nga po ngayon na medyo sunod-sunod po yung mga humanitarian assistance and disaster response operations na nagkakaroon po tayo. And also, yung pagdating din po ng ibang fleet ng ating Black Hawk helicopters to sustain our requirements din sa mobility and sa HADR. Yung ating pong mga pagpapalakas naman po ng ating mga personnel, we have trainings na hindi lang po local but also bilateral and multilateral. Kagaya nga po ng mga exercises that we have like the Balikatan, Cope Thunder, which is with the United States, and we also have with our other branches of service, yung Kamandag with the Marines. And this upcoming po, nitong end of July to first week August, we would be having Pitch Black, which we would be participating in sa Australia. Ito pong mga trainings na to ay makakapag-sharpen ng capacities ng ating mga airmen and airwomen, and at the same time, it will develop interoperability with our allies and partners. So, napakalaking bagay po ito para mas maging top-notch po ang ating Air Force and mas matugunan po natin ang ating trabaho sa pagdedepensa ng ating territory.
6: Okay. Colonel, pakipaliwanag din po, gaano po kahalaga ang integridad pagdating po sa decision-making at diskarte ng mga opisyal ng Philippine Air Force?
5: Opo, ito po'y very important po because this will ensure that ang ating decision-makers at ay nakatuon po dun sa mission natin, and sir, yung integrity po dun sa aming trabaho, ayun po ang focus natin. Tayo po ay focused po dun sa pagpapalakas po ng ating mission, pagbibigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan, sa ating mga airmen and airwomen na gawin po sure na ito pong mga yung kumbaga yung taxpayers money, no, ay napupunta po sa tama para po sa pagde-develop po na yung tamang processes po para to ensure na ito pong mga yung kumbaga yung taxpayers money, no, ay napupunta po sa tama para po sa pagde-develop po ng ating Air Force, dahil ang pagsiservisyo naman po namin ay para po sa bayan po talaga.
4: Colonel, sa anong paraan po naman natin inaasahan na ang service above self ay magpapabuti sa kanilang pagtugon sa mga sakuna?
5: Ito po talaga ang nasa, naka-embed na po sa each and every of our airmen. Alam niyo po, kami pong mga sundalo, at hindi lang po ito para sa Air Force. I'm talking about the whole Armed Forces of the Philippines, no? Ito po ang core ng aming existence dito sa Armed Forces Service. Ito po yung servisyo. So, service above self, lalo na po sa panahon ng sakuna, iniiwan din po namin ang aming mga mahal sa buhay para po magawa namin ang aming tungkulin dito po sa organization, whether it be piloting, where it be yung pagtutugon po ng pagiging part po ng team na mag para sa mga search and rescue operations, dahil nga, ayun nga po yung pinag-trainingan po namin, no? So, alam po namin yun that we are on duty 24/7. Ayun po yung expectation po namin that that's why we give ourselves our premium to service.
6: Okay. Kaya maliban po dun sa nabanggit nyo na search and rescue operations, na kasama po kayo sa team, meron pa po kayong ibang halimbawa ng teamwork na ipinapakita ng PAF sa inyo pong mga operasyon, lalo na po sa international missions?
5: Ay, ako, tama po. Maraming salamat po, Sir Josh. Opo, yung interoperability po natin with our allies is very important kasi kailangan po sa panahon po ngayon, meron po tayong magandang koordinasyon kapagdating po sa mga missions po natin. whether it be patrolling or humanitarian assistance missions and other operations po sa na ginagawa natin usually, it is very important po na meron po tayong communication and strengthen po yung ating kumbaga protocols when it comes to dealing with our allies and pareho po tayo ng goal, which is kung yun din po sa operations natin. So being a team player and being part of that community of nations who would be working together for a free and open Indo-Pacific, ayun po yung gusto natin na dapat meron din po tayong kapasidad to be able to be on par with them and to also assist them, no, pagdating sa mga ganong mga aspeto.
4: Colonel, paano naman po ninyo inaangat o pinapaigting ang excellence ng ating Air Force sa usaping technology and equipment?
5: Natutuwa po kami kasi nga po ngayon, dahil po meron na pong tuloy-tuloy po yung mga procurement na po natin sa modernization natin, nabibigyan nga po ng premium yung ating pagde-develop ng mas mga bagong platforms, and kasama po dyan would be developing excellent airmen and airwomen na who would be able to fly these platforms, to manage and sustain these platforms, and also yung bukod pa doon yung mga facilities po natin ano are strategically placed. So kumbaga itong mga bagay na
7: ito. And again, yung ating information dissemination po sa mga mangingisda na kung meron po sila nakikita na lumulutang na mga suspected na mga materials, ay i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard. So usually po, we are in partnered with the Philippine Space Agency.
6: Okay, Commodore, sa pananalasa naman po ng Bagyong Henry, ano po ang naging pangunahing response ng Philippine Coast Guard para pumatulungan ang mga residente o lugar na naapektuhan?
7: Sir Joshua, itong Bagyong Henry, although wala ganong kalaking naging impact, no, nakita lang po natin dito dahil itong lakas ng alon, no, at hindi ganda ng panahon ay nagdulot rin po ng malalakas na alon sa ibang area. So actually, sa may Infanta, Quezon, kahapon, meron tayong nakita na isang half-submerged na motor blanca. So fortunately, wala naman po itong sakay at naito na rin naman po ito sa pinakamalapit na shoreline. Pero nakita na po itong reason is yung malakas na alon at lakas po ng hangin. At good thing din po, Sir Joshua, wala rin tayo nakita na anumang oil leak or oil spill dito sa area na ito. Pero as we speak, Sir Joshua, meron pa rin po tayong mga trips na na-cancel o temporary suspended. Ito po yung mga barko or mga watercrafts with 35 gross tonnage below. Sa area po ito ng Western Palawan, sa may Rizal, Quezon, sa may North Central Palawan naman po ay sa Rojas, Araceli, Dumaran, Buwayan Island, at sa may Northern Palawan ay Taytay at saka El Nido. So although nakalabas naman po itong Bagyong Henry sa ating Philippine Area of Responsibility, nabanggit din po na itong habagat ay magdadala na rin po talaga ng pag-ulan at again yung lakas po ng alon sa iba't ibang area po ng kanluran.
4: Paano po naman nakipag-ugnayan ang Philippine Coast Guard sa mga LGU, sa OCD at iba pang mga disaster response agencies upang mas mapabilis ang pagtugon sa mga pangangailangan po ng mga biktima ng bagyo?
7: Yes, Attorney Nicolette, pagdating naman po sa ganitong usapin naman po, before pa pumasok itong bagyo, no, kung meron man tayong minomonitor, even yung mga low pressure area po, naka-establish na rin po ang ating coordination with the LGU and yung DRRM po natin. Naglalagay na rin po tayo ng tao dyan, no, para to monitor again kung kakailangan rin po yung response if could readily provide. At the same time, sinasabayan din po natin yan ng pag-iikot sa mga coastal residences po natin at particularly yung mga posibleng dadaanan po ng bagyo. So pinapaalalahanan po natin yung mga mangingisda dyan sa mga area na yan na kung po pwede ay huwag po muna maglalayag. At kung hindi naman po directly affected itong mga kababayan po natin, again, yung posibleng impact po dahil itong habagat season na rin po tayo ngayon, we advise them po na palagi rin po talaga magpaalam sa mga coastal barangays At least kung meron man pong mga insidente or mga sitwasyon na kailangan po ng responde, ay madali po tayo makakatugon. At pinapaigting din po natin yung pagkakandak na ating pre-departure inspection sa lahat po ng pantala at lahat po ng barko. At kasama naman po sa mandato po ng Philippine Coast Guard pagdating sa mga ganitong panahon.

0: na meron pong papasok na bagyo, ay yung monitoring po natin sa ating mga ports po to ensure na wala po maglalayad, lalo na po kung nakataas na po ang signal number 1.
1: Okay, Commodore, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
0: Yes, ang atin lang po mensahe, lalo na po ngayon, pumasok pa rin po yung habagat season po natin, lalo na po sa mga gagamit po ng mga watercrafts, no, even yung mga maliliit po ng mga sasakyang pandagat, ay palagi po talaga tayo makikinig sa mga weather updates po ng PAGASA at palagi rin po tayong, meron po kami, Sir Joshua's social media platform po namin, we usually provide updates, 24/7 po yan, no, so pwede po sila mag-check doon ng mga status po ng mga pantalan or pwede po sila magtanong sa amin kung ano po ang status ng mga pantalan. And we also advise them po to please follow po yung ating po mga instruction, particularly yung pagsusuot po ng mga life jackets every time nagagamit po sila ng ating mga sasakyang pandagat.
2: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Commodore Noemi Gayabyab.
1: Samantala, Malnutrition Reduction Program ng DOST Food and Nutrition Research Institute, ating tatalakayin kasama si Science Research Specialist Chief Dr. Mildred Girindola ang DOST Food and Nutrition Research Institute. Dr. Girindola, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Magandang tanghali po, sir.
1: Doc, para po sa kalaman ng ating mga kababayan, ano-ano po ba ang mga pangunahing programa sa ngayon sa ilalim ng Malnutrition Reduction Program? At ano po ang pangunahing layunin nito?
3: Yeah. So, ang DOST FNRI, isa sa mga research and development institutes ng Department of Science and Technology. So, isa sa mandato ng aming institusyon ay ang mag-conduct ng National Nutrition Survey every 5 years and every 2 to 3 years in between para malaman ano ba yung kalagayang pagnutrisyon ng mga Pilipino. Ano na ba ang kanilang kinakain, particularly ng ating mga batang edad 0 to 5 years old.
2: Follow up po, ano po ba ang mga pangunahing sanhi ng malnutrisyon sa bansa na ating tinututukan sa ngayon?
3: Yeah. So sinasabi natin na ang problema ng malnutrisyon ay napaka-complex, no? Complicated siya. Hindi lang may iisang factor na nagiging dahilan ng malnutrisyon. So, pero particularly, kailangan natin kumain. So ibig sabihin, yung mga kabahayan na nakakaranas ng food insecurity, yung mga walang pambili ng pagkain, ay yun yung mga pangunahing dahilan. Pero higit dito rin, yung mga kaalaman tungkol sa tamang nutrisyon, pagpapakain ng tama sa ating mga bata, yung pangangalaga sa ating mga nanay habang sila ay nagbubuntis at yung habang sila ay breastfeeding ay mga importanteng factors na dapat natin tinitingnan.
1: Okay. So, dahil nga po isa sa mga apektado at tinututukan ng pamahalaan ngayon na nutrisyon ng mga bata at sanggol, kumusta po ang pagkapatupad nitong DOST Package for the Improvement of Nutrition of Young Children o itong tinatawag natin na DOST Pinoy?
3: Ayan. So ito ay isang programa ng aming ahensya way back pa. Nakita natin na napaka naging epektibo ang programang ito kung saan may combination dito ng pagpapakain sa ating mga batang edad 0 to 5 na for 120 feeding days as well as yung pagtuturo sa ating mga nanay ng tamang nutrisyon. So itong combination ng interventions na ito ay nakita na mabisa para ma-improve yung nutritional status ng ating mga kabataan, particularly ng under 5 children.
2: Dok, para sa mga magulang na nakatutok po sa atin ngayon, paano po ba nakaka-impluwensya ang mga makabagong teknolohiya sa pagpapababa ng malnutrisyon sa mga bata, lalo pat ito ang vulnerable sa paggamit ng mga ito?
3: Yes, so sa ngayon kasi ang dami ng sources ng information, ano? At sabi nga natin, sa bahay, sa tahanan, unang nagsisimula yung good nutrition. So when we say walk the talk, so dapat yung ating mga parents, yung unang modelo ng ating mga kabataan sa tamang nutrisyon. So it means na sana nagagabayan yung ating mga kabataan kung ano ba yung tamang nutrisyon sa pamamagitan ng paghanda, pagpe-prepare ng mga nutritious foods sa ating tahanan, ugaliin na maging pleasant, no, happy experience yung pagkain ng sabay-sabay ng pamilya. At the same time, kasama sila, no, they are part of meal planning, preparation, tinuturoan mo sila nung ano ba yung kahalagahan ng tamang nutrisyon. And also nga, yung exposure nila, no, sa social media, so sana magabayan din po natin ang ating mga anak na kung ano yung ano, yung dapat na masustansyang pagkain na meron sa ating mga tahanan.
1: Okay. Doctor, bukod po sa kabataan, mayroon po bang partikular na mga inisyatibo o programa na nakatuon doon sa mga vulnerable sectors pag nandun sa mga dibdib na lugar, sa mga barangay? At paano po ninyo sinusukat yung tagumpay ng mga programa sa mga lugar na ito?
3: Sinasabi natin na vulnerable population groups natin, yung ating mga kabataan, edad, particularly yung under 5, school children, actually lahat ng age groups, no, life cycle approach nga, yung pagsugpo ng malnutrition. So, tinitingnan natin, particular natin tinututukan ang ating mga kababayan na nandun sa mga rural and isolated areas, so sabi ng ating GIDA areas. So may mga technology ang ating DOST, FNRI, para convenienteng makarating ang mga technologies na ito sa kanila, particularly nga yung mga nutritious food products na ginagawa ng DOST, FNRI, at ito ay nagiging dahilan, no, para makarating yung mga produktong masustansya sa ating mga liblib na lugar.
2: Ano naman po, Doc, ang papel ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng inyong mga programa laban sa malnutrisyon?
3: Ayan. So, paulit-ulit nating sinasabi na ang pagsupo ng malnutrisyon ay multi-sectoral. So, napakahalaga ng papel ng ating LGUs para, kasi sa kanila nagmumula talaga eh, yung pag-implement ng mga interventions, ng mga programa para mapabuti yung nutrisyon ng ating mga kabataan. So, seeing to it, no, na may kaukulang budget para sa food and nutrition programs sa kanilang mga communities. So, nagkakaroon ng functional na nutrition community. Talagang may mga nakatutok, no, na taga-gobyerno, taga-LGUs, particularly yung ating mga nutrition action officers, yung ating mga community health workers, barangay nutrition scholars. So, ma-strengthen, no, yung kanilang role, yung kanilang commitment na bantayan ang nutrition programs ng kanilang mga respective LGUs.
1: Sa inyong pananaw, Doctor, ano po ang inaasahan yung magiging epekto nitong inyong mga innovations and programs pagdating po sa kinabukasan ng nutrisyon dito sa ating bansa?
3: Yeah. So kami dito sa DOST, FNRI ay walang ano, no, walang tigil sa pag-aaral, pagsasaliksik kung paano ba natin may i-improve ang malnutrisyon sa ating bansa, particularly nga yung sa ating mga kabataan. Kasi alam natin na yung mga under 5 children, sila yung magiging future natin ng mga adults. So kailangan talaga na magsaliksik, alamin ano ba yung mga nagiging dahilan ng malnutrisyon at paano ba ito masosolve, no, through multi-sectoral approach. Ano yung pwedeng gawin ng LGUs para mapagtibay kayong kanilang mga programa, yung ating policy makers. So ano ba yung mga kailangang pulisiya na bigyang pansin at maging batas para maging mas epektibo yung mga nutrition programs, okay, sa buong bansa.
1: Doctor, speaking of pagsasaliksik, at yung nabanggit mo kanina na walk the talk pagdating doon sa mga magulang, sa inyo pong datos, kumusta po ba yung kaalaman ng mga magulang pagdating sa nutrisyon na dapat nilang ibigay sa kanilang mga anak?
3: Yeah. So, wala akong specific na prevalence points, no, pero masasabi ko na kulang ang kaalaman ng ating mga nanay ng Pilipinos in general sa good nutrition. So yan yung sinasabi natin na kahit pa may mga interventions na isinasagawa ang ating gobyerno para magkaroon ng healthy foods, healthy option foods, pero kailangan din kasi natin na bigyan kaalaman yung ating mga Pilipino, yung ating mga consumer in general na mag-demand ng healthy option foods sa ating communities para yung ating mga farmers tanim na masustansyang pagkain, ang ating mga food manufacturers, seen to it na magiging nutritious yung mga ipoproduce nilang pagkain.
1: Okay, so para makaabot tayo dun, Doctor, dun sa part na magkaroon ng sapat na kaalaman yung mga magulang, kumusta po ang feedback ng mga LGU? How are they responding po sa inyong intervention? At gaano po kadalas ang inyong pag-ikot sa mga lokal na pamahalaan para nga po magkaroon ng sapat na kaalaman pagdating sa nutrisyon?
3: Ayan. So, wala naman kami talagang direct ang mga intervention na binibigay sa ating mga LGUs. Pero yun nga, every 5 years, so may sinasagawa tayo

0: the first 6 months of life, and continued breastfeeding with appropriate complementary foods for children pagdating ng 6 months hanggang siya ay makarating ng 2 taon. And also, syempre habang kumakain na siya ng ibang solid foods, no, seeing to it na may variety, may variety as in makulay yung mga pagkain. So bigyan ng prutas at gulay ang ating mga kabataan, at syempre may protina at okay, may tamang ano, balanse ng mga pagkain.
1: Okay, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan.
0: Yeah. So, sabi nga natin, it takes a community to raise a child. So, kailangan ng multi-sectoral na pagkakaisa para magkaroon tayo ng, masug po natin ang malnutrition, particularly sa ating mga kabataan, dahil sila yung future. Sa kanila nakasalala yung kinabukasan ng ating bansa. So, seeing to it that they will grow healthy, na magiging malayo sa mga sakit para sa isang productibong ano, mamamayan.
2: Right, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa Information Science Research Specialist Chief Dr. Mildred Grindola ng DOST o ng DOST Food and Nutrition Research Institute. Thanks, Doc.
1: Thursday ay CDC Day, ihahatid namin sa inyo mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. CDC at Korte Suprema lumagda sa isang lease agreement para sa Office of the Regional Trial Court Manager, Judicial Region 3. Samantala, mahigit 100 volunteers na kibahagi sa simultaneous tree planting activity noong Arbor Day at Deco Central Reimagined inilunsad sa Clark Freeport. Ang lahat ng yan sa report na ito.
3: Mas mabilis, mas epesyente, at mas accessible na judiciary services. Yan ang inaasahang maidudulot ng bagong Office of the Regional Court Manager na nakatakdang buksan sa Clark matapos lagdaan ang 50-year lease agreement sa pagitan ng Clark Development Corporation at ng Supreme Court. Lumagda sa nasabing agreement sina CDC President and CEO Attorney Agnes V. Estida Venadera at Court Administrator Maria Teresa Dolores Gomez Estoesta sa ngalan ng Korte Suprema. Sinaksihan ito ni na Chief Justice Alexander Gasmundo at Associate Justice Ramon Paul Hernando at iba pang opisyal ng judiciary. Ang Office of the Regional Court Manager sa Clark ay mangangasiwa sa mga administratibong pangangailangan ng mga hukuman sa 3rd Judicial Region. Bubuksan ito sa Buildings 1092 at 1097 ng One Stop Shop Processing Center sa Clark, at inaasahang mapabibilis ang koordinasyon at paghahatid ng mga serbisyo sa mga hukuman sa Central Luzon.
4: We would want the Supreme Court to be part and parcel of Clark Development Corporation as it grows and as it provides more employment for our people. It's a matter of putting the system so that justice is attainable in a very practical solution and attainable in shorter time. And this is where we can accelerate the delivery of justice.

0: Ayon ng CDC at Supreme Court, ipinagkaloob ng CDC kay Chief Justice Alexander Gismundo ang ilang mga tokens na proudly made in Clark. Kabilang dito ang customized panda plush toy mula sa Hansa Creations at ang premium leather gloves mula sa Evis International Group, mga produktong may tatak na made in Clark, Philippines. Ito ay certification mark bilang patunay ng kanilang kalidad at pinanggalingan.
1: Wallet token is a product proudly made in Clark by Hansa Creation Incorporated, a premier export-oriented enterprise known globally for handcrafted, lifelike plush toys. The token bears the Made in Clark Philippines certification mark. We likewise present a pair of premium leather gloves made by Evis International Group Incorporated, another Clark-based export enterprise supplying to global market.
0: Habang patuloy na pinalalakas sa mga serbisyo publiko para sa mamamayan, pinahihigting rin ng CDC ang mga programang pangkalikasan. Apat na lokasyon sa Clark, kabilang ang Creekside Road, Panday Pira Avenue, Lily Hill at Clark Parade Grounds, ang lalong nabigyang buhay sa pamamagitan ng simultaneous tree growing activity na dinaluhan ng mahigit 100 volunteers mula sa 71 na Clark locators. Sa ilalim ng kampanyang Powering a Greener Clark, nakiisa ang mga kinatawan ng mga nasabing locators sa paggunita ng Arbor Day 20. Higit pa sa pagtatanim ng mga puno, mas pinahigting din ngayong taon ang mensahe ng pagkakaisa para sa pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng Pledge of Commitment, Pledge Tree at Capsule Laying. Mga native tree species tulad ng Nara, Mulave, Banaba at Balikbita ang itinanim bilang bahagi ng Urban Greening Program ng CDC. Ipinagmamalaki rin ng Clark ang mahigit 2,000 century-old trees na nakatanim sa buong Freeport. Sa pamamagitan naman ng mga programa ng Environmental Permits Division tulad ng Tree Inventory, Tree Surgery, Nursery Operations at Regular na Tree Monitoring, patuloy na pinangangalagaan ng CDC ang Urban Forest ng Clark.
2: Yung bawat puno na itinatanim natin, it symbolizes hope. So sa ngayon, napaka-importante na meron tayong pag-asa, no, na yung environment natin is mapangalagaan natin. Ito sa bawat isang puno na ating itinatanim, nagsisimbolizes ng pag-asa na magpatuloy tayong pangalagaan yung ating environment.
3: Masaya na maging kabahagi ng mga ganitong aktibidades. Unang-una, napakahalaga nito, maganda yung impact sa environment, especially marami ng pagkakataon na nakaka-join kami sa mga ganitong activities. So every time na mabalikan mo, madaanan mo yung mga puno na natanim mo, na nabuhay, napakalaking parang ang saya-saya sa feelings na pagdating ng panahon is hindi lang ako makakita yung pang mga future generation. Lagi ko nga sinasabi, di ba yung may kasabihan tayo, grow old with you. Sabi ko, lagi sinasabi, grow old with the trees.
0: Ayon sa mga pag-aaral, ang isang mature na puno ay kayang makatulong sa pagpabawas ng 10 hanggang 48 kilograms ng carbon dioxide sa atmosphere bawat taon na nakatutulong sa pagpapanatili ng malinis na hangin. Mula sa mga punong patuloy na pinapayabong, dumako naman tayo sa mga pangarap na patuloy ring umuusbong. Higit pa sa mga medalya, parangal at diploma, karakter, integridad at pagmamahal sa bayan pa rin ang tunay na yaman at pamana. Yan ang mensaheng ipinaalala sa 746 graduates ng Southern Luzon State University Main Campus sa Lucban, Quezon sa kanilang pagtatapos. Sa kanyang pagbabalik sa pamantasan, hinamon ni CDC President and CEO Attorney Agnes V. Estidebanadera ang mga nagsipagtapos ng gamitin ang kanilang talino at kakayahan, hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa paglilingkod sa bayan.

0: Habang may mga pangarap na patuloy na binubuo, patuloy rin ang pagsusulong sa husay ng gawang Pilipino.
1: The very title of the event speaks of optimism, creativity, and transformation.
0: Ito ang mensahe ni dating Pangulo at kasalukuyang 2nd District Representative ng Pampanga, Gloria Macapagal Arroyo, sa paglulunsad ng DECO Central Reimagined sa Clark. Higit pa sa isang relaunch, ito ay mas pinalakas na hakbangin ng PhilExport Region 3 na samahan ng mga furniture makers. Dito, mas ipinakikilala nila ang mga gawang furniture mula sa Pampanga at Central Luzon, kung saan pinaiigting ang marketing at brand positioning ng DECO Central Clark. Hinikayat ng dating Pangulo ang furniture sector na patuloy na mag-innovate at magtulungan upang makasabay sa pandaigdigang merkado. Suportado ito ng Clark Development Corporation sa paumuno ni President and CEO Attorney De Vanadera na patuloy na nagsusulong ng mga inisyatibong nagpapalakas sa furniture sector sa Pampanga at Region 3. Kinilala rin ni Congresswoman Arroyo ang patuloy na pagsuporta ni Pampanga Governor Lilia Pineda sa pagtatampok ng mga locally made furniture sa Pampanga Provincial Hospital Clark. Hinikayat ni PhilExport Region 3 President Philip Repato na bumisita sa DECO Central Clark kung saan makikita ang mga malikhaing furniture and furnishings na gawang kapampangan.
2: The world-class Filipino craftsmanship is alive, thriving, and proudly showcased right here in Clark, Pampanga.
0: Mula sa mas pinalapit na mga serbisyo para sa mga mamamayan hanggang sa mga hakbang para sa kalikasan, paghubog sa mga susunod na henerasyon at pagpapakilala sa talento at husay ng gawang Pilipino. Ito ang mga kwentong Clark na patuloy na naglalarawan sa mas maunlad at mas masaganang bagong Pilipinas. Ito po si Attorney Nicolette Henson para sa CDC sa Bagong Pilipinas Ngayon. Abangan ang iba pang mga update at mga ipinagmamalaki ng Clark sa susunod na edisyon ng CDC sa Bagong Pilipinas.
3: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
0: Samahan ninyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Clark Development Corporation, ako po si Attorney Nicolette Henson.
3: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang Bagong Pilipinas Ngayon.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
8: So sir, yung farm niya, Doon na kami bumibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib bulsa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
9: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
10: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: 101.
16: The doctors are in. Ang iyong kalusugan. Pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Isang malusog na araw ng Huwebes sa inyong lahat. Nasa ikalawang araw na tayo sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Sa ngala ng ating opisyal na manggagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan, Ched Oliva po, nagbabalik dito naman sa programang Tatalakay sa mga isyong pangkalusugan. Meron tayong dalawang makakaugnayan sa hapon na ito. Una, makibalita tayo sa katatapos na Migrant Workers Health Summit 2026 ng Department of Migrant Workers o DMW. Alamin natin kung paano nito pinalalakas ang pangangalaga sa kalusugan ng ating mga OFW at kanilang mga pamilya. At sunod, kamusahin natin yung napaulat na kaso ng MPAC sa Mandaluyong City. Alamin natin kung ano yung kasalukuyang sitwasyon, ano yung mga hakbang na ginagawa ng lokal na pamahalaan at iba pang bagay na dapat nating malaman. Kaya dyan lamang kayo, manatiling nakatutok sa kabuuan ng ating programa. Okay, ito na nga po. Pag-usapan na natin itong ginanap na Migrant Workers Health Summit 2026 na pinangunahan ng DMW. Alinsunod dito sa temang bayan, bayani, bayanihan para sa kalusugan. At dito po ay nakapagbigay ang DMW, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan, ng mahalagang serbisyong medikal para sa pagpapalakas sa kalusugan ng ating mga bagong bayani at kanilang kaanak. Ano-ano nga bang serbisyong medikal ang itinampok sa dalawang araw na Migrant Workers Health Summit at ano yung mga impormasyon tungkol sa iba't ibang concerns sa nakakaapekto sa mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya ang tinalakay dito. Para bigyan pa tayo ng ibang detalye, makakasama natin via Zoom si DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay. Magandang araw po, Yusek Nikki. Welcome po rito sa Doctors on Board at sa Radyo Pilipinas.
17: Yes, magandang hapon po, Ma'am Ched, at sa lahat po ng ating mga tagasubaybay, magandang hapon din po.
15: Yes, Yusek, siguro maganda po munang malaman yung kung paano po nagsimula itong pagkakaroon ninyo ng ganitong klase ng summit at ano-ano yung mga objectives nito.
17: Opo. Ito pong around January po of this year, naging guest po namin si Secretary Ted Erbosa sa isang flag-raising ceremony po natin dito sa DMW. And after that, nagkaroon po ng pagpupulong ang ating kalihim, Secretary Hans Leo J. Cacdac, at si Ted Erbosa, Secretary Ted. At napag-usapan nga po, ano ba yung parang state of health ng ating mga overseas Filipino workers, kasi alam naman po natin na bukod po sa problemang medical sa pangangatawan, meron din po problemang tinatawag po natin nakaisipan naman. Ito po ay mga health issues din po ng ating migrant workers health. And sa amin pong pagpunta sa iba't ibang bahagi ng bansa nung tayo po ay nagseservisyo caravan, kung saan inilalapit po natin ang iba't ibang programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga OFWs, ay napag-alaman po natin na karamihan po sa ating mga OFWs suffer from cancer, suffer from kidney illness, and also doon po sa bandang Italy na pag-alaman po natin na mas napapaiksi po yung lifespan ng ating pong mga overseas Filipino workers. Kaya nga po, primary concern po ng ating pamahalaan ay ang kalusugan ng ating mga health workers. At ito naman po, alam naman natin na sila po ay isang bahagi ng national development po natin, kung saan sila po ay nakakatulong sa ekonomiya ng ating bansa. Kaya't nararapat lamang po na bigyang pansin din po natin ang kanilang kalusugan. Kaya't ito pong pagdiriwang po natin ng nakaraang Hunyo ng buong buwan ay Migrant Workers Month po. Kaya naisipan po natin na pagbigyang halaga natin ang kalusugan, hindi lamang po ng ating mga migrant workers, kundi lalong-lalo na po yung ating mga OFWs, kundi pati na rin po yung kanilang pamilya.
15: Mm-hmm. Yusek, lumalabas po na kauna-unahan ito na ginawa ng DMW, kasi nito ang pag-uusap patungkol sa pagkakaroon o pagkasagawa ng ganitong klase ng event.
17: Tama, Ched. Ito ay first time po na ginawa sa pagtutulungan po ng DMW, ng DOH, ng Overseas Workers Welfare Administration at saka ng ating OFW Hospital. At kami po ay natutuwa kasi hindi pa kami nagsisimula. Marami na pong nagtatanong, masusundan po ba itong ating health summit? Kaya nag-commit naman po ang ating leadership na ilalapit po natin ang ating health assistance sa atin pong mga migrant workers sa iba't ibang rehiyon po. Sa pamamagitan naman po ito ng National Reintegration Network po na binuo rin po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Iba't ibang ahensya po ito, subalit nakafocus lamang kadalasan sa employment facilitation, livelihood and entrepreneurship, at saka upskilling and retooling. Pero nakita po natin yung pagtanggap ng ating mga kababayan doon po sa serbisyo medical na naibigay po sa kanila. Kaya't magiging component or bahagi na rin po ito ng ating National Reintegration Network Services sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa.
15: Mm-hmm. So overwhelming ang response ng ating mga kababayang OFW pala dito sa inyong ginawang summit. And I understand, Yusek, na ginawa ito nitong Martes at kahapon dun sa opisina ng Occupational Safety and Hazard Center. Malapit lang yan dito sa Quezon City. So ano-ano po yung mga libreng serbisyong pangkalusugan ng ipinagkaloob sa ating mga migrant workers doon at sa kanilang pamilya?
17: Opo. Meron po tayong ginawa na mga medical screening po para sa diabetes, sa hypertension, and para na rin po sa nutrition ng ating mga OFWs. At meron pong mga serbisyo medical pagdating po sa dental, sa pag-check up po ng mata. Ganun din po para sa mga cancer screening po natin, both for breast cancer and also for cervical cancer. meron din po tayong screening for HIV at ganun din po for tuberculosis. Meron po mga ilang bata din tayo na napagserbisyohan naman sa pamamagitan po ng pagbabakuna, lalong-lalo na po doon sa mga bata edad 6 months hanggang 59 years old, 59 months old po.
15: Mm-hmm. Nabanggit niyo po kanina, Yusek, Nikki, na hindi lang physical health ang kailangan pagtuunan ng pansin, kundi yung mental health. Ano naman po yung serbisyong binigay ninyo patungkol dito?
17: Ito po ay nagbigay po tayo ng talakayan ukol po sa mental health at kung paano po ito kahit paano ay maibsan yung mga dinaramdam ng kaisipan or yung mga bumabagabag sa kaisipan po ng ating mga migrant workers or OFWs. Meron po tayong resource speaker na nagmula pa po sa National Mental Health Center or Hospital po na kung saan nagbigay po siya ng payo sa ating mga OFWs. At bukod po dito ay parang isang wellness exercise po ang isinagawa ng ating mga organizers, kasama na rin po ang ating mga overseas workers, overseas Filipino workers, pamamagitan po ng isang Zumba na exercise po.
15: Ayan, galaw-galaw, di ba? Sabi nga nila, importante rin yan yung magkaroon sila ng exercise. Sa iba ko pa pong tanong, more or less, gaano po karaming migrant workers yung nakibahagi sa dalawang araw na health summit na ito ng DMW? Katuwa nga po ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan.
17: Opo. Ang atin pong record ay meron po tayong 502 na unique patients na pumunta po sa atin sa loob ng dalawang araw ng ating health summit at sila po ay nakinabang sa limang serbisyo na nabanggit ko po. Ang total po nito ay 1,088 medical services po ang naibigay po sa ating mga overseas Filipino workers. So ang ibig sabihin po dito, sa bawat isang OFW po na nagpunta po sa ating health summit ay meron po silang 2 hanggang 3 serbisyong medical na natanggap po mula naman po sa ating mga doctors and nurses na kasama po natin at katuwang po natin sa 2-day health summit po na ito.
15: Mm-hmm. Nasabi niyo po nga kanina, Yusek, Nikki, na dahil nga sa maganda yung naging pagtugon ng ating mga OFW dito sa inyong inisyatibo, ay balak na ninyong ilabas ito sa Metro Manila at ikalat pa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Posible naman po kaya na magsagawa rin ng Health Summit ang inyong pong kagawaran sa mga MWO o yung mga Migrant Workers Office sa ibayong dagat?
17: Opo. Doon po sa ating mga kababayan na nasa abroad pa, meron din po tayong tinatawag na medical service sa atin pong mga OFWs kapag sila po ay nadadapuan ng sakit o meron naman po na cases na sila po ay nao-ospital. Ang ginagamit po natin dito ay yung tinatawag po natin na Action Fund kung saan nagbibigay po tayo ng tulong pinansyal at pang-medical po para doon sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng serbisyo medical doon po sa host country. Ito pong isa nating iniisip ngayon at nangyayari na rin naman po ay yung tinatawag po natin na kumustahan. Sa kumustahan po, mas madalas po nating tinatalakay naman yung mental wellness naman po ng ating mga kababayan at katuwang po natin dito ang Department of Health at saka ang DSWD. Meron din po tayong gustong gawin din yung either telemedicine or teleconsult. And we would be partnering also, gagamitin po natin yung ating Overseas Filipino Workers Hospital na nasa Pampanga po. Magsiset up po tayo sa mga susunod na panahon ng mga facilities po para makapagkonsulta din po ang ating mga kababayan sa iba't ibang bansa at tumutugon po naman sa kanila ang ating mga doktor dito po sa Overseas Filipino Workers Hospital.
15: Mm-hmm. Ayun. Ibalik lang po uli natin dun sa nangyaring health summit. Sa pananaw po ninyo dyan sa DMW, gaano kahalaga yung ganitong klase ng inisyatibo ng pamahalaan na ilapit ang iba't ibang serbisyong pangkalusugan at proteksyon para sa mga OFW?
17: Opo, importante po ang kalusugan po ng ating mga kababayang OFWs dahil alam po natin na isa po sila sa haligi ng ating ekonomiya. At kung hindi po natin pangangalagaan ang kanila pong kalusugan, ay maaaring maging sagabal po ito sa or problema po sa kanilang kalusugan, physically and mentally, at hindi po sila makakapag-perform ng kanilang mga activities or job or tungkulin kapag sila po ay isang OFW. Kaya't nararapat lamang po na ibigay po sa kanila ang serbisyo medical ng ating pamahalaan.
15: Mm-hmm. Nasabi niyo rin po kanina, Yusek, na marami nga tayong mga kababayan na may mga sakit sa mga lugar na pinagtatrabaho nila sa ibang bansa. Ang tanong ko po paano naman po tinutugunan ng inyong pong ahensya yung mga health concern ng mga migrant workers bago sila umalis ng bansa? Habang nasa abroad at yung pagbalik nila sa Pilipinas.
17: Opo, isa po sa pangunahin siguro ay ang pagbibigay ng impormasyon ukol po sa tamang kalusugan ng atin pong mga overseas Filipino workers bago pa man po sila umalis ng bansa. So meron po tayong mga tinatawag na pre-employment orientation seminar. Meron din po tayong pre-departure orientation seminar bago po sila umalis ng ating bansa. So ito po ay pauna lamang na pagbibigay ng impormasyon para sa kanila. Pangalawa naman po, bago po naman po sila makaalis ng bansa ng tuluyan, ay meron po tayong mga tinatawag na requirements for medical certificate. So dumadaan po yan sila sa mga check-up ng ating pong mga doktor. And sa ngayon po, gusto ko lang din pong ibalita sa ating mga kababayan na ang OFW hospital po natin sa Pampanga ay nabigyan na rin po ng level 2 certification para po sa physical exam and medical exam po, na pwede pong doon na kumuha ang ating mga nagnanais maging OFWs po ng kanilang tinatawag na PEME. That's both for land-based and also for sea-based, kasi alam, batid po natin ang kanilang mga hinaing na sinasabi nila, mahal daw po ang magpa-doktor, mm-hmm. mahal daw po ang pagkuha ng mga pre-employment medical examination. Kaya pag sa OFW hospital po ay mas mababa po ang presyo at very competitive po ito para po sa ating mga overseas Filipino workers. Available na po ang PEME services sa ating OFW hospital.
15: Mm-hmm. Bukod po dun sa pag-extend ninyo o balak na pag-extend ninyo ng mga serbisyo mula dito sa katatapos na Health Summit, ano pa kaya po yung mga susunod na programa o proyekto ng DMW na dapat abangan ng ating mga OFW at kanilang mga pamilya pagdating sa usapin ng health and wellness?
17: Opo, part na po siguro ng tinatawag natin, CHED, na reintegration program ay yung aspeto ng kalusugan po ng ating mga kababayan. So more on welfare assistance po ang ibibigay natin, at kami po ay nagagalak na yung mga partner agencies po natin na nakasama po natin sa Health Summit, kagaya po ng PCSO at saka po ng PhilPharma, ay gusto po nila na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng serbisyo, dahil meron din po na mga libreng gamot na naipamahagi po sa ating mga kababayan. So ito po ay good for 1 month ang naibigay po sa kanila, na basic lang po, paracetamol, vitamin C, loperamide, even po yung mefenamic acid ay nabigyan po ang ating mga lumahok sa Health Summit. So isa lamang po ito or ilan lamang po ito sa maaaring maging tulong or tugon ng ating pamahalaan pagdating po sa kalusugan ng ating mga kababayan. Subalit sabi ko nga po, palalakasin pa po natin ito, dahil sa pag-uusap po ng ating kalihim Hans Leo J. Cacdac at ni Secretary Ted Erbosa, may utos po ang ating Pangulong Bongbong Marcos na sa lahat po ng public hospitals run by the DOH, dapat ay magkaroon po ng OFW ward. At dito po nagkasundo po ang ating dalawang kalihim na sa OFW ward po sa public hospitals maglalagay.
15: Mm-hmm. Ayan, para nag sige po, Yusek.
17: W ng additional, sino po ba ang talagang tunay na OFW.
15: Ayun. Sa Kabuuan po, Yusek Nikki, ano po ang assessment ninyo sa pagdiriwang ng Migrant Workers Month nitong Hunyo po?
17: Opo, sa amin pong palagay ay ang atin pong mga OFWs ay nabigyan ng pagkakataon na ang kanila pong mga hinaing, ang kanila pong mga pangangailangan at ang kanila pong mga talento ay na-share po nila during the Migrant Workers Month celebration po natin. Dahil ang mga programa po na nailaan po natin mula pa po nung OFW Global Summit, pati na rin po nung National Seafarers Day at hanggang po sa Health Summit po natin ay katuwang po natin ang ating mga overseas Filipino workers, hindi lamang po yung mga nanumbalik na po dito sa ating bansa, kundi maging pati sa buong mundo.
15: Mm-hmm. Ayun. Ano na lang po yung ano, okay, sige. Ito po muna, Yusek, samantali na rin namin itong pagkakataon kasi ang Pangulo nga po ay nasa Canada para sa isang official visit. Gaano po kaya kalaki yung papel ng ating mga OFW sa Canada patungkol nga po rito, no, sa ating pinag-uusapan?
17: Opo. Siguro po ang atin pong mga overseas Filipino workers in Canada, it's either nasa top 15 or top 20 countries of destination po siya. At ang atin pong mga overseas Filipino workers po doon ay nasa health sector. At ito naman po ay meron po silang mga kontribusyon dito po sa ating ekonomiya pa din. And bilang bahagi po, ang atin pong kalihimhans Leo J. Kakdak ay kasama po ng ating Pangulo sa Canada at ganun din po magkakaroon din po ng pagpupulong din with our Filipino community. So it's a good chance.
15: Ayun. Para nagkakaproblema tayo doon sa linya ni Ate Yusek.
17: Para po ma-meet ang ating
15: Ayan, parang nagkaproblema na, ano? Tuloy nagkaproblema na yung linya ni Yusek. Sige po, go ahead Yusek Nikki.
17: Yes, I'm not sure kung saan po ako naputol. But having said that po, ang atin pong mga overseas Filipino workers po sa Canada ay isang magandang oportunidad po na ma-meet po nila ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan po ng ating mga Filipino community doon, ng ating Philippine Embassy at syempre ng ating kalihimhans Leo J. Kakdak.
15: Mensahe na lang po ninyo sa ating mga modern day heroes na patuloy na nagkasakripisyo para sa kanilang pamilya at sa ating bansa.
17: Opo, gaya po ng sinasabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng ating pong kalihimhans Leo J. Kakdak, kami po ay saludo at nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga overseas Filipino workers na tumatayo po bilang bagong bayani po ng ating bansa, ng ating mundo dahil sila po ang nagbibigay po ng culture of Filipino service worldwide at tayo po ay nakikilala sa pamamagitan po ng mga serbisyo na hindi lamang po ibinibigay ang pagmamalasakit kundi pati na rin po ang pagiging matapang at may paninindigan po para po sa kanilang bayan. Kaya't maraming salamat po sa ating mga overseas Filipino workers at nandito po ang pamahalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos para kayo po ay maging katuwang din sa inyo pong pagbabalik naman dito po sa ating bansa.
15: Marami pong salamat, Yusek Nikki, sa pagbibigay sa amin ng impormasyon hinggil sa katatapos nga ng Migrant Workers Health Summit at sa mga ginagawa ng inyo pong kagawaran para po sa health and wellness ng ating mga kababayan na overseas Filipino workers, mga OFW. Hanggang sa muli po, sana hindi po ito yung una at yung pagkakataon na makasama namin kayo dito sa programa. Magandang hapon po at ingat kayo.
17: Maraming salamat po, Ma'am Ched, at magandang hapon po sa ating mga kababayan.
15: Yan nga po si Undersecretary Dominic Tutay ng Department of Migrant Workers. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
18: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Radyo Pilipinas is on Viber.
20: Viber.
19: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
20: Receive credible news and information.
19: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
20: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
19: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: Narito na ang ating Kaalamang Asyan.
22: Kaalamang Asyan.
21: Alam nyo ba na ang Brunei Darussalam ay isa sa pinakamayamang bansa sa mundo dahil sa kanilang langis at natural gas? Dahil sa yaman na ito, ang mga mamamayan ng Brunei ay tax-free. Oo, wala silang binabayarang personal income tax. Pero hindi lang yan, ibinabahagi din ng Brunei ang kanilang yaman sa enerhiya sa kinabukasan ng buong rehiyon. Kabilang ang bansa sa Asian Power Grid na malaking proyektong naglalayong pagdugtungin ang power grids ng mga bansa sa Southeast Asia para masiguro ang energy security at mas mapalakas ang ekonomiya ng buong rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
23: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
24: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open pa siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
25: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
26: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Health is wealth.
18: Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
19: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
20: Doctors, Doctors on Board.
19: Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Meron na po tayong 27 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ako pa rin po si Ched Oliva, ang inyo pong nakakasama. At sa ating pagkapatuloy, tagaba tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Dako tayo sa kinaroroonan ni Mary Ann Bastasa na paulat na security threat sa bagong Silangan High School. Fake news!
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Ted, walang kapanan ang napakalat na security threat sa bagong Silangan na High School ngayong umaga. Itong paglilinaw ng barangay at ng Quezon City Police District na nag-imbestiga matapos na mabulabog ang paaralan at magkagulo ang mga estudyante. Ayon sa principal ng eskwelahan, nag-ugat ito sa narinig na malakas na tunog ng ilang mga estudyante na inakala nilang putok ng baril, kaya nagpanik ang mga ito. May ilan pang estudyante ang dinala sa clinic dahil kinabahan sa sitwasyon. Dahil din dito, sinundo ng ilang magulang ang kanilang mga anak. Kinumpirma naman ni 13 Station Commander Police Lieutenant Colonel Rowena Amata na walang nangyaring gulo ng saksakan o barilan sa loob ng eskwelahan. Wala rin naman na silang na-recover na anumang patalim o armas sa eskwelahan. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
28: Lahat po ng nabalitaan po ninyo na saksakan, barilan, lahat po yun ay wala pong katotohanan.
29: Fake news, ma'am. Confirm po.
28: Yes po. Nandito po kami at nag-imbestiga. At lumalabas nga po sa investigasyon po namin Wala pong nangyaring saksakan, wala pong nasaksak, at wala rin pong nangyaring barilan o pagpapaputok ng baril.
27: At Ched, dilinaw din ng barangay bagong silangan Chairman Willie Cara na fake news nga itong mga kumakalat na mensahe online na may mga gugulo dito sa BNS. Tawag niya na principal na hindi pinagong kasi bagong silangan high school at may dulang na magulang ang pinagawa niya.
15: Mary!
27: Yes.
15: Oo, subukan mo bumaling sa kabilang side. Baka sakali makakuha tayo ng ano, magandang-gandang signal. Medyo choppy na yung reception mo. Sige.
27: Ted, Quezon City Police District naman nilinaw na wala rin katotohanan itong kumakalat na online post na may shooting incident sa Bagong Silangan High School at kasabay nito ay pinalalahanan ng publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon online. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Baling naman tayo sa Kamara. Plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta. Walang kinalaman sa impeachment trial ni Vice President Sara ayon kay Prosecution Advisor Ace Barber. Si Melanie Valdos Reyes sa balitang yan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Iginiit ni House Prosecution Panel Spokesman at Impeachment Trial Advisor Robert Ace Barber na walang kaugnayan sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang nakaambang pagsasampa ng kasong plunder o pandarambong laban kay Senator Rodante Marcoleta. Tugon nito ni Barber sa mga hinala na ang nakatatang pagsasampa ng kaso kay Marcoleta ay bahagi ng mga hakbang para hadlangan ang pakakikilahok nito sa impeachment trial. Paliwanag ni Barber, hindi konektado sa impeachment case laban kay VP Sara ang batayan ng legal issues laban kay Marcoleta. Tinukoy ni Barber ang pahayag ng Office of the Ombudsman na ang kaso laban kay Marcoleta ay nagugat sa pag-amin nito na tumanggap siya ng 75 million pesos na campaign funds noong May 2025, midterm elections mula sa tatlong kaibigan pero hindi niya ito idiniklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at sa Statement of Contributions and Expenditures. Diin ni Barbers, ang Senate Impeachment Proceedings laban kay VP Duterte ay hindi dapat iugnay sa mga isyong legal na kinaharap ng senador. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Maraming salamat RP Metro Reporters. Ngayon naman, narito na ang ating
0: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
15: PhilHealth Ilocos, may 16 na accredited cancer screening providers sa rehiyon. Si Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas Tayug sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: May 16 na accredited healthcare providers na sa Ilocos Region para sa piling outpatient cancer screening test sa ilalim ng Yaman ng Kalusugan Program o yakap ng PhilHealth batay sa tala as of June 25. Sa panayam, sinabi ni PhilHealth Region 1 Public Affairs Unit Head Joseph Manuel na maaaring mag-avail ang mga miyembro ng mammogram, breast ultrasound, liver ultrasound, alpha fetoprotein, low-dose chest CT scan at colonoscopy sa mga PhilHealth accredited cancer screening facilities. Ayon sa PhilHealth, sasagutin ng programa ang buong halaga ng screening tests, kabilang ang medical supplies, gamot, kagamitan, professional fees at iba pang gastusin sa pagsasagawa ng test. Wala ring copay o no balance billing para sa lahat ng benepisyaryo sa pampublikong at pribadong pasilidad sa distribusyon ng mga provider. 2 ang nasa Ilocos Norte, 5 sa Ilocos Sur, 3 sa La Union at Central Pangasinan, 2 sa Eastern Pangasinan at 1 sa Western Pangasinan. Nilinaw ng PhilHealth na screening lamang at hindi diagnostic ang mga pagsusuri. Pinapayuhan ng mga miyembro na magtungo sa napiling yakap clinic para sa referral ng doktor sa accredited screening facilities. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Ito naman mula sa ating kasamahan sa Mindanao, Department of Health, pinalalakas ang kakayahan ng health workers sa Iligan City at Lanao del Norte sa HIV services. Si Sheriff Tim Horn ng Radyo Pilipinas Iligan ang may dala ng balitang yan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Pinalalakas ng Department of Health o DOH Northern Mindanao ang kakayahan ng mga healthcare workers sa Iligan City at Lanao del Norte sa pamamagitan ng 5 araw na pagsasanay sa HIV counseling, testing at prevention na isinagawa sa Cagayan de Oro City. Ayon sa kagawaran, layunin ng pagsasanay na mabigyan ang mga human resources for health personnel ng kaalaman at kasanayan sa HIV counseling, testing, prevention at pag-uugnay ng mga pasyente sa nararapat na gamutan upang makapagbigay ng dekalidad, mahabagin at walang diskriminasyong serbisyo. Matatandaan namang iniulat ni AIDS and STI Prevention and Control Program Medical Coordinator Dr. Althea Luis Escobillo na umabot na sa halos 400 ang kumpirmadong kaso ng HIV sa Iligan City hanggang sa huling bahagi ng nakaraang taon. Samantala, halos 7,000 katao ang nabubuhay na may HIV sa Northern Mindanao, batay sa datos ng DOH STI HIV AIDS Prevention and Control Program. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Muna naman tayo sa Radyo Pilipinas, Cebu, LGU ng Dumaguete. Tinututukan ang pagpapabuti ng nutrisyon sa mga batang mag-aaral ng lungsod. Si Sheila Gravines sa balita.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Gumagawa ng mga hakbang ang pamalaang panglungsod ng Dumaguete upang mapapabuti ang nutrisyon ng mga mag-aaral sa mga pampublikong eskwelahan. Ayon kay Dumaguete City Mayor Manuel Sagarbarya, mahalaga na magkaroon ng tamang nutrisyon ang mga estudyante, lalo na sa elementarya, para mapabuti ang kanilang kapasidad sa pag-iisip at pag-aaral. Kaya nag-order sila ng 2 units ng mobile kitchen at plano nilang ipapadeploy ito sa iba't ibang mga paaralang pang-elementarya at high school ng lungsod mula Lunes hanggang Biyernes. Anya, makikinabang ang mga mag-aaral nito dahil makakakain sila ng masustansyang pagkain. Samantala, makikipagtulungan ang lungsod sa Philippine Reclamation Authority or PRA na siyang magbibigay ng budget para magkaroon ng hydroponics ang bawat paaralang pang-elementarya ng lungsod. Sinabi ng alkalde, ang mga mag-aaral ang makakabinipisyo nito dahil sila din ang aani at magluluto ng kanilang makukuha mula sa Harding Hydroponico. Dagdag pa niya, malaki ang ilalaang budget ng PRA para nito, kaya gusto din niya na ipapatupad ito sa ibang mga paaralan sa lalawigan ng Negros Oriental. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
20: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
5: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
26: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Time check 1:37 ng hapon. Ito, meron tayong isang mainit-init at kapapasok lang na balita mula sa ating kasama si Luisa Erispe. Isang eroplano at flight ng Philippine Airlines na antala ang biyahe dahil sa bomb threat.
20: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
9: Philippine Airlines na naantala ang isa nilang biyahe patungong Hong Kong sa Ninoy Aquino International Airport kaninang umaga matapos na makatanggap ng bomb threat. Bakit sa inisyal na 8:30 ng umaga kanina nang matanggap ang bomb threat ng flight PR-321 300 ng PAL. Dahil dito, agad na nag-deploy ng mga tauhan ang PNP Aviation Security Group, Airport Police K-9 Unit at APD Light Reaction Section upang suyurin ang loob ng eroplano. Pansamantalang ibinaba ang lahat ng mga bagahe sa eroplano. Alas 11:30 naman ng umaga nang ideklara ng PNP Aviation Security Unit na cleared o negatibo sa anumang presensya ng pampasabog ang naturang eroplano. Sa ngayon naman, nabigyan na ng clearance ang eroplano na bumiyahe patungong Hong Kong. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash
15: Report. Maraming salamat, Luisa Erispe, para sa mainit-init at kapapasok na balitang yan. Okay, meron pa tayong isang makakausap kasi nga po nitong Lunes, June 29, nakumpirma ng Mandaluyong City Government yung isang kaso ng MPOX kung kaya't nagsagawa agad sila ng contact tracing at pagbabantay ang yung kanilang mga local health official para maiwasan na makapanghawa ito. Kaya makipag-ugnay na tayo sa Mandaluyong City Epidemiology and Surveillance Unit kaugnay ng naitalang kaso na nasabing sakit sa lungsod. Makakasama natin sa ng linya ng komunikasyon ang kanilang hepe, si Doktora May Villarinha. Magandang hapon po, Doktora Villarinha. Welcome po dito sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
8: Good afternoon po, ma'am.
15: Ayan, sige po. Doktora, pwede niyo po ba kaming bigyan ng update tungkol nga po sa naitalang kaso ng MPOX sa Mandaluyong?
8: For this patient po, naka day 12 na po tayo ng ating monitoring and isolation and as of today po, wala na po siya ng mga symptoms na na-experience niya last week like fever, chills, and myalgia. Yung lesions po niya, natutuyo na rin po. So actually, hinihintay na lang rin po namin matapos yung kanyang isolation period na 21 days and pwede na rin po siya ma-clear after po nun.
15: Mm-hmm. So ngayon po, nasa na kaya siya ngayon, itong pasyente?
8: Ma'am, yung patient po natin is sa residential area pa rin po niya. Doon po kasi tayo nag-home quarantine lang rin po yung patient. And coordinated naman po tayo sa administrator po ng kanyang building para maibigay po sa kanya yung mga assistance na kailangan niya.
15: Mm-hmm. Meron na po ba kayong na-identify na mga close contact ng pasyente?
8: Meron kami na-identify na isang household contact na naka-isolate and monitoring na rin. And since the day po na monitor po namin siya and na-isolate po, wala naman po siyang symptoms na pinapakita.
15: Mm-hmm. Ayun. Meron po kayang indikasyon na may local transmission o isolated case lang itong meron ngayon?
8: For now, isolated case po ito, ma'am.
15: Mm-hmm. Ayun. So, malino na po yun, no? Isolated case lamang. Ngayon po, Doktora Villarinha, paki-walkthrough po kami, paano ba natukoy na Mandaluyong SESU itong tungkol sa pasyente?
8: Itong patient po kasi na ito is nagkaroon siya ng symptoms noong June 21. Nag-teleconsult siya on same day. Napansin niya na meron siya mga lesion. Tapos nagpa-teleconsult siya. And then, dahil hindi pa rin nawawala, nagpe-persist pa rin yung lesion, nag-decide siya ng kumonsulta sa isang private hospital po dito sa Mandaluyong rin. And nung tinignan po siya ng isang infectious disease specialist doon, nag-consider po ng MPOX suspect. By that time po, coordinated po kasi tayo, ang SESU po is established po yung surveillance system natin sa city. Coordinate po ang kanilang disease surveillance officer sa amin na meron pong isang kaso po ng suspected MPOX na nagpakonsulta po dun sa kanilang hospital. So, after referral sa amin, re-refer din po namin yung itong kaso na to sa RITM for specimen collection para po makumpirma natin kung talaga pong MPOX po ba ito. Yes, ma'am. Tapos after po, tayo po yung nag-conduct. Bali, kami rin coordinated. Basta may mga gantong kaso po kasi, meron po kaming ambulance na dedicated for them. And then after nun, pinag-isolate po namin siya. Tapos after 2 days, lumabas yung result.
15: Mm-hmm. Ayun. Mm-hmm. Hanggang kailan po yung

0: meron po siyang etong mga ibang sakit na ito is meron na po tayong bakuna. Itong Mpox, wala pa po kasi tayong bakuna na available.
1: Mm-hmm. Paano po ito napapasa sa ibang tao o paano ito nakukuha?
0: For the modes of transmission natin ng Mpox po, pwede natin makuha siya sa direct skin-to-skin contact sa mga lesions na meron po ang isang ano, ang isang Mpox case. Pwede rin po siya through respiratory droplets if meron pong respiratory symptoms po ang isang Mpox case, like kung meron po siyang ubo or bumabahing po. So yun po yung way na pwede po makapaghawa po sa atin ng ano, Mpox.
1: Mm-hmm. Yung mga at-risk naman dito sa nasabing sakit, sino-sino po ba yung mga matataas ang tsansa na makakuha, lalo na nung malubang komplikasyon mula dito sa Mpox, doktora?
0: For the complication kasi, ma'am, self-limiting tong sakit na ito. Ibig sabihin po, dahil viral illness siya, gumagaling rin naman po siya ng husa. Ang kailangan lang talaga, ma-isolate siya para po hindi pa na po makapanghawa pa. Pero yung pagka nagka-symptoms naman po siya, yung mga mild symptoms natin, ang treatment natin dito is yung mga symptomatic treatment lang. Kung may ubo, bibigyan para sa ubo. Kung may lagnat, para sa lagnat. So yung mga nagkakakomplikasyon po talaga, yung mga pasyente na mababa po yung resistensya, or halimbawa po, ang lesion tumubo po sa daanan ng hangin, like sa lalamunan or sa ilong po, ganyan. Yung, by that time po, talaga rin refer natin sa hospital para doon po siya ma-manage.
1: Mm-hmm. Ayun, kasi nasabi niyo nga po kanina na may mga lesion, na may mga parang mga sugat-sugat, ano po, yung
0: po
1: pasyente na dyan po sa Mandaluyong. So bukod po dito, ano po yung mga sintomas na dapat bantayan ng ating mga kababayan para masabi na ito nga ay Mpox?
0: So una po kasi mag-umpisa siya as flu-like symptoms. Kung halimbawa, ang incubation, meron po tayong tiyatawag na incubation period. Yung po yung from the time na na-expose ang isang tao hanggang sa lumabas po yung kanyang symptoms. So pagka meron po tayong 21 days na incubation period. Pagka po una, paglalabas po yung symptoms niya, pwede po siyang parang flu-like illness lang po. So parang trangkaso. So ubo, sipon, fever, ganyan po. And then after 3 to 4 days, pwede na pong lumabas yung kanya mga rashes or lesions.
1: Mm-hmm.
0: Ganun po yung course ng ano po, disease po.
1: Mm-hmm. So ano po yung mga dapat gawin ng isang tao kapag nakaranas na siya ng sintomas o pinaghinalaan na na-expose siya sa may Mpox?
0: Kapag tayo po ay naghihinala na posible na na-expose tayo sa isang Mpox case, una, kung hindi po tayo agad-agad makakapagpatingin sa isang health facility, mag-isolate na po muna tayo. Ngayon, pagka pwede na po tayong pumunta sa isang paggamutan or health facility, diretso na po tayo doon kasi pagdating naman doon, once na sinabi nila, i-interview naman po sila doon, nasabi nila at nagsuspecha po yung nasa ER, yung staff, mag-i-inform po sila sa tiyatawag natin ng disease surveillance officer. And within the city, kung dito po sa city ng Mandaluyong, rene-report po sa amin kasi within 24 hours kailangan po ma-report sa amin yon. And then kami na po yung makikipag-ugnayan sa pasyente para sa instruction for isolation and for confirmatory test po.
1: Mm-hmm. Tama po ba na 21 days kailangan mag-isolate yung isang tao na pinaghinalaan o na-diagnose na merong Mpox, doktora?
0: Apo, tama po. 21 days po ang ating isolation period. Pero depende pa rin po yan kung meron pa siyang symptoms after 21 days. Kung yung kanyang mga lesions or rashes is hindi pa talaga tuyo, hindi pa siya totally healed, o kaya halimbawa is meron pa siyang lagnat or naguubo pa siya, ine-extend pa rin po natin yung kanyang isolation period.
1: Mm-hmm. So, pagdating naman po sa gamutan, kadalasan yung symptoms lang ang ano dito, ang tinitreat, dahil wala pa pong gamot para talaga dito sa Mpox.
0: Opo, tama po yun.
1: Mm-hmm. Pagdating naman po sa bakuna, meron na po kayang mga ginagawang bakuna sa ibang bansa para labanan po itong Mpox?
0: Wala pa po kami kasing wala pong information pa na dumadating sa amin na may ongoing na

0: paggagawa ng bakuna.
1: Mm-hmm. Pero ito po nga case na ano na diagnose na may mpox ito po sa Mandaluyong. Meron po kaya siyang travel history?
0: Wala pong travel history itong pasyente na to, ma'am.
1: Mm-hmm. Ayun. So, sa mga ganitong kaso, doktora, ano po yung mahalagang tandaan sa data privacy naman ng pasyente?
0: So, yan. Mahalaga po na kahit na anong sakit pa po yan, kahit hindi po siya mpox or basta nakakahawang sakit na kailangan i-isolate, mas maganda at mas mainam na hindi po natin i-divulge ang any information about the patient. Kasi po kahit isang information lang yan, minsan madali pong makuha ng public eh. Iniiwasan rin po natin kasi na yung pasyente, matag siya, yung stigma po ba? Kahit na matapos na, gumaling na siya, or bumalik na po siya sa regular na activities niya, kung identified po itong patient na to. Minsan, ang hirap po kasi pagka bumalik siya sa community, iba po yung yung tingin sa kanya ng mga ng public. So, iniingatan rin po natin na sana, katulad po ng mga ibang sakit, may tatago po natin or hindi natin ibubunyag yung kanyang identity.
1: Mm-hmm, tama po. Kasi may mga sakit talaga no, na iba pa rin yung paniniwala o may mga maling paniniwala pa rin yung tao. Bilang panghuli na lang po, ano po kaya yung pinakamahalagang paalala ninyo sa ating mga kababayan para manatiling ligtas at maprotektahan ang kanilang sarili at maging yung kanilang pamilya laban sa mpox?
0: Ayan. Yun po, a message po namin sa public is to maging kalmado po tayo, remain calm po tayo, and lagi po tayong maging mapanuri sa mga information na nakikita natin, lalo na sa mga ating mga social media platforms. Mas maganda na magre-rely po tayo ng information sa mga official na sources, kagaya po ng Department of Health and yung local government unit. Always rin-remind po namin, hindi lang dahil natapos ang pandemic, is natapos na rin na yung mga nakaugalian natin ng mga preventive measures during the pandemic. Yung minimum health standards, yun pa rin po naman yung magiging panlaban natin sa kahit na anong klaseng sakit, lalo na yung mga nakakahawang sakit. Always frequently wash your hands, tapos kung nasa matataong lugar at tingin nyo na pwede kayong ma-expose or meron po kayong makakasalamuhan at tingin nyo merong parang mga pantal or rashes, mas maganda na umiwas na rin po tayo. At kung meron po mga respiratory symptoms, is mas maganda po na nagmamask tayo para hindi lang po yung sarili natin yung napoprotektahan natin, pati na po yung mga kasama natin sa community.
1: Maraming salamat po sa update at impormasyon na ibinigay ninyo sa amin tungkol nga dito sa napabalitang kaso ng mpox sa inyo pong lungsod. Magandang hapon sa inyo at ingat din kayo, doktora.
0: Thank you po.
1: Nga po si Doktora May Villarina, ang head ng Epidemiology and Surveillance Unit ng Mandaluyong City LGU.
2: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Okay, all right. Meron na lamang po tayong 7 minuto bago mag-alas 2 ng hapon. At sadya talagang napakabilis ng oras. Hanggang dito na lang po muna tayo. Uli, maraming salamat sa ating mga nakaugnayan sa hapon na ito. Una nating nakausap si Department of Migrant Workers Undersecretary Dominic Tutay, hinggil nga dun sa katatapos na Migrant Workers Health Summit. At ito lang si Dr. May Villarina, ang Epidemiology and Surveillance Unit Head ng Mandaluyong City, patungkol nga dun sa mpox case sa kanilang lungsod. Maraming salamat po sa inyong pagsama din sa amin. At syempre sa lahat ng ating mga nakatuwang sa production at technical side, sa ating malusog team. Anya si Master Rolly Bumatayo, Jo Marie Rifarial, Matet Segovia, Marvin Toledana, Mary Ann Milos at ang ating executive producer, si Miss Jam Season. Ang tabayanan po ninyo, 5 minuto ng pagbabalita, ibibigay sa inyo yan ni Omar Anthony Aquino at pagkatapos ay sasa inyo na ang Juan Trabaho ni Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ng ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan, ako po si Ched Oliva, nag-iiwan ng isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 2 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pag-upgrade ng Pilipinas sa pagiging upper middle income status, nangangahulugan ng mas maraming trabaho at oportunidad sa mga Pilipino ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Welcome sa Malacanang, ang pagkakadeklara sa Pilipinas bilang upper middle income country. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ang nasabing milestone ay refleksyon o pagpapakita ng mas malakas na economic fundamentals sa ilalim ng Marcos administration. Ito ni Recto ay magbubukas ng mas maraming trabaho, investments at oportunidad sa bawat Pilipino. Pagbibigay din ng Executive Secretary, hindi lang titulo ang nakuwang status ng Pilipinas, kundi nakakahulagin ito na mas lumalago ang ekonomiya ng bansa. Una nang sinabi ng World Bank na ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status ay bunsod ng broad-based economic expansion na kung saan ay nakapagtala ang bansa ng average annual gross domestic product na 5.8% sa nakalipas na 5 taon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Samantala, upgrade ng Pilipinas sa upper middle income status, bunga ng reforma na isinusulong ng Administrasyong Marcos Jr. Batid or balita hatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Welcome ni Finance Secretary Frederick Go ang opisyal na pagpasok ng Pilipinas sa kategoryang upper middle income economy. Base sa World Bank report, formal nang itinaas ang estado ng Pilipinas matapos mahigitan ng bansa ang itinakdang antas ng gross national income o GNI per capita. Dahil dito sumama na ang Pilipinas sa hanay ng mga karatig bansa tulad ng Malaysia, Thailand at Indonesia. Ayon kay Go, mahalagang milestone ito sa ekonomiya ng bansa. Anya, ipinapamalas nito ang tuloy-tuloy na mga reforma at matatag na pundasyon ng ekonomiya ng bansa. Dagdag pa ng finance chief, ang transition sa upper middle income country ay magbubukas ng oportunidad sa mga Pilipino. Tiniyak ni Go na ipagpapatuloy nila ang pagsisikap upang maramdaman ng ordinaryong mamamayan ang magandang balitang ito mula sa World Bank. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Labing isang pasilidad sa Makati City, gumagamit na ng renewable energy. Report hatid sa atin ni Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ipinagmalaki ng Makati City na ang mga pangunahing pasilidad ng pamahalaang lungsod ay 100% ng gumagamit ng renewable energy. Ayon sa lokal na pamahalaan, ito ay alinsunod sa kasunduan ng LGU sa Department of Energy na gagamit na ng iba't ibang pinagkukunan ng enerhiya ang mga lungsod sa Metro Manila. Ang 11 government facilities naman na ito ay sa New Makati City Hall, University of Makati, Makati Coliseum, Hospital ng Makati, Makati City Hall Building 2, Lumang City Hall Building at 3 public school sa lungsod. Nasa 5.76 megawatts naman ang kinukonsumong kuryente ng mga pasilidad at inaasahang ito rin ang matitipid dahil sa paggamit ng renewable energy. Ayon kay Makati City Mayor Nancy Binay, inaasahang bababa ang carbon emissions sa lungsod na parte rin ng kanilang plano alinsunod sa United Nations Sustainable Development Goals. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pagtatatag ng Anti-Bullying Help Desk, pinag-aaralan ng Philippine National Police o PNP. May live report si Diane Leal.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, sa OMRP, nag-aaralan ng Philippine National Police o PNP ang pagtatatag ng mga anti-bullying help desk para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melenchon Hurtatis Jr., layunin itong matiyak ang agarang pagtugon sa mga reklamong may kaugnayan sa bullying bago pa ito humantong sa krimen. Sinabi ni Hurtatis na bahagi ito ng suporta na ibinibigay ng PNP sa Department of Education na patuloy na mapagpapan ng mag-aaral. Kabilang nga sa mga inisyatiba ng kagawaran, yung panukalang mandatory inspection ng mga bag at yung paglikha ng mga posisyon para naman sa school counselors. Dagdag pa ng PNP chief na pamamahalaan ng mga tauhan ng Women and Children Protection Desk yung sa bawat himpilan ng pulisya yung mga help desk kapag naitatag na ito. Tiniyak din niya na patuloy na makikipag-ugnayan ng PNP sa DepEd at iba pang kinaukulang ahensya upang mapalakas ang kampanya laban sa bullying at mapanatiling ligtas ang mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, live report ni Diane Leal. Department of Justice o DOJ, patuloy ang evaluation sa Aurora drowning incident matapos matanggap ang dagdag na referral mula PNP CIDG.
8: Para po, minsan po yung pong oras na hindi din po sila pare-pareho po ng lugar kung saan po sila nanggagaling. Meron pong iba, taga Tarlac. So, yun nga po, malayo po dito pag po sila bibiyahe. Tapos po yung iba po, pag nadadatlan pa po ng ulan, so maputik po yung daanan. So, siguro po pinaka matagal na oras na paglalakad po nila kasi po hindi po diretso po yung transportation, yung po mga sinasakyan nila, yung mga vehicle. So, siguro po isang oras. Depende rin po sa paglalakad po, ma'am.
1: So, karamihan ng mga AITA ay naglalakad, yung mga estudyante, para lamang makapasok or makapunta sa paaralan.
8: Yes po, ma'am. Pero po, ma'am, yung pong dito po sa community po kasi, malapit na po yung school. Pero po, mayroon po kasing galing pa po sa baba na mga parang bago.
1: Okay.
8: Nanggagaling po doon na umaakyat pa po dito po.
1: Pero,
8: para po makapag-aral po sila. So,
1: oo. Pero nung ikaw ay nag-aaral pa lamang, gaano ka layo or ano yung mga hirap na pinagdaanan mo sa pag-aaral mo?
8: Ano po kasi po, di ba po, wala pa po dating school po dito, ma'am, sa aming community. So, lumaki po kami sa foundation po, ma'am, simula preschool hanggang mag-high school. Sa foundation po, na dati po, naka-base po siya sa Las Piñas. So, mayroon pong American na nagpa-aral po sa amin, ma'am. So, after po nung dumami na po kami, na-move po siya ng Laguna po. So, doon na po nag-base po dahil lumaki po yung population po namin na pinapa-aral po ng American na to. Kaya po, yun po, nung pong time na 2001 po, na nagkasakit si nanay ko, yun nga po, pinauwi po ako. So, nung pong umuwi ako, ma'am, doon po ako nag-aral po dito ng high school sa Sapang Bato po, na malapit po sa Angeles po, malapit po sa Angeles.
1: So, paano ho?
8: So, nung po,
1: Sige po, go ahead.
8: Mahirap din po siya, ma'am, kasi po, dahil po, walang-wala po kami noon, ma'am. Salat po kami din sa pera po. So, from kasi city na rin po, humanap po ng lugar yung tatay ko para medyo malapit po sana doon po sa pag-aaralan namin dahil high school na po. So, yun po, medyo malayo pa rin po kasi po kailangan namin minsan po lakarin. Kung wala ka pong pamasahe, ma'am, lalakarin mo siya ng Kung siguro kung makakarating ka ng ano ng school, mga dalawang oras mahigit o tatlo po.
9: Wow. Napaglalakad lang 'yon.
8: Opo, paglalakad lang po. Kasi po dahil minsan po wala nga pong financial, nagkukulang po sa financial. So, yun po kailangan po maglakad para po makarating sa school po, ma'am.
9: Oo. And ikaw ay during that time na nag-college ka naman,

0: Paano mong bakit kumuha ka ng ano na ano ba course mo yung pag para sa teaching talaga?
1: Ano po yung pong unang course ko po na gusto ko po talaga? Ano po, interior designer. Medyo, yun nga po, medyo mahal nga lang po yun. So, parang hindi naman po afford ng magulang ko na yung course na po yun. Tapos, meron pong isang pastor na nakakita sa akin na, kung saan po ako nag-church po. So, wala na po si pastor. So, yun po, pinagpapasalamat ko po sa kanya. So, meron pong isang pastor na nakakita sa akin na tinanong niya po ako kung gusto ko pong ano, mag-aral. Sabi ko, parang nag-aalangan po ako that time kasi nga po parang yung pong ano yung pong education medyo hindi ko po siya ganun kagusto. So yun po parang na ano naman po niya ako na nakumbinse na ano po na mag-aral po sa ano sa Tarlac po sa nga po sa Tarlac Fundamental Baptist College for Asian. After po noon nung pong 1 year na po ako dahil dalawa po kami ng pinsan ko na nag-aaral, pinag-aaral po nung parang hirap ako dahil hindi rin po ako ganun ka masyadong ka socialize po sa mga unat or kasi po ang tawag po namin ma'am mga unat eh sa kanila kasi po kami dahil 'di ba po Aita kami mga kulot yun po tapos sila mga Tagalog ganun po hindi po ako ganun ka socialize pero medyo mahihiyain din po kasi ako ma'am that time. Tapos okay. nung pong sinabi ni pastor na nakawanya na po ako ma'am eh. Tapos yun nga po after po noon nung second year bumalik po ako wala na po akong kasama kasi nga po yung pinsan ko po nag-asawa na rin tapos yun nga po parang ayaw ko na pong magpatuloy kasi po wala na po akong kasama so yun dumating po sa point na parang hey, ayaw ko na itigil na ako kasi parang hindi ko kaya po na unang-una din po yung magipagsabayan sa mga kaklase ko ng mga unat. So yun po. Tapos after po nun, sabi po ni pastor na, po naka-isang taon ka na, bakit di mo itry na, ano, na isang taon uli? Every year po yun, na nagsasabi po ako na ayoko na. Natatapos ko po yung isang taon. Opo, natatapos ko po yung isang taon. Tapos po, hanggang pong third year na po ako, dahil po medyo, ano po siya sa akin, critical po, medyo mahirap, dahil po, yun na po yung time na nagde-demo po, or yun nga po, mga research, medyo mahirap po siya sa akin kasi nga po, napaka, ano po sa akin, parang nahihirapan po ako dahil ano po, medyo, ano din, aaminin ko po, medyo slow, ano din po ako, slow learner, ganun po. So, sabi ko, after po nun na natapos ko po yung third year, sabi niya, di ba natapos mo na, isang taon na lang, isang hakbang na lang, matatapos ko na. So, yun po. After po nung fourth year, nakagraduate naman po sa awa ng Panginoon po.
0: Oo.
1: Natapos po.
0: Oo. Ang galing nung convincing power nung, ano, nung pastor, di ba? Isang taon na lang. Oo, isang taon na lang. Hanggang hindi mo namalayan, patapos ka na.
1: Yes po.
0: Opo. Oo, may papatanong dito, nabanggit mo daw yung challenges, no? When it comes to logistics, meron pa rin ba until now na yung mga tipong tumatawid sa ilog para makapasok lang sa eskwelahan?
1: Mayroon po ma'am, kasi po yung pong ibang estudyante po dito na nag-aaral na pinanggalingan ko po na pinagturuan na school ma'am na ano, doon po sa kasi po yan ma'am yung nasa picture ma'am, yung pong nasa ano po ako nasa Patag ma'am. So hindi ko po nailagay kasi po ma'am yung kabilang school or kabilang sityo na yung Kalapi po ma'am, yung po tumatawid sila kasi po lahar po yung dadaanan po nila.
0: Oh. Okay.
1: So pag tumas po yung ilog ma'am, may tendency po na hindi sila makakapasok kasi po kami na-try po namin na yung pong pinsan ko na aid ko po nung last year na ano po, hindi po kami agad, ano, makatawid, ma'am, kasi po hinihintay po namin humupa po yung tubig na bumaba para po makatawid po kami. Makukulong ka po kasi doon. Kung doon ka na lang po sa kabila kung hindi po ikaw makakatawid or makaka-uwi ka, hindi ka makaka-uwi, ma'am. So, yun po.
0: Uh-huh. Okay. Ito namang paggamit nyo ng cellphone or other gadgets para makatulong sa pag-aaral ng mga bata, no? Gaano ito nakakatulong sa inyo when it comes to, halimbawa, yung online class? Pero syempre, di ba, hindi naman lahat ay afford na magpakabit
1: yes,
0: ng internet, mga ganon. So, I don't think na, yung mga ibang estudyante mo ba, meron ba silang parang, uso ba sa inyo yung hybrid na tinatawag or talagang face-to-face kayo?
1: Face-to-face po siya ngayon, ma'am. Hmm. Kasi po, di ba po, nung pandemic po, medyo, nung po pandemic naman po, ma'am, nagbibigay po kami ng mga module, modular po sila. So, yun po, dahil medyo mahirap din po sa kanila maka-access po. Kaya po, yung po, kami po yung pumunta po sa bahay para po magdala po ng mga module.
0: Oo, ang hirap din. Napaka noble talaga ng profession na napili mo, ma'am. No? Ako po ay sumasaludo sa inyo dahil kumbaga parang extra effort yung ginagawa po ninyo eh. Diba? Pupunta kayo, bibisitahin ninyo yung mga bahay.
1: Noong panahon ng pandemic, ma'am. Mm-mm. Nasa yung pong kabilang bundok na sinasabi po namin na Kalapi, ma'am. Ano, pupuntan pa po namin talaga po sila para magdala po ng module. Kasi po, may ano din po, yung pong kabilang sinasabi namin na may lahar po na dadaanan po. Yun po.
0: Oo. Okay. Itong mga nangyayari ngayon, I know na hindi naman to linggid sa iyong kaalaman din dahil
1: okay,
0: laman
1: po,
0: to ng, 'di ba? Laman ito ng mga balita. No, na kung saan ay talagang medyo marahas yung mga nangyayari na mayroong mga school shooting and involve yung mga estudyante or mga minor de edad. Ikaw bilang guro, no, paano mo, sa tingin mo, paano ka makakatulong sa paghubog ng isang responsable at maayos na mga estudyante and eventually, no, ay kapaki-pakinabang at responsabling mamamayan.
1: Ano, siguro po, ma'am, unang-una po siguro, di ba po, nagsisimula po talaga siya sa bahay.
0: Yes.
1: Yung pong paghubog, hindi po, ano po, lahat sinashoulder po ng isang guro.
0: Yes.
1: So, doon po talaga sa, ano, sa bahay po talaga. Kasi, ang maganda nga po, ngayon, di ba po, sinusulong po yung, ano, yung word of God.
0: Mm-mm.
1: Sa bawat campuses po. So, para po sa akin, mas maganda po yung para po maturuan sila ng values po. Para po matakot sila na gawin po yung nga po katulad po nangyari. Mayroon pong takot. At saka unang-una po, yung pong magulang po talaga, yung ano, magbibigay ng foundation po or rules siguro po sa bahay. Para po, yung mahubog po siya. Kasi po, hindi po lahat po, minsan po sinisisi po lahat sa guro eh.
0: Yes.
1: Di ba po?
0: So,
1: pero po ang foundation po talaga nagsisimula po sa bahay. Yun po.
0: Oo. And ako naniniwala din naman na syempre bukod sa bahay ay katuwang din kayong mga teachers.
1: Opo, katuwang po kami. Kaya po mas maganda po na mayroong pong tulungan po yung pong ano, magulang at po yung guro po.
0: Mm-mm. Yung tuturuan mo ngayon, specifically ito ay sa mga negrito, no? Na mga kids.
1: Opo, yung mga kapwa ko po Aita at mga kamag-anak na rin po kasi dito po ko nakatira po.
0: Oo. Bakit, kumbaga bakit mo napili na specifically ay mga batang negrito ang iyong tutulungan?
1: Unang-una po, pinili ko po itong pagiging guro po dahil naniniwala po ako na ang edukasyon ang susi sa pagbabago po ng buhay. Kasi po, di ba po, mostly po, hindi naman po lingid sa inyo o sa bawat isa po na minsan po yung kahirapan ng buhay, yun din po yung isa sa dahilan kung bakit hindi rin po nakakapag-aral o hindi rin po nakakamit po yung pangarap po ng isang bata, lalong-lalo na po katulad namin mga Aita. So bilang Aita po, so nais ko po maging inspirasyon na sa mga kapwa ko po katutubo na walang pangarap na masyadong mataas para maabot po nila yung gusto nila sa buhay po. So sa pamamagitan po ng unang-una po sa paniniwala sa Panginoon, sa sipag at tiyaga, kaya po namin malampasan o kaya po natin malampasan yung anumang hamon po ng buhay po.
0: Oo, tama naman. Ako nag-agree ako sa yun dyan. Totoo yan. Na malaking parte na edukasyon, no, ay talagang makapagpapabago sa buhay ng isang tao. May kaso rin ba ng bullying sa hanay ng mga students? Although medyo maano pa yan eh, kasi kinder lang yung ang hawak mo, 'di ba? Okay. So pero may mga kaso ba na nalalaman mo na nangyari, no, sa mga estudyante ng kaso ng bullying, and how do you handle this? Paano mo siya bilang teacher? Oh.
1: Pagdating naman po sa mga ano po, lalo po dito sa bundok, ma'am, hindi naman po siya ganun parang ka big deal po. Pero siyempre, ang ginagawa po namin, pag mayroong ganun po, siyempre kinakausap po namin. Hindi katulad po kasi, siguro po, hindi ko naman po maikukumpara na, ano po, na kung yung level po yung bullying. Kasi, ano pa rin po, bullying pa rin po siya. Pero depende pa rin po sa, ano po yan, sa pag kinakausap po yung bata. Sa paano mo po siya, ano, paano mo po siya kausapin.
0: Oo.
1: Yun po.
0: Tama. And alam niyo, sa totoo lang, walang pinakamahirap na tuturuan kung hindi yung kagaya ng tinuturuan po ninyo, opo, yung mga kinder, no? Oo, so talagang sabi nga ng isang ano kasabihan, 'di ba? It takes a village to parang raise a child, parang ganyan, 'di ba? So kasama po ang mga teachers doon. Anyway, Teacher Janet, no? Babalikan ka lamang po namin sa ilang sandali lamang, magkakaroon lamang po kami ng break, and then babalikan pa natin yung kwento mo sa ilang sandali po lamang dito sa One Trabaho. Oras natin 2:30 ng hapon.
2: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
3: Hi! I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go! Okay. Ang mga ilaw. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Juan Trabajo. Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabajo. Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Oras natin, 2:34 ng hapon. Nagbabalik po tayo dito po sa One Trabaho. Ito pa rin po ang inyong lingkod. Ako po si Jamie Quinto. Hanggang 2:55 po tayo ng hapon magkakasama. And nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ang One Trabaho. Kasama pa rin po natin ang ating panauhin, si Ma'am Jeanette Rodriguez Sibal. Ma'am Jeanette, magandang hapon po muli.
10: Magandang hapon muli po.
0: Opo. At siguro no, kanina yung ating mga pinag-uusapan na naudlot na nakatanungan, may kaugnayan nga dito sa pagkaso ng bullying. Kanina nasabi mo na ito naman ay na-handle. Although, ang pinakamahirap talaga nga na turuan, 'di ba? Ay yung mga maliliit yung mga bata na maliliit.
10: Yes,
0: oo. So, ikaw ba may anak na rin or wala pa?
10: Wala pa po, single pa po.
0: Ah, talaga? Pero talagang mahilig ka sa mga bata.
10: Opo, kasi po sa church nagtuturo din po ng mga bata po.
0: Okay. So, ilan ho yung tinuturuan ninyo sa isang klase? And kamusta ho yung mga bata so far? Paano ninyo? Kasi di ba, correct me if I'm wrong, no? Pero sa pagkakaalam ko po kasi, yung inyo pong tribe, no? Yung mga Aita, mga ganyan. I think parang palipat-lipat po kayo di ba? Ng,
10: yes po.
0: Oo, ng lugar. Oo. So, paano ho ninyo na kumbaga parang na i-introduce sa kanila na, oy, teka muna, kailangan pong matuto ng mga bata, mahalaga po ito na maturuan po sila.
10: Yes po. Katulad po nga nitong mga nakarang ma'am, itong week na to po. So, parang 2 weeks pa lang po, dahil kakapasok ko pa lang, pang 2 weeks ko pa lang po ito ngayon.
0: Mm-mm.
10: Yun nga po, medyo, yung po mga ibang mga bata na hinahandle ko may mga absent, so sunod-sunod po yung mga pagliban po sa klase. So yun nga po, o yun, sinabi ko po sa kanila, na minessage ko po sila sa GC, na sabi ko, kung kakutuloy-tuloy yung pag-aliban sa klase, kung pwede lang po sana, sabi ko, mag-update po sila kung ano po yung dahilan kung bakit sila lumiliban. So, sabi ko, ayoko naman po silang bigyan ng ano, kasi po pag absent, nilalagyan ko po ng ano, red mark kasi po, absent nga po. So, ayoko naman po ka kung mapuno yung pangalan nila na absent. At gusto ko rin po, sabi ko sa kanila na ayoko po silang ano, yung mahuli po sa mga aralin. So, gusto ko po kasi na yung nga po, di ba po yung pagpasok palagi, yun po yung minsan na kung bakit natututo po yung isang bata, kasi po nakakasabay po siya dun sa mga aralin. Pero po, kung lumiliban po yung isang bata, nakakalimutan po niya or hindi po siya nakakasabay sa mga lessons po na itinuturo po ni teacher. Kaya po yun, nire-remind ko po sila na yun nga po, kung importante naman po or urgent or emergency, pwede naman po na yun, sabihan si teacher na hindi siya makakapasok. Pero kung sabi ko, kung hindi naman po ganong kahalaga or ano, mas mahalaga yung pumasok po sila.
0: Tama.
10: Yun po yung sinabi ko sa kanila.
0: Oo, lalo na yan. At syempre, mga bata yan talagang dyan nagsisimula yan yung kanilang formative years, very important.
10: Yes po,
0: diba?
10: sa preschool to ano po, sa kinder yan po.
0: Talaga bang ikaw sa karanasan mo, masasabi mo ba na talagang mayroong batang salbahe?
10: Yes po, mayroon po.
0: Mm-hmm.
10: Lalo po, sa kapatagan ko, ma'am. I'm sorry po. Kasi po dahil po minsan, di ba po, one time po, meron po akong bata, medyo malaking bata. Tapos, syempre po, unat po, nakahalo po sa mga kaita. Kasi po yung last, yung pong project na pinagturuan ko po before, ay project po siya sa mga aita. So, tumanggap po kami ng mga unat din. So, yun po, meron po talagang sa bahay na bata na tinapong po yung tumbler po talaga, nagwawala nga.
0: Talaga?
10: Yes po. Yes po.
0: So, ano?
10: Tapos, sinayang mo? Po. Tapos po, after po nun, sabi ko po sa kanya, sabi ko, hindi ikaw yung teacher dito, ako yung teacher, so ako yung masusunod. Sabi ko po sa kanya. So, yun. Kinausap ko po siya. Tapos po, after po nung kinausap ko, kinabukasan po, nag-sorry po siya sa akin. So, yun po, siguro effective naman po yung ginawa ko sa kanya kung paano ko po siya disiplinahin. So, yun po.
0: Oo. Pero kinausap mo din yung magulang.
10: Yes po. Kinausap ko po yung parents after po nun na ganun nga po yung behavior po ng bata. Sinabi ko po sa kanya.
0: Oo. Kasi, di ba, kailangan bata pa lang makukorek na yan sila.
10: Yes po.
0: Otherwise, magiging sakit ng lipunan natin yan. Di ba?
10: Yes po, ma'am. Si bata pa lang
0: disiplinahin na.
10: Pero na pong ganun ng mga behavior.
0: Okay. And, so far, no, ano yung masasabi mo na parang very fulfilling sa iyo sa napili mo ngayon na profession?
10: Siguro po, fulfilling po siya sa akin. Fulfilling pa rin naman po siya yung una ko kung nagtrabaho, kasi po related po siya sa mga trabaho ko po, yung pagtuturo. Pero siguro po ngayon po, ma'am, mas fulfilling po siya kasi po, dahil po, hindi naman po after po sa sahod, pero dahil isa din po siya sa mga pangarap po ng mga parents ko na nakapasok po ko dito po. Para siguro po, pangalawa na lang po yung sahod, ma'am. Dahil po, makakatulong po ako sa kanila. Pero po, dahil yun po yung pangarap nila na makapasok po ako dito, yun po yung fulfilling po para sa akin, sa DepEd po. Although mahirap po, siyempre nag-a-adjust pa lang po ako ngayon, ma'am. Medyo mahirap po siya para sa akin. Yun po.
0: And ano yung, kumbaga parang pagkakataon na din siguro, no, na maipaabot mo sa mga kinauukulan, kung meron man, yung sa tingin mo ay mga pangangailangan pa na nakikita mong makatutulong sa iyong pagtuturo at sa kalagayan ng mga mag-aaral. Ayan, ano yung pwedeng maitulong pa?
10: Siguro po yung una, yung maitulong, yung pong una-una, yung unang-una po kasi dapat hygiene po eh, di ba po? So dito po kasi medyo mahirap po yung tubig. So, meron man po yung tubig, ma'am, pero hindi po siya talaga ganun, hindi po siya ganun ka, kasi medyo mahina po yung ng tubig eh. So, hindi po, imbis na po, medyo malapit na po sana yung mga kababayan ko dito, ma'am, na makapag-igib or yung po, maka-access sa tubig. Kung punta po kami, ma'am, sa ilog, ma'am, sa baba, sa sapa po pala, ma'am, sorry po, sa sapa, para po maglaba, so maligo. So minsan po, at saka yung tubig din po, ma'am, na iniinom, so hindi po siya ganun
0: kalinis.
10: Opo. Although mayroon pong ma'am, mayroon bukal po siya, pero po minsan po, syempre hindi po tayo hindi po siya, wala po siyang assurance na malinis po talaga yung iniinom po namin na tubig. Kasi syempre po minsan, yung pong mga bata rito nagkakasakit or yung pong magkakaroon po ng mga, ang tawag po doon, ma'am, yung sa mga mga bata. Opo, amoeba or ganun po.
0: Okay.
10: Tapos po, yun po.
0: Oo, tama naman. So, kung halimbawa mayroong mga magdo-donate sa inyo dyan, paano nila kayo ma-re-reach? Paano maipapaabot yung tulong? Saan?
10: Sa pamagitan po siguro po, ma'am, ng cellphone number or kung ano po yung pwedeng ma-access po na galing sa amin, papunta po sa kanila.
0: Aha. Kayo, no, paano, like yung nabanggit mo, no, yung hygiene, siguro yung iba mahilig magkolekta pag nagta-travel, no, yung mga toothbrush, toothpaste sa hotel, yung mga ganon, baka pwede yon. Tapos yung iba yung iba mga nagse-seminar.
10: Chinelas po, ganyan, ma'am.
0: So paano, saan ipapaabot yan?
10: Pwede po siguro, hindi ko po alam kung direct sa akin or sa school. Hindi ko po alam kung paano eh.
0: Or pwede siguro nga sa school. Oo. So paano yun? Okay. Kung halimbawa papadala sa school, ano yung address or...
10: Siguro po, ma'am, pwede pong ma-access. Chieftain po. Yung chieftain po namin dito, ma'am.

0: toothbrush, toothpaste, powder, 'di ba? Oh. Ayun, mga care packages, ayun pala tawag. Okay. So ano pong number, ma'am? Oho.
1: Wait lang po, ma'am.
0: Ah, okay. Sige. So okay. So ayan po, no? Yung number po na ibibigay ni Teacher Janet, diyan po kayo pwedeng mag-text o kaya naman makipag-ugnayan sa kanila kung gusto niyo pong tulungan, no, yung mga AITA or negrito na mga kids, no, na tinuturuan po niya. Ayan.
1: At ito, oh, ito po, okay, ma'am, yung number. 0930 449 449 8820 8820. Si Jaymar Arcibal po, ma'am.
0: Ayun, okay.
1: Yung chieftain po.
0: Ah, okay. Chieftain. Pakiulit lang, ma'am po, ma'am. At baka yung iba ay ngayon pa lamang kukuha ng kanilang lapis at papel. Ayan. Pakilista na din sa atin. Mm-hmm. Go ahead
1: 0930 449 8820 po. 8820.
0: Ayun. Okay, sige. Maraming salamat po sa inyo. And mabuhay po kayo, Ma'am Janet, no? At hangad po natin na sana po ay mas marami pa po kayong matulungan na mga kabataan.
1: May
0: pa-shoutout po ba kayo?
1: Wala naman po.
0: Okay, sige po. Thank you. Thank you so much, teacher.
1: Thank you po.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
0: 2:46 ang ating oras. Inyo pong napakinggan ang kwento ni Teacher Janet, no? At doon po sa mga mayroong mga, sabi ko nga, mga sobra naman, no, mga labakara or bimpo or yung mga malilinis naman po, no. Oo, ay baka pwedeng maipadala ninyo. Ayan, kanina binanggit niya yung number. Anyway, oras po muna natin, 2:47 ng hapon. Dito muna tayo sa ating mga balitaan. Umano yung insidente ng pamamaril. Sa isang paaralan sa Barangay Payatas, pinabulaan na naman ng QCPD. Si Dayan Layar sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dayan?
3: Chico, QCPD ang kumakalat ng mga Facebook post kaugnay ng umano'y insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Barangay Payatas, Quezon City. Ito'y matapos na maberipika na walang katotohanan ang naturang impormasyon. Batay sa inisyal na investigasyon, bandang alas 9 ng umaga, dumalo sa pulong ang mga tauhan ng Payatas Bagong Silangan Police Station kasama ang mga opisyal ng paaralan na makarinig ng malakas na ingay mula sa ikalawang palapag ng gusali. Agad na rumesponde ang mga pulis upang beripikahin ang sitwasyon. Sa isinagawang assessment, na pag-alaman na ang malakas na tunog ay nagmula sa isang kalapit na construction site na napaggamala ng mga estudyante ng putok ng baril, pero walang naganap na insidente ng pamamaril sa lugar. Ayon sa QCPD, walang naitalang nasugatan sa insidente at naipagpatuloy ang klase sa paaralan. Muli ring pinaalalahanan ng QCPD ang publiko na iwasang magbahagi ng mga hindi beripikadong impormasyon sa social media upang hindi makapagdulot ng takot at pangamba sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
0: Samantala, kaugnayan ng karahasan sa digital exposure ng mga estudyante, pinasusuri po ni Senate President Sherwin Gatchalian. Si Ninfa Asuncion sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naghain si Senate President Sherwin Gatchalian ng isang resolusyon para siyasatin ang epekto ng online gaming platforms at paggamit ng social media sa mga bata, kabilang ang mga papel ng mga ito sa pagtaas ng bilang ng karahasan sa mga paaralan. Sa paghahain ng Senate Resolution 488, layo ni Gatchalian na magrekomenda ng mga polisiya at magsulong ng mga panukalang batas para maprotektahan ang mga batang Pilipino laban sa masamang epekto ng unregulated digital exposure. Inihain

0: Kachalya ng resolusyon matapos ang sunod-sunod na karahasan sa mga paaralan sa bansa, kabilang ang pamamaril sa San Jose National High School sa Lungsod ng Tacloban na kumitil sa buhay ng tatlong mag-aaral. Ayon sa mga ulat ng polis, labis na na-expose sa mga suspect sa Gorebox, isang graphic violence simulating online game na kalaunay pansamantalang pinablock ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education noong nakaraang taon, sinabi ng DepEd na mayroong 103 na insidente ng bullying na ang nauwi sa karahasan mula November 24, 2022 hanggang April 7, 2025. Giniit ng Senate President na hindi na maaaring baliwalain ang epekto ng walang kontrol na digital exposure sa mga kabataan at panahon ng tiyakin kung sapat ang mga polisiya para maprotektahan sila. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
2: Due process sa kasong legal na kinakaharap ni Senator Rodante Marcoleta. Dapat daw pong igalang ayon sa isang pari. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tawagan si Reverend Father Jose Rito Bong Sarabia sa lahat ng panig na igalang at tuparin ang mandato ng proseso na itinakda ng saligang batas. Ito ang inihayag ng pari sa gitna ng isinasagawang kilos protesta ng INC para kay Senator Rodante Marcoleta. Ang kaso laban kay Marcoleta ay nag-ugat sa sarili nitong pag-amin na tumanggap siya ng 75 million pesos na campaign funds mula sa kanyang mga kaibigan noong midterm elections. Gayunpaman, nabigo ang senador na ideklara ito sa kanyang SALN at sa Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Hinimok din ni Father Sarabia ang publiko na igalang ang anumang magiging desisyon ng Office of the Ombudsman at hayaang umusad ang legal na hakbang. Narito ang pahayag ni Father Bong Sarabia.
4: We just have to follow the Ombudsman and the due process. Sinunod po yan ni Madam De Lima, Congresswoman De Lima, yung due process. So, nawa sundin nila ang due process. Kung ano man yung maging desisyon ng Ombudsman, sana sumunod sila Marcoleta, sila Mike Defensor, and other allies of Duterte.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
2: Manila Local Government, pinag-iingat daw po ang publiko sa inaasahang malakas na pag-ulan ngayong hapon. Si DK Zarate sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: DK. Okay, babalikan po natin si DK Zarate. Samantala, mga Pilipino sa France ligtas mula sa epekto ng heat wave. Si Luisa Irispe sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kinumpirmaan ni Philippine Ambassador to Paris Eduardo Jose de Vega na walang Pilipinong napaulat na nasaktan o apektado ng heatwave sa France. Sa isang panayam kay de Vega, sinabi niyang karamihan naman sa mga Pilipino na nagtatrabaho roon ay indoors, kaya hindi gaanong apektado ng init. Gayunpaman, nakatutok pa rin sila sa kalagayan ng mga Pinoy sa naturang bansa. Patuloy namang pinapayuhan ng mga Pilipino roon na umiwas muna sa paglabas, lalo na ang mga nakatatanda, buntis, mga bata at may sakit. Laging uminom ng tubig at kung lalabas naman ay magsuot ng light-colored na damit at kung maaari ay magdala ng wet wipes sa tubig upang hindi maging dehydrated. Matatandaan na noong buwan ng Hunyo, pumapalo sa 40 degrees Celsius ang init sa iba't ibang lugar sa France na hindi karaniwang nararanasan sa naturang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
2: Muli po nating balikan si DK Zarate sa kanyang balita. DK?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naglabas ng localized thunderstorm advisory ang lokal na pamahalaan ng Maynila ngayong hapon. Inaasahang makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng lungsod ng Maynila na inaasahang tatagal ng 2 hanggang sa 3 oras. Dahil dito, pinapayuan ang mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho dahil sa madulas na daan. Pinapayuan din ang mga residente na huwag lumusong sa baha dahil sa posibleng makakuha ng sakit. Para sa kahit anong emergency, maaaring tumawag sa hotline ng Manila DRRM Department na 02-8463-3295 at 0950-700-3710. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
2: And with that, kami po naman ay magpapaalam na. Maraming maraming salamat sa ating mga nakasama dyan po sa Marulas Transmitter. At dito po sa studio, kasama natin sina Engineers Marvin Toledana, Matet Segovia, and Ms. Mary Ann Milios. Ang atin naman po mga executive producer, si Ms. Tess Ramirez at si Eyes Adan. Ako po si Jamie Quinto, nag-iwan sa inyo ng isang magandang hapon, mga kawan trabaho.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
7: Always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Apat na minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Isa sa dalawang Children in Conflict of the Law o CICL na sangkot sa shooting incident sa loob ng paaralan sa Tacloban, isa sa ilalim na sa preliminary investigation process ayon sa Department of Justice. Nagbabalita si DK Sarate.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sasalang sa preliminary investigation process ang 15-anyos na Children in Conflict with the Law na sangkot sa walang habas sa pamamaril sa kanyang kamag-aral sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay DOJ Undersecretary Ian Dato, na i-inquest na sa Tacloban City Prosecutor's Office noong June 24, 2026 ang nasabing estudyante na kinasuhan ng 3 bilang na murder at 2 bilang ng attempted murder. Sa ngayon, nananatili sa Rehabilitation Center sa Region 8 ang 15-anyos na CICL. Gayun din ang 14-anyos na si Alias Nash at sumasailalim sa intervention program ng DSWD. Nasa korte na ang pagpapasya kung gaano sila katagal sa rehabilitation center at kung anong klaseng intervention program ang kanilang pagdadaanan. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Dating House Speaker at late Representative Martin Romualdez, hindi kailanman idinawit ni dating DPW Secretary Manuel Bodoan sa anomalya ng flood control taliwas sa pahayag ng Office of the Ombudsman. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Binigyan diin ng kampo ni dating House Speaker at late First District Representative Ferdinand Martin Romualdez na kailanman ay hindi siya idiniin ni dating Public Works Secretary Manuel Bunoan sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Attorney Adi Fajardo, tagapagsalita ni Romualdez, nakakabahalang ulat na balak gamitin ng Office of the Ombudsman si Bunoan bilang state witness upang ituro ang mambabatas. Inilarawan pa ni Fajardo si Bunoan bilang most polluted at not least guilty source, kaya questionable ang kanyang kredibilidad. Ayon kay Fajardo, bago pa man ang mga nangyaring ito ay hindi nabanggit si Romualdez ni dating Sekretary Bunoan kahit sa opisyal na pahayag na isinumite sa ICC na nag-imbestiga sa flood control scam. Duda ang kampo ng mambabatas kung bakit patapos ang higit isang taon ay kapalit ng immunity ay ituturo si Romualdez ng dating kalihim. Sa halip na gawing testigo, iginiit ni Fajardo na dapat papanagutin si Bunoan at piliting isauli sa kaban ng bayan ng 1 bilyong pisong kickback na umunay natanggap nito mula sa mga proyekto. Sa kabila nito, inulit ni Fajardo na walang kinalaman si Romualdez sa pagpupondo, pagpili o pagpapatupad ng flood control projects. Gayunpaman, tiniyak ng tagapagsalita na walang balak magtago o takasan ni Romualdez ang anumang legal na proseso at handa itong harapin ang anumang kasong isasampa ng ombudsman. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: NCRPO, naka-full alert status pa rin para sa kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Detalye sa live report ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nananatiling naka-full alert status ang National Capital Region Police Office sa kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, nakabantay pa rin sila sa magiging pagtitipo ng mga miyembro sa Luwasang Bonifacio. Nasa 2,000 pulis din ang nakadeploy at nakapaligid sa lugar para magpanatili ng kapayapaan dahil inaasahang aabot pa rin sa 1,000 ang magtitipon ngayong araw sa Manila. Tututukan din ng NCRPO na hindi lalagpas sa Liwasang Bonifacio ang pagtitipon dahil dito lang sila pinapayagan na isang Freedom Park. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Luisa Erispe. Samantala, maximum tolerance, patuloy na paiirali ng pulisya sa rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio ayon sa NCRPO. May live report si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, Omar, katulad nga ng ipinatupad sa People Power Monument sa Quezon City, pairalin pa rin ng NCRPO ang maximum tolerance sa pagpapatuloy ng rally o pagtitipo ng mga miyembro ng religious group na Iglesia ni Cristo sa Maynila. Ayon nga kay NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, kabilang sa kanilang paghahanda na yung posibleng pag-spillover o paglagpas ng mga dadalo sa aktibidad sa kalsada, lalo na at may kaliitan ng Liwasang Bonifacio. Una na nga nag-abiso ang pulisya at local government unit ng pagsasabi ng mga kalsada malapit sa Liwasang Bonifacio at paligid ng Malacanang para sa pagtiyak ng kaayusan at siguridad. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, AJ Ignacio. NCRPO nakahanda sakaling kailanganin ng dagdag na puwersa kaugnay ng isinasagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Manila. Live report hatid sa atin ni Diane Layar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Omar, nakahanda ang National Capital Region Police Office o NCRPO sakaling kailanganin ng dagdag na puwersa kaugnay ng isinasagawang rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, INC, sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Sa panayam ng media sa Campo Crame kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, sinabi niya na inaalam pa nila yung sitwasyon ugnay nga sa banta sa rally. Ayon kay Asilo, nananatili naman ang full alert status sa buong hanay ng NCRPO ngayong araw. Sa ngayon, sinabi ni Asilo, hindi pa sabi kung hanggang ano oras magtatapos ang programa, bagamat Freedom Park ang Liwasang Bonifacio, maaari pa rin magpatupad ang lokal na pamahalaan at pulisya ng tinatawag na reasonable regulation. Ibig sabihin, maaari pa rin magtakda ng oras na nga pagsisimula pagtatapos sa rally ng INC. Sinabi ni Asilo, patuloy namang makikipag-ugnayan ng NCRPO sa mga organizer ng pagtitipon sa Liwasang Bonifacio. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Diane Layar. Panukalang magpapababa ng remittance fee sa mga OFW, ipinalawagan ni Senador Joel Villanueva upang maipasa. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Nilawagan si Senador Joel Villanueva na mapabilis ang pagpapasa ng panukalang batas na magbibigay ng mas malaking proteksyon sa mga overseas Filipino workers laban sa mataas at hindi malinaw na remittance fees. Ito ay kasunod ng inisyatiba ng Department of Finance o DOF na humanap ng mga paraan para mabawasan ang singil sa pagpapadala ng pera ng mga OFW sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Ayon kay Villanueva, nagbibigay ito ng panibagong pagkakataon para maisulong ang OFW's Remittance Protection Bill o ang Senate Bill 1917 na inaprubahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa noong March 2026. Sa ilalim ng panukala o obligahin ng mga remittance service provider na malinaw na ipakita ang lahat ng bayarin at foreign exchange rate para mabawasan o maiwasan ang hindi makatarungang kaltas sa ipinapadalang pera ng mga OFW. Ipinagbabawal din ng panukala ang biglaan o unilateral na pagbabago sa mga singil. Inaatasan ang konsultasyon sa mga stakeholder bago magpatupad ng fee adjustment at nagpapataw ng parusa sa mga lalabag. Ayon kay Villanueva, layunin ng panukala na tiyakin ang patas sa sistema para sa mga OFW sa pamamagitan ng mas malinaw na remittance costs, mas matibay na consumer safeguards at mas mataas sa pananagutan ng mga financial service provider. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binati ang ina ni dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos para sa kanyang ika-67 taong kaarawan. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Binatay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos kaugnay ng pagsapit ito sa kanyang ika-67 taong kaarawan. Sa social media post ng presidente, sinabi nitong ilan lamang ang pinagpapala na umabot sa edad na 97 habang kakaunti din ang nabibigyan ng biyayang gugulin ng mga taong o taong iyon na napaliligiran ng mga anak, apo at mga apo sa tuhod. Sa paglalarawan naman ni Pangulong Marcos sa kanyang ina ay ipinahayag nitong namuhay ang dating First Lady ng isang pambihirang buhay, isang buhay na nakasaksi sa kasaysayan, humuhubog sa kanilang pamilya at nag-iwan ng hindi mapapawing alaala sa bansa. At sa mga dekada ng paglilingkod sa bayan ni Ginang Marcos ay ipinahayag ng Pangulo na marami itong buhay na nabigyan ng inspirasyon at hanggang ngayon ay patuloy na naaalala dahil sa kanyang mga nagawa. Dagdag ng Pangulo na ang dating unang ginang ang puso ng kanilang pamilya at ang pinakamabuting ina na maaari nilang hilingin. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mas pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating, at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas, news nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
11: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, Sports Radio 918, Radyo Magazine 1278, at Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3,
10: Radyo Pilipinas World Service,
0: Sports Radio,
11: Radyo Magazine,
0: Servicio Publiko, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Ito ang Presidential Broadcast Service,
10: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
13: Stan Brownlee sat out both games, while Mike Phillips did not see action against the Bulls, but the decorated coach said both players will be ready to go on Friday. After facing New Zealand, the Filipinos will travel to Perth for another stern challenge against world number 6 Australia on July 6. Gilas dropped their two previous home games against the Tall Blacks, 66-69, and the Tall Boomers, 66-93, in their second qualification window last February, at the SM Mall of Asia Arena. 12-year-old Filipina skateboarding sensation Maisel Paris Allegato captured two gold medals at the Mystic Skate Cup in Prague, Czech Republic. The world number 23 and reigning Southeast Asian Games women's park champion topped the ladies' bowl event with a total score of 79.67, besting fellow 12-year-old Naya Castro of Spain by 1.67 points. Norway's Maya Spatschek settled for bronze with 69. Allegado then completed a golden double by ruling the ladies' vert event, amassing a total score of 83.67, finishing well ahead of Castro and Lily Strachan of the United Kingdom, who took silver and bronze respectively. Allegado now shifts her focus up to the three major competitions later this year: the World Championships in Park and Street in Asuncion, Paraguay, the 28th Aichi Nagoya Asian Games in September, and the WST World Cup Street in Utsunomiya, Japan in November. Women FIDE Master Shania May Mendoza and WNM Mage Sebastian are just one win away from claiming the last two spots in the Philippine women's team bound to 2026 World Chess Olympiad in September. Mendoza and Sebastian, who both have 8 points, agreed to a draw after 30 moves in their penultimate round match at the 2026 Philippine National Women's Selection being held in Quezon City. However, the fight's not over, as second seed WFM Gia Doroy remains contender as she stands just a half point behind the two leaders with 7.5 points despite suffering an upset with the Black Peas against Apple Rubin in a 67-move thriller. WIM Bernadette Galas and WFM Cherry Ann Mejia also split the point between them, while WNM Kate Ordizos earned her second win in the tournament against WNM Hart Padilla. In the 14th and final round late this afternoon, Mendoza takes on Mejia, while Sebastian and Doroy duke it out against each other. Rubin will face Ordizo and Padilla as match up against Galas. The top two in the selection tournament will join WGM Janelle May Fraina, WIM Rueli Canino, and WIM John Jodelin Fronda in the 46th FIDE Chess Olympiad slated September 15 to 27 in the ancient Silk Road city of Samarkand, Uzbekistan. Meanwhile, international master Jan Emmanuel Garcia kept a slight advantage at the top of the 2026 Philippine National Chess Championship Battle of the Grandmaster standings. Garcia claimed a draw by threefold repetition rule with GM Darwin Lilo to improve to 9 points from 6 wins and 6 draws. He remains ahead of Lilo, who is close behind with 8.5 points for second. Garcia will hope to close the tournament with a victory against WIM Rueli Canino. Lilo will face WGM Janelle May Fraina in his final match. Meanwhile, IM Michael Concha defeated IM Paolo Bersamina to remain in third with 8 points and hold a half-point lead over GM Daniel Quizon, who outwitted Phil Martin Casiguran. Quizon can still clinch his ticket to the World Olympiad if he beats IM Ronald Bancod, and Concha loses to IM Mark J. Bacoho in the final round later today. At stake are the three coveted spots in the Philippine men's team that will represent the country at the World Chess Olympiad, one of the most prestigious international team competitions organized by FIDE. Alas, Pilipinas fell prey to Japan 20-25, 17-25, 24-26 and absorbed its first loss in the AVC Girls Under-18 Championship on Thursday at the Terminal 21 Hall in Nakhonra Chasima, Thailand. The Filipinas put the pressure on the Japanese side in the extended third set but failed to force a fourth frame. The Philippines now has a 1-1 record in Pool C. The Alas girls defeated Iran in its opening game on Wednesday 29-19, 19-25, 25-23, 25-18. Japan, on the other hand, stayed spotless in two games and inched closer to reaching the quarterfinals. The Philippines will try to keep their quarterfinal hopes alive against Indonesia on Friday, July 3. Junior World Champion Judy Peralta headlines a six-man Philippine weightlifting team in the 2026 IWF World Youth Championships from July 5 to 11 in Cali, Colombia. Peralta, who won 3 golds in the girls' 55-kilogram division at last year's Worlds in Lima, Peru, will compete in the 53-kilogram class this year. Joining Peralta in the women's team are Alexandra Andias, 48 kilograms; Althea Bacaro, 44 kilograms; Rian Cabalida, 69 kilograms; and Jaya May Paglagtio, 77 kilograms. Diaz and Bacaro are also entering the tournament as title holders. Diaz captured 2 golds and 1 bronze in the 45-kilogram division last year, while 14-year-old Bacaro won 1 gold, 1 silver, and 1 bronze in the 40-kilogram class. Meanwhile, Cabalida and Palagtio, both champions in the Presaa Games and the National Open, will be making their World Youth Championships debut. Completing the Philippines delegation are J.R. Colonia and Kirby Kent Alasas, who will compete in the boys' 56-kilogram and 60-kilogram divisions, respectively. The team will be accompanied by coaches Tony Agustin, Gregorio Colonia, Christopher Boreros, Alan Diaz, and Dominic Santos. We go to Taekwondo. The drive to build a house of champions continues as the Philippine Taekwondo Association, or PTA, stages the PTA National Taekwondo Pumsi Championships on Sunday, July 5 at the Ninoy Aquino Stadium. The association, through the able leadership of Grandmaster Sung Chung Hong, expressed confidence as they discover a new batch of talents from the more than 2,000 Taekwondo Jins who have confirmed participation in the one-day event. Competitions will be recognized Pumsi and Freestyle Pumsi with individual fair and team events. Pumsi has, as in the past, has consistently attracted a large following for its well-choreographed patterns of movements, not to mention the practice of Taekwondo well-respected principles. Respected club teams including Central Gymnasium, Meta Taekwondo, and Discovery Plus are in the exciting battle with top collegiate squads like Ateneo, Xavier School, USD, UP, Diliman, and La Salle. Also fancied to do well are teams from the Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Pangasinan, Isabela, Pampanga, Cavite, Laguna, Bacolod, Iloilo, Cebu, Leyte, Cagayan de Oro, Davao, and Gensan. Team Philippines campaign in the 2026 Junior League Baseball Asia Pacific and Middle East Regional Tournament ended in a 7-4 semifinal loss to Japan. Represented by Taguig Charter, in the Philippines reached the semifinals after sweeping the elimination round with victories over Hong Kong 4-3, India 14-7, and Thailand 11-3. The Philippines also bowed out on the 2026 Little League Basketball Asia Pacific Middle East Regional Tournament after falling to host South Korea 10 in the semifinals. Represented by Tanawan City Charter, the Filipinos bounced back from an opening game defeat by winning four straight games against Thailand 10-0, China 2-1, Guam 2-0, Hong Kong 7-1 to advance to the Final Four. In esports, Team Philippines secured a spot in the main event of the Esports Nations Cup 2026 Dota 2 tournament after defeating Thailand 2-1 in the upper bracket final. After dropping game 2, the Filipinos bounced back with a coordinated rotation and strong lane control for a 36-13 game 3 victory. Cade support player Mark Shanks Redira starred on Rubik

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 7 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Department of Justice Panel of Prosecutors nagsasagawa na ng case build-up kaugnay ng pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Nagbabalita si D.K. Sarate.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagsasagawa na ng case build-up ang Department of Justice kaugnay sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Si de la Rosa ay may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ayon kay Undersecretary Ian Bato, nagsagawa na sila ng ocular inspection sa gusali ng Senado noong June 30. Patuloy din ang pagkalampan ng ibang ebidensya, kopya ng CCTV camera at iba pang materyales na magagamit sa kanilang isinasagawang investigasyon. Ito ay para matukoy ang pananagutan kung meron man ang mga individual na posibleng naging daan o tumulong para sa tumakas si de la Rosa. Sa ngayon, kailangan pa nila ng sapat na panahon para bumuo ng mga ebidensya para malaman kung may nangyaring sabwatan, sino-sino ang dapat kasuhan at anong kaso ang posibleng ihain. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isang mahalagang yugto para sa Pilipinas. Para niya kay Monsignor Mel David, umaasang magpapasya ang Senator Judges para sa tama. Mula kamera may ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinarawan ni Monsignor Mel David ng Paranaque City na ang nalalapit na pagliligis ni Vice President Sara Duterte ay isang mahalagang yugto ng pagpapasya para sa Pilipinas. Sa kanyang humili sa ginunap na misa kaninang umaga sa Chapel of the Nativity ng Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, sinabi nito na inaabangan na ng mga Pilipino ang July 6 bilang pagkakataon upang makabangon muli ang bansa. May sahe ni Father David sa public at private prosecutors, bitbit nila ang tungkulin at pasani ng mailabas ang katotohanan matapos ang ilang taong pagkadismaya ng publiko sa maling paggamit ng pondo. Tinimok din niya ang mga prosecutors na kumuha ng lakas hindi mula sa kapangyarihan at posisyon kundi mula sa pananampalataya at konsensya. Umaasa din sa David na magpapasya ang Senator Judges Pabo sa kung ano ang tama. Kumpiyansa siya na marami sa mga senador na uupo bilang judge na makukumbinsi at iboboto ang katotohanan. Narito ang pahayag ni Monsignor Father Mel David.
4: And in presenting the truth, I do believe many of our senator judges will finally be convinced and vote for the truth. Vote for the truth. Kaming inyong mga kaparian ay hindi kailanman magsasawang mag-alay ng taimtim na pananalangin upang ang inyong gampanin ay maisakatuparan ng buong ninaw.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Bagos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senador Erwin Tulfo nangakong rerepasuhin ang Oil Deregulation Law. Mula Senado, si Ninfa Asuncion sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Umiyak ni bagong Senate Committee on Energy Chairman Senator Erwin Tulfo na rerepasuhin niya ang Oil Deregulation Law para magkaroon na ng kontrol ng gobyerno sa presyohan ng krudo. Ang Oil Deregulation Law ay naisa batas noong 1998 at itinuturing ni Tulfo na lumang batas na nangangailangan ng modernong pagbabago na angkop sa kalagayan ng bansa. Ayon kay Senator Erwin, ito ay para hindi na muling mangyari ang mga kadudadudang kalakaran sa pagpapresyo kung saan sa sandaling tumaas ang presyo sa pandaigdigang merkado, nagtataas na rin agad ng mga gasolinahan sa mismong susunod na araw. Ngayong araw, nagkaroon ng pagdinig ang komite kung saan tinalakay ang mga panukal ng batas para sa amyenda sa Oil Deregulation Law at ang pagtatatag ng Petroleum Reserve. Pinanggit din ang chairman ng Energy Panel ang mga oportunidad na inihain ng mga opisyal mula sa United Arab Emirates para sa pagtatayo ng mga oil reserve o reserba ng langis sa bansa. Sinabi naman ni DOE Secretary Sharon Garin na kasalukuyan na silang nakikipag-usap hindi lang sa mga opisyal ng UAE, kundi maging pagdating sa mga opisyal ng Japan para sa paglikha ng Kapwa National Oil Reserve at Strategic Oil Reserve mula Senado para sa Bagong Pilipinas. Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Armed Forces of the Philippines o AFP walang namomonitor na banta sa kabila ng pagtataas sa red alert status sa National Capital Region sa gitna ng nagpapatuloy na rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Manila. May live report si Diane Layar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, sa Omar Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines o AFP na wala itong namomonitor na anumang banta sa seguridad kaugnay ng nagpapatuloy na kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo INC sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ito ang iginiit ng AFP sa kabila ng pagpapatupad ng red alert status sa lahat ng unit nito sa National Capital Region. Ayon sa AFP, karaniwang hakbang itong pagsasailalim sa red alert status upang matiyak ang kahandaan ng kanilang mga tauhan at mga kagamitan sakaling kailanganin ng suporta ng militar sa mga civil authorities alinsunod sa konstitusyon at mga umiiral na batas. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng AFP sa Philippine National Police at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan, matiyak ang kaligtasan ng publiko at masiguro na tuloy-tuloy yung paghahatid ng mahalagang serbisyo. Binigyan din ng sandatahang lakas na nananatili itong isang profesional at non-partisan na institusyon na nakatuon sa pagpapatupad ng batas at paggalang sa karapatang tao at pagprotekta sa lahat ng Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Live report ni Diane Layar. National Bureau of Investigation o NBI, planong kasuhan ang nag-post sa social media ng paninira at fake news laban kay NBI Director Melvin Matibag. Detalye sa live report ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinag-aaralan na ng National Bureau of Investigation na kasuhan o umaksyon ng legal laban sa nag-post sa social media na nagsalita umano si Director Melvin Matibag laban sa Iglesia ni Cristo at mga miyembro nito. Bagamat hindi idinetalye ng NBI ano ang mismong laman ng Facebook post, giit ng ahensya, malinaw na ito ay disinformation campaign na layong ma-destabilize ang gobyerno at siraan ang mga opisyal ng pamahalaan. Giit ng NBI, dapat may managot rito, lalo na at may tuturing na fabrication at dissemination of false information ng post. Nilinaw naman ng NBI, kailanman hindi naglabas ng negatibong pahayag si Director Melvin Matibag laban sa INC at sa mga miyembro nito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Luisa Erispe. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
9: Pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publico.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Colab.
14: Sports Radio.
15: Radyo Pilipinas.
16: World Service.
0: ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
0: sa iisang himpila.
11: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
11: mas maraming mararating
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
11: at serbisyo publiko.
12: Radio Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
13: Radio Pilipinas News Nationwide.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon
17: sa Philippine Sports Broadcast.
18: Di papahuli
19: sa mahahalagang kaganapan.
20: 66 Informasyon.
21: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
22: Sports Radio 918.
23: Radyo Magazine 1278.
24: At Radyo Pilipinas World Service.
25: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
26: Mapapakinggan na
27: sa Capital 104.3 FM.
28: Capital 104.3.
29: Radyo Pilipinas World Service.
30: Sports Radio.
31: Radyo Magazine.
32: Serbisyo Publiko.
33: The AM and FM collab.
34: Sa Capital 104.3 FM.
35: Radyo Pilipinas.
36: Radyo Pilipinas
37: and Capital 104.3 collab.
38: Para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
39: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
40: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
41: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
39: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
42: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
39: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
43: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
44: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
45: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
39: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
46: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
39: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat naman.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Hoy, ang oras po natin, 7 minuto makalipas ang alas 4.
4: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
2: Mark in!
4: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
2: Mark out!
4: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Ay, magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Webes, ikalawa po sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Ang lakas po ng ulan diriho sa Metro Manila, dito particular na rito sa Quezon City. Kaya naman pagkakit ko rito eh, talagang kumakanta na kami dito ng ano. Yan! Natumbok mo, Daddy Marvin. Ayan! Oo! Oo! Eh, pagka ganyan eh, oo. Eh, pagka ganyan ang ano eh, ang sistema, mga kaibigan. Ingat-ingat po kayo ha, lalo na nun sa mga nandyan no, sa bahagi ng Liwasang Bonifacio. Silong-silong ho kayo kung wala kayong dalang payong ha. Mas mahalaga po ang kalusugan. Oo, kapag kalusugan ang pinag-usapan, mas mahalaga yan kaysa sa pinaglalaban. Ano po ha? Kasi yung kalusugan natin, yan ho ang tanging kayamanan natin. Oo, health is wealth no. Hangado namin ang inyong kaligtasan dyan sa mga kapatid natin dyan sa Iglesia ni Cristo. Nagsasagawa ho ng kanilang aktibidad dyan. Oo. Eh, sabi ko nga, kanina, importante ang kalusugan kaysa sa pinaglalaban. Kung ano pat, pasasaan pa ang inyong pinaglalaban kung ang inyong kalusugan naman malalagay sa balag ng alangan. Hindi ho ba? Ha? O, kaya ingat-ingat ho. Ha? Pati yung mga uuwi, sa mga kani-kanilang mga tahanan mula sa kanilang mga trabaho, paaralan, ingat po kayo, magdala kayo ng mga panangga sa ulan dahil hindi ubiro ang magkasakit, no? Sabi nga, ano yung sa isang advertisement, Daddy Marvin? Bawal magkasakit, di ba? Bawal magkasakit. Pero itong si Matet Segovia rito, may tangan-tangang mangkok at kutsara. Oo, ano hinihigop mo dyan? Ha? Ha? Sopas. Meron kang hawak na sopas. Mainit na sopas. At meron siyang tangatang pandesal, mga kababayan. Oh. Ang iniinggit mo kami, Matit. Ah, ginuguto mo kami rito. Oo. Oo. Ah, isang kaldero ba dala mo? Aba, isang kaldero pala dala ni Matit. Oh, ay, pa, swak na swak para sa buong tropa. Ano? Yan eh, isang masarap na merienda pagka ganitong hapon eh, no? Isang mainit na mangkok ng sopas at meron kayong pandesal. Samahan nyo pa ng, si Aisa naman ang gusto, champurado at tuyo. Ago, sarap naman talaga. Si Aisa, may dalang arroz caldo. Asaws, naku po, talaga naman. Oo, panalo ang merienda.
2: Mark in! Mark out!
3: Kaya habang kayo ay nagme-merienda sa gitna ho ng malakas na ulan, mga kababayan, kami ni Daddy Marvin, kape lang, solved na eh. Kape lang, katalo na kami. Lalo na yung kape namin ni Kapeng Barako. Ano? Eh, talaga naman. Eh, kape lang, katalo na kami. Ano? Eto, habang ho kayo ay umihigop na mainit na kape, umihigop na mainit na sabaw, samahan nyo po muna ang inyong lingkod, ang inyong fact checker, J. Mark Tagala, hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Ito po ang inyong palatuntunang
4: Mark in, Mark out sa balita, kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Kanina nga po'y bumiyahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungo ho sa Canada para ho sa kanyang 4 na araw na official visit. At mamaya ho, magkakaroon ho tayo ng sabi nga eh, pagpapalalim pa ho rito. Ano bang layunin nitong pagbisitang ito? At ano po mga inaasahan na magiging gains ng Pilipinas? Lalo't dideklara na rin ho ng World Bank na ang Pilipinas ho ay nasa upper middle income country na. Ano bang ibig sabihin nito? Ano bang connection nito sa sikmura ng bawat Pilipino? Yan ang ating tatalakayin sa paglauno ng ating palatuntunan.
2: Mark in! Mark out!
3: Pero wago po yan, natin po muna pasadaan ang mga malalaking balita ngayong araw na ito ng Thursday. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nasa Vancouver, Canada na para sa kanyang 4 araw na official visit. Pulong nina Pangulo Marcos at Canadian Prime Minister Mark Carney inaasahang magpapalakas po sa ugnayang pang-ekonomiya at pansiguridad ng dalawang bansa. Upper middle income status. Tagumpay na naabot ang Pilipinas, bagong income status ng bansa inaasahang makalilikha po na mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ayon po yan sa Department of Economic Planning and Development. Alegasyon po na may kinikilingan sa pagpapatupad ng katarungan. Mali! Ayon o kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. National Capital Region Police Office mananatili sa full alert status sa pagpapatuloy po ng rally ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo dyan o sa Liwasang Bonifacio. Heightened alert status ibinaba mula sa full alert status naman sa buong bansa ayon sa Philippine National Police. Magpapadabat po ng 85 pesos sa dagdag sahod sa National Capital Region, handang sundin ng Employers Confederation of the Philippines at Philippine Chamber of Commerce and Industry. Magpapalawig po ng 50 pesos na price cap sa imported na bigas, pinag-aaralan po ni Pangulong Marcos. Pag-aayon po ng procedural at technical argument sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inaasahan na ng House Prosecution Panel insidente ng pamamaril sa isang paaralan naman dyan sa Tacloban City. Posible may kinalaman sa online extremist group ayon po na 764.
4: Balita, impormasyon at talakayan.
2: Mark in, mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas, 7-8 AM.
3: 14 na, sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon. Sa iba pa pong silip sa mga balita ngayong araw na ito ng Webes. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na opisyal ng naitalaga sa upper middle income country ang Pilipinas. Matapos po ang halos 4 na dekadang pagiging lower middle income country ng bansa. Batay ho yan sa World Bank. Ayon sa Pangulo, sa mga nakalipas na taon, ang mga Pilipino ay nanatili sa pagpapamalas ng kanilang sipag para sa bansa. Ang pagiging upper middle income country ng bansa ay sumasalamin lamang sa nakikita na ng mundo na tiyaga ng mga Pilipino. Sinabi pa ng Pangulo na ang steady economic growth at malawak na stable currency, gayon din ang long-term reforms na ipatutupad ng pamahalaan ay nagpapatatag lamang sa ekonomiya ng bansa kahit na anya sa gitna ng mga pagbabago sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pinatutunayan din nito ang mga progresong nakamit ng bansa dahil lang sa pagiging matatag ng mga Pilipino. Sa panig naman ng Department of Economy, Planning and Development, sinabi ni Secretary Arsenio Belisacan, puspusan ang kanilang mga ginagawang hakbang upang maiatid ang serbisyo sa taong bayan, makalikahon na maraming trabaho. At isa sa mga nakapag-ambag dito ay yung pong pagtaas ng gross domestic product, gayon din ng mga remittance ng OFW at ang pagiging chairman ng Pilipinas ng ASEAN Summit.
2: Mark in! Mark out!
3: Na 16 na sandali makalipas po ang alas 4 na nga po ni NASA, maglalatag naman ang pundasyon para sa isang plan of action ang pulong ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney. Miyerkules ng gabi, bumiyahe ang Pangulo kasama si First Lady Liz Araneta Marcos at ang mga miyembro ng kabinete para sa official visit sa Canada. Ayon kay Pangulo Marcos, layo ng kanyang pagbisita na palakasin ang economic and security ties ng dalawang bansa habang isinusulong ng iba pang kolaborasyon sa ilang larangan. Ang inaasahang framework ng plan of action ng dalawang bansa ay inaasahang magsisilbing gabay para naman sa pagtutulungan sa hinaharap.
2: Mark in! Mark out!
3: Pinag-aaralan naman ng Philippine National Police ang pagtatatag ng mga anti-bullying help desk para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., layunin ng nito matiyak ang agarang pagtugon sa mga reklamo may kaugnayan sa bullying bago pa ito humantong sa krimen. Ayon kay Nartates na bahagi ito ng suportang ibinibigay ng PNP sa Department of Education o DepEd at napatuloy na maprotektahan ang kapakanan at kaligtasan po ng mga mag-aaral. Kabilang sa mga inisyatiba ng kagawaran ang panukalang mandatory inspection sa mga bag at paglikha po ng mga posisyon para sa school counselors. Dagdag pa ng PNP Chief na pamamahalaan ng mga tauhan ng Women and Children Protection Desk ang bawat timpilan ng pulisya ang mga help desk na ito kapag naitatag na. Tiniyak naman ng PNP Chief na patuloy na makikipag-ugnayan ng PNP sa Department of Education at iba pa kinukulang ahensya ng pamahalaan upang mapalakas po ang kampanya laban sa bullying at mapanatiling ligtas ang mga paaralan.
2: Mark in! Mark out!
3: 19 na sandali makalipas po ang alas 4 na nga po ni pinag-utos po ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking malinis, maayos at may sapat na kapasidad ng mga ilog, estero at iba pang daluyan ng tubig sa mga flood-prone area ngayong tag-ulan. Ayon po kay Public Works Secretary Vince Dison, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng Department of Public Works and Highways sa mga upland kontrabaha para naman mabawasan ang panganib at epekto nito. Kabilang ho sa mga isinasagawa ng DPWH ang pagpapalalim, pagpapalawak at paglilinis sa mga waterways upang mapabuti ang daloy ng tubig ulan. Patuloy din ang operasyon sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Tarlac, Naga at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Saklaw ho ng upland kontrabaha ang Cebu, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro at Maguindanao bilang bahagi na rin po ng paghahanda ng pamahalaan ngayong panahon ng tag-ulan.
2: Mark in! Mark out!
3: Kinumpirma naman ng PAGASA na inaasahan nila ang pagkakaroon ng 2-4 na bagyo ngayong buwan ng Hulyo. Ayon po sa State Weather Bureau na PAGASA, patuloy po na nagiging aktibo ng Southwest Monsoon o habagat na nagdudulot po ng paminsan-minsan na malalakas na pag-ulan, partikular na po sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Dagdag pa ng PAGASA, ang unang sabi nga bagyo ngayong buwan ay ang dating low pressure area na naging ganap na bagyong Henry nitong madaling araw ng Miyerkules. Samantala, inaasahan pang pagpasok ko ng mga susunod pang bagyo na papangalan ng Inday, Josie at Quiapo na maaari pong tumama sa Eastern Visayas at Luzon na magpalakas pa sa epekto po ng hanging habagat.
2: Mark in! Mark out!
4: Balita, impormasyon at talakayan.
2: Mark in! Mark out! Sa Balita sa Radyo Pilipinas. 7:08 AM.
3: Ang oras po natin sa buong Kapulauan Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publiko!
3: Alas 4:21 ng hapon.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin,
9: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: Good news,
12: yay!
2: Good vibes, i-mark in muna yan. Fake news,
12: fake news,
2: disinformation,
12: disinformation,
2: mark out mo na yan.
5: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas,
5: report.
3: Tanggap muna tayo ng mga pag-ulat mula po sa labas ng impilan sa oras na alas 4:24 ng hapon. Senate President Sherwin Gatchalian, suportado po ang reforma sa energy sector ng bansa. Tali mula kay Ninfa Asuncion. Ninfa?
13: Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian ang reforma sa patakaran sa sektor ng enerhiya sa bansa. Ito ay paraan niya matiyak ang matatag na supply ng langis, patas na presyo at mabawasan ang pagiging dependent ng Pilipinas sa imported na langis. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy ngayong araw, sinabi ni Gatchalian na matapos ang naranasang krisis sa Middle East ay naobserbahan niyang maraming kahinaan ng energy sector na kailangang matugunan. Una, dapat anyang pag-aralan ang mga paraan para mapataas ang domestic oil inventory at paano maaaring makipagtulungan ang gobyerno sa pribadong sektor para mapalawak ang inventory capacity ng bansa. Ikalawa, ang infamous replacement cost na naging major issue at pangunahing dahilan kung bakit agad tumataas ang presyo ng langis sa bansa kapag tumaas ang presyo nito sa pandaigdigang merkado. Pero kapag naman bumaba ang global oil price ay napakatagal bago bumaba ang lokal na presyo ng mga langis sa mga gasolinahan. Giniit pa ni Gatchalian na kailangan na ring matigil ang pagiging independent ng bansa sa importe ng langis kung saan 90% ng ating energy supply ay mula sa gitnang silangan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas, report.
3: Samantala, isang pari ng Simbahang Katolika sinabing binibigyan laya ang kanilang mga miyembro at hindi kinokontrol ang kaisipan ng mga ito. Detalye mula kay Melanie Valdez Reyes. Lan?
11: J-Mark, nanindigan si Father Bong Sarabia na binibigyang layan ng Simbahang Katolika ang mga miyembro nito na pumili at magpasya batay sa kung ano ang sa tingin nila ay tama at naayon sa kanilang pananalig. Ayon kay Father Sarabia, hindi kinokontrol ng simbahan ang kaisipan ng mga Katolikong mananampalataya o Catholic faithfuls, hindi tulad ng ilang kulto o sekta na sumusuporta sa kasinungalingan at pagnanakaw na tahasang taliwas sa kalooban ng Diyos. Ito ang naging reaksyon ng pari sa gitna ng ikinasang malawakang rally ng Iglesia ni Cristo na nagpapakita ng suporta kay Senator Rodante Marcoleta na nakasalukuyang nahaharap sa kasong plunder o pandarambong. Binalaan at pinayuhan din ng pari ang sambayanan na suriin ang kanilang kinabibilangang reliyon. Anya kung ang isang simbahan ay hindi nag-aakay sa makasapi nito tungo sa katotohanan at katwiran, panahon na upang mag-isip-isip at tumiwalag dito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Father Bong Sarabia.
12: You could always stand. That's the beauty of the Catholic Church. You have the choice. You can even say that you disagree with our leaders. Pero hindi ito pwede sa mga kulto, sa mga ibang sekta, reliyon. They want to control the mind of their faithful. But what I could say is that we are always for truth. No, we are always for justice. Kung tayo ay sumusuporta sa magnanakaw, sa mga sinungaling at wapatay, ano ba ating reliyon, ano ba ating gender, ano ba ating pinaniniwalaan, eh sa demonyo tayo. We better be on the light, on the right path, at ano talaga yung for the common good. So kapag ang ating reliyon ay hindi nagdadala sa atin sa kabutihan, sa katotohanan, at para sa future na maganda ng ating bansa, especially in our democratic and just processes, eh dapat tumiwalag na tayo, pumili na tayo.
11: Eleni Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Medyo grabe doon si Father. Medyo grabe doon. Pero hindi, ito ah. Para at least sabi nga, ano man ho ang ating pinaniniwala ang pananampalataya, di isa pa rin naman ang sinasambay, hindi ho ba? May isang Diyos tayo na sinasambay. At lahat din naman tayo sumasang-ayon na sa pananagutan, no, kapayapaan, kaayusan ng bansa. Ang dapat nating sabi nga i-discern dito, wala namang perpektong tao. Hindi na sabi nga ni, 'di ba nga? Sabi nga ni Kristo sa Biblia, sino mang unang bumato? Ha? Sino mang walang kasalanan ay unang maghagis ng bato sa isang makasalanang ito. Oh, yan ang dapat nating tandaan, 'di ba? Ang importante, ginagawa natin kung ano yung tama, kung ano yung mabuti, kung ano yung kalooban ng Diyos. At sabi nga, at ginagawa natin yan nang hindi tayo nakapamemerwisyo ng tao. Hindi tayo nakapamemerwisyo ng kapwa. Paano natin maihikayat ang ating kapwa kung sa tingin ng natin eh mali ang kumbaga hindi taliwas ang kanilang pangangatwiran sa atin, eh kakalabanin na natin sila. Hindi tayo magkakaisa niyan. Di ba? Samantala, may higit 10 milyong pisong halaga ng ilegal na droga nasa bato sa isang warehouse sa Pasay City. Claimant ng parcel, arrest, tado. Detalye mula kay AJ Ignacio. AJ!
14: Ito J-Mark, aabot nga sa mahigit 10 milyong halaga ng ilegal na droga ang nasabat ng Bureau of Customs at naiapideya mula sa isang inbound parcel sa Central Mail Exchange Center mula Canada. Ayon nga sa PNP Absi Group, ang parcel ay dineklara ng iba't ibang pagkain, personal effects, damit, candy, cereal at iba pang gamit sa bahay nang sumailalim sa routine cargo x-ray screening, manual inspection ng mga tauhan ng Bureau of Customs o BOC. Nadiskubre ang umigit kumulang 2,385 na gramo ng black crystalline substances na pinaghihinalang methamphetamine, hydrochloride na karaniwang kilala bilang ecstasy at shabu na may tinatalayang standard drug price na 10,136,250 pesos kasama ang 942 na naglalaman ng pink na mga parcels na pinaghihinalaang naglalaman naman ng delikadong gamot. Naarestado naman ang claimant ng parcel na American National na 37 taong gulang matapos niyang i-claim ang shipment na naglalaman ng illegal na droga. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Samantala, Pilipinas, wala pang sapat na batas laban doon dito sa tinatawag na nihilistic violence extremism. Yan po yung tawag ngayon doon sa nangyaring mga karahasan, no? Lalo na ang mga sangkot ay mismong mga kabataan. Ayon po yan sa Department of Justice. Detalye niya mula kay DK Sarate. DK!
15: Minado ang Department of Justice na wala pang sapat na batas sa Pilipinas laban sa nihilistic violence extremism. Ayon kaya DOJ Undersecretary Nicolas Felix T, ang nasabing termino ay mula pa sa ibang bansa kung saan sa madaling salita ay inuudyukan ang mga bata pati na rin ang mga nasa tamang edad upang gumawa ng masama tulad ng self-harm, pagpatay, pet harm, mass shooting at iba pa hanggang sa umabot sa mass casualty. Sa kabila nito, nililaw ni T na bagamat wala pang legal framework laban sa NBE, gagamitin muna ang mga umiral sa batas sa Pilipinas. Naniniwala rin si T na dapat bigyan prioridad ang pagbalangkas sa nasabing batas laban sa NBE. Handa namang suporta ng DOJ ang anumang panukalang batas na isusulong sa Kongreso para labanan ang NBE. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Samantala, Edsa Magallanes flyover nagkaroon po ng partial closure o magkakaroon po ng partial closure hanggang Oktubre 15 dahil sasailalin daw ito sa rehabilitasyon at pagkukumpuni ng DPWH. Detalye mula kay Luisa Iris. Pe Luisa!
16: Abiso sa mga motorista, iwasan muna ang Edsa Magallanes flyover southbound tuwing alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga dahil nakatakda itong ikumpuni ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa DPWH, dadaan kasi sa waterproofing, retrofitting at strengthening ang isa sa linya ng kalsada na magtatagal hanggang sa October 15. Tiniyak naman ng DPWH, hindi ito gaanong makakaabala sa mga motorista dahil bukod sa gabi hanggang madaling araw lang ang pagkukumpuni ay bubuksan pa rin ang isang linya. Hinihikayat naman ng publiko na sumunod sa traffic signs at on-site advisories para sa mas maayos na daloy ng trapiko habang isinasagawa ang repair works. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Maraming salamat, Luisa Erispe. Yan po ang mga ulat ng ating mga Radyo Pilipinas Patrol. Yan, ha? Reporters na nagmasugit po nakantamay sa mga pangyayari ho sa labas ng himpila. Ang oras po natin sa buong kapulungang Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Alas 4:35 ng hapon.
7: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin,
18: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
10: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas. Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
20: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
19: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
21: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
19: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Good news!
24: Yay!
23: Good vibes! I-mark in muna yan!
3: Alas 4:37 po ang oras sa buong kapulang Pilipinas. Kanina nga po, no, naibalita natin yung anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inilagay na nga raw po ng World Bank ang Pilipinas bilang upper middle income country. Yan nga po yung pagmamalaki rin ng Department of Development Planning, Department of Economy Planning and Development. At batay ho kasi sa income assessment ng World Bank, umabot na raw po sa $4,850 US dollars, ha? Yung pong gross national income per capita ng bansa na mas mataas daw po sa threshold na $4,636. Nakapag-ambag daw ho rito yung paglago ng gross domestic product, yung pong mga remittance sa mga overseas Filipino worker at yung pagiging chairman po ng Pilipinas sa ASEAN ngayon taon. Ayon po kay Economic Planning Secretary Arsenio Barisakan, nasa kabila po ng mga lokal at pandaigdigang hamon, patuloy pong itataguyod ng pamahalaan ang inclusive growth na siya pong gabay tungo ho sa pag-unlad ng bansa. Para mas malinawan ho tayo dito at para sabi nga maintindihan natin, ano bang connection nito sa ating sikmura? 'Di ba? Kasi pag narinig na ordinaryong Pilipino to, tatanungin 'yan pag narinig yung balitang ano 'yan? Anong kinalaman sa amin 'yan? Ayan. Makakasama po natin ang isa sa mga ginagalang nating ekonomista at chief economist po ng RCBC, Michael Ricafort. Sir Mike, magandang hapon po.
25: Magandang hapon po, Mr. J. Mark at sa inyong mga taga-subaybay. Nice to be back po.
3: Opo. Para sa kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na mga simpleng Juan at Juana de la Cruz, ang tanong nila, ano ba itong upper middle income na country na iginawad sa atin ng World Bank? At bilang ikas ng ekonomista, ano po masasabi niyo po rito? At ang tanong ng ating mga kababayan, ano ba kinalaman nito sa kanilang sikmura?
25: Well, umuunlad yung bansa natin, Sir J. Mark. Kasi kahit pa paano, ano na to, ang tagal na natin hinihintay ito, long overdue. So at least for the past 1 to 2 years, na delay yan, na defer. Kasi dahil, actually, kahit a few years back pa nga ito, gawa nga na nagka-pandemic. Tapos, well, ito sakto naman. At least, 3 years na, or since July 2023, wala nang COVID restrictions. No? At saka yung naging basehan naman, kasi World Bank po yan. No? So, credible. No? Hindi naman kung sino-sino lang. World Bank yung nakahanay tayo doon sa mga bansang lumalago din yung ekonomiya. Per capita income, ibig sabihin yung kita ng Pilipinas at ng bawat Pilipino lumalago, no? Sige, ang tanong po doon, nandun pa rin yung poverty, yes. May poverty incidence, may mga mahihirap pa rin, mayroon pa rin disparity or yung gap between the rich and the poor, Pero ganun pa man din po, umuunlad, nagle-level up po yung bansa natin. Ayun ang importante sa common na tao, kahit paano. O, kasi pag in-average mo yan, yeah, that's another thing eh, yung whole of country approach. Lumalago yung ekonomiya natin. Bakit po? Eh kasi dumadami na yung may hanap buhay in recent years. No? Kasi since 2015, na-achieve na po natin yung demographic sweet spot or demographic dividend or majority ng populasyon ng ating bansa. Naghanap buhay na. Kasi we are more than 114 million Filipinos. And we're the 12th largest population in the world. Bata, ang average age, mga 25 years old. So, mula po ng 2015, yung ibigay nyo, more than, may git kalahati ng populasyon, kumikita na, naghanap buhay na. So, may disposable income, may hanap buhay, may kita, may panggastos. So, kaya, ipunin nyo po yan. Kumbaga, parang, tawag doon, demographic sweet spot or demographic dividend.
3: Mm-hmm.
25: Kaya, natural lang po mangyari yun, na dumadami yung output ng bansa, yung kita, yung hanap buhay. Kasi katunayan, ito po yung sinet ng World Bank. $4,850 per capita per year.
3: Mm-hmm.
25: Eh pag pinesos natin yan ngayon at yung kasalukuyang palitan no, sa 6150 levels, that's 300,000 pesos per year kada mm-hmm. Pilipino
3: mm-hmm.
25: na output. Parang nire-represent dun yung productivity ng ekonomiya natin. Medyo mm-hmm. approximation, syempre, yung kita,
3: yes.
25: yung kabuhayan.
3: Mm-hmm.
25: No? Eh, every month, that's 25,000 pesos. Pero, ganun pa man, hindi naman siya sakto yung kita. Pero, mm-hmm. more or less, ayun yung productivity, yung napoproduce ng bansa natin. Lahat ng produkto, lahat ng servisyo within the country. Ngayon, bakit po tayo umaangat? Sino po ba yung nagpaangat sa atin? Kasi yun ang tanong ng common na tao. No? Kasi, sa remittances, OFW remittances, we're number 4 in the world na pinakamalaki.
3: Mm-hmm.
25: $40 billion per year. $40 billion, we're the 4th largest mm-hmm. after India, Mexico, and China. Ang Pilipinas ang may pinakamalaking ambag o yung biggest source ng nurses sa buong mundo. More than 20% lahat ng nurses na dinideploy sa buong mundo, kaling mm-hmm. Pilipinas. Kasi in an aging population, tumatanda na yung mga nasa developed country. So, maraming bata pa rin sa atin na medyo young population, nakakapag-deploy tayo. Lalo na healthcare, dahil pangangailangan yan ng mga nagkakaedad sa developed countries. O yung seafarer, yung mga maritime workers, yung mga nagbabarko. The Philippines is also the biggest supplier in the world ng seafarers. More than 20 to 25%. And mga high-paying jobs po yan. Kasi una, sa dagat, malungkot. Hindi naman malungkot, depende kung nag-enjoy ka naman sa trabaho mo, di ba? Pero yes. Siyempre, yun ang kapalit nun.
3: Mm-hmm.
25: Tapos may mapanganib, di ba? May hazard sa pag may bagyo, tapos yung risk na, yan, sa Strait of Hormuz, di ba? May mga gera, may mga mm-hmm. pirata, may mga, kaya high-paying jobs yung mga yan.
3: Mm-hmm.
25: No? Kung nga, may optionality yung mga kababayan natin. Yun, kasi, may yung mga kababayan, for the longest time, no, as maybe for the past 20, 30, or even 50 years, saving grace natin yung remittances. Ayun yung nagdadala ng ekonomiya. Kaya nakakaraos yung marami nating kababayan na bibigyan ng magandang buhay. Mm-hmm. No? Kasi dahil kumikita sila doon yan.
3: Yes.
25: Eh, tumaas na yung value ng dollar.
3: Mm-hmm.
25: Eh, 61.50 levels, malapit sa record ay na 61.75. Sila po yung nakikinabang dyan. Compared to nagsimula po yung gera, for more than 4 months ago, February 28th, tumaas pa rin yung dollar ng more than 6%. So, dagdag kita kagad sa kanila yun. For the past 4 years, dumagdag na yung dollar ng 20% from 51, no? Russia-Ukraine war, 51 lang yun. Ngayon, 61, 10 piso na. Oh, for the past, magbula ng 2018, yun nga, di ba, yung sa dato sinasabi, yung purchasing power ng peso na bawasan.

0: patayo silang bahay, bilis ng sasakyan, papaaral na yung mga anak nila sa mga bagadang eskwelahan. Yung ano, yung, at generally, yung mga lifestyle na mas maganda, yung mas maraming spending power, pagkain, leisure, etc. Lahat na lang na posible. No? Tapos yung BPO, pangalawa po yan. Bakit importante yung BPO? Kasi, nag-i-employ yan ngayon ng 2 million Filipinos. 2 million.
1: Marami.
0: Tapos, alam nyo, buba yung kinikita niyang kada taon? This year, ang estimated kita ng BPO, $42 billion.
1: Wow.
0: Nalagpas pa sa remittances.
1: Mm-mm.
0: Tapos, last year, $40 billion. Alas pareho sa remittances itong last year. Ay, alam nyo po ba yung pinanggalingan yan? By the way, ano yung ranking ng Pilipinas? The Philippines is number 2 in the world sa BPO after India. Ang market share ng Pilipinas is 20%, about 20% of the world's total BPO.
1: Wow.
0: Tapos, ito yung para ma-appreciate natin bakit umunlad yung ranking ng Pilipinas. More than 21 years ago, 2004, yung number of BPO employees, 100,000 lang.
1: Mm-mm.
0: Oh, 21 years ago, 100,000 yan, 2 million kumikita mga Pilipino. Hindi na sila kailangan mag dito lang sa bansa natin. No? Oh. Tapos magkano yung kinikita ng BPO industry noong 2004? $1 billion lang po. Last year $40 billion, this year $42 billion despite AI. Kaya lumalago yung bansa na, yung kaya umangat kasi dumami yung may hanap buhay.
1: Yes.
0: Yung mga sektor na yun, dolyar yung pambayad sa kanila. Pangatlo, turismo. Nag-record high yung foreign tourism revenues, $13 billion. $13 billion. Ang yung employed ng foreign tourism, pati yung foreign tourists, mga close to 6 million eh. Below pa nga doon sa pre-pandemic na 7 million to 8 million per year. Various reasons kasi syempre, dati ang daming Chinese tourists, ang daming Korean tourists. Medyo nabawasan po eh. Kasi nag-exit yung Pogo. Maring kasi kakibat din yun eh. No? Yung magkakibat yung turismo, tapos syempre, may mga competitors din sa ibang bansa. No? Kasi nga dahil siyempre, nagtitipid din yung mga nakaranas din kasi ng economic slowdown yung buong mundo, hindi lang naman sa Pilipinas. So, nagtitipid din sila kung sa mas mura doon sila napunta. And among many other factors, alam ko po yung tourism industry, ang directly or indirectly, out of the total workers po sa bansa natin, mga 15-20% in-employ ng ng tourism. So, kaya malaki din yung ambag. Okay, kaya marami pang opportunity na lumago yan.
1: Yes.
0: It's a low-hanging fruit yung mga biggest tourist destinations sa Asia, halimbawa Japan, Thailand, pati ibang bansa, they're 3-5 times higher than us. Kung ang kita natin, $13 billion sila, yung mga biggest, more than $40 billion per year. Yung number of tourists natin, mga almost 6 million foreign tourists, yung mga biggest sa kanila, as more than 40 million per year. So, kasi may low-hanging fruit yun kasi ma-develop yung infrastructure, laki yung capacity ng airport, yung mga accommodation facilities, yung infrastructure, yung mass transport system to make it more convenient sa foreign tourists. Ayun, it's a low-hanging fruit. Lalago pa yan both local and foreign tourism. Pati exports din. Exports, ang neighboring ASEAN countries natin, na major ASEAN countries, 3-5 times higher than us, yung mga exports ng mga winners natin. Diba, mga agricultural products like fresh bananas. Yan, between number 1 to number 3, biggest in the world ng Pilipinas pagdating sa fresh bananas. So, sa exports. Yung mga, syempre, yung mga, yung mga pineapple, ganun din yung ranking. No? Sa top 1 to top 3 ang Pilipinas. Yung mga coconut oil, number 1 ang Pilipinas sa coconut oil. Tapos yung mga syempre yung mga iba tropical fruits, yung mga di ba, yung mga suha, yung mga mangga, durian, and so on, tuna, and so on and so forth, no?
1: Yes.
0: Malaki pa yung potential eh. Yung ube, yung bago, nag-emerge yun, no? Parang may craze yung buong mundo sa ube, no? Yun ang mga potential.
1: Yes.
0: So, ang takeaway dito, parang umangat pa tayo lalo. Syempre, gawin natin mas inclusive yung economic growth and development. Kasi po may gaps eh.
1: Yes. Sa
0: agriculture. Agriculture employs about 20% of the total workers in the Philippines.
1: Mm-hmm.
0: Pero

0: ano yung abag niya sa ekonomiya? 8% lang. Meaning to say, kailangan pa ng, what would bridge the gap? Kailangan lumaki yung ambag ng agrikultura by boosting the productivity, by using the best technologies globally. Halimbawa, increased mechanization. No? Halimbawa, doon sa mga livestock, poultry, dapat mas marami yung mga biik, mas marami yung mga sisiu, mas mabilis lumaki, automated yung processes, at the same time, kasi ang bottom line nun, using technology, dumami yung output, mabilis, lumaki, marami yung stock, yung production, and mas mababa yung cost of doing, yung cost of production. Okay? Dadami yung supply, mababa yung presyo, pati yung production cost, as magiging profitable sa farmers.
1: Pero Sir Mike,
0: at dadami yung kita nila.
1: Pero Sir Mike, nabanggit, balikan ko lang kanina, kasi nabanggit nyo na paborito sa mga OFW dahil mataas yung dollar, no? Pero, di ba, ang notion, kapag ka mababa ang halaga ng piso kontra dolyar, ibig sabihin, medyo may decline sa economy. Pero, ngayon, sinasabi natin, mataas ang, tumataas ang ekonomiya ng bansa. Pero, looking back dun sa mga naging palitan, medyo, masasabi mo ba, masigla pa rin ang piso kontra sa palitan sa dolyar, Sir Mike?
0: Kasi nadamay buong mundo yan eh. Yung umakit talaga yung dollar.
1: Yes.
0: It's really a strong dollar recently. Diba, yung dollar yen against Japanese yen. Almost 163 levels. That's the highest in 40 years. Since 1986. No? Bakit tumaas yung dollar? Kasi baka doon magtaas yung sinyalis ng U.S. Central Bank, Federal Reserve, baka magtaas sila ng interest rates. Tama, pati yung ibang ASEAN at Asian countries, bakit yung dollar? Pati tayo. Actually, isang ano yan eh. Kaya tuloy, dalawang pwedeng, ang dynamics yan, dalawa. Yung mga kumikita ng dollar, pabor sa kanila. Yan,
1: yes.
0: OFWs, PPO, yung mga exporter, yung foreign tourism, yung mga foreign investors.
1: Yes.
0: Kasi mas ano,
1: mas kaya, mas malaki yung kita
0: windfalls
1: nila.
0: May windfall sila.
1: Yes.
0: Yung mga kumikita ng dollar. Ito, yung mga kabilang side, syempre, we're a net importing country. We import almost all of our oil. Yung mga sasakyan, yung mga ibang maraming produkto, minsan may ASF, pati yung mga pork, yung mga, at parang pa consumer products, no? We're a net importing country. So, pag nag-i-import tayo, aba, nagawa nga umakit na yung dollar magmula lang ng gera, more than 4 months, more than 6% yung inakyat. Palitan pala ng pera 6% altimano. Yung from 'di ba 57.60 lang yan no bago magera February 27. Ngayon 61.56. Nadagdagan ng 4
1: piso. Yes, nadagdagan.
0: Mahal, palitan pa lang ng pera yun. Yes. Wala pa doon yung ano. Kung ano man yung presyo ng produkto. Diba, o yung petrolyo o yung mga sasakyan. Palitan pa lang ng pera ka. Inflation, dagdag yun sa babayaran natin. Medyo dagdag sa inflation natin yun. Pati yung, syempre, yung utang ng Pilipinas, may dollar yun. Yung utang ng ibang nasa private sector. Pagbabayad sila ng utang in dollars, ayun, dagdag. Kasi yung inakit yan, maybe since the start of the year, mga 5% may get. No? Magmula nitong 2026. Magmula na past 4 years, 20% yung inakit yan. Galing lang 51. Ngayon, 61 levels. 10 piso may get. O mula nung 2018. Yung nga yung nire-report ng PSA, di ba?
1: In past
0: 2 to 3 months. Yung value ng peso, di ba? Yung purchasing power ng peso. Kasi, yung consistent naman yun sa fact na 49 lang yan nung 2018 eh. 49. O ngayon, 61. Di 12 pesos. So, that's 25% yung inakyat.
1: Yung
0: purchasing power ng peso, nabawasan. Gawa nga, kasi pag mag-i-import tayo, mas mahal ng 25%. Dahil sa palitan pala ng pera.
1: Yan.
0: So, yung mga nag-i-import, yung nagbabayad ng dolyar, dagdag yan sa presyo na binabayaran. Pero the thing is, yung mga kumikita ng dolyar, sila yung panalo. At least may optionality yung mga kababayan natin. Gusto nila mas magandang buhay, mamili nila sila. Yung kabuhayan nila dito, negosyo na sa Pilipinas, or pwede rin sila mag-OFW, pwede rin sila mag-BPO. So, they have that optionality. Of course, education is the biggest equalizer. Kasi, yung ano yan eh, middle income country. So from lower middle income, higher middle income. Meron kasing mga assistance mga official development assistance, mga concessional loans from the multilateral agencies. Noon medyo mababa pa yung ranking natin. Eligible tayo doon. Eh ngayon, umangat na yung ranking, hindi na tayo pwede. Kasi pang mas mahirap na mga bansa na yun. Yung mga, halimbawa, yung financial assistance, utang pa rin naman kasi yun. Hindi naman libre yun. Kaya lang, mas mababa po yung interest rate sa babayaran. Mas generous yung terms. No? Halimbawa, may grace period yan, may mga, and so on and so forth. Hindi na tayo qualified doon sa mga yun. Pero the thing is, parang yung, alam mo, parang analysis siya parang individuals eh. Yung mga tao, diba, yung mga binibigyan ng ayuda.
1: Yes.
0: O, syempre, nag-graduate elementary, mag-graduate to high school, mag-graduate to college, magtatrabaho, nakikita na.
1: Yeah.
0: So, dapat mag-graduate. So, pag may capability na maghanap buhay, mag-graduate na rin sa mga ayuda, sa mga financial assistance program. Ganun din yung bansa natin.
1: Kaya nang tumayo sa sariling paa. Tama.
0: Sariling pa. Yes. Yun. Hindi naman perpetual yung limos o limos dole out, yung mga tulong. Eh kasi, parang kaya na natin. Kaya na natin panindigan yan. No? Dumadami din kabuhayan ng bansa natin. So, dapat, yung mga, yan, syempre, kung meron, kung kailangan i-finance yung budget deficit, magbabaro, through commercial sources, dapat kaya ng bayar ng bansa. Ganito po yan. Importante ito, yung good governance. Kasi kasama rin sa reforma, it's a whole of country approach. Kasi yun po yung naging problema late last year doon sa anomalous flood control projects.
1: Yun.
0: Kasi kaya nga po nag-underspend yung government eh, para hindi na maisahan, hindi mapunta sa corruption. They would rather not spend kaysa mapunta sa corruption. Naging mas maingat sila. Kaya nga yung national budget this year, in-approve yung January 5, wala na yung mga dating mga insertions. Malinis na. Better. Tapos ganoon din, yung reforma ngayon, yung pinupush. Kaya kailangan mag trabaho talaga yung i-push pa yung mga reform measures, especially yung mga requiring legislation, yung mga to further level up the governance standards, good governance. So yan, yung mga ano, yung mga bills on reforming the anti-political dynasty bill, reforming the party-less system, yung Cadena bill, yung creation of an independent people's commission, lahat yun, related sa anti-corruption. Pati doon sa good governance, bakit po importante yun? Kasi para matapyas na yung mga nawawala na pera sa korupsyon, yung mga unnecessary leakages, wastages, yung mga nawawala.
1: Yes.
0: Kasi bakit po? Nadadagdag yan sa babayarin. At kailangan utangin yun. So, nakita naman natin yan eh. Kahit sa mga previous administration in the past. No? Noon, anti-corruption yung team, yung campaign. Sige, may underspending, yes. May konting sakripisyo at the start. Pero, gumanda yung fiscal performance. Tapos, yung kailangan utangin, nabawasan. No? At tinangkilik tayo ng mundo. Kasi yun din ang hinihintay ng foreign investors na yung commitment sa good governance. Kasi, noon may, at the height of the political noise do sa anomalous flood control projects late last year, wait and see investors. So, that's the way to alleviate the sentiment and confidence, yung kumpiyansa ng investors na mamuhunan dito before they put in billions of pesos and dollars. Kasi nag-wait and see sila na may political noise eh. Kaya, aangat din yun eh. May catch-up spending yung government, yes, to make up for the underspending last year. And that's already based on better governance standards. Dapat hindi na sila, may anti-corruption element na yun.
1: Yeah.
0: Hindi na sila, ayaw na palusutin yung mga risk of na mapunta sa corruption. No? Tapos, kasi kailangan ng catch-up spending. So, yun yung magdadrive ng ekonomiya natin. At the same time, kung based na yan on better governance standards, nilegislating yung mga yan, yung mga reform measures kasama ng ibang economic reform measures, fiscal reform measures para paigtingin yung collection ng buwis. Siyempre, good governance din nandun doon. Pati sa gastusin, more disciplined spending, walang nawawala. No? So, mas konti na lang yung magnanaraw yung budget deficit, mas kukonti yung hihiramin. Pati yung debt management, kasama rin sa reform measure yun, yung intensified tax collection, more disciplined spending, narrower budget deficits, and mas kukunti na lang po yung hihiramin. Nakita na natin yan. Lalo na nun, the administration, the late former President Aquino, no? Ginawa na yun, tinangkilik ng, yung piso natin, nag-40, nag-appreciate, no? Tinangkilik tayo yung mga foreign direct investments kasi may kumpiyansa. Kasi, tapos, yung stock market from 3,100 no start ng term nila, naging 8,000 by 2015. yung interest rates, bumaba yung T-bill rates. At na-upgrade yung credit rating ng bansa natin. Kagawa nga po na bumaba yung debt to GDP ratio. Lumago ang ekonomiya. From 2012 to 2019. Ayun. At least 6%, that's among the fastest, among relatively larger countries around the world. Eh doon din kasi, attractive din yung demographics natin at tinangkilik pa tayo ng mundo, no? Yung mga international investors. Gawa nga, kasi nasa scorecard yan ng foreign investors. Before they put in a lot of money into the country, eh check nyo sila, yung ESG standards sa tinatawag. E, friendly sa environment. S, social, makatao, human rights. And G, governance, it all starts and ends with good governance. Meaning to say, yung rule of law, strong rule of law, strong institutions of law, justice system na fair, timely, and ayun, effective, no?
1: Yeah.
0: Yung anti-corruption.
1: Yes, yes.
0: And leveling up the good governance through the reform measures. Kasi nasa scorecard yan.
1: Mm-hmm.
0: Marami kasi pinagpipilian yung international investors. Mm-hmm. So, dagdag yan sa score natin. Last year, medyo nakabawas yan nun. Kaya nga, nire-assure yung ng economic team, yung good governance standards na ito yung reforms para bumalik ang kumpiyansa at lalo sila mahikayat na mag-invest sa bansa natin at makakatulong din yung pag-improve ng ranking natin do sa now the Philippines is part of the upper middle income country status, no? Nandun na sa liga na yun kasi it signals na mas malaki na yung income per capita na lumalago yung ekonomiya ng bansa natin.
1: Yan.
0: So pero siyempre, yung importante siyempre, yung infrastructure, yung good governance, tsaka mas inclusive yung economic growth. Yun, education is the biggest equalizer. Also technology, yes, agrikultura, pati rin sa industry, bringing in the best, taxilica hopefully, taxilica promising next 2 years, saan yan? New Clark City, 4,000 hectares sa Kapas Tarlac. Hopefully, yung high-tech industries, AI, electric vehicles, rare earths, iba pang high-tech industries, finally, makaparticipate na tayo sa global supply chain. At makahikayat ng marami locators. Mapa yung mga like-minded na countries, sa developed countries, no? Na pati yung competitors sila, and supply chain sila. So, yun yung next big thing sa bansa natin. Lalo pa makakatulong yon sa paglago ng ekonomiya natin.
1: Yan.
0: Sir J. Mike.
1: Yan. Sir Mike, lastly, ngayon nasa Canada si Pangulo Marcos. Meron siyang state visit doon. Bigyan nyo nga kami ng konting foresight. Ano ba pwede nating abangan? Na mga sabi nga, mga bacon from Canada na pwedeng iuwi ng Pangulo pagbalik niya rito sa bansa.
0: Well, kasi una, maganda yung relasyon ng bansa natin with Canada. Marami tayong OFWs dyan. So, yun yung una, no? Yun ang matik yun eh. Pagka meron tayong mga official visit, state visit, yung ating leadership, yung Pangulo, sa mga bansa, ayun ang isa sa mga unang nasa agenda. No? Yung kapakanan ng ating OFWs. No? Kasi sila nga yung siyempre yung ambag nila, di ba? Kaya nga tayo umangat yung sila yung saving grace natin. No? Kaya nga gumanda yung standard of living, no? Yung umangat yung kabuhayan, yung kita. Dahil siyempre nakikipagsapalaran yung mga kababayan nating OFWs sa napakaraming bansa. Isa yung Canada sa maraming OFW, nag-host ng maraming OFW. At pagdating sa remittances, sila rin yung isa sa pinakamalaki na pinagmumulat. At maraming nag-i-immigrate na dyan, kasama yung mga pamilya. Minsan, ang kanpa yan, no? Kaya, malaki yung ties. Siyempre, may ties pa rin eh. Bumuuwi pa rin sila dito, nagbabalik bayan, nagtuturista. Eventually, yung iba nagre-retire din dito. Kasi malamig dun eh. Long winters eh. Yung iba pa. Siyempre, kapakanan ng OFWs number one. Malagi po yun. No? Number two, ang Canada. Ano yan? Pinagkukuha natin. Maraming langis yung Canada. Energy. No? So, pwede rin, lalo na ngayon, di ba? Energy security. Medyo malayo, pero at least, it would be another big source of energy for the Philippines kasi we import almost all of our energy. Marami rin industrial products po dyan, no? Yung sa Canada. Pati rin yung mga meat products. Marami rin po sila yan. Yung mga pork, no? Kasi may ASF tayo, so nag-aangkat din tayo ng mga imported na para ma-augment yung local supplies, no? At marami pa pong ibang produkto kasi ultimo yung mga companies based sa US, Kasi doon ang mga planta nila eh. Yung iba naka-outsource po doon sa Canada. Maraming industrial products, machineries, mga sasakyan, mga iba, mga gamit sa bahay, mga either industrial or residential, yung mga ano, materials pag gumagawa ng mga bahay, no? Yung mga ibang equipment din, no? So, ayun po, kaya ano yan eh, malaking ekonomiya, maraming levels of cooperation and the linkages also, no?
1: Yeah.
0: Kaya, ayan, lalo na kasi maraming kababayan natin na nandoon doon, no? Naghanap buhay, at balik-balik sila. Sige, naghanap buhay ngayon, maring yung iba, immigrant doon, pero balang araw, yung iba magre-retire din dito sa Pilipinas. So, yung interest din ng OFWs natin, no?
1: Yeah.
0: Kasi pagdating sa yung mga policies related to immigration, lalo na ngayon, pati ano rin eh, no? Kasi dapat naka-diversify din yung exports natin, no? Yung tourism, given na yun, syempre, yung, pati yung ibang Canadian tourists, no? Kasi dito, long winters doon, magandang, yung iba dito, mag-retire. Kahit yung mga mismong taga-Canada, yung iba nagko-consider tumira rin dito, nagiging retirement haven din, yung isa sa retirement haven, no? Yung pang-Pilipinas, no? Export market, no? Kasi mga ibang tropical fruits, pwede yung mga export winners natin, yung mga binanggit natin kanina, no?
1: Yes.
0: Tapos yung outsourcing, yun. Yun yung mga winners natin, di ba? Bukod sa remittances na nagkabuhayan ng ating bansa, yung BPO, outsourcing, pwede rin tayong makakayat na mga Canadian companies na mag-outsource sa Pilipinas, pati rin sa turismo, no? At kasi maganda naman yung relations, so may family links, maraming Pilipino, babalik bayan dito, pati yung mga Canadian na rin, no? At noon pa, sa trade din, marami yung mga produkto natin. Ayun, both ways yan. Mutual yan, kasi meron sila mga produkto na malaking bansa yan, yung mga wala tayo, pwede nating iangkat ng bansa natin from Canada, no?
1: Yan.
0: At the same time, tayo naman yung mga tropical, fruits, yes, coconut oil, yung mga ibang agro-industrial products, pwede rin natin i-export sa Canada. Kaya, okay. Yan, investments din. Yan, tulad niya, no?
1: Yes.
0: Yung Paxilica na yan. Kasi, syempre, that could be the next big thing.
1: Correct.
0: Mga like-minded countries, mga allies, no?
1: Yes.
0: So, at the same time, it's also hedging kasi dahil meron ding past 2 years, like last year, di ba, yung higher tariff sa US. So, pwedeng mas may close coordination din with Canada when it comes to trade and investments. Ganun din yung gera. Dahil nga yung gera this year. O yung energy supplies na dagdag din yun.
1: Opo.
0: Ang dami nilang energy supplies eh. Yung Canada. Kaya, ayun. Marami pang iba. Ang dami nilang industrial products. Yung mga ultimo nagpo-produce sila mga sasakyan, aeroplano, factory equipment, industrial equipment. Napakarami pa pong areas of cooperation po.
1: Yan. Sir Mike, kami nagpapasalamat sa iyong magagandang insights, no? Dahil mahalaga makita ng ating mga kababayan ano yung sabi ng kahalagahan itong mga paksang ating pinag-usapan na hindi ito wala kaugnayan. May kaugnayan at napakalaki ng kaugnayan nito sa kabuhayan ng ating mga mamamayan. With that, kami nagpapasalamat, Sir Mike. At sa ulitin, salamat po at magandang hapon.
0: Opo, hindi lang Pilipinas. Kasi ang Pilipinas ang ano ngayon, yung leadership ng ASEAN. So, pati yung ASEAN, dala-dala ng Pilipinas.
1: Yan.
0: No? So, kung saan man mapunta, yan yung mga visits sa ganyan. Kaya, ayun, maraming salamat din po, Mr. J. Mark, at sa inyo mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa inyo na.
1: Salamat po. Ginoong Michael Ricafort, mga kababayan, Chief Economist ng RCBC at ikilala pong ekonomista ng ating bansa.
2: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Reklamo ho sa laban sa dalawang contractors sumalang sa preliminary investigation sa Ombudsman. Yan po ang tinutukan ni Diane Lear. Diane!
3: Yes, J. Mark, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na sumalang na sa preliminary investigation ang mga reklamo laban sa dalawang contractors o mga kongresistang contractors. Sa pulong balitaan sa Ombudsman, sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na ang dalawang mambabatas ay sina Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang at Tarlac Representative Noel Rivera. Ani umakyat na mula sa fact fact-finding investigation patungo sa preliminary investigation yung mga reklamong may kaugnayan sa conflict of interest laban sa dalawa. Paliwanag ni Clavano, lumabag ang mga ito sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sinabi ni Clavano na ipinagbabawal sa mga kongresista ang magkaroon ng construction firm dahil sila mismo ay may impluensya sa pambansang pondo. Anumang benepisyong mapupunta sa kumpanyang pag-aari nila ay may kaugnayan sa kanila ay maituturing na paglabag sa conflict of interest rule. Tinayak naman ni Clavano na seryosong tinutugunan ng ombudsman ang mga ganitong kaso. Sa ngayon ay dalawa pa lamang ang nasa preliminary investigation, ngunit inaasahan niya na may susunod pang sasalang sa kaparehong proseso. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: It's been raining in Manila, hindi ka pa nilalamig.
1: Ay! Lakas ang ulan, ha?
4: It's been raining in Manila, hindi ka pa nilalamig.
1: With that, kami po'y nagpapasalamat sa inyong pagtugay sa ating palatuntunan. Magkarinigan po muli tayo sa Lunes, bukas, tahanan ng OFW, alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. Salamat, Engineer Marvin Toledana, ating co-pilot, Engineer Matel Segovia, talagang magayon, mutya ng Bicolandia, pero mas kalmado sa Bulkang Mayon. At si Binibining Mary Ann Milius. Maraming salamat, Ice at Ice. Ang ating mga patnugot ng palatuntunan. Ang Tabayanan, ang susunod na palatuntunan. At ito sa inyo ng Sports Radio. Kasama si John Mogod. Lupan nyo ni ko, J.Mar Degana. Bye! Happy Holidays!
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Turn to the top 10, pero I'm guessing aakyat siya ano, in the world rankings from number 14. Samantala, dalawang gintong medalya naman para sa 12 anyos na Filipina skateboarding champion natin na si Maisel Paris Alegado. Nakuha niya yung mga gintong medalya niya sa Mystic State Skate Cup sa Czech Republic. Si Alegado ang champion sa bowl event with a score of 79.67 at sa vert event na 83.67 seconds. Now, yung bowl event, as the name suggests, yung rampa niya, yung course, ay shaped like a bowl. Imagine mo yung tawag dito, imagine mo yung swimming pool na walang tubig. Parang ganun. Carpet tsaka yung walls niya, hindi lang siya basta parang straight, kundi merong iba-ibang kurbada. Ano, may mga curves. So, yun yung bowl event o bowl discipline sa skateboarding. Yun namang vert, that is short for vertical. Because yung movement ng mga kasali rito, talagang nagiging vertical sila to perform yung mga tricks nila. So, yung rampa naman dito, U-shaped. Parang half pipe. Diba? Yung tubo, hatiin mo sa gitna, ganun yung estilo nun. And then yung mga skaters, they were go high up in the air, they go vertical, ano, para silang may hang time, ala Michael Jordan, tapos kasi nga pataas yung sides ng rampa, and then while up in the air, doon nila ginagawa yung mga tricks nila. Ang pinakakilalang trick dito, of course, isa sa mga pinakakilala, yung 900, yung 2.5 mid-air rotations. The first one to do that, the legend, Mr. Tony Hawk, back in 1999. Natatandaan ko yung event na yan. X Games yan eh. Nanunood ako niyan live. Ilang beses, nalimutan ko na kung ilang beses ba niyang sinubukan na gawin yung 900, 2.5 mid-air revolution before niya nagawa ng tama, ng eksakto. Kaya talagang ano eh, isang legend, isang icon itong si Tony Hawk. So, anyway, imagine mo na lang yung bowl tsaka yung ano, yung vert. Kasi gusto ko sana magpakita ng video kasi baka ma-takedown na naman tayo. Nakaka-trauma eh. Ano? So, imagine mo na lang yung description natin yan. 5:17 ang ating oras. Today is the final day ng mga laban sa Philippine National Chess Championship Battle of the Grandmasters at itong National Women's Selection for the final two slots sa World Chess Olympiad. Naka-monitor dyan ang ating kasamang si Mr. Jess Laid. Wala pa bang update? Wala pa. Importante yung mga laban ngayon kasi nagpupustuhan yung mga ano, yung mga naglalaban dito. Ang nakataya dito, syempre bukod dun sa panalo nila, ay pwesto sa Philippine team na lalaro sa World Chess Olympiad. Now, dito sa Battle of the Grandmasters, heading to the final 13th and final round today, solo number 1 si International Master John Emmanuel Garcia na merong 9 points. Kalahating 0.5 lang ang lamang niya kay GM Darwin Lilo na may 8.5 at 8 points naman in solo third si IM Michael Concho Jr. Pero baka makahabol pa si GM Daniel Quizon na merong 7.5 points. I don't know lang kung si IM Mark J. Bacoho ba may chance pa kasi 7 points siya eh. Parang negative na, no? And then at number 6 sa ngayon, si IM Paolo Bersamina with 6.5 points. Samantala, dito sa women's selection, 8 ang naglalaro dito. Tabla with 8 points, si WFM Shania May Mendoza tsaka si WNM Mage Sebastian. And then at solo third, si WFM Alani Gia Doroy with 7.5 points. Now, dalawang slots lang eh dun sa women's team kasi lalaro na si Janelle May Fryna, si Roelle Canino. And then there's another, sino nga ba yung pangatlong pasok na dun sa team. So dalawa na lang yung kailangan dito. Samantala, dito sa men's team, tatlo yung top 3. Pero meron pang dalawa, maybe na-expect na yung mga chessers natin na based abroad yung pupuno nung koponan para sa World Chess Olympiad. So dito sa Battle of the Grandmasters, round 13 ngayong araw. Dito naman sa women's selection, round 14. Kahit na 8 lang yung naglalaro dito. So naging ano eh, naging cross table yung kanilang labanan. Tsaka ano to, double round robin to kasi umabot ng round 14. So hopefully we'll get an update from Mr. Jess Laid bago tayo matapos ngayong hapon na to. Unfortunately, ang Pilipinas hindi umobra laban sa Japan sa ABC Girls Under 18 Championship, ang ating alas Pilipinas Girls, 2025-17-25 and 24-26. Second game nila ito in the tournament. Sharina Lieses, 15 points. 10 points naman si Ella Gonzalvo and Isabel Cruz with 7 points. Muntik pang umabot to ng, ano, ng fourth set. Sinubukan ng alas na pahabain yung laro. Lumabang sila 19-18 sa set number 3 after nung atake ni Adeline Teres at Therese Agustin. Pero umatake ito pong Japan with a 6-3 counter-attack. Nag-match point pa sila, 24-22. Now, 2 match points ang isinalba ng Alas Girls. Si Sharina Lieses with a kill and then nasundan nung block ni Isabel Cruz. Kaya nag-24-all. Yun nga lang, naka-score off the block hit si Rina Yamamoto making it 25-24 and then si Auru Kato pinigilan yung atake ni Ella Gonzalvo para ibigay sa Japan ang panalo and a 2-0 record. Ang Pilipinas, 1-1 ang record sa Group C. Sa unang laro nila, panalo ang Pilipinas sa Iran. 25-19, 19-25, 25-23, and 25-18. Ngayon, sa laro nila bukas against Indonesia, nasa ano na to, kailangan nilang manalo para umabante in the quarterfinals. A must-win game para sa Alas Pilipinas Girls bukas laban sa Indonesia. Sa baseball, talo rin yung Pilipinas eh. Japan din, 4-7 ang score sa semifinals ng 2026 Junior League Baseball Asia Pacific and Middle East Regional Tournament. Sayang, nakatatlong sunod na panalo ang Pilipinas before etong 4-7 loss sa Japan. Pag tinalo ng Pinas ang Hong Kong 4-3, India 14-7 at ang Thailand 11-3. Tagig charter ang nagrepresent ng Pilipinas dito mga kaibigan sa 2026 Junior League Baseball Asia Pacific and Middle East Regional Tournament. Eh, lubusin na natin, talo rin sa ang Pilipinas represented by Tanawan City Charter. Korea naman yung nakalaban nila, 0-10 ang resulta. Semifinals ng 2026 Little League Baseball Asia Pacific and Middle East Regional Tournament. Bago itong defeat nila sa South Korea, nanalo sila over Thailand 10-0, China 2-1, Guam 9-0, Hong Kong 7-1 para umabante sa Final Four. Ang isa pa nilang talo ay nanggaling dun sa kanilang unang laro. And then nasundan ng apat na panalo and then etong 10-0 loss nila laban sa South Korea. Now in softball, baseball to softball, malapit na po magsimula ang laban ng ating Philippine Blue Girls sa WBSC Women's Softball World Cup Group Stage sa Lima, Peru. Forget everything, remember us, Peru. July 14 to July 18 ang schedule nito. Kahapon, bumiyahe na po yung ating Philippine Blue Girls patungong Lima, Peru. At bilang paghahanda, bago sila tumulak papuntang Peru, nagkaroon sila ng 2 linggong training sa Nagoya, Japan. Eh, sabi po ni Blue Girls Head Coach Ana Santiago, ito ang kanilang best ever training camp. Kaya maganda ang pakaramdam nila heading dito sa World Cup group stage na to. Let's find out. Ano nangyari dun sa kanilang training camp na yan? Bakit tinawag ni Coach Ana Santiago na best ever yung ginawa nilang training in Nagoya, Japan? Ito, bago lumipad. Itong ating Blue Girls, nakausapan ng sports radio ang ating head coach ng ating Philippine women's softball team na si Coach Ana Santiago.
9: Coach, magandang araw po. Thank you.
10: Hi, Miss Judith. Good morning. Salamat ulit sa pag-invite.
9: Yes, you're very much welcome. At salamat. Dahil alam ko, kadarating nyo lang, di ba parang nagpalit lang ng mga damit sa maleta dahil aalis na ulit tayo, Coach Ana.
10: Yes po, Miss Judith. Kadarating lang namin mula sa 2 weeks sa training from Japan. Actually, nag-land kami kagabi past 11 p.m. na. And today, may flight din kami going to Peru na for the World Cup.
9: Ako, walang pahinga, pero syempre para sa bayan, para sa Team Philippines. So, kumusta generally ang kondisyon, ang kalagayan ng buong koponan na pupunta na nga sa Lima, Peru for the World Cup?
10: Yes, very inspired ang ating mga player, no? Lalo na naranasan natin na mag-training kasama ang mga Japanese players at talagang ngayon nakita namin kung

0: laro ng ating mga player.
1: So porque maraming natutunan, bagong mga learning skills and everything. Mataas ang level ng confidence ng mga Blue Girls, Coach Ana. Ano yung kwentuhan nyo sa team?
0: Yes, we're too excited for the World Cup and feel ng bawat isa na talagang much prepared tayo ngayon and yung competitiveness nandoon na, no? And at the same time, ang mga player talaga natin mentally and physically prepared na for this World Cup.
1: Pang ilang World Cup na natin ito at paano mo maikukumpara ang preparedness nga ng team na ito kaysa dun sa mga nauna na natin na pagsali, ika nga, sa mga nakaraan at marami-rami na iyon na World Cup?
0: Yes, actually, ang last na World Cup na sinalihan namin is noong 2023 sa Italy. So, eto ngayon, masasabi ko kasi na mas prepared ngayon kasi even yung mga PhilAmps kasi natin, no, nakasama namin ngayon na mag-training sa 2 weeks na to. So, kompleto talaga kami ngayon na nagsama-sama sa training and even the PhilAmps, sobrang happy sila sa nakita nila na training sa Japan. And I think this is so far the best training camp na meron kami.
1: Ano ba particular na napakaganda dun sa naging training sa Japan? Marami ba kayong naging scrimmages? O kahit na matagal na kayong naghahanda o nagsasanay, meron pa rin bang bago at bago sa style na talagang pwede nyo pang kaagad na na-adapt ha, at talagang pwede nating ma-play o magawa during play or during games sa World Cup?
0: Yeah, based sa aking observation during the training, marami kasi silang mga Japanese, maraming ibinigay sa amin ng mga bagong drills na pwede namin gamitin na hindi namin ginagawa dito sa Pilipinas. So I think this is a good for us, no? Meron na naman kaming new learnings and i-adapt namin pag-prepare at mga pagte-training namin. And i-share natin syempre doon sa mga coaches dito sa Pilipinas kasi talagang makikita mo talaga why is Japanese is number one in the world in terms of discipline talaga.
2: Around next year pa. So this is only the World Cup group stage ng women's softball. So like what Coach Ana said, nagbabalik ang former catcher ng ating RP Blue Girls, Francesca Altomonte, mga kasama niya sa team, sina Roevel Palma, Roma Jane Cruz, Maria Charlotte Sales, Maria Angelo Gabriel, Mea Tubong Banwa, Reye May Villamin, Gloria Alonzo, Mary Joy Alpiche, Maria Victoria Magbanwa, April May Minanga, Skylin Eliazar, Alisa Marie Daniel, Nicole Adra Hamude, Sidney Vitangcol at si Milia Perez. Sila po ang ating Philippine Women's Softball Team na lalaban sa 2026 WBC Women's Softball World Cup Group Stage. 5:45 ang ating oras, mga kaibigan. We'll just pause for a quick break. Pag-usapan natin ito nangyayari sa nagpapatuloy na round of 32 ng FIFA Men's World Cup. Dito lamang po sa Post Games, Sports Radio 918.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.

0: kinatakot niya yung tao.
1: What they're doing is creating panic.
2: We say no.
3: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
4: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
3: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
5: Talahala kayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay, lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
6: 5:47 na po ang ating oras this Thursday afternoon. Dito pa rin kayo nakatutok sa Post Game sa Sports Radio 918. Round of 32 ng FIFA Men's World Cup nagpatuloy ngayong araw ng Huwebes. One of three teams na umabante sa round of 16 ang England matapos ang kanilang 2-1 na panalo laban sa DR Congo. Harry Kane magic ang kinailangan ng England to progress sa kanilang ikalawang sunod na round of 16. Si Harry Kane tila naging Harry Potter kasi magical yung ginawa niya dito sa laban na to. Brian Chipenga ang nakabutas kagad para sa DR Congo. 7 minutes pa lang yung lumilipas sa laban. Nagkaroon ng puwang dun sa right flank ng England kaya naka-atake ito pong DR Congo. Muntik pa yung maging 2-0. Tumama lang sa poste yung tira ni Ioane Wisa para sa Congo. Now, itong England, kahit na dominated nila yung possession in the first half, ganun din sa second half, hindi sila makascore, hindi nila makonvert ano, yung kanilang mga chances. And about 15 minutes na lang inihintay ng DR Congo at makakapasok na sila sa next round. Kaso, tinabla ni Harry Kane yung laban with a header from close range. Literal, ginamit ni Harry Kane ang kanyang ulo. And then 11 minutes later, pinagpag naman niya yung kanyang defender, yung marker niya, and he scored with a powerful shot para kumpletuhin itong comeback ng England. And so on Monday, it's going to be England kalaban ang Mexico. Pasok na rin. So pasok pala lahat ng ano, pasok na lahat ng co-hosts nitong 2026 FIFA World Cup. Itong USA, tinalo ang Bosnia and Herzegovina 2-0 to advance sa round of 16. Folarin Balogun scored in the 45th minute. Tapos sa second half, pinalabas siya ng laro dahil nakatanggap siya ng red card. Muntik nang gawing 2-0 ni Christian Pulisic etong score para sa USA, kaso na disallow yung goal niya for offside in the 78th minute. Pero nakascore din etong si Malik Tillman dahil ang nangyari dito, naapakan siya nung isang player ng Bosnia and Herzegovina and that led to a free kick. At kahit na may sugat yung paa niya, duguan na nga yung medyas niya, nababad na ng dugo, he was able to make the shot and give etong USA 2-0 score. So, it's going to be Belgium ang makakalaban ng USA. Pero, pag nagtapat sila sa round of 16, wala, hindi maglalaro itong si Folarin Balogun kasi nga nakatanggap ng red card. Etong Belgium, dramatic din ang naging panalo nito over Senegal 3-2 ang final score. Ikatlong round of 16 sa apat na huling edisyon ng World Cup ang naitala ng Belgium. Pero, muntik pang hindi mangyari yan dahil itong Senegal was less than 5 minutes away from advancing sa last 16. Abante sila 2-0. Habib Diarra nakascore in the 24th minute and then Ismaila Sarr sa 51st minute. Yun nga lang, sa 86th minute nakascore si Romelu Lukaku. Nasundan yan ng goal ni Yuri Tillemans 3 minutes later. So 2-2 na. Kaya napunta sa extra time itong laro. Now, segundo na lang matatapos na yung extra time. Mapupunta na yung laban sa penalty shootout. Na foul pa ng Senegal itong si Tillemans. At binigyan ng spot kick si Tillemans after video review.

0: kahit na nagpoprotesta, ito pong Senegal. And in the 125th minute ng laro, ibinigay ni Yuri Tielemans ang panalo dito sa Belgium with that spot kick. Ito na po ang ikalawang beses sa huling 11 na World Cups na yung isang koponan by trailing by 2 or more points sa knockout round eh nagawa pa ring manalo at umabante sa susunod na stage. So, bukas ang mga laro, last two play dates ng round of 32. Bukas, it's going to be Spain and Austria, alas 3 yan ng madaling araw, followed by Portugal and Croatia at 7 in the morning. At yung huling laro bukas, it's going to be Switzerland against Algeria, alas 11 po ng umaga yan. Samantala, ito, aabangan natin mamayang gabi, Alex Ayala against Maya Joint sa second round ng Wimbledon sa London. About 7:40 p.m. nakaschedule ang kanilang laro sa court number 3. Ano bang mauun, mayroon bang mauunang laro? Kasi nung, remember, nung opening round match niya, ang unang binigay na schedule, about 8:50 p.m., eh, madaling araw na sa Pilipinas, lagpas alas 12 na nung nalipat yung schedule eh. So sa court 3 for today, mukhang sila ang mauunang laro. Tama. So, sa mga ganong oras to siguro, 7:40, baka hindi na mapalitan ito dahil sila ang unang laro dun sa court 3. Susunod dyan, yung laro ni Camila Osorio tsaka ni number 9, Linda Noskova. Yung iba pang kilalang player na maglalaro, mamaya 8:30, number 3, defending champion Iga Swiatek laban kay Karolina Pliskova. Number 6, ranked player Amanda Anisimova, katapat ng kanyang fellow American, si Sofia Kenin. Number 2, Elena Rybakina, bago mag alas 12 ng hating gabi ito, katapat niya si Katie McNally. And then, yun lang yung mga top 10 players. The other seeded players, Jasmine Paolini, number 13 seed, kalaban si Victoria Golubic, mamaya mga 11:30 ng gabi. So again, posible pang ma-move tong mga oras na to. Schedule naman ng men's singles, mga ngayon, alas 6, lalaro si Taylor Fritz, number 6 seed against his fellow American, Patrick Kipson. Number 5, Alex de Minaur, alas 6 din ang laro versus Adrian Mannarino. 9:10 p.m. naman ang laban ni number 2 seed Alexander Zverev laban kay Valentin Royer. And then about 9:30 p.m. number 9, Flavio Cobolli versus James Duckworth, second round ng Wimbledon sa All England Club in London. So, hopefully makabawi si Alex kay Maya Joint. Remember, they played last year sa final ng Lexus Eastbourne Open. 1 point na lang kailangan ni Alex to get her first tour-level title. Pero, 4 na championship points yung binaron nitong si Maya Joint. Siya pa yung nanalo in the end. 5 minutes bago po mag-alas 6 ng gabi. Gagarahin na muna ang post-game. And we will be back bukas po araw ng Biyernes. Up next ay Sports 908 kasama po si Ria Arevalo. So until bukas mga kaibigan, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: PWH 11 nga ang kalangan sa pag-release sa pondo mahimong makapahinay sa dagan sa proyekto nga moresulta sab sa pag-oktaba sa pagkahumaniini.
3: Walang releases no for the rest of this calendar year. Understandably, things will slow down. No. And then of course it follows that the schedule for the completion will also be moved. But we are very at DPWH. We are very hopeful na marilisan daw pondo, additional na pondo.
2: Luyo sa maong hagit, nagtuog gihapon ang maong buhatan nga matapos ang maong proyekto sa target schedule ni ini sa bulan sa Setyembre tuig 2028. Regine Lenuza, para sa Bayan.
4: Og mga higala mo ko itong naglangkob sa mga balita karong hapuna, padayon lang sa pagtutok sa PTV alang sa mga balita o impormasyon. Mahimo ninyong i-like ang Facebook page o i-follow ang among uban pang social media accounts. Ako si Vina Araneta, para sa Bayan.
5: Padayon sa pagtutok, mga higala, musunod na ang Ulat Bayana. Maruugsab ninyo ang atoang newscast sa XRP Radyo Pilipinas 88.7 FM. Hatod na mo ang mga nagunaw menong danong balita. Ako si Jay Lagang para sa Bayan o kini ang
6: PTV News Mindanao.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
2: Conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers yung makiyang kita for both the farmers and mas magas, baba din ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
3: Okay. Ngayon, mas makakain na talaga kami yung tatlo dito sa isang araw. Kanina.
1: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
4: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
4: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nasa Canada na para sa kanyang 4 na araw na state visit. Pagpapaigting ng ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at Canada, inaasa ang isa sa magiging aktibidad ng Pangulo. Dahil sa pinalakas na economic policy sa bansa, Pilipinas, isa ng ganap na upper middle income country ayon sa DepVeb. Office of the Ombudsman, on track pa rin sa planong pag-aay ng reklamong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta ngayong Linggo. PNP-CIDG muring iginiit na walang sasantuhin sa pagpapatupad ng arrest warrant. Justice Department, tiniyak na patuloy na nakatutok ang kagawaran sa investigasyon sa pagkamatay ng 2 Ateneo student-athlete at pati na rin sa Tacloban shooting incident. At kahit nasa loob ng jail facility, mga persons deprived of liberty sa Davao City hindi nagpahuli sa masigla at makulay na pagdiriwang ng Pride Month.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayang inaasang aarangkada na ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas matapos siyang dumating sa Vancouver, Canada kaninang umaga oras sa Pilipinas. Higit pang palalakasin ang ugnayan at kooperasyon ng Canada at Pilipinas sa pagbisitang ito ng Pangulo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
3: Yes, Dayan, Ice, andito na nga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vancouver, Canada. At bukas, July 2, petsa dito sa Vancouver, aarangkada na yung mga aktibidad ng Pangulo para sa kanyang 4 na araw na state visit. Alas 5 ng hapon oras sa Canada nang lumapag ang eroplanong lulan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at delegasyon ng Pilipinas sa Vancouver International Airport para sa 4 na araw na official visit. Bukas inaasahang aarangkada ang mga aktibidad ng presidente at una na riyan ang pakikipagpulong niya kay Canadian Prime Minister Mark Carney. Inaasahang matatalakay ng 2 leader ang pagpapaigting sa ugnayan at kooperasyon ng 2 bansa sa harap ng mga hamon sa makabagong panahon at maitatag ang Future Ready Partnership.
4: I expect the discussions to lay the broad strokes of a plan of action, which I will ask the Secretary of Foreign Affairs to craft with her counterpart. This plan of action will shape the next phase of our bilateral relations and ensure the sustained and dynamic growth of our partnership in the years to come.
3: Inaasahan ding mapipirmahan ang ilang kasunduan para palakasin ang pagtutulungan ng Canada at Pilipinas sa iba-ibang sektor, kasabay ang panghihikayat pa ng mas maraming Canadian business na maglagak ng puhunan sa Pilipinas.
4: A key focus is on deepening trade and investment relations with the goal of increasing our two-way trade and bringing the Philippines within the investment radar of Canada's economic players. The mining sector, nuclear energy, IT-BPM, telecommunications, cyber technology, financial services, amongst others.
3: Higit ding mas palalakasin pa ang ugnayang pangdepensa ng Canada at Pilipinas sa pagbisitang ito ng Pangulo. Lalo't ayon sa kanya, matagal nang suportado ng Canada ang Pilipinas sa paggiit ng ating soberanya, lalo na sa mga isyu sa West Philippine Sea.
4: Canada's consistent support, both bilaterally and multilaterally, reflects our shared interest in upholding a rules-based international order, including the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and the 2016 Arbitral Award. It is thus imperative that we further strengthen this connection with our long-standing friend and partner as we navigate the shared challenges that we face as Pacific nations.
3: Kasunod yan, pag-uusapan din ng Pangulo at ng Prime Minister ang mga usapin na magpapatibay sa multilateral cooperation sa Indo-Pacific at ASEAN region.
4: I will also invite Canada to play a more proactive role while the region addresses the impact of the situation in the Middle East. I will talk about the Philippines' goals as this year's ASEAN chair on ensuring energy and food security, strengthening maritime cooperation, and promoting the safety of ASEAN nationals. I will convey the Philippines' keen interest in continuing its regional work with Canada through the ASEAN-Canada dialogue and other ASEAN mechanisms.
3: Yes, ayos, alas 3 pa lamang ng madaling araw dito sa Vancouver at mamayang alas 11 nga ay magsisimula na yung mga aktibidad ng Pangulo. At una na riyan yung kanyang bilateral meeting kasama si Canadian Prime Minister Mark Carney, kung saan mapag-uusapan nila yung mga usapin na magpapalalim pa ng bilateral relations ng dalawang bansa. Inaasahan din na sasaksihan nila yung pagpirma sa ilang kasunduan sa pagitan ng Canada at Pilipinas na susundan ng isang joint press conference. At yan na muna ang latest mula dito sa Vancouver, Canada. Balik sa iyo, Ice.
2: Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Inaasahang malaking tulong ang biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada para madagdagan ang katuwang na bansa ng Pilipinas pagdating sa iba't ibang larangan. Yan ang ulat ni Steph Vicente ng Radyo Pilipinas.
5: Nagsimula na ang apat na araw na official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada sa kanyang pagdating sa Vancouver kaninang umaga oras dito sa Pilipinas. Ang pagbisita ng Pangulo ay tugon sa opisyal na imbitasyon mula kay Canadian Prime Minister Mark Carney na layong palakasin pa ang strategic ties sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Kaugnay nito ay binahagi ni Philippine Ambassador to Canada Jose Victor Chan Gonzaga sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service na kabilang sa mga inaasahang tatalakayin ni Pangulong Marcos at Prime Minister Carney sa kanilang bilateral meeting ang mga usapin sa enerhiya at seguridad. Kabilang narito ang kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea.
6: On the security and defense cooperation side, I think alam natin na linagdaan natin yung visiting forces agreement with Canada. Napakalaki ng contingent ng Canada in the recent Balikatan exercises. So I think it will be, this visit will also be an opportunity to recommit ourselves to rules-based international order, particularly in ensuring there is freedom of navigation and there is stability in the Indo-Pacific and particularly in the South China Sea region.
5: Bukod sa enerhiya at seguridad, inaasahang mapagtutuunan din ng pansin ang mga industriya ng critical minerals, artificial intelligence o AI, at business process outsourcing o BPO. Ang mga paksang ito ay may malaking epekto at pakinabang hindi lamang para sa Pilipinas, kundi maging sa mga katuwang nitong bansa tulad ng Canada.
6: We can, you know, make the Philippines and Canada natural, reliable supply chain partners when it comes to critical minerals. Kasi parehas po tayong very rich in those mineral assets, and pwede tayong magtulungan para makapag-process and refine and to establish a supply chain that is safe and reliable for us and for our partners.
5: At ngayong nasa Canada na si Pangulong Marcos, asahan na na ibibida ng Pangulo ang patuloy na paglakas ng ekonomiya ng Pilipinas upang makahikayat ng mga mamumuhunan. Para sa Integrated State Media, Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Nakatulong sa paggamit ng Pilipinas sa upper middle class income status ang ilang kampanya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kontra katiwalian. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
7: Opisyal nang kabilang ang Pilipinas sa mga bansang pasok sa upper middle income country category matapos i-anunsyo ng World Bank ang pag-angat ng bansa sa naturang kategorya. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, naabot ito matapos lumampas ang average income ng bansa kada Pilipino sa minimum na kinakailangan upang maiangat ang Pilipinas sa upper middle income status batay sa sukatan ng World Bank. Batay sa pinakahuling income assessment ng World Bank, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng bansa noong 2025, na mas mataas sa itinakdang $4,636 na threshold para mapasama sa upper middle income category. Sinabi ni DepDev Secretary Arsenio Balisaca na patunay ito ng katatagan ng ekonomiya sa kabila ng iba't ibang hamon sa loob at labas ng bansa. Inaasahan ding magbibigay ang bagong status ng mas mataas na kumpiyansa mula sa mga local at foreign investors, mas magandang credit standing ng bansa, at mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Para kay RCBC Chief Economist Mike Ricafort, matagal nang inaasahan ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status, ngunit naantala ito dahil sa epekto ng pandemya. Sumabay pa dyan ng iba pang pandaigdigang hamon sa ekonomiya gaya ng pagpataw ng mataas na taripa ng Amerika at ang giyera sa Middle East na nagdulot ng pagsipa ng presyo ng langis. Dito sa Pilipinas, nakaapekto rin ang umano'y underspending ng gobyerno noong 2025 dahil sa mga nadiskubring anomalya sa mga flood control projects. Dagdag pa ni Ricafort, Nakatulong ang mga hakbang kontra korupsyon ng pamahalaan para maitaas ang kumpiyansa ng mga investors na mamuhunan sa bansa.
8: Yung mga reforma ngayon, going forward, tinitingnan din yan. No? Yung mga anti-corruption, yung mga reforma, that especially that would require legislation. Lahat kasi yun para i-improve yung governance standards, anti-corruption measures, at pag na-level up yung governance standards, that would further improve the sentiment and the confidence of investors to put money here in the country, both local and foreign.
7: Gayunman, sinabi rin ni Rica Fort na hindi agad mararamdaman ng lahat ng Pilipino ang benepisyo ng bagong status dahil nananatili pa rin ang mga hamon gaya ng inflation, mataas na importation costs, paglakas ng dolyar at epekto ng El Nino sa produksyon ng pagkain. Malaking bagay naman anya sa pagtaas ng kita ng bansa ang wage hike sa Metro Manila at ang patuloy na pagpasok ng remittances mula sa mga OFW.
8: Maring nakatulong din yun na yung per capita income ng bansa natin, medyo umangat at yung OFW remittances natin, more than $40 billion per year yan. We're the fourth biggest in the world. Kahit tumaas yung dolyar, may mga dollar earners naman tayong nakikinapang, no? Well, it's not all bad news.
7: Sa kabila ng pagkilala ng World Bank sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa, tiniyak naman ng pamahalaan na hindi rito nagtatapos ang trabaho. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, nakatuon pa rin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapababa ng inflation, paglikha ng mas maraming trabaho, paghikayat ng mas maraming mamumuhunan at pagpapatupad ng mga programang magpapagaan sa buhay ng bawat Pilipino. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
2: Ikinagalak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtaas ng status ng Pilipinas bilang upper middle income country. Tiniyak din ng punong ehekutibo ang mas pinigting na serbisyo ng pamahalaan para maramdaman ito ng mga Pilipino. May ulat si Kenneth Pasyen.
9: Matapos ang halos apat na dekada, graduate na ang Pilipinas sa pagiging lower middle income na bansa. Bagay na ikinalugod mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Anya, bunga ito ng pagpapaigting ng economic policy ng Pilipinas, dagdag pa ang patuloy na pagyabong ng ekonomiya ng bansa.
4: This milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people.
9: Ang pagiging upper middle income country ay nangangahulugang kinikilala na ang Pilipinas na isa sa mga bansang mas malaki ang kita kumpara noon. Batay yan sa gross national income o GNI per capita o ang tansya ng kabuuang kita ng mga mamamayan at negosyo sa isang bansa. Pero sabi ng presidente, hindi lang ito pag-angat ng estado ng kita ng mga Pilipino at ng bansa. Sa halip, nangangahulugan din ito ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan.
4: Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life.
10: Ayon kay Pangulong Marcos Jr., hindi dahilan ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income standards para magpakakampante. Sa halip, dahilan na niya ito ng ibayong pagtatrabaho para maramdaman ng bawat Pilipino ang pagtulad ng bansa. Mula rito sa Vancouver, Canada, Kenneth Pasyen, para sa Bayan.
2: Bago lumipad patungong Canada, mariing pinabulaanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga payag na mayroon umanong selective justice ang kanyang administrasyon. Panawagan naman ng palasyo, hayaang gumulong ang proseso kaugnay sa posibleng pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
11: Nabla ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paratang na may selective justice umano sa kanyang administrasyon.
12: I have their opinion. I believe they're wrong.
11: Sinabi yan ng Pangulo bago lumipad patungong Canada para sa kanyang apat na araw na opisyal na pagbisita na nataon sa harap ng patuloy na protesta ng Iglesia ni Cristo. Ikatlong araw nang nagsasagawa ng pagkilos ang INC pero naniniwala naman ang Pangulo na magiging mapayapa ito.
13: Malakas ang loob ko kasi sa buong kasaysayan, ang Iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nanggugulo.
11: Sa kabila niyan, mahigpit na binabantayan ng pambansang pulisya ang mga pagtitipon.
14: That for me was the main concern that somebody might get hurt. Ang problema lang namin is that merong informasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Ayaw, yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either tiga-iglesia or kung sino man na mapunta ro na maglulo. So let's just keep everything stable and peaceful. And so far, it has been.
11: Maximum tolerance ang ipatutupad sa protesta ng INC, pero apela ng Malacanang.
15: Huwag po sana nila ring i-provoke ang ating mga miyembro ng kapulisan. Huwag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization.
11: Kung transparency at accountability ang panawagan sa rally, nanindigan ang Malacanang. Pareho ito sa isinusulong ni Pangulong Marcos.
16: Pero kung tungkol ito sa pagsuporta kay Senador Rodante Marcoleta na posibleng maharap sa kasong pandarambong dahil sa hindi niya umano pagdideklara sa 75 million pesos na campaign donations na karaang taon, panawagan ng Malacanang.
15: Dapat lamang po natin hayaan ang proseso na umandar at hayaan po natin ang ebidensya ang magsabi kung dapat makasuhan o hindi.
11: Kulayzal Pardilia, para sa bayan.
2: Matapos i-anunsyo na maghahain ng kaso ngayong linggo ang Office of the Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, on track ang paghahain ng kasong plunder sa Senador. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
17: Well, seems to be on track.
18: Ito ang sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano pagdating sa paghahain ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ito'y kasunod na rin ng una ng inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya noong Lunes na ngayong linggo ay maghahain ng kaso ang Office of the Ombudsman. Pagdating sa punan na sobra ang ihahain kasong plunder na walang piyansa, paliwanag ni Clavano.
17: When we look at the case, no, they will comprise of indirect bribery on each count. Now, in law school, you will always, the theory is, when there's direct or indirect bribery, when there's a series or combination of transactions like that, it will really comprise of the crime of plunder.
18: Dagdag ni Clavano, pagdating sa ill-gotten and wealth, hindi kinakailangan na ito ay public funds. Maaarian niya namang galing ito sa private fund na ibinigay dahil sa posisyong hinahawakan ng isang individual. Ayon kay Clavano, hindi pa idineklara ang naturang pondo.
17: If you look at the statement of assets and liabilities of the senator, it will double kung isama mo yung 75 million, no? So to accept an amount that will double your net worth is significant enough for you to declare either in your SOSE or your SALEN.
18: Samantala, kasalukuyang nasa preliminary investigation na ang investigasyon ng Office of the Ombudsman kay Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Ayon kay Clavano, may conflict of interest ang dalawa na paglabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
17: Hindi mo kailangan i-prove na nakinabang ang tao sa isang kontrata. Ang kailangan mo lang i-prove yung ownership ng congressman doon sa construction firm. At yun na yung conflict of interest na tinatawag.
18: Paliwanag ni Clavano, bawal magkaroon ng construction firm ang isang mambabatas, lalo't may impluensya ito sa budget. Kaugnay nito bilang bahagi ng due process, pasasagutin na ang dalawang mambabatas. Anya, masusundan pa ang mga aakyat sa preliminary investigation mula sa kanilang fact-finding. Habang pagdating naman sa affidavit ng walong dating bagmen at bodyguard ni dating ako Bicol Representative Saldico na humarap sa Office of the Ombudsman, ayon kay Clavano, sa kasalukuyan ay nagkakaroon ng pagkaantala dahil hindi pa ito napipirmahan. Anya, naiintindihan nila na kinakailangan pa itong ma-review ng kanilang abogadong si Attorney Levy Baligud na hindi kasama ng mga ex-bagmen kapag pupunta sa Office of the Ombudsman dahil na rin sa iba pa nitong mga engagement.
17: Since June 20, nung binigay na namin yung affidavits or yung draft affidavits kay Attorney Levy Baligud, he seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. And that's one of the things that is delaying the case also as against former speaker. The investigators seem to find those narration of facts as it relates to the
19: money being delivered to the former speaker and to Zaldi, categorical and consistent as to those facts.
18: Anya, dalawang beses nang nagkaroon ng extension, kung saan ang panibagong extension ay hanggang sa susunod na linggo. Ayon kay Clavano, may kukunin sila sa mga ito pagdating sa kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Representative Saldico. Rod Lagusad, para sa Bayan.
2: Muling iginiit ni Senador Rodante Marcoleta na handa siyang makulong kung kakailanganin sakaling arestuhin siya kaugnay ng posibleng pagsasampa ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Marcoleta, kumpiyansa siyang mababasura rin sa korte ang anumang kasong ihahain laban sa kanya. Sinabi rin niyang tila gawa-gawa lang ang naturang kaso. Dagdag pa niya, ang mga alegasyon laban sa kanya ay hindi pasok sa depinisyon at mga elemento ng kasong plunder.
20: Iginiit ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na wala silang sasantuhin sa pagpapatupad ng arrest warrant. Kugdayan ng napipintong paglalabas ng warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
18: Walang sasantuhin ang PNP Criminal Investigation and Detection Group sa pagpapatupad ng warrant of arrest, maging ito man ay ordinaryong mapamayan o high-ranking official. Tugon ito ng PNP CIDG matapos matanong kaugnay sa napipintong pagpapalabas ng warrant of arrest para kay Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay CIDG NCR Chief John Giyagi, kung may ilalabas na warrant, ipapatupad nila ito dahil bahagi ito ng kanilang mandato.
21: Wala pa kaming naasop na wala naman na natatanggap na warrant of arrest for any high-ranking official right now. Ano? But again, mandate ito ng CIDG. Kung sakali man na meron po, just like the previous cases, ready po ang CIDG.
18: Aminado si Giyagi na sa oras na maisampa na ang kasong plunder laban kay Marcoleta at maglabas na ang korte ng warrant of arrest, ay kakailanganin nila ng paghahanda.
21: It takes a lot of preparation, of course. It takes a lot of preparation. Not only the CIDG, the whole PNP as a whole.
18: Kasabay nito ay nilinaw ng opisyal na wala pa silang natatanggap na bagong warrant of arrest para sa sinumang high-ranking individual na may kaso. Nitong nakaraang linggo, inanunsyo ng ombudsman na sasampahan ng kasong plunder sina dating Congressman Mike Defensor, Senator Marcoleta at dalawang iba pa. Ito ay may kaugnayan sa undeclared campaign contributions ni Marcoleta na umabot sa 75 million pesos. Nag-ugat ang kaso sa ginawang pag-amin ni Marcoleta sa isang television interview na hindi niya na-disclose ang campaign contributions mula sa kanyang mga kaibigan noong 2025 midterm elections dahil nais ng mga itong panatilihing anonymous ang pinagmulan ng pondo. Ito rin ang pinagugatan ng ikinasang biglaang kilos protesta ng isang religious group noong isang araw sa EDSA People Power Monument. Isinagawa nila ito kahit wala silang permit na nagdulot ng pagkabuhol-buhol ng daloy ng trapiko. Kahapon, ipinagpatuloy nila ito matapos makakuha ng permit mula sa QCLGU. Nirevoke naman ito ng QCLGU ngayong araw dahilan para tumakbo ang mga ito sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Samantala, nagbabana ng alerto ang Philippine National Police o PNP sa ibang rehiyon sa bansa. Mula full alert status, ibinabana ito sa heightened alert status maliban sa NCRPO na nananatili sa pinakamataas na alerto. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesigues, para sa Bayan.
2: Mahigpit na seguridad ang ipinatutupad ngayon sa Maynila matapos ilipat sa Liwasang Bonifacio ang pagtitipo ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Nagpatupad din ang ilang hakbang ang lokal na pamahalaan ng Maynila para iwas abala sa mga motorista. Inangulat ni JM Thompson.
22: Mula sa EDSA People Power Monument kagabi, lumipat ang religious group sa lungsod ng Maynila para ipagpatuloy ang kanilang kilos protesta ngayong araw. Maaga pa lamang kanina ay nakabantay na ang mga otoridad para tiyakin ang tuloy-tuloy na daloy ng mga sasakyan at ang kaayusan sa isasagawang rally sa lungsod ng Maynila. Kahapon ay nabigyan ng permit ang kanilang protesta sa may EDSA White Plains, pero ayon sa Quezon City LGU, isang araw lang ang ibinigay na pagkakataon sa mga rallyista kahapon. Kaya agad na inanunsyo ni Mayor Escomo Moreno ang suspensyon ng klase sa lungsod ng Maynila. Nagpaalala rin ng punong lungsod tungkol sa mga kalsadang isinara bilang bahagi ng paghahanda sa maaaring epekto ng gawain sa trapiko. Nananatiling sarado ang Ayala Bridge simula pa noong Martes, habang ang ilang kalsada sa Maynila, kabilang ang CRB Menjola, ay sarado na rin. Nilinaw naman ni Mayor Isko Moreno na hindi kakailanganin ng permit ang isinasagawang rally sa Liwasang Bonifacio.
0: Ang Liwasang Bonifacio po ay isang freedom park, no? At katulad ng mga iba pang organisasyon na nagsasaad ng kanilang damdamin sa publiko na nagagamit ang Liwasang Bonifacio ng walang permiso, sapagkat liliwanagin po natin maigi para po walang kalituan sa lahat. Ito po ay isang freedom park.
22: Naka-red alert status naman ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department para agarang matugunan ang anumang posibleng insidente o emergency sa gitna ng kilos protesta.
1: Ang mas organized ngayon, kasi bago sila dumating dito, nakausap na nila ang local government units, nag-usap-usap na rin kami ng mga organizers, at may bilin na rin sa amin ang national at saka regional headquarters.
22: Sapat ang mga otoridad na nakabantay sa Liwasang Bonifacio para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng kilos protesta. 10,000 hanggang 15,000 individual lamang ang capacity ng Liwasang Bonifacio, kaya nakaantabay ang mga otoridad sa oras na lumagpas ang kanilang bilang sa maximum capacity nito.
1: May mga pa namang 3 freedom parks available kung sakali. Pwede namin i-suggest yun sa mga organizers. Yung Plaza Dilaw, Plaza Mariones sa Tondo, at saka yung Plaza Miranda.
22: Pinapayuhan naman ng Manila City LGU na planuhin ng mga motorista ang mga rutang kanilang dadaanan para hindi maipit sa traffic. JM Thompson, para sa Bayan.
2: Naka-alerto ngayon ang search and rescue teams ng Davao City Police Office para agad na matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente bunsod ng pagbahadulot ng habagat at bagyong Henry. Inaulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
3: Dahil sa malakas na pag-ulan noong June 30, nadulot ng habagat at pagpasok ng Tropical Depression Henry, nakaranas ng pagbaha ang ilang bahagi ng Davao City. Partikular ang Carmelite area sa Bahada dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Pinasok din ng baha ang St. Mary of the Perpetual Rosary Parish sa mga larawan na inilabas ng parokya. Makikita na pumasok ang baha sa loob ng simbahan at naapektuhan ang ilang mga gamit. Naapektuhan din ang mga komunidad sa New San Isidro, Old San Isidro at bahagi ng St. Jude sa Barangay Buhangin proper. Umabot hanggang Baywang ang lalim ng baha. Sa kabila nito, wala namang naitalang nasugatan o nasawi dahil sa pagbaha. Patuloy naman na minomonitor ng mga otoridad ang mga naapektuhang lugar. Dahil sa banta ng pagbaha, nananatiling naka-full alert ang Davao City Police Office at ang kanilang search and rescue teams upang agad na makatugon sa anumang emergency sa lungsod sa panahon ng mga tag-ulan alinsunod sa emergency protocols ng Davao City. Patuloy din ang koordinasyon at pagtutulungan ng mga tauhan ng DCPO, mga emergency responders at ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office upang matiyak ang mabilis na pag-responde.
23: Standby lahat yung search and rescue personnel natin ready for deployment in case kung adunay mga kalamidad, no? Mga mahitabo diri sa atong siyudad.
3: Pinaalalahanan din ng DCPO ang mga residente na nakatira sa mga bahaing lugar na unahin ang kanilang kaligtasan, manatiling alerto at sumunod sa preemptive evacuations kapag ito ay ipatupad ng lokal na pamahalaan.
23: Itong mga residente nga naadapit sa prone to flooding, mga sa flooding areas, mga prone siya sa flood nga mo cooperate sa in case of adunay mga instruction nga mo ng preemptive evacuation, no.
3: Mula dito sa Davao City, JC Aliponga, para sa Bayan.
2: Mas pinalakas pa ng Office of Civil Defense Cordillera ang mga programang may kaugnayan sa paghahanda ng publiko sa iba't ibang sakuna. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa baway ng PTV Cordillera.
5: Ginugunita sa buong bansa tuwing buwan ng Hulyo ang National Disaster Resilience Month upang higit pang mapalakas ang kahandaan at kaligtasan ng komunidad laban sa iba't ibang panganib at kalamidad. Isa ang Cordillera sa mga rehiyong madalas na naaapektuhan sa tuwing may malalakas na bagyo, karaniwan itong nakakaranas ng pagguho ng lupa at pagbaha. Samantala kapag nagkakaroon ng lindol, maaari rin itong magdulot ng landslide, pagbitak ng lupa at iba pang panganib na nagbabanta sa buhay at kabuhayan ng mga residente. Upang matiyak na laging handa ang publiko sa anumang sakuna, patuloy na pinapalakas at binibigyang prioridad ng Office of the Civil Defense Cordillera ang mga programa sa disaster risk reduction and management.
6: Ito po yung pinakang importante na sa tingin ko dapat nating pagtuunan ng pansin, no? For so long a time, the Office of Civil Defense is concentrating its effort on strengthening the disaster risk reduction and management.
5: Ayon sa OCDCAR, mahalaga ang disaster risk reduction and management hindi lamang upang makaiwas sa mga panganib, kundi higit sa lahat ay maprotektahan ang buhay.
6: Masasabi ko na isa sa mga gains natin is we save lives. We reduce the casualties. We improve our systems and procedures, and makikita naman natin yan, even yung ating mga responses are now very calibrated na lahat eh. I mean, nakaplano na lahat, no?
5: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month sa Cordillera, may iba't ibang aktibidad para sa publiko, gaya ng Resilience Run, Cordillera Regional DRRM Summit and Expo, webinar at iba pang kaugnay na programa. Inaanyayahan naman ang lahat na makiisa sa opening and Thanksgiving ceremonies sa Hulyo 6 bilang hudyat ng pagsisimula ng naturang pagdiriwang. Christine Bornolia sa Baway, para sa Bayan.
20: Patuloy na magdadala ng maulan at maulap na panahon ang habagat kasabay din ng pag-iral ng hanging silangan. Nagpapaulan ang dalawang weather system na yan sa katimugang bahagi ng Luzon, dito rin sa Visayas at sa Mindanao. Pero ayon sa PAGASA, asahan ang mas maaliwalas at maaraw na panahon simula bukas at sa buong weekend. Ang mga pag-ulan at kaulang pa naman dito sa Metro Manila ay dulot po ng localized thunderstorms at kadalasan ay sa hapon o gabi lamang. Bukas, mas tuyo at maaliwalas sa panahon ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon, pero may chance pa rin ng thunderstorm sa hapon o gabi. Kalat-kalat na pag-ulan naman ang iiral sa malaking bahagi ng Palawan at Occidental Mindoro dulot ng habagat. At bahagyang maulap naman at konti pag-ulan sa Quezon at sa Bicol Region, dala naman ang hanging silangan o yung easterly winds. Sa Visayas, magpapaulan ang habagat sa Antique, habang makararanas ng maalinsangang hangin at bahagyang maulap na panahon na may paminsang pag-ulan, dala ng hanging silangan sa Kanlurang Visayas at ang Caraga Region din sa Mindanao. Samantala, ang habagat ay maghahatak ng partly cloudy weather at isolated thunderstorms sa Zamboanga Peninsula, Basilan at sa Tawi-Tawi. Maging alerta po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at huwag kalimutang magdala ng panangga sa ulan. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Ito naman ang ating weekend weather forecast sa ilang mga destinasyon sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood.
2: At susunod, Energy Department ay sinusulong sa Senado na gawing regional oil storage hub ang Pilipinas.
20: At F4 member na si Vanessa Wu, isinapubliko na ang kanyang love life. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

0: PBBM at Work. Susunod sa School Mix. Mainit na isyu tungkol sa baha. Poor engineering governance ba? O epekto ng climate change? Let the debate begin.
1: Climate change ba ang nag skip ng maintenance schedule? Climate change din ba ang nag-approve ng defective projects? Di ba hindi naman?
2: Hindi kakulangan sa technical expertise at fund ang problema sa Pilipinas. It's the embedded corruption.
3: Engineering governance, yan, maaaring maging sakop lang yan ng specific agency. But climate change, lahat tayo dito kabilang, lahat tayo dito na may problema, at lahat tayo dito apektado kung wala tayong gagawin.
0: Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV.

0: 4-hour next food crawl.
1: Wait lang ha, kayo mo ako. Kasi nga, favorite na nga ni.
0: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
1: Alam mo, legit pag kami pangalan yung ulam.
0: Ngayong linggo, alas 10:30 ng umaga.
1: Ano gusto ko na yung wito? Tsaka yung kaldero.
0: Dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Isinusulong ng Energy Department ang mga hakbang para mapalakas ang energy security sa bansa sa gitna ng mga hamon sa supply at presyo ng langis. Kabilang sa mga tinatalakay ang pagposisyon sa Pilipinas bilang regional oil storage hub at pagrepaso sa umiiral ng mga batas sa sektor ng enerhiya. Inangulat ni Bernard Ferrer.
1: Going regional oil storage hub ang Pilipinas para mapalakas ang energy security ng bansa at makahikayat ng mas maraming foreign investors. Ito ang isinusulong ng Department of Energy sa pagdinig ng Senate Committee on Energy. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ilang foreign government at mga kumpanya ang nagpahayag na ng interes sa magtayo ng mga oil storage facilities sa Pilipinas. Ayon kay Garin, nakipagpulong na rin kamakailan ang delegasyon mula sa Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry o METI para talakayin ang pagbuo ng isang regional oil reserve sa Asia. Maliban sa Japan, may mga kumpanya mula sa Middle East at Russia na lumalapit na sa Philippine National Oil Company o PNOC para sa posibleng pag-iimbak ng langis sa bansa.
2: They're so willing to help us set up a regional reserve. Ibig sabihin, pang Asia na siya. And we're actually doing, we have a TWG with them already. At the same time, they brought in the Middle Eastern countries. But it's not just, different Middle Eastern countries have approached PNOC, even Russian companies also, Mr. Chair. Marami yan, all over the world eh.
1: Paliwanag ni Garin, malaking bentahang strategic location ng Pilipinas dahil maaaring maging ligtas ang imbakan ng krudo sa labas ng Strait of Hormuz, isang mahalagang daanan ng mga oil tanker. Dagdag pa niya, maaaring magbayad ng upa ang foreign companies para sa mga storage facility at posible rin magtayo ng mga bagong refinery sa Pilipinas. Binigyan din naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pangailangang mabawasan ang dependency ng Pilipinas sa inaangkat na langis dahil halos lahat ng supply ng langis sa bansa ay import at 70% nito ay nagmumula sa Middle East.
3: Pwedeng mangyari na maputulan tayo ng supply ng langis. At dahil limitado rin ang ating capacity pagdating sa inventory levels, dapat pag-aralan natin kung paano papalakihin ang inventory levels natin domestically. Tingnan natin kung paano natin makipag-engage sa private sector para palakihin ang inventory levels natin.
1: Samantala, nanawagan sa Senator Erwin Tulfo na maripaso ang Oil Deregulation Law, iginiit na dapat magkaroon ng mas malaking kapangyarihan ng pamahalaan laban sa mataas sa presyo ng langis.
4: Current issues such as recurring fuel price volatility, geopolitical tensions, and global supply disruptions warrant a careful reassessment of whether our existing legal framework remains responsive to current realities and continues to strike the proper balance between consumer protection, market competition, and investment.
1: Nanawagan din si Tulfo sa ERC na suriin ang umiirang singil sa kuryente na sa patuloy na pagtaas ang electricity rates. Giniit din niya ang pagrebisa sa EPIRA law dahil sa mataas sa singil sa kuryente sa kabila ng madalas sa brownout. Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: Sa harap ng pagbubukas ng bagong solar power facility sa Pangasinan, inaasahan tataas ang kapasidad ng renewable energy ng bansa. Good news din ito dahil kaya nitong makapagbigay ng kuryente sa mahigit 75,000 bahay. Yan ang ulat ni Bridget Marcasi, pang-OSFIAN ng PTV Cordillera.
5: Mula sa 30%, itinaas ng Department of Energy ang kanilang target na renewable energy share ng bansa sa 50% hanggang 2030. Kasunod ito ng inaugurasyon ng ikatlong solar power facility sa Pangasinan. Ayon sa DOE, nakamit na ng bansa ang 25% renewable energy share.
2: Through the Philippine Energy Plan, we are working towards increasing the share of renewable energy in the power generation mix to 35% by 2030 and 50% by 2040. We are on target to 2030, reaching more than 25% renewable energy in 2025. The Board of Investment's latest report highlighted that renewable energy not only drives at leads the Philippine investments.
5: Binigyan din ang kahalagahan ng pagpapalawak sa renewable energy para matiyak ang sapat, maasahan at murang halaga ng kuryente sa bansa. Pinangunahan ni Department of Energy Secretary Sharon Garin ang inaugurasyon ng 92 MW peak San Manuel Solar Power Plant ng Aboitiz Renewables Incorporated sa Barangay San Roque, San Manuel, Pangasinan. Ito na ang ikatlong solar power facility sa Pangasinan kasunod ng pagpapatayo ng dalawa sa Bugalyon at Aguilar, Pangasinan.
6: I'm so grateful to the leaders of Pangasinan as well as this town because they're part of the DOE's push for energy independence, energy stability.
5: Inaasahang makakalikha ang naturang pasilidad ng 146 gigawatt hour ng malinis na enerhiya kada taon. Sapat upang makapagbigay ng kuryente sa mahigit 75,000 na kabahayan. Ang pasilidad ay binubuo ng 150,000 solar panels na nakakonekta sa national grid sa pamamagitan ng 69 kilovolt substation at 7.4 kilometers transmission line.
6: Laking pasalamat po ng Department of Energy. And this is a good signaling na ang concern nila is not just for their town or for their locality but also for
5: ayon kay Garin, pinag-aaralan ngayon ang Labrador, Pangasinan na posibleng pagtayuan ng nuclear power plant ng bansa. Bridget Marcasi Pangosfian para sa Bayan.
7: Samantala, apat na araw bagong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isang misa ang isinagawa ng mga leader ng Simbahang Katolika na may temang Mass for Truth, Justice and Accountability. Kabilang din sa mga dumalawang public at private prosecutors ng House Prosecution Panel. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
8: Dumalo ang mga public at private prosecutors ng House Prosecution Panel sa Mass for Truth, Justice and Accountability ng mga leader ng Simbahang Katolika ilang araw bago magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
9: Sa ngalan ng mga kapatid ng kaparian at mga obispo ng sambay ng Pilipino na kayo ang mga itinalaga sa prosecution of this impeachment trial of the Vice President will be the voice of God addressing the Filipino people.
8: Ang lead House Prosecutor na si Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro sinabing hindi lamang para sa kanilang mga prosecutor dapat ialay ang panalangin.
10: Let us pray harder. Let us pray hardest. Tama yung dasal ng ating mga minamahal na kaparian. Let us pray even for the defense team. Let us pray even for the senator judges. Let us pray for the entire Philippine nation. Kung saan po nanggagaling ang paninindigan naming lahat, it is because we believe that Filipinos deserve better leaders.
8: Aminado si Luistro na may mga limitasyon sila, pero anya, ang suporta at panalangin ng mga Pilipino ang magbibigay sa kanila ng lakas sa paglilitis. Kinakaharap ni VP Sara ang mga paratang na kabilang ang betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption at iba pang high crimes. Kabilang sa mga tatalakayin sa paglilitis ang umano'y misuse of confidential funds, unexplained wealth at mga pahayag na itinuturing na pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, kinumpirma naman ng isa sa private prosecutors na si Attorney Lorna Capunan na nakapagsumite na sila ng listahan ng kanilang mga testigo at maging ang komento sa pre-trial order nitong Miyerkules.
11: 3 days before the hearing, dapat ilista na namin ang mga witnesses para walang surprise. We're very happy with the pre-trial order. Konti na lang mga technicalities lang.
8: Sa darating na Lunes, July 6, formal na sisimula na ang paglilitis sa Vice Presidente. Buo ang suporta ng mga leader ng Simbahang Katolika para sa House Impeachment Prosecutors. Tiwala silang sa pamamagitan ng panalangin ay maisasakatuparan ng mga

0: Age of Liability, ang solusyon sa kriminalidad ng mga kabataan.
1: Tutol po ako sa pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility. Pero sang-ayon ako na dapat i-review at evaluate at kung kinakailangan, i-amend para palakasin yung Juvenile Justice and Welfare Act.
0: Taus-puso rin nakiramay ang senadora sa mga pamilya ng biktima sa naganap na pamamaril sa Tacloban City na sangkot ang mga minor de edad. Sa matunog na usapin ng pananagutan ng mga minor de edad, mas kailangan anya ng mga kabataan ng proteksyon at paggabay mula sa kanilang mga magulang. Sa kabila nito, sinang-ayuna naman niya na dapat ay amyendahan at palakasin ang Juvenile Justice and Welfare Act o RA 9344 kasunod ng mga babala sa lumalaganap na ideolohiya ng mga radikal na grupo para biktimahin ng mga kabataan. Sinisiyasat na aniya ng mga otoridad ang anggulo na posibleng may kinalaman ng mga grupong kilala sa tawag na 764 sa naganap na pamamaril sa Tacloban City. Bagamat iba na aniya ang mga kabataan sa panahon ngayon, ay nananatili pa rin silang madaling maimpluwensyahan o maudyukan ng iba.
1: Maaring tumataas yung kakayahan niya sa discernment between right and wrong, pero yung kakayahan na mag-resist ng pressure, halimbawa ng isang adult, or yung kakayahan ba niyang mag-control ng mga impulses niya, mas madedevelop pa. Not away from the age of 18, but towards the age of 18.
0: Hinimok naman niya ang mga magulang at paaralan na maging aktibo sa bukas na komunikasyon sa kanilang mga anak. Sa ngayon, nagpapatupad na ng mga pagsasaayos ang game developer ng Roblox para hindi magamit ang kanilang platform ng mga mapagsamantala. Tiniyak din ng senadora na hindi maiiwang walang sagot ang mga biktima at pananagutin ng batas ang mga magulang ng sangkot. Nakikipagtulungan na rin aniya ang mga stakeholders, kabilang ang mga game developers para sa isang safe gaming space sa mga kabataan, ayon sa pinakahuling pagdinig ng komite ng senadora. Elijah Canlas, para sa Bayan.
2: Matapos ang Tacloban school shooting, tinututukan ng Department of Justice ang tinatawag na nihilistic violent extremism. Ayon sa DOJ, may mga online network na posibleng nagtatarget sa mga kabataan at nagujok sa kanila na gumawa ng mga mapanganib o manarahas na gawain. Habang wala pa itong sariling batas, pwedeng gamitin ang ilang umiiral na batas tulad ng cybercrime law, anti-online sexual abuse o exploitation of children law, at mga provision sa revised Penal Code. Paliwanag ni Justice Undersecretary Nicholas Felix T. Mas madaling intindihin ng NVE kung titingnan ang aktwal na ginagawa nito sa mga kabataan.
3: Tingnan na lang natin kung ano yung gawain mismo. At yung gawain na to ay pag-abuso, no? O pag-exploit sa mga kabataan or maski sa mga ano, maski sa mga young adult upang gumawa ng sabi-sabing kasamaan.
2: Dinagdagan pa ng PNP-CIDG ang kanilang rekomendasyon na kasong maaring harapin ni resigned Ateneo head coach Tab Baldwin at iba pang may kaugnayan sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili bukod sa paglabag sa anti-hazing law. Dinagdagan pa ito ng homicide at reckless imprudence resulting in homicide. Itong nakaraang araw ay nagtungo na sa CIDG ang mga magulang at ilang kaanak ni Baterbonia. Sa kanilang pagharap sa CIDG, nilatag sa kanila ang itinakbo ng kanilang investigasyon. Kasabay nito ay tiniyak ng PNP ang airtight case na kanilang isasampa laban sa mga nasa likod ng team building na ikinasawi ng dalawang student athlete.
4: Nasa evaluation stage na ang original at supplemental referrals na ipinasa ng CIDG sa Justice Department kaugnay ng pagkasawi ng dalawang student athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Yan ang ulat ni RR Tubisin.
3: Yesterday, July 1st, we received a supplemental referral from the CIDG in connection with the deaths of the Ateneo student athletes. The supplemental referral recommends the filing of charges for homicide and or reckless imprudence resulting in homicide as the evidence and the applicable law may warrant.
5: Ito ang pahayag ng DOJ hinggil sa patuloy na paggulong ng kaso sa pagkamatay ng Ateneo athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ikokonsidera ng DOJ na kasama ang mga dokumentong natanggap sa naunang referral na naisumite sa kagawaran. Nilinaw ng DOJ na nasa pagsusuri pa rin ang kabuuang rekomendasyon.
3: The supplemental referral will be treated as forming part of the CIDG's original

0: referral made on June 26, 2026. Both the original and the supplemental referrals are presently undergoing evaluation by the department.
1: Dahil hindi pa tapos ang evaluation ng DOJ, hindi muna sila maglalabas ng detalye tungkol sa mga respondents at tungkol doon sa mga ebidensya. Pero sa susunod na yugto, bibigyan ng pagkakataon ng mga sangkot para ihayag ang kanilang mga sagot.
2: Makikipagtulungan naman ang Ateneo de Manila University sa mga otoridad kaugnay ng mga kasong kriminal na isinampa sa ilang miyembro nito. Samantala, tinututukan ng kagawaran ang takbo ng legal process para sa mga menor de edad na sangkot sa insidente ng shooting incident sa Tacloban, Leyte.
0: 3 counts of murder and 2 counts of attempted murder were filed against one of the children in conflict with the law. Following the inquest, CICL Rod will now undergo the regular preliminary investigation process. At present, the 14-year-old CICL, referred to as Nash, remains under the custody of the Department of Social Welfare and Development.
2: Nakalalay din ng DOJ sa iba pang mga biktima at sa mga claims at financial assistance na naiwang pamilya habang tumatakbo ang proseso. Git ng DOJ, patuloy ang pagproseso sa 2 kaso habang tinitiyak na masusunod ang due process at ang mga safeguard para sa mga menor de edad. RR Tubise para sa Bayan.
3: Sa ibang balita, hindi nagpapapekto si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa nagpapatuloy na mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa kanya. Buwalta ng kalihim, alam naman ang nakararami kung sino ang nambabaliktad ng katotohanan, lalo na sa usapin ng teritoryo. Una nang pinatawan ng China ng sanctions si Teodoro at kanyang pamilya, kung saan kabilang dito ang pagbabawal sa kanilang makapasok sa China.
4: Hindi ko problema kung wala naniniwala sa kanila. Problema nila yon. Palagay ko, tumingin sila sa salamin. At hindi naman Chinese ang kalaban natin dito na tao. Communist Party ng China at saka gobyerno na nila na nangaagaw ng teritoryo, nagbabaliktad na istorya. Dinadaan na lang nila sa Alboroto.
3: Masaya at makulay na pinagdiwang ng Persons Deprived of Liberty o PDL sa Davao City Jail ang Pride Month kahit na sa loob ng jail facility. Layunin itong palakasin ang paggalang at pagsusulong sa mga karapatan ng mga miyembro ng LGBTQIA+. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
5: Masayang ipinagdiwang ng Bureau of Jail Management and Penology Region 11 sa pamamagitan ng Davao City Jail Annex sa Barangay Maa, Davao City ang Pride Month noong buwan ng Hunyo kasama ang mga Persons Deprived of Liberty o PDL. Layunin ng pagdiriwang na mapalakas ang isang inklusibong komunidad sa loob ng jail facility kung saan may pagkilala sa mga karapatan ng bawat PDL anuman ang kanilang sexual orientation o gender identity. Kabilang sa mga aktibidad ang Mr. and Ms. 2026 BGMP Annex kung saan ipinakita ng mga PDL ang kanilang kumpiyansa habang nagrarampa suot ang kanilang makukulay na kasuotan. Nagsagawa rin ng mga dance presentation at parade sa loob ng pasilidad kung saan bit-bit ng mga kalahok ang mga rainbow flag bilang simbolo ng LGBTQIA+ community. Ayon sa Davao City Jail Annex, nagbigay ang mga aktibidad ng pagkakataon sa mga PDL na maipakita ang kanilang mga talento sa pagsasayaw at iba pang palabas.
6: Mayroon po kami sa contest na yung parang search po ma'am, pero yung participants po is yung mga LGBT and yung mga male na PDL po ma'am.
5: Dagdag pa ng Davao City Jail Annex, mahalaga ang pagdiriwang ng Pride Month sa loob ng jail facility ng BGMP 11 dahil nagbibigay ito ng pag-asa, seguridad at dignidad sa mga PDL na kabilang sa LGBTQIA+ community. Ipinapakita rin ng mga aktibidad ang kanilang suporta sa pagpapatupad ng Anti-Discrimination Ordinance ng Davao City.
6: Apa. Kaya actually ito lang is important recognizing the LGBT bang nandito sa jail. Dito sa jail namin, one of the PDF namin are those part of the LGBT community bang.
5: Taon-taon isinasagawa ang nasabing aktibidad upang patuloy na maisulong ang paggalang, pagtanggap at pagkakaisa sa lahat ng mga PDL. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
3: Kinumpirman ng Heartthrob F4 member na si Vanessa Wu na siya ay happily married kay Japanese singer-actress Emmy Aramaki. Samantala, Filipino-Malaysian singer na si Yasmin Aziz pasok sa finals ng isang singing competition sa Malaysia. Narito ang ulat.
7: Nakakuha ng pwesto sa finals ng Singer 2026 Malaysia ang Filipino-Malaysian singer na si Yasmin Aziz. Si Yasmin ay unang sumali sa kompetisyon bilang isang challenger at unang itinanghal ang Be The One ni Dua Lipa. Pagsapit ng episode 5 ng palabas, ipinakita ni Yasmin ang kanyang versatility sa dalawang magkaibang pagtatanghal ng Pink Pony Club at ng Malaysian classic na Tiada Lagi. Ang Singer 2026 Malaysia ay ang Malaysian na edisyon ng hit Chinese reality singing competition na Singer na kilala rin bilang I Am Singer. Kasunod ng kanyang pagkapanalo sa pinakabagong episode ng palabas, nagpasalamat si Yasmin sa kanyang mga tagahanga sa kanilang suporta. Pitong challengers ang maglalaban-laban para sa grand title sa Singer 2026 Malaysia Finals sa Sabado, kung saan ang magwawagi ay makakasali sa kompetisyon sa 2027 main competition sa China. Kamakailan ay nag-open tungkol sa kanyang love life si Vanessa Wu at ito lang din ay finally ipinakilala ng Heartthrob F4 member ang kanyang asawa. Iniulat ng The Straits Times na tinukoy ng E! Today ng Taiwan ang asawa ni Vanessa Wu bilang Japanese singer na si Emmy Aramaki. Ang mag-asawa ay napaulat na ikinasal sa Las Vegas, Nevada noong Mayo. Sa Instagram itong Lunes, ibinahagi ni Van Ness na bukod sa maraming blessings na natanggap niya sa kanyang career ngayong taon, nabiyayaan din siya ng inilarawan niyang the most important person sa kanyang buhay. Kasama sa post ang larawan ng dalawang magkahawak na kamay. Si Van Ness ay dating kasal sa Singaporean entrepreneur na si Arisa Cheo. Nagpakasal ang dalawa noong 2013 bago natapos ang kanilang diborsyo noong 2018. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
3: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. Akin pong mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan. At hanggang bukas, ako si Dayan Kerel ng inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
8: Pag-usapan natin, programang hihimay sa mga mainit na usaping kinakaharap ng bansa. Tatalakay sa mga balitang pinag-uusapan. Pag-usapan natin, kasama si Manong Oka Orbus, Lunes at Webes, alas 8:30 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 at sa 104.3 Capital FM. Pag-usapan natin,
9: mas pinalakas, pinalawak,
10: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio Radio Pilipinas World League Service.
11: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak,
9: mas maraming mararating
11: at mas maraming maaabot ng impormasyon
9: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas News Nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
15: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Impormasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
18: Sports Radio 918.
19: Radyo Magazine 1278.
20: At Radyo Pilipinas World Service.
21: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
22: Mapapakinggan lang
23: sa Capital 104.3 FM.
24: Capital 104.3.
25: Radyo Pilipinas World Service.
26: Sports Radio.
27: Radyo Magazine.
28: Serbisyo Publiko.
29: The AM and FM Collab.
30: Sa Capital 104.3 FM.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Pilipinas.
33: And Capital 104.3 Collab.
34: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
34: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita diretso mula sa Senado. Hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
13: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
16: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
33: Ito ang Presidential Broadcast Service.
31: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boss boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: 7 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
11: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
12: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
11: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
14: To give the facts, the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
11: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. And it's a Thursday, 2nd of July, 2026. Ito po muli yung programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po yung lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama nyo hanggang sa 8pm ng gabi. Sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak, samahan nyo ko. Iahatid natin sa inyo ang iba't ibang mga balita, impormasyon, kaalaman na dapat ninyong malaman. Dito lamang sa ating programa Salam Radio, sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM. Siyempre, maulan. Maulan yung mga ilang araw natin na pagdadaanan. And I think pag-asa had said na baka daw nasa dalawa posible na bagyo ang aasahan natin this July.
15: Makompleto ang konstruksyon ng gusali ng barangay na itinayo ng Department of Public Works and Highways Region 9. Ang implementasyon ng proyekto ay pinangasiwaan ng DPWH sa Buanga del Norte 1st District Engineering Office. Bago ipinatupad ang proyekto, limitado ang espasyo ng opisina at kulang sa mga pasilidad ang barangay, kaya naging mahirap pa ang mahusay na pagsasagawa ng pangaraw-araw na operasyon, pagupulong at pag-organisa ng mga aktibidad sa komunidad. Dahil sa natapos na ang bagong gusali, mas maayos at komportable na ngayon ang opisina ng mga opisyal ng barangay, kaya mas mabilis at maayos silang nakakapaglingkod sa mga mamamayan. Nagbibigay rin ito ng dedikadong lugar para sa mga pagpupulong ng komunidad, mga programa at iba pang aktibidad na tumutulong sa pagpapatatag ng lokal na pamahala at nagpapabuti ng paghahatid ng mga pampublikong serbisyo. Hindi pa o higit pa sa isang bagong gusali, ang proyekto ay isang pamumuhunan sa kinabukasan ng komunidad. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagpaunlad ng infrastruktura at pagbutihin ang paghahatid ng mga serbisyo ng gobyerno, ang DPWH ay patuloy na nagtatayo ng mga pasilidad na nagbibigay lakas sa mga lokal na pamayanan at naglalapit ng dekalidad na serbisyo publiko sa taong bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cobol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
2: Yeah, maraming salamat, Leslie Cobol. Samantala, National Disaster Resilience Month 2026 formal nang sinimulan sa Ilocos Region. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia mula tayo.
33: Radyo Pilipinas. Report.
2: Mildred.
17: Formal nang inilunsad ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa Ilocos Region sa pamamagitan ng Office of Civil Defense ang pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026. May temang Preparing and Taking Action for a Safer Bagong Pilipinas, layunin ng programang palakasin ang koordinasyon at kahandaan ng mga ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan, emergency response clusters, uniformed services at iba pang katuwang sa disaster risk reduction. Tampok sa kick-off activity ang mga talakayan tungkol sa implementasyon ng Ligtas Pinoy Center, paggamit ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund, mga na-update na pamantayan para sa user.

0: at WASAR teams, relief augmentation protocols, pamamahala sa mga nasawi at nawawala, DRRMC Situation Reporting System at pinalakas na 2026 Gawad Kalasa Guidelines. Ayon sa organizers, binibigyan din ng buwang paggunita ang maagap na paghahanda, sama-samang pagkilos at pakikilahok ng buong komunidad upang mabawasan ang panganib sa sakuna at maprotektahan ang buhay at kabuhayan sa buong Ilocos Region. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred. 7:27 in the evening. Marami pa tayong balita na iahatid sa inyo. At mamaya sa ating pagpabalik, makakasama natin ang ating Vice Governor. Vice Governor ng Lanao del Sur. Para sa iba pang mga balita, balik lang po. Balik tayo. Mabalikan niyo po dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaranan ng paalala.
2: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
3: Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture, alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaulad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.
4: Be motivated. Be inspired and grow in faith in God. Celebrating life on Radio Pilipinas 2, 918 AM.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radio Pilipinas.
3: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
6: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
6: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
9: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Sports Radio 918.
6: Radyo Magazine 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM collab.
3: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok. Thank you. nga ng baboy and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:32 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tayo pinapapakinggan 738 sa Metro at Mega Manila. Syempre. At syempre pa tayo po napapanood sa social media, sa Facebook page ng Radyo Pilipinas at iba pang social media platform ng Radyo Pilipinas. 1.8 million followers na po tayo sa Radyo Pilipinas Facebook page at syempre pa sa Free TV by a joint cooperation ng PTV at ng RP1. Sa TV Plus, Channel 3 at the For the Box Channels 45 to 49.
10: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: And because it's a day of Lanao del Sur, and this is a usual na talagang every time na Lanao del Sur and other syempre provinces in the BARMM area, ay sinishare natin sa inyo ang kanilang mga activities. And together, via phone patch, makakasama natin at alamin natin kung ano yung mga iba't ibang mga kaganapan o mga ganap sa Lanao del Sur. Makakasama natin ang ating Vice Governor, si Muhammad Khalid Mojam Rakiin Adyong. Vice, magandang gabi, Vice Gov. Assalamu alaikum. Vice Gov? Hello?
13: PTV at ng RP. Khalid Mojam Rakiin
1: Adyong. Ayun. Nanonood. Nanonood si Vice Gov.
14: Hello?
1: Nabisto.
14: Hello?
1: Nabisto ka namin, Vice Gov. Nanonood ka.
14: Hello?
1: Hello?
14: Hello?
1: Yes, hello. Hello. Naririnig ka namin, Vice Gov.
14: Hello?
1: Yes, hello? Hello, hello? Vice, pakipatay yung monitor.
14: Hindi ko pumarinig eh.
1: Kaya pala niya pinapakinggan yung monitor.
14: Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayan, okay, sige. Tingnan natin. Tatawagan ulit? Tatawagan ka namin ulit, Gob.
14: Hindi ko pumarinig yung sa phone.
1: Hello, hello, yes. Hello? Sige, tawagan ka namin ulit.
10: Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Tawag po kayo ulit.
1: Okay na, okay na. Gob, magandang gabi. Again, assalamualaikum.
0: Ah, alaikum salam.
1: Ayan, okay. Maraming maraming salamat. Kanina medyo nagkaroon lang tayo ng technical issues. But now it's okay na. Una sa lahat, mabruk. Yaumul Lano del Sur. Ayan ha, yan yung akin yung greetings ko.
0: thank you.
1: Oo. Kumusta? Ano ang mga pakaabangan natin dyan sa Lano del Sur?
0: Ngayon pong July 4, opening ceremony po ng 67th araw ng Lanao del Sur, Pakaradian o Sarimanok or Sarimanok Festival. Actually ho, nag-start na ho tayo noong June 30, nagkaroon ho tayo ng tree planting activity simultaneously.
1: Oo, nakita natin yun.
0: And then ngayong July 4, yung nga po, opening ceremony, then by midnight, meron ho tayong midnight half marathon.
1: Oh.
0: Meron tayong 21 kilometers, 10 kilometers, and 5 kilometers na gaganapin dito sa probinsya ng Lanao del Sur. Then series of activities na ho yun hanggang July 30.
1: Oh, so parang ano ha, it's a month-long celebration pala. Uy, ayos ha, ayos. So ano ang pagkakaiba ng celebration ngayon sa mga nakaraan na celebration ng Lanao del Sur?
0: Actually ho, yung last year ho, wala ho tayong gaanong naging activities. Nag-celebrate lang ho tayo but yung mga activities ho wala.
1: Bakit?
0: Kasi nung ngayon, kakatapos lang ho kasi ng election, then
1: yes.
0: Ngayon ho, para at least nakabuelo ho tayo ng maayos, series of activities. Lahat ho ng class, lahat ho ng sektor na pinondohan natin, nilagyan natin sila ng mga activities para mag-celebrate talaga ang buong Lanao del Sur ng
1: wow,
0: anniversary.
1: Ito pinapakita natin sa ating mga pictures na kung saan may mga social services pa na gagawin or ginagawa as we speak and for the celebration para naman sa ating mga kababayan. Ito pinapakita natin na merong dental check-up ba yan? At saka iba't ibang ano?
0: Meron din ho tayong mga activities, most especially ito request talaga to ni Gob na Senior Citizens Day.
1: Ayan.
0: Kasi naman si Gob, senior citizen na siya.
1: Nilaglag pa si Gob.
0: Nilagyan talaga niya ng ano kasi pinagtuunan niya talaga ng pansin yung ating mga senior citizens.
1: Oh, official na pala na dual citizen si Gob.
0: Opo, 61 na
1: siya. Ayun na. Anyways, kumusta naman yung preparation natin for this year since it's a month-long celebration ng Lanao del Sur?
0: Actually, naging sobrang busy yung ating opisina. Kanina lang ho, galing ako sa Kapitolyo, nandun yung mga employees ng mga municipal government, LGU natin, kasi meron din ho tayong tinatawag naming Ranao Heritage Village.
1: Ayun!
0: Municipal booth siya, may contest showcasing their municipalities. So ngayon, busy ho sila. Kaya lang ho, etong weather natin talagang maulan every
1: July eh.
0: Umuulan dito, kaya ayun, parang double effort na lang kami ngayon dahil in-anticipate din natin tong weather na para hindi ho maantala yung mga activities natin dito sa araw ng Lanao del Sur.
1: Oh, alam naman natin diyan sa atin diyan na may bagyo man o wala, talagang umuulan. Tuloy-tuloy yung pag-uulan natin. That's why we are in prosperity. Ito, kunin natin ha. At anong nung tinext ko si Gob, I was hoping na makukuha din siya. Ang sabi talaga ni Gob sa akin is ikaw ang interviewing ko kasi ikaw ang in charge ng araw ng Lanao del Sur. Where did we get yung theme na Sarimanok? Alam naman natin na ang Sarimanok is really for the Maranao, kaya nga kinasuhan yung isang malaking network dahil nung ginamit nila yun. At alam mo yun, pumabor naman sa atin. Well, for those who are not familiar of the Sarimanok, no, it's a tooth bird na kung saan ay very relevant to the what you call this, to the Maranao culture.
0: Parang myth.
1: Oo.
0: Dito sa atin.
1: Oo, so nung ginamit nga ng isang malaking network, hindi na natin sabihin kasi that was the time that they are planning to or they are launching the colorization of their network. Eh, ginamit nila yung Sarimanok dahil because of that colorful theme of the Sarimanok. So, okay. Bakit naisipan natin for this celebration na ang Sarimanok and it's very colorful. Ito, pinapakita natin yung logo ngayon for this year.
0: Actually ho, kaya ho ito yung napili natin kasi bukod sa sinasabi talaga, although it's a myth lang naman tong ano.
1: Yes.
0: Pero parang yun na ho yung naging ano ng mga about sa culture natin, talagang binibidi lagi yung Sarimanok. Now, ngayon, ang gusto ho natin, kumbaga pag marinig mong Sarimanok, wow, Lanao del Sur yan. Kumbaga, galing yan sa Lanao provinces kasi ang alam ko, ang Lanao del Norte, Sarimanok Festival yung ginagamit nila.
1: Ayun.
0: So sa atin naman, parang same lang din naman siya.
1: Oo.
0: Pero ginawa nating Maranao.
1: Ayun.
0: Pakaradian o Sarimanok. Gusto ho natin kasi na may register talaga
1: ang ganda,
0: ito.
1: Oh.
0: Sa, alam ko merong...
1: Ayun, nawala. Okay, babalikan natin si Vice Governor maya-maya lamang.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ayan, Gob. Yes. Sorry, ah.
0: Sorry, naputol.
1: Sorry. Anyways, you were saying?
0: Yun po, kasi ang alam ko po, pati ang Lanao del Norte, ginagamit Sarimanok Festival. Then tayo naman, Pakaradiano Sarimanok, ginamit lang natin yung Maranao dialect para i-introduce itong Sarimanok. So, meron ho kasing, ilang ko lang anong DOTC ata o DOTR na pwedeng, kumbaga, i-register, maging well-known na maging title na natin itong Pakaradiano Sarimanok tuwing founding anniversary ng Lanao del Sur. So, it's a requirement siya na para at least katulad ng mga ibang lugar, Kadayawan Festival.
1: Okay. So,
0: yun yung goal ho natin.
1: So, ngayon, tingnan na natin para doon sa mga nanonood ngayon, no? Kung saan pinapakita natin yung logo na pinakita wherein yung sinasabi nga ni Vice Governor, 0 kilometer, nandyan yung mga masjid, nandyan yung turugan, nandyan yung mga iba't ibang artifacts, at nandyan yung kung ano yung mga pwede mong puntahan sa Lanao del Sur. So that's why, ito parang preface lang to, parang panimula pa lang ito of that official Sarimanok.
0: Actually ho, nagamit na ho natin itong Pakaradiano Sarimanok.
1: Parang naalala ko din eh.
0: 2024, 2 years ago.
1: Naalala ko din,
0: So ngayon lang talaga malaki yung celebration ng itong
1: Bawi.
0: Founding anniversary.
1: Ayan, okay. Sige, Vice Gov, doon sa mga, ano yung highlights? Kumbaga, kung ako ay bibisita, pupunta ako ng Lanao del Sur, in what time from or date from July... ngayong araw to July 30 ako pupunta, saan yung highlights doon?
0: Para sa akin ho, kasi pagka ginaganap po kasi natin yung founding anniversary ng isang lugar, it's all about showcasing yung culture, kung ano yung meron sa lugar na yun. So para sa akin ho, yung best time na bumisita is ngayong first week ng celebration, kasi nandun yung municipal booth ng ating mga LGU. So, from there, makikita mo yung iba't ibang yaman ng bawat lugar dito sa Lanao del Sur. Kasi ang ginawa ko kasi, yung 1 month celebration, 4 weeks siya. So, first week, it's all about culture.
1: Yes.
0: Second week, unti-unti nagta-transition kami into modern na. So, sa last part ng July, third week and fourth week, nandyan yung sports activities, yung para naman talaga sa mga meron nga kaming Mobile Legends na tournament, liga. So parang ginawa ko kasi from first week, unti-unti nagta-transition from culture to modern na
1: pamumuhay.
0: Naman at least, di ba, unti-unti mabago yung paningin natin sa ano.
1: Yes.
0: Kasi ang gusto natin, ma-inclusive lahat. kumbaga pati mga bata sumali.
1: Yes.
0: Then pinaka last namin is on July 30, first time na gagawin sa Lanao del Sur yung street dance competition.
1: Oy!
0: Kasi, although sikat na siya kahit saan, pero sa Lanao del Sur ngayon lang ho gagawin.
1: May kakaiba din na approach ang Lanao del Sur.
0: May gumagawa nun sa municipality. Yes. Of Wao. Pero ito kasi nation province wide na approach yung gagawin natin.
1: Oh, parang si Brother Mico, meron din siyang pa airsoft ah.
0: Meron din ho.
1: Okay, anyways, Vice Gov, alam natin yung preparation, alam natin na yung mga taong tumulong sa inyo bilang panimula. I think this is the first na kumbaga simula pa lang ito at marami pa kayong trabaho out from those na preparation nyo. Baka may gusto kang pasalamatan sa lahat na sumuporta at saka syempre yung tumulong sa inyo at ano pa yung mga aasahan natin.
0: Sa lahat to, lalong-lalo na sa aming mga employees, heads of offices, most especially kay Gov, sa mga mayors, siyempre sa kanilang suporta. Kasi kung wala naman ho yung suporta ng ating mga LGUs and itong mga employees natin sa Kapitolyo, hindi ho ito magiging possible. Kasi hindi ko rin naman ho ito kakayanin mag-isa na i-implement lahat. So ang atin, magpasalamat na lang sa lahat ho ng tumulong. And especially sa mga kababayan ko, itong Bangsamoranao, para sa kanila naman ho itong gusto nating

0: Yes.
1: paningin or kung ano man yung nakikita. Kasi gaya ho ng mga nabanggit ko sa mga previews na interviews natin, nabanggit ko na ho na dumadami ho yung turista natin
0: Oo,
1: dito sa
0: tama.
1: Lanao del Sur. So yan ho yung kumbaga pwedeng sabihin natin na nag-iiba na ho yung imahe natin. Kumbaga nandun na siya sa positive na
0: Yes.
1: side. So how much more ngayong founding anniversary na inihahandog ko ito sa Bangsa Maranao, sa lahat ho ng mga kababayan ko at interesadong pumunta dito
0: Yes.
1: sa probinsya ng Lanao del Sur.
0: With that, maligayang araw ng Lanao del Sur, Pakaradian o Sarimanok 2026, ika-67th araw ng
1: Opo.
0: Lanao del Sur. Mabuhay po kayo, Gov. Salamu alaikum. Maraming salamat.
1: Thank you. Thank you po.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Yan si Vice Governor Muhammad Kalik Mujam Rakiin Adyong, ating kasama dito sa Radyo Pilipinas, atin na interview. Magbabalik po sa Salam Radio, pagkaraan nilang paalala.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higaan ding relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
5: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Pinalakas, pinalawak,
7: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab,
8: Collab
6: Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang tagintig ng FM
6: at lakas ng AM
9: sa iisang himpila,
6: pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak,
6: mas maraming mararating
9: at mas maraming maaabot ng impormasyon
6: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab,
8: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan,
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
13: Di papahuli
14: sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
6: Sports Radio 918,
9: Radyo Magazine 1278,
6: at Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
6: Sports Radio,
12: Radyo Magazine,
6: Serbisyo Publiko,
8: the AM and FM collab
6: sa Capital 104.3 FM,
7: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Collab.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan.
13: Ang pag

0: Pamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
0: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin,
0: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Pag-usapan natin, programang hihimay sa mga mainit na usaping kinakaharap ng bansa. Tatalakay sa mga balitang pinag-uusapan.
1: Pag-usapan natin
0: kasama si Manong Oka Orbus, Lunes at Webes, alas 8:30 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738
1: at sa 104.3 Capital FM.
0: Pag-usapan natin.
4: Doctors on board.
5: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, kontrolin natin yung mga comorbidities.
4: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
5: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
4: Doctors on board. Kasama si Dr. Claro Kayanan, Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas.
6: Bagong umaga, bagong liwanag.
7: Araw-araw,
6: bagong pag-asa.
7: Bangon, bayang mahal.
6: Isang oras ng programang siksik sa impormasyon, balita, panayam at makabuluhang diskusyon. Mga isyung pambayan na tututukan para sa mabilis na pagbangon muli ng ating bayan.
7: Bangon,
6: bayang mahal.
7: Kasama si Ray Sampang.
6: Lunes hanggang Biyernes,
7: alas 8 ng umaga.
6: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Chill man o nagmamadali,
9: mabuhay Pilipinas!
8: Sa morning ng everybody ay magpapangiti,
9: mabuhay Pilipinas!
8: Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m.
9: Mabuhay Pilipinas!
8: Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam.
9: Mabuhay Pilipinas!
8: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
10: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
11: 7:55 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Maraming salamat kay Muhammad Khalid Mojam Rakiin Adyong, ang ating Vice Governor ng Lanao del Sur. Nakapanayam natin kanina patungkol sa araw ng Lanao del Sur.
8: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Pag-aain ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta tuloy ngayong Linggo ayon sa Ombudsman. Para sa detalye, alamin natin kay Dan Lear.
12: Radyo Pilipinas. Report.
11: Ayan.
13: Inaasahang maghahain ngayong Linggo ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ito ang kinumpirma ni Assistant Ombudsman Mico Clavano. Ayon kay Clavano, on track ang pagsasampa ng kaso laban sa senador sa Sandigan Bayan. Kaugnay naman ang pahayag ni Marcoleta na handa siyang magpa-aresto, sinabi ni Clavano na hindi ombudsman ang aaresto sa kanya. Matatanda ang nag-ugat ang kasong plunder sa umunoy pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donation para sa kanyang kandidatura sa pagkasenador. Kabilang sa mga kapwa niya akusado si dating Representative Mike Defensor na isa sa mga nagbigay ng donasyon. Ang mismong kasong plunder ang naging dahilan ng kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo bilang suporta kay Marcoleta. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, Dayan Lear. Samantala, pista na simbolo ng kulturang tausug tampok sa 69th Adlaw Sintalipaw. Para sa detalye, alamin natin kay Lois Muhammad.
12: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
11: Report. Loisa.
12: Tagumpay na binuksan itong July 1, 2026 ang selebrasyon ng ika-69 na taong public administration at governance sa bayan ng Talipao na binansagang Adlao Sin Talipao. Tatakbo ng 6 na araw ang selebrasyon na may temang Talipao at 69th Honoring Our Roots, Empowering Our Future. Pinangunahan na Mayor Reham at Vice Mayor Nebuchadnezzar Tulawi ang pagbubukas ng selebrasyon kasama sila Governor Abdusakur Eitan II, Vice Governor Sakurtan at SPWC President Ronisa Eitan. Kasama makinatawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, security sector at buong bayan ng Talipao na isinagawa sa Bilaan Central School. Kasabay rin ito ang pormal na pagbubukas ng food bazaar na matatagpuan din sa school ground ng BCS. Pagbabahagi ni Alban Har Ali, MPDC at siyang overall chairperson ng selebrasyon, 3 pista ang kailang itatampok sa selebrasyon at iba't ibang patimpalak ang aktibong lalahukan ng bawat barangay. Una, ang Tagore Festival na sinimula nila ngayong araw. Masusundan ng Maligay Festival ngayong Sabado at Black Beef Soup Festival sa July 6, 2026. Ang mga pista na ito ay matuturing na pagkakakilanlan ng Sulu. Kaya naman, nais na itong pagyamanin, kilalanin at matiyak na maisasalin sa mga kabataan ang natatanging kultura at tradisyon na ito hindi lamang ng mga mamamayan ng Talipao, kundi maging ang buong lokalidad ng Sulu. Ang mga pista na ito ay nilaanan ng oras at panahon ng kailang mga kababayan ng Talipao na tiyak din may pagmamalaki sa lahat ng mga makikiisa sa selebrasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
11: Eh, maraming salamat, Eloisa Muhammad. Samantala, OPA Peru at Mindanao Development Authority sinusulong ang mabilis na pagpapatupad ng mga natitirang proyekto component ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, bunga ng pangkapayapaang pagsisikap. Para sa detalye, nagbabalik Dandy Macarambon.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Dandy. Pinagtutuunan ng pansin ngayon ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPA Peru at Mindanao Development Authority o MINDA ang mga posibleng daan sa kooperasyon para mapabilis ang implementasyon ng mga dibidendo o bunga ng pangkapayapaang pagsisikap partikular sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tinalaka ito sa isang opisyal na pagkikita ni na OPA Peru Secretary Melson N. Sarmiento at MINDA Chairman Secretary Leo Terrazo Magno Kamakalawa upang bigyang diin at pumalima sa bisyon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang maiiwang Pilipino sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Sumentro ang diskusyon sa pangkabuuang pagpapaunlad ng mga komunidad kabilang ang housing component o pabahay na komponente ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Binigyang diin ni Secretary Sarmiento at Secretary Magno ang kahalagahan ng interagency collaboration at mga makabagong solusyon sa pagtugon sa mga natitirang pangkaunlarang hamon sa rehiyong Bangsamoro. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Yeah, maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, mahigit 406 milyong tulong agrikultural at pinansyal ipinamahagi ng DA sa Pangasinan. Samantala, halos 10,000 magsasaka tumanggap ng presidential assistance. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Mildred.
16: Mahigit 406 milyong pisong halaga ng mga interbensyong agrikultural ang ipinamahagi ng DA Regional Field Office 1 sa mga magsasaka sa iba't ibang distrito ng Pangasinan bilang bahagi ng pagpapalakas ng produksyon at kabuhayan sa sektor ng agrikultura. Kabilang sa pinagkaloob ang garden tools, binhi ng gulay at mais, pataba, plastic crates, shredders, hand tractors, pump at engine sets na inaasahang magpapagaan ang trabaho sa bukid at magpapataas ng ani sa lalawigan. Pinangunahan ng DA Region 1 ang distribution katuwang ang Office of the Provincial Agriculturist at mga kinatawan ng LGU para matiyak ang maayos na pag-abot ng tulong sa mga benepisyaryong magsasaka sa Pangasinan. Samantala, nakatanggap din ang agarang pinansyal na tulong ang nasa 9,964 na magsasaka sa ilalim ng Presidential Assistance para sa kanila. Sa tala, 3,284 ang benepisyaryo mula Bulinaw habang 6,680 mula sa San Carlos City. Layunin ng programang suportahan ang mga lokal na agrikultura, mapanatiling seguridad sa pagkakas at makatulong sa maliliit na magsasaka sa gitna ng mataas na gastusin at iba't ibang hamon sa pagsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
11: Ayan, maraming salamat Mildred Samadala, Provincial Director ng Zamboanga Sibugay PNP at mga pangunahing opisyal dumalo sa exit briefing na Napocom Region 9. Para sa detalye, nagbabalik Leslie Cubol.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Yes, sir. Dumalo ang mga pangunahing opisyal ng Zamboanga Sibugay Police Provincial Office sa pangunahan ni Provincial Director Police Colonel Bernard Danny De Sugo sa exit briefing ng National Police Commission Regional Office 9 o NAPOCOM 9 na pinamumunuan ni Attorney Pablito Abad, Regional Director. Ang pagdalo sa aktibidad ay muling nagpapatibay sa dedikasyon ng Zamboanga Sibugay Police sa katapatan, pananagutan at patuloy na pagpapabuti ng organisasyon. Inilahad ng NAPOCOM ang kanilang mga obserbasyon, natuklasan at mga rekomendasyon pagkatapos ng kanilang inspeksyon at pagsusuri sa mga usa Zamboanga Sibugay PPO at sa mga mababang unit nito. Nagbigay rin ito ng pagkakataon sa mga opisyal ng Zamboanga Sibugay PNP na makilahok sa makabuluhang talakayan tungkol sa mga pinakamahusay na pamamaraan, pagsunod sa mga patakaran ng institusyon at mga hakbang na naglalayong mapabuti ang kausayan sa operasyon at administrative performance. Binigyan din ng exit briefing ang pinagsamang layunin ng NAPOCOM at PNP na isulong ang profesionalismo, integridad at pananagutan sa pagpapatupad ng batas. Muling pinagtibay ng Zamboanga Sibugay PPO ang dedikasyon nito na ipatupad ang mga rekomendasyon ng NAPOCOM at ipatuloy na pagbutihin ang mga programa, sistema at serbisyo para sa isang mabilis tumugon, epektibo at nakasentro sa taong pagpapatupad ng batas. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
11: Ayan, maraming salamat. Leslie, samantala, Senado naglabas ng abiso tungkol sa road closure para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa detalye mula Senado, alamin natin kay Niva Asuncion.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Niva.
18: Magkakaroon ng pansamantalang pagsasara sa bahagi ng Jokto Boulevard simula sa July 6 bilang bahagi ng ipapatupad na security measures kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa advisory na inilabas ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr., isasara sa regular na daloy ng sasakyan ang northbound at southbound lanes ng Jokto Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street sa mga araw na may nakatakdang impeachment trial. Mananatili ang pagsasara hanggang matapos ang paglilitis. Bubuksan naman ang naturang kalsada tuwing weekend at sa mga weekday na walang inaka-schedule na impeachment trial. Sa panahon ng road closure, tanging ang mga senador, opisyal at empleyado ng Senado, mga opisyal at empleyado ng GSIS, non-organic personnel na may opisina sa Senado, mga taong direktang sangkot sa impeachment proceedings, otorisadong sasakyan ng pamahalaan at iba pa ang papayagan ng Office of the Sergeant at Arms na makadaan sa lugar. Inaatasan ng mga opisyal at empleyado ng Senado na magpakita ng kanilang valid Senate ID, security access o pass sa mga itinalagang access control points. Samantala, ang ibang sasakyan naman ay ire-reroute sa Macapagal Boulevard. Hinihikayat din ng Senado ang publiko na planuhin ang kanilang biyahe at sundin ang mga traffic advisory at tagubilin ng mga traffic enforcer. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ayan, maraming salamat, Niva. Samantala, mga magdadala ng armas sa paaralan maaaring patawan ng non-red mission o expulsion ayon sa non-readmission ayon sa DepEd. Para sa detalye, alamin natin kay Dean Lear.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Dean.
19: Papatawan ng pinakamataas na administrative sanction ang mga mag-aaral na mapatutunayang nagdala ng armas o sangkot sa bomb threat sa mga paaralan. Batay sa pinaigting na Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment Guidelines ng Department of Education o DepEd, maaring patawan ng non-readmission o expulsion ang mga mapatutunayang lumabag. Kabilang sa mga itinuturing na critical offenses, ang pagsali sa street gangs, pandaraya sa mga exam, paggawa ng bomb jokes o bomb threats, pananakit o physical injury kahit sa labas ng paaralan, pagdadala ng illegal na droga at alak, acts of lasciviousness, pagdadala ng armas at bala at pagbabahagi ng mga malalaswang videos ng mga mag-aaral o school personnel. Ayon sa DepEd, automatikong ire-refer ng mga paaralan ang mga kasong ito sa mga kinauukulang law enforcement o social welfare agencies. Una nang inilabas ang paluntunan sa ilalim ng DepEd Order Number 006 Series of 2026 at sa ilalim nito ay tuluyan ng itinuturing na critical offenses ang mga security violations sa lahat ng pampublikong paaralan. Umaasa naman si Education Secretary Sunny Anggara na makatutulong ang mas mahigpit na mga parusa upang maiwasan ang mga posibleng insidente ng karahasan. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, Diane Lear. At yan po ang kabuuan ng ating mga balitang iniatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site sa home studio. Maraming salamat din sa lagi nating kasama na nanonood dito sa ating programa. Siyempre, mga ating mga kaakibat sa studio, si Engineer Matet Sigovia, Engineer Marvin Toledana, at ang ating mga producers, si Ms. Sir Ice Adan at si Ms. Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripaudak, ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Kita po ulit tayo bukas, Jamaa Mubarak on a Friday. Uy, bukas sa Himaya, or rather Rauda by Himaya, from 1 p.m. up until sa gabi, yung opening ng Himaya Halal booth sa May Green Hills. Punta po kayo. 8:09 in the evening. Magandang gabi.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe.
22: Killer Joe, go! Holding her so tight.
21: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
20: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
23: Mas pinalakas, pinalawak.
24: Radyo Pilipinas.
23: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
25: Colab.
23: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
26: Ang taginting ng FM.
23: At lakas ng AM.
26: Sa iisang himpilan.
23: Pinagsanib na puwersa.
26: Para sa mas malawak.
23: Mas maraming mararating.
26: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
23: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
27: Radyo Pilipinas. News nationwide.
28: Trending issues na pinag-uusapan.
29: World News in 5.
30: Ang inyong institusyon
31: sa Philippine Sports Podcast.
32: Di papahuli
33: sa mahahalagang kaganapan.
34: 66 Informasyon.
35: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
36: Radyo Publiko.
37: 738.
38: Sports Radio.
39: 918.
40: Radyo Magazine.
41: 1278.
42: At Radyo Pilipinas World Service.
43: Naguugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
44: Mapapakinggan na
45: sa Capital 104.3 FM.
46: Capital 104.3.
47: It's Radyo Pilipinas World Service.
48: Sports Radio.
49: Radyo Magazine.
50: Serbisyo Publiko.
51: The AM and FM collab.
52: Sa Capital 104.3 FM.
53: Radyo Pilipinas.
54: Radyo Pilipinas
55: and Capital 104.3 Colab.
56: This is a public service announcement.
57: Discipline is the key.
58: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
59: Kilatisin ang sarili.
60: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
61: Importante rin na ating laging isipin.
62: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
63: Isang mahalagang paalala
64: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
65: This is a public service announcement.
66: A public service announcement
67: from PBS,
68: Presidential Broadcast Service
69: at Radyo Pilipinas.
0: Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time check, it's 8:19 in the evening.
4: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Alright, mga Lodi, magandang gabi, no? At mga Lodi, nandito naman po tayo para sa isang oras na huntahan, na kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ Tatimblag. Samahan niyo po kami tuwing Webes mula alas 8 ng hanggang alas 9 po ng gabi para sa isang maabuluhang talakayan tungkol sa mga maiit na issue, trending na kwento at nakaka-inspire na kwentuhan at ang mga balitang dapat mong malaman. Kaya ihanda na ang inyong mga radio, cellphone o live stream dahil dito bawat kwento may kabuluhan. Welcome po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Kaya nakasama natin muli sa ang ating co-host na si Admin Rich. Good evening, Idol Admin Rich.
6: Yan. Hello po. Hello po, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng mga kababayan natin sa buong mundo. No? Maraming po salamat. Sana po ay mag-tune in kayo dito po sa Radyo Pilipinas, dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, no? Maraming pong salamat.
3: So Admin Rich, no, bati ka muna, no? Ano pang masasabi mo, Admin Rich, para sa ating talakayan ngayon, no? Kasi marami tayong tatalakayan na maiit na issue. So alam naman natin na ang Radyo Pilipinas ay mapapanood sa lahat po ng social media platforms, sa panguna ng Facebook Live, live streaming at ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. So ayan nga po, no, Admin Rich. So sa ngayong gabi po ay medyo makulimlim na ulan-ulan, kaya naman po ay nakalimutan ang dali ng jacket ko. Tapos yung aking kaibigan na mula sa States ay meron siyang in order na eto jacket, sinuot ko muna yung jacket niya. Medyo malamig na rin dito. Wala akong dalang jacket.
6: Wow, sana all.
3: Suot ko muna, Miss Wilma, suot ko muna yung jacket, no, para ma-feel mo yung aking soul. So yun nga po, no, yes, no, ang Radyo Pilipinas po ay napapanood po sa mga pre-TV diyan po sa may kung meron po yung TV Plus na nasa channel 3 ng ABS-CBN at ng GMA7 na For the Box mula sa channel 45 to 49 ng GMA7 po. At syempre po mapapakinggan po ang Radyo Pilipinas sa 104.3 The Capital sa inyong mga AM band. At syempre nagkapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communication Office o okay PCO na si Acting Secretary Dave Gomez na para on na Bisaya din. Dave Gomez. So pasensya po, medyo pumipiyok, nagbibinata na yata ako. So at sa ating lahat ng mga kababayan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao at dito siyempre sa Mega Manila at maging sa lahat ng ating mga kababayan around the world sa mga OFW, no? Hello. Magandang umaga, tanghali, gabi sa ating mga OFW. Dahil alam naman po natin na iba't ibang time zone po, ano, ang ating nasaan ang ating mga kapwa Pilipino sa lahat ng sulok ng mundo, no? Nandiyan po ang ating mga kababayan Pilipino at siyempre po ang ating mga kapwa vloggers, no? At nagkapasalamat ako sa kay Sir Kiko at kay Sir Alan, no? Dahil po ito yung mga araw na walang nag-pinch hit sa mga araw ng Monday, Friday and Saturday ay baka magkaroon na, no, i-ano na namin siya, i-cover na rin namin siya. So paghati-hatian na lang namin, pag-uusapan na namin yung kung sino yung available para meron vlogger na sasalang sa mga araw na ating nabanggit para kumpletong araw mula Lunes hanggang sa Linggo po ng ating ang ating pagbabalita at pagtatalakayan dito po sa Radyo Pilipinas. Salamat po sa inyo, no, at sa pagtitiwala niyo sa aming mga vloggers, no. Admin Rich, ano may masabi ka?
6: Yes, no. Nga pala, AJ, medyo lutang pa tayo kasi,
3: ba? Ang alam ko yan.
6: Medyo wala tayong tulog eh kasi na-hospital kasi yung asawa ko, no? Okay. So, naka-dalawang araw at saka tatlong gabi, no? So, walang tulog. Kaya medyo lutang pa tayo. Pero, siyempre, kailangan natin mag-air ngayon, no?
3: Yes.
6: So, medyo ano-ano lang ako, AJ, no? Babak up lang ako sa'yo kasi medyo wala akong masyadong ano.
3: Ayos lang yan, Admin Rich, no? Kasi paano na rin nagbaas yun?
6: Walang tulog.
3: 2 days and 3 nights, eh. Parang baas yun yan, ah. Yun nga lang sa hospital. So, ayun nga po, no, marami po tayong pag-uusapan, no, Admin Rich, no. Alam naman natin na itong si Admin Rich ay very, ano yan, no, very active sa social media. Kaya naman po nakita ko, si Admin Rich parang hindi na natutulog, ha? Hanggang sa ospital, hindi pa rin siya natutulog dun, ha. Puro content talaga ang ginagawa ni Admin Rich, no. Peng, balato naman dyan. Manlilibig ka naman, Admin Rich. Ayun nga po, no, sa ating mga talakayan dito, no.
6: AJ, bayad sa hospital. Ay, wala nga eh. Shoulder ko na lang kasi wala eh. Wala akong ano eh. Wala.
3: Wala bang sirbiling dyan?
6: Wala malapitan. Wala malapitan. So, shoulder ko na lang.
3: Wala bang sirbiling dyan, admin?
6: Hindi. Pumunta kasi kami sa ano, private. Sa private.
3: Okay.
6: Yamanin. Kailangan ng ano eh, yung maampatan ka agad na lunas.
3: Ah, yes, tama. Emergency, ka dyan, no? Emergency talaga. Pag taga emergency, yan taga dapat, no, agad-agad, no? Hindi forthwith talaga dapat, no. Hindi yung next na gagawin, ha? Forthwith. Diba? Yun nga po, no, sa ating mga supporters, sa ating mga manonood, sa ating mga kapwa supporter ng ating mahal na Pangulo at ng ating gobyerno, no, marami po tayong pag-uusapan. Una na rito yung mga itong PBWing Good News, yung mga nangyaring rally, no, at syempre yung mga komentarista na mga comment natin na ating pag-uusapan din at kung ano yung mga issue, no, na sa kasalukuyan na to na ay talaga namang pukpukan na, no. Alam naman natin na nalalapit na itong impeachment trial ni Inday Sara. Ayun. So bago yan, no, impusan natin to sa PBBM Good News. So panoorin natin itong video. Yes po, no, para makita natin, no, panoorin po natin yung unang video natin ng PBBM Good News.
7: Good News. Mga kabayan, malaking milestone ang tinatak ng Pilipinas mula sa pagiging isang third world country. Papunta na tayo sa upper middle income status. Ano ang ibig sabihin ito? Tara, pa-enjoy natin ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
8: Magandang araw sa aking mga minamahal na kababayan. For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino a chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Maraming salamat po.
7: Pilipinas, tuloy sa pag-angat. Ako si AJ Opinendos, ang vlogger ng Bagong Pilipinas, ulat pa sa Radyo Pilipinas.
3: Iyon, no? At ang narinig naman natin, ang sinabi ng ating mahal na pangulo na si Bongbong Marcos. Admin Rich, anong masasabi mo?
6: Ay, ang gala, ang galing, no? Ang galing, AJ. Kasi, di ba, yan ay pangarap ng ating mga pangulo na ma-reach natin yan ng ating bansa, di ba? Kasi, alam naman natin na yung Pilipinas, di ba, isa tayo sa medyo mabababa talaga ang sweldo, no?
3: Yes, third world country, sabi nga.
6: Oo. Pero lately talaga, napansin natin, no? Yung madami talaga na pagtaas ng sahod, no? Kaso, AJ, siyempre, meron ding epekto yan, no? Isa nga, sana laman ko dito sa may banda sa amin sa Cavite, no? Merong isang lugar dyan na tinatawag ng economic zone na nandiyan yung mga
3: EPSA.
6: Factory. Oo. Oh, oh. Bukod sa EPSA, no? Marami kasi dyan yung mga economic zone. So, bukod sa EPSA, napag-alaman ko doon sa pamangkin ko na medyo nagbawas ng tao kasi nga lumaki yung sahod, no? So, yan yung sinasabi ko sa mga makakaliwa, no? Sa mga makakaliwang grupo na gustong-gustong taasan kaagad ang sahod na alam natin yung magiging epekto. Kailangan yung tigunti lang, no? Huwag yung, taas kaagad. Ano kailangan na 800 agad o kailangan ganito.
3: Tapos mababang presyo, no? Mababang bilihin.
6: Oo, kailangan, no? Kailangan i-balance natin yan. Kasi, yes, pwede balance. Pwede naman siya off, eh. Dito, pwede talagang itaas, kaso magbabawas ng maraming tao. So, anong gusto nyo? Yung maraming mawala ng trabaho? Tapos, mataas nga sweldo, marami namang nawala ng trabaho. So, unti-untiin natin kasi marireach din natin yan, di ba? So, ngayon, kita nyo, recognized na tayo by World Bank, no? Na na-reach na natin yung stage na yan, AJ, na talagang gusto yan ng ating Pangulo. Actually, yan yung kanyang vision, no? Nung siya ay umupo, no? Sinabi niya yan, AJ, no? Sa kanyang mga SONA, na yung stage na yan ay mararating natin. At ito na nga, narating na natin,
3: after,
6: no?
3: After 4 years.
6: So, AJ, at least, no? Hindi katulad ng ibang mga administrasyon na nawala na lang lahat.
3: 4 decades!
6: Matapos na lang. Oo, pero hindi naman nila nagawa. At na hindi naman nila nagawa yung kanilang vision, di ba?
3: Yes, tama ka dyan, admin, no? Tama ka dyan, admin Rich, no? Kasi hindi nila nagawang iangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Hindi nila naangat ang ating bansang Pilipinas para marating itong status natin sa kasalukuyan. Ito na nga yung taga sinasabing milestone talaga. Alam naman natin, no, yung pangarap ng ating mahal Pangulo, even yung mga hindi pa siya nagiging Pangulo, yung mga sinasabing nating mga parang sinostradamus, no, yung mga prophecies na sinasabi na ang Pilipinas ay biglang aangat, no? Aangat talaga yung ma-reach niya talaga yung pag-angat ng bansang Pilipinas, yung pagyabog ng ekonomiya. Ito na yun, no? Nangyayari na. At hindi lang yun kasi nakita naman natin kung paano nagpapagod at nagpakahirap ang ating mahal na Pangulo para matupad niya ang kanyang mission. Hindi siya nagpapabaya, hindi siya natitigatig sa mga panggugulo ng mga kanyang mga kalaban, no? Imagine mo, no? Kahit anong gawin lang pagtira kay PBBM, walang nangyayari. Pero ang ating mahal na Pangulo, patuloy sa pagtrabaho, hindi pinapatulan yung mga hindansas lang yan, eh. Obstacle lang yan. So, hindi niya hinayaan magulo yung isip niya towards dun sa kanyang goal para maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino sa ating bansang Pilipinas. Di ba? Ayun ang kagandahan kay PBBM, na-focus, hindi kung ano-anong pagpatol katulad ng isa dyan, no, na mataas din naman kanyang katungkulan sa ating bansang Pilipinas, pero walang nagagawa, pero ang taas ng rating, ah. Hindi ko alam kung saan kinukuha yung rating na yan, eh. Ano yan, nabibili-ben sa Divisoria? Walang gawa, ang taas ng rating, ano yun? Parang ano lang yan, playing money. Maaari ka makabili ng milyong pera pero sa mababang halaga. Parang ganun lang, di ba? Kasi play money lang, walang halaga, walang kwenta. Ganun yung nangyayari sa isa dyan, no, na kay Inday Sayad, ay Sara. So, yun nga po, ang mahal na Pangulo kasi hindi nagkapa-apekto yan. At na-reach niya itong pagtaas o ng estado ng ating bansa from third world country to upper middle income status. Kasi alam mo bakit? Nandiyan katuwang niya ang World Bank na ipag-partner sa kanya hanggang 2034 ba? 2031 pa. Something like that. Hanggang 2031, I guess. Okay. No? Na ipag-partner sa Pilipinas. Nangyari lamang yan, ito sa panahon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa iba, never yes. na ipag-partner ang World Bank. Bakit kaya? Diba? Kaya naman ng ating mahal na Pangulo ay lahat ng ginagawa niyang proyekto, infrastruktura, etc. ay naka-suporta ang World Bank para tustusan yung kanyang pangangailangan, yung kung ano bang pangangailangan mo dyan para yung lahat ng mga gagawin mo ay maging katotohanan. No? Hindi siya basta na lang na ginawa tapos wala nang nangyari. Parang kwento chero na lang tayo diyan, di ba? Katulad ng ibang ng proyekto nung nakaraan, build, no? Out of 119 flagship, 12 ang natapos tapos nag-collapse pa. Ano 'yun? So, isa lang ibig sabihin yun, walang political power, ano, walang political will yung presidente nung mga nagdaan, no? Especially yung nakaraang administration. Kaya naman ayan, no? Puro palpak ang kanyang nagawa. Ikaw, Admin Lichan, masasabi mo?
6: Tama. Tama yung sinasabi mo, AJ, no? So, ito talaga, nakikita natin na yung ginagawa ng Pangulo natin, nagbubunga na, no? Yung kanyang mga ginagawa. Pero, syempre, nakakalungkot isipin na daming mga fake news na lumalabas, no? Patungkol dito sa administrasyon ng ating Pangulo at sinasabi na wala daw legacy, wala daw nagawa ang pamulo natin. So, gulag-gulagan lang talaga. Na, even nakita natin, AJ, na yung nagdaang, yung kasalukuyan no, na mga nagrarally ngayon, ay kita mo, yung mga nagsasalita sa stage, no, ay talagang mali-mali yung mga sinasabi.
3: Yes, panggugulo lang.
6: Panggugulo, no? Tapos, talagang nakakadismaya kasi sinisira nila yung ekonomiya natin. Actually, sila yung nagpapababa sa ekonomiya natin. Sila
3: yes,
6: yung
3: totoo
6: nagpapabagsak.
3: Yan.
6: Sila yung nagpapabagsak. Kaya ganito tayo, hindi tayo yung pasulong na tuloy-tuloy. No? Hindi tayo bumubulusok. Yung pabulusok na tayo pero natitigilan dahil sa mga taong ito na walang ginawa kundi i-destabilize yung ating gobyerno. Kaya sila talaga yung dahilan kung bakit tayo hindi nakakaalagwa ng tuloy-tuloy. Kung wala sana ito mga ito, AJ, aba, napakaganda sana no, ng ating economy at ng Pilipinas. No? Masahit ko ng kaunti. Kita niyo naman, AJ, no, sa tinandahan natin, katulad na lang sa Malaysia, nakakita ka ba doon nag-rally? Di ba, wala? Walang nag-rally doon. Walang mga tao doon na tumututok sa gobyerno. Kaya kita mo, maganda yung pag-alag mo ng kanilang ekonomiya kasi na, walang mga masaway, walang mga tumututol, walang mga pupunta sa lansangan para mag-rally, para manggulo at para makasira no, sa, pati sa mga investors, pati sa mga tourists kasi nakikita na, ay, mayroong mga grupo ng tao ang gugulo, ganito pala, magulo pala dyan sa Pilipinas. No? Nakakasira talaga sila, AJ. Kaya, ang masasabi ko sa mga taong to, no? Kayo ang dahilan kung bakit hindi tuloy-tuloy yung ating pag-alagwa. Maalagwa na tayo pero natitigilan dahil sa inyo, no? Yes. Salot kayo sa lipunan. Yan ang masasabi ko. Mga salot kayo, mga anay kayo sa lipunan.
3: Yes,
6: no?
3: Tama ka din, sa inyo, no? At dahil dyan, no, mag-break muna tayo para sa susunod nating pag-sampa ay tuloy-tuloy na ating talakayan. So, mag-break po ang vloggers ng Bagong Pilipinas, makailang saglit lang mo.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero, what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo.
10: Hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
11: Come aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo!
5: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
5: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
0: Ang taginting ng FM.
5: At lakas ng AM.
0: Sa iisang himpila.
5: Pinagsanib na puwersa.
0: Para sa mas malawak.
5: Mas maraming mararating.
0: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
5: At serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Radio Pilipinas. News nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
2: sa Philippine Sports Broadcast.
5: Di papahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
5: Sports Radio. 918.
0: Radyo Magazine. 1278.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
5: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
5: Servisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab.
5: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Alright, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Admin Rich, no, ipagpatuloy natin yung kanilang naputol nating matalakayan, no? Kasi sa totoo lang itong nangyayaring pag-angat ng status ng Pilipinas mula sa third world country to upper middle income status, no? Kasi ang significance ng nangyayaring ito ay hindi lang basta-basta ganun, no? Kasi una-una, no, kaya naman nagkaroon tayo ng itong milestone na ito ay nakamit natin dahil sa una-una lumalago yung ekonomiya ng Pilipinas. Pangalawa, yung mas lumalaki yung tiwala ng mga investors sa Pilipinas na mamuhunan. At siyempre nandiyan din yung nagiging senyales na may pag-unlad ng kabuuang ekonomiya kumpara sa mga nakaraang taon. Kasi after 40 years, no, 4 decades, no, ngayon lang talaga masasabi natin umangat ang ekonomiya ng ating bansa dahil nga alam na nandiyan yung mga proyekto ng ating mahal na pangulo, no. Nandiyan yung subway, yung North and South Railway, commuters railway, commuters railway, no? Nandiyan din, ginagawa pa rin. Nandiyan yung MRT7. At marami pang proyektong ginagawa na ipinagpatuloy para mas maging lumakas yung ekonomiya natin, no? Magkaroon ng lumawak yung tiwala ng mga investor o yung mga ibang mamumuhunan sa atin. Ikaw, Admin Rich, ano pa yung naisip mong mga dahilan o mga significance kung bakit nang nakabit natin itong gayong status?
6: Siyempre, AJ, no? Nakita natin na yung bang pinapaganda yung ng ating pangulo, no? Yung pag pamumuhunan dito sa bansa, ano, Pilipinas. At mas pinapaganda pa, tinutulungan yung mga negosyante, no, para mas lalong
3: mahikayat
6: nila, no, kanilang goal at makapaghikayat pa. Kita natin kahit yung mga maliit, no, na mga negosyo ay tinutulungan kahit na gobyerno. So, bukod pa yung mga investors na na hihikayat na pumunta dito at mag-invest. Kaya mas siyempre mas maraming trabaho, mas maraming makikita na lumalago, no, lumalago yung ekonomiya natin. Siyempre kasama diyan yung J, yung pagtaas din ng sweldo, no, ng ating mga manggagawa. Kasama yan. Kaya na-reach natin yung itong status na to na na-recognize na tayo ng World Bank. Yes, kasi siyempre, ang isang bansa, kapag mahirap na bansa yan, hindi mo maabot yan, no, AJ?
3: Yes, tama ka dyan.
6: Pero, kasi sa Pilipinas, hindi na ito matatawag na mahirap na bansa. Na tayo,
3: yes, hindi tayo third world country.
6: Third world country na tayo, di ba? Kita mo naman, napakarami ating infra. Napakaraming mga... Ang dami ng mga flood control, no, sa nakaraang administrasyon na bilyon-bilyon na nanakaw lang.
3: No? Yeah,
6: ano, pero ngayon, may talaga, kita mo naman, natutupan ng ating pamilyo at natin siyang Copland kontrabaha na naging dahilan para yung mga bahain na lugar sa Metro Manila ay ngayon hindi na bahain. No?
3: Yes, tama so, dyan,
6: kaya, maraming aspect sa masama na, AJ, no, sa masama na holistic approach ang ginawa ng ating pamilyo para maabot natin.
3: Yes, tama, no? Admin Rich. No? Siyempre, no, in-expect na natin yung sasabihin ng mga tabogong DDS. Sasabihin naman nila, hindi naman mapakinabangan ng mga Pilipino, hindi yan mararamdaman. Although, slight yung, ano, no, yung sinasabi nila, slight na tama, no, pero mali pa rin sila. Dahil una-una, no, dahil nga sa pag-angat ng ating estado sa World Bank, ay mangyari diyan, ano nga bang mapapala ng mga Pilipino? Meron nga bang mapapala dahil sa pag-angat from third world to upper middle? Meron, dahil una-una po, no, dadami po yung mga infrastructure na projects, mga proyekto, mga investor maglalapitan sa ating mga, sa ating bansa upang mag-invest, magnegosyo. At siyempre pag merong negosyo, mga ilangan ng mga trabahante. So dadami po yung mga trabaho para sa mga Pilipino. So pag dumami yung trabaho para sa Pilipino, wala na kayong dahilan para hindi magtrabaho dahil nandito na po yung mga trabaho natin. Siyempre, pag ganyan din, posibleng tumaas yung quality ng buhay ng bawat Pilipino. Wala na sasabihin na kumbaga tambay na lang, no? So kasi maraming trabaho. So mas malaki yung possibility na naangat yung buhay nila, no? Hindi lang basta-basta yung katulad dati na naghihintay na lang ng ayuda. Pero this time, kapag pumasok yung mga negosyante at merong negosyo, may trabaho. So sa mga Pilipino, magkakaroon sila ng mas magandang pamumuhay. So sa mga sinasabi ng ano ng mga DDS, no? Inexpect natin yan, advance tayo mag-isip eh. Sa sinasabi na itong pag-angkat ng ating estado ay hindi naman taga basta-basta mararamdaman yan eh. Dahil una-una, no, nasa pamumuno, paghawak ng ating mahal na Pangulo, kung paano niya didesisyonan yung mga mahirap na mga bagay-bagay o desisyon sa ating bansa. At dahil dyan, no, dapat lang din naman talaga na ang bawat mamayan ay makikisama, hindi yung puro panghihilang ginagawa katulad ng nangyayari ngayon, no, dahil sa kanilang kagustuhan na mapalusot nila ang kanilang mga katiwali ang ginawa nung mga nakaraang panahon, ay talaga naman ngayon hinihila nila ang bawat Pilipino pababa at ang ating bansang Pilipinas, which is very very wrong. At dahil diyan, no, sa totoo lang, no, kitang-kita naman natin ginagawa nila, no? Diba, Admin Rich? At dahil dyan, punta tayo sa ating second topic. So, panoorin natin itong ating second video.

0: Yun, at been reached, no? Nakita naman natin yung pagdating, no, ng ating mahal na Pangulo sa Canada. So ano nga ba itong significance sa pagpunta ng ating mahal na Pangulo? At been reached, paki-explain nga.
1: Actually, wala akong masyadong ano, nasa loob ako lang. Nasa loob ako ng hospital. Yan, nalaman ko na lang. No? No, ay, punta pala ng Canada sa Pilipinas.
0: So, ito lang, ako man din, admin rich.
1: So, puro pag-aasikaso ako sa ano, eh, sa hospital. Eh. Kaya, nung nasa loob ako ng hospital, wala talaga akong ano, alam ko anong nangyari. Tapos,
0: yes, alaman no? Ko. Parang, pati ikaw, lockdown.
1: Oo, lockdown ako.
0: Lockdown ka.
1: So, bakit nga pa, AJ? Bakit nga pa pupuntang kanan na CBT?
0: Para mamasyal yata. Ayun ang sabi ng mga DDS, di ba? At ayaw na lang bumalik ang ating mahal na Pangulo, no? Kasi gusto lang maging Pangulo. Yung kanilang manok na si Inday Sarad. Ayun nga, pero sa totoo lang, no? Hindi naman pwede maging presidente si Inday. Ang layo. Eh, di ba? Kinder nga, hindi niya kayang sa speech, eh. Kinder na lang. So, paano pa? Pag international yung mga leaders ang kakaharapin niya, sasabihin na naman niya, Yusek Mempin will answer. Oh, galing. Time out? Ganun? Mga ganun bagay? Mga ganun bagay sasagutin niya? Paano yan pag na-interview? Ano? Do you know how to speak Filipino? O pag sinabing hindi, o paano mo maintindihan sinabi ko? Yari tayo dyan pag ganun mga presidente. Di pwedeng ganyan. Kung maangat maari, napag-English ka, malaman mo. Kasi yung iba lang hindi marunong mag-English, may interpreter naman sila. Pero ikaw bilang isang Pilipino, na alam ng buong mundo na ang Pilipinas ay napagaling sa English, bihasa sa English, tapos ikaw presidente hindi marunong, yari tayo dyan. Ba maging port word country tayo bigla-bigla. So sa pagpuntahan nating mahal na Pangulo sa Canada, ito siyempre para palakasin yung ugnayan, no? Hindi lang sa ekonomiya, sa ano, sa military, palakasan, at siyempre sa pananalapi, 'di ba? Importante 'yun eh. At sa marami pang bagay na pwede nilang pag-usapan at pagkasunduan, no? Para sa isang magandang investment na ibibigay na mamumuhunan ang Canada at pwede rin naman tayo sa kanilang bansa, no? Kasi mutual agreement na mangyayari ay isang napakagandang ano 'yan, no? Tawag dito mutual understanding between two countries. Kasi importante 'yun eh. Kailangan meron kang magandang relasyon sa iba't ibang bansa kasi hindi mo alam, no? Kapag meron nangyayari pandemic, tapos sila meron silang ganung ano produkto, hindi ka makakahihirap o makakahingi ng agad-agad kasi wala ano magandang relation sa kanya. Dapat talaga maganda ang relationship mo sa bawat bansa. Ikaw, Admin Rich, masasabi ka pa?
1: Yun nga.
0: Paano kung si Sarah maging presidente?
1: Huwag na
0: natin isipin. Nakaka-insult to, diba? Pwede naman tayo eh.
1: Kahit sa hinagap, hindi ko naisip na siya maging presidente ng Pilipinas, no?
0: Yes.
1: So, babalik tayo sa Pangulo natin.
0: Yes.
1: Ayan nga, AJ, no, tama yung sinasabi mo na syempre patitibayin yung pagkakaibigan, no, ng Canada at ng Pilipinas at syempre magkakaroon yung mga agreement, no, pagdating sa EPA, sa mga investors, no, sa iba't ibang mga aspeto, no, magkakaroon yung agreement at syempre two-way yan, no? Two-way.
0: Yes.
1: Two-way to
0: tama Canada. Tama ka dyan. Sabang tama.
1: Makikinabang ang Canada, at the same time ay makikinabang din tayo, no? Magkakaroon ng mutual agreement sa iba-ibang mga aspeto, no? Ng pakikipagkalakalan. At saka, syempre, patungkol din sa defense. No? At saka, syempre, isang bagay din na ginagawa ng ating Pangulo tuwing pumupunta siya ng mga working at state visit ay binibisita din, no? Nagkakaroon ng meet and greet with yes. The OFW.
0: Yes.
1: Para nakikita ng mga OFW ang ating Pangulo, nakakasalamat

0: kuwad lang at pabuno at yung kanilang mga hinain, no? Kung mayroong mga hinain, ay napapaabot sa ating pangulo at natutulungan sila. Diba? Last time na AJ, no? Yung pagpunta ng ating pangulo sa... So nga ba yun?
1: Japan?
0: Muling pumunta ng ating pangulo. AJ, no? Yung mga... May mga nakulong doon na...
1: Ah, sa
0: nakalaya.
1: Russia. Sa Russia.
0: Oo. Oh? Oh, oh,
1: Russia. Diba? Kay Putin.
0: So,
1: yes.
0: Oo. Oh, oh. Okay.
1: Agad-agad ah, the next day, Laya. Kakaiba taga si Putin, taga so, si PBM.
0: kaya paganda, no, yung kanyang pag-alis. Hindi katulad doon sa Vice President, na ang pag-alis niya ay bakasyon.
1: Yes, totoo yan.
0: Nanira sa administrasyon, nanira sa bayang Pilipinas, no, at wala naman siyang naaampag.
1: Yes, walang ambag, actually. Walang ambag. Totally, walang ambag.
0: Ang nangyayari pa ay tayo yung gumagasto sa kanyang mga security details.
1: Yes.
0: At saka kapag meron sa mga entourage, no? Yung mga staff niya, tayo din ang gumagastos. Kasi ang ginagastos lang naman niya ay yung kanya, yung mga gastos lang niya. Pero pagdating sa kanyang security details, tax ng bayan ang ginagamit dyan. Kaya... wala naman siyang naambag, no, sa Pilipinas, kundi puro lang paninira, no? Sabi ko nga, kung wala lang sila, ay ang ganda nga ng ating bayan at tuloy-tuloy ang ating pagbundag. Kung wala lang sana ng ganitong klase ng politika.
1: Tama, tuloy-tuloy talaga. Yeah. Kaya tungo tayo sa next topic natin, sa ating next, ito, napanuulin muna natin yung video para mas maintindihan natin. So, watch this.
2: Dalawang araw na nagdusa ang napakaraming Pilipino dahil sa malawakang rally ng Iglesia ni Cristo. Habang isinisigaw ng ilan ang kanilang paninindigan, milyon-milyong ordinaryong mga men naman ang nagbabayad ng presyo. Ito ang naging impact ng rally ng Iglesia ni Cristo. Perwisyo sa sambayan ng Pilipino. Dahil dito, may mga estudyanteng hindi napag-exam, may mga empleyadong nabawasan ng sahod dahil sa pagka-late o pagbibang, may mga negosyong nawala ng kita at pagkadugi, mga tsuper na nagsayang ng krudo at oras. At higit sa lahat, mga pasyente na antala sa pagpunta sa ospital dahil sa matinding trapiko. Walang sinuman ang kumukwestiyon sa karapatan ng bawat Pilipino na magtipon at magpahayag ng kanilang saloobin. Pero ang bawat karapatan ay may kaakibat na responsibilidad. Kung ang paraan ng pagpapahayag ay nagdudulot ng malaking perwisyo sa mga inosenteng mamamayan, hindi ba nararapat na pag-isipan kung may mas maayos na paraan na hindi may iwasang magtanong ang publiko? Ano nga ba talaga ang tunay na layunin ng rally? Pagprotekta ba kay Dante Marcoleta o pagtutol sa impeachment trial ni Sara Duterte? Sa uli, ang tunay na karas ay hindi lang nasusukat sa dami ng tao sa lansangan. Mas mahalaga kung ang ipaglalaban ay hindi isinasakripisyo ang kapakanan ng kapwa Pilipino. Please like, share, and follow ninyo ang ating page para sa mas marami pang usaping may kabuluhan. Once again, this is AG Opinion 2, opinyong may paninindigan. Pagsusuring may batayan. Hanggang sa muli!
1: Yun, no, admits, no, yun nga do, 2 days nung nakaraan, no, nag-rally sila, tapos inulan. Tapos ngayong araw na to, nag-rally na naman sila. So, nung pagdaan ko dyan sa may, ano, sa may parte ng, ano, yung Jones Bridge, kasi nag-LRT kasi ako. So, sa central, kita mo yung mga tao na, tapos kita mo na yung traffic, no. So, sa mga ganyan sitwasyon, perwisyo talagang hatid ng isang rally na ganyan na wala namang katuturan. Walang kabuluhan. Kasi okay sana kung may kabuluhan yung pinaglalaban nila. Pero hindi eh. Ang pinaglalaban nila na hallucination nila na huli na raw, may want out para sa raw si Marcoleta. Eh wala pa nga. So hallucinations, no? Guni-guni ang kanilang pinaglalaban. Pero sa katotohanan, ang totoong intention nila dyan ay itong naralapit na impeachment trial ni Sara. Gusto nilang harangan yan para hindi magtuloy. Ano lang, July 6 na yan, Admin Rich, no? May masasabi ka ba, Admin Rich, tungkol sa ginagawang rally ng Iglesia?
0: Yan din ang nasa isip ko, AJ, no? Gusto nilang harangan ng impeachment ni VP Sara Duterte. Ito lang masasabi ko sa Iglesia. Kung naniniwala kayo na walang kasalanan si VP Sara Duterte, di ba dapat i-allow nyo yan, no? I-allow nyo yung mangyaring impeachment kasi kung wala naman siyang kasalanan ay ipagtatanggol niya ang sarili niya, di ba? Natatakot ba kayo sa paglabas ng mga ebidensya? Dahil ba sa nakikita nyo na talagang may matitibay na mga ebidensya. Yun lang naman ang dahilan ni Jay kung bakit mo gustong harangan, no, ang isang impeachment. Dahil takot ka na lumabas ang mga ebidensya.
1: Tama! At
0: alam mo na talagang totoo, no, na totoo na merong nagawang mali, kasalanan itong si Vice President Sara Duterte, kaya gusto niyang harangan. Yan naman talaga ni EJ. Hindi ako naniniwala na si Barcoleta lang dahilan, no? Kaya sila nagkaganito. Pero, syempre, kasama na rin si Barcoleta, pero ang pinaka-purpose talaga dyan sa tingin ko ay itong impeachment, no, ni Vice President Sara Duterte. Pero, syempre, hindi magpapatinag ang Congress at ang Senado, no, gagawin nila ang kanilang trabaho bilang mga
1: mamabatas,
0: bilang mga magiging ano sila judges, no, sa pagdating dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, at hindi rin magpapaninag ang taong bayan.
1: Yes,
0: lalo tayo. Hindi tayo magpapatinag dito. Ipaglalaban natin na kailangan matuloy ang impeachment. Ito ay isang legal, democratic process na ayon sa Constitution ng Pilipinas, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte na gustong maging Pangulo ng Pilipinas.
1: This is your chance!
0: Ang dami-dami mong bagahe, i-unload mo muna yung mga bagahe mo, sagutin mo ang lahat ng mga katanungan sa iyo, at saka ka tumakbo kapag malinis ka na, kasi hindi pa malinis ang pangalan, no? Kaya dapat yung bloodbath na sinasabi mo ay tuparin mo yan. Bloodbath.
1: Yes, tama ka dyan, Admin Leeds, no? Ang masasabi natin dito sa iglesia, no? At bilang religious group, na sinasabi lang na sila ay religious group. Kung ikaw ay religious group, pag may mga itong usapin, na politika na usapin, dapat ang ginagawa mo bilang isang religious group at leader ng religious group ay ito ay yung idinadalangin, no? Tinataas mo ito sa Panginoon Diyos upang magkaroon ng kalinawan ang lahat, no, ng mga taong nasasangkot at yung nag-aakusa. Para nang sa gayon, magiging kasagutan dito yung magiging resulta ng mga aligasyon at ng itong binatong kaso ay magiging mas tama. Hindi ba hindi yung dahil nakuha lang dahil sa sigaw, no, sa lakas ng sigaw. At bilang isang religious group, kung ikaw ay religious group, yun nga, no, lagi-lagi natin sinasabi, ipinagdarasal mo na sana ay maging mabuti, maging maayos ang lahat ng mga proseso na gagawin ng ating pamahalaan at ng kung sino mang sa mga nag-aakusa at sa naakusahan, sa akusado. Dapat ipinapanalangin mo yan. Hindi yung kinakalinga mo para, parang sinasabi, kinukonsente mo eh. Hindi dapat ganun. Pero, in other way, no, sa isa ibang nakikita ko, sa ibang angulo na nakita ko, unless involved ka, involved yung member mo, at involved din yung inyong samahan sa mga nangyayaring corruption na ito. Yun ang isa sa mga nakikita ko. Kaya kayo nagiging masyadong agresibo. At hindi na natin nakikita yung religious group na ipinapanalangin yung itong mga pagkakataon ng ito, no, na medyo dumadaan tayo sa hirap at syempre sa aspetong legal, no, legal battle. Dapat sila yung nangunguna para ipagdasal, eh. Maging mahinahon, maging maging palawakin ng isip, nang sa gayon ay hindi tayo magkagulo. Pero sa ngayon nangyayari, sila yung nakikigulo, yung religious group na ito. So, naiisip ko rin na involved ba sila? Kasi alam ko involved yung ibang member nila, katulad ni Marcoleta. Pero kung sila involved din, ayun, mahirap yan. Kaya sila nagkakaganyan. Unless, di ba, kung wala naman silang involvement, dapat pinapayuhan nila yung tao, yung mga kanilang miyembro na dapat, bilang miyembro, dapat, iba nga, ang ginagawa nila, di ba, dinidischarge nila. Diba? Kasi nga, hindi magandang halimbawa sa kanilang mga kapatiran. Yung mga ganong gawain na involved sa corruption, kahit sabihin natin hindi pa napapatunayan. Alam naman natin, itong asawa ni Marcoleta na si Edna ay involved, no? dahil it's isa sa mga board of directors ng Stronghold Insurance, na kung saan ang mga Diskaya ay kumukuha ng insurance policy. At syempre, regarding ito sa corruption ng flood control. So, talagang medyo ano na, no? Intertwined na yung kanilang mga issue dito. So, sa mga Iglesia ni Cristo, dapat alam ninyo kung saan kayo nakalugar. Kasi hindi pwedeng bilang religious group, kayo yung sumasangga. Dapat ipagdarasal nyo na lang para sa gayon na magkaroon ng kalinawan ng mga taon at maging maayos ang ating bansang Pilipinas. Hindi yung kayo yung naging dahilan ng kaguluhan. Diba, admin?
0: True. Sabi ko nga, ano, AJ, kung sila ay palaging makikialam sa politika, siguro time na para buwisan na rin sila, no?
1: Yes.
0: Buwisan na. Para, yes. Kasi total, nakikialam naman sila sa politics, eh. Parang hindi na sila simbahan. So, mag-buwis na rin sila, no? Kasi, ang mga alam naman natin, mga simbahan, libre yan, di ba? Wala mga taxes yan. So, ngayon na nakikialam naman kayo, wala, parang wala ng separation, eh. Separation ng state at saka ng
1: church.
0: Ng, ano, eh, ng simbahan, no? So, parang wala ng separation. So, pag gano'n na kayo, mag-buwis na kayo, no? Mag-tax na kayo para yes. Kahit na paano ay may pakinabang sa ito.
1: At ang kailangan na rin i-declare ng kanilang kaperahan at kayamanan bilang isang organization. Diba? Uh-huh. Organization na lang sila, kasi, hindi na sila church.
0: Pakikialam naman sila sa affairs ng gobyerno.
1: Yes.
0: Hindi, ganun na lang ang gawin, diba?
1: Yes, no? Kasi long before naman hindi naman ganyan ang ano ang INC, 'di ba? Kumbaga nagdarasal lang sila pero hindi sila naglulunsad ng malawakang pag-aklas paglaban sa gobyerno. Ito nga rally. Hindi
0: sila,
1: nila ginagawa
0: hindi sila
1: yan.
0: Sa politics hindi sila nakikialam
1: na. Dahil ayun iba ngayon. Naman involved. 'Di ba? Yan ang pwede nating isipin. So ang lahat ng ating mga topic ngayon, no, recap na lang muna tayo, admin, no, para mag-isang oras na ating palatuntunan. Siyempre, no, meron tayong oras dito. So, sa mga naging talakay natin dito, nandiyan na nga yung ating PWM Good News na kung saan umangat na ang estado ng ating bansang Pilipinas from third world country to upper income, no, admin? Nalimutan ko tuloy. Yun nga, no? Upper income na status ng ating bansa. Upper middle income ng status ng ating bansa. Meaning, hindi na tayo third world country. O yung sinasabing hirap, yung bansang hirap na hirap. Yung parang lagi na lang umaasa sa mga tulong na ibang bansa. Yung parang halos mamalimus ka na. No? Parang ganyan. So, tayo na-reach na natin sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos yung status na, na dapat noon pa natin na tatamasa. 'Di ba? Pero dahil nga sa hindi marunong yung mga nakaraang ano, hindi mahusay kaya hindi nila na-reach yung goal na dapat nating tinatamasa. Pero ngayon in 4 years natamasa na natin dahil magaganda yung mga proyekto ng ating mahal na pangulo. Andiyan yung infrastructure, yung mga sa agriculture, economy na iangat niya talaga yan, no? Dahil nga sa malawa ang mga kanilang mga proyekto ng ating sabay, halos sabay-sabay, di ba? Malalawak talaga, hindi basta-basta ang proyekto lang. At syempre, nandyan din yung pagbisita ng ating mahal na Pangulo sa Vancouver, Canada upang palawigan yung ugnayan, no? Palakasin pa yung ugnayan ng Pilipinas at sa Canada tungkol sa palakasan, yung, ba ito? Mga economy, tapos yung sa ating mga OFW para yung ugnayan ba hindi maputol at syempre maging mas solid yung ugnayan bilang palitan ng negosyo, no, sa bawat sa investment ng Canada at ng Pilipinas. At syempre itong huling topic natin na itong nangyayaring rally, no, na kung saan ang iglesia ang siyang nangunguna sa pagra-rally dito na maluwang rally sa ating bansa, ikatatlong araw na ngayon. So, dun ka mapapaisip na involved ba talaga ang INC sa corruption, especially sa flood control? O ba hindi lang flood control? Dahil yung mga miyembro nila ang kauna-unang involved sa mga corruption. Hindi kaya? Ikaw, admin, ano pang last na share mo sa ating mga kababayan? Then greetings.
0: Yun lang, no, sana itong INC. Kasi kasuhin nyo na lang yung mga tupa, no? Yung soul, spirit, no, ng mga member, no, yung kaluluwa, no? Ipid ninyo ng salita ng Diyos. Ganun na lang, no? Huwag na kayong makisali sa kung ano ang kalakaran sa politika kasi hindi naman kayo ano eh, meron tayong separation ng state, no, at saka ng church. So parang wala na eh, nakikialam na kayo eh. So linawin niyo ano ba talaga kayo ba ay tinuturing niyo pa bang sarili niyo na religion or organization na lang kayo na patungkol sa politika, no? Kasi parang hindi na sila ridiculous, AJ, dahil nga dito sa kanilang pakikialam sa politika.
1: Yes, no?
0: So,
1: tama.
0: maraming ko salamat ay sa palaging panood, no, sa akin, AJ. At saka panoorin nyo rin po ako, no? Tsaka si AJ din ang aking focus sa Sunday naman, 7:30 to 8:30. Maraming salamat, no? At
1: dito po si Admin. Yes, maraming salamat, Admin. Siyempre, no, pasalamatan ating mga supporters na madalas nanonood sa ating vlogs ng Bagong Pilipinas tuwing 8 to 9 p.m. po, no? From Monday to Saturday po. At siyempre, every Sunday, 7:30 to 8:30 po ng gabi. So, si Admin lang ang na-move yung kanyang schedule, no? Yung time schedule niya. So, sa ating mga kabayan po, no? Maraming pong salamat. Kay Amir Rasul, maraming salamat sa support mo sa aming programa ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ganun din sa aking kaibigan na si na nasa Florida, US of A, na si Miss Wilma. Maraming salamat at suot ko ang iyong jacket. Yun po sa ating mga kababayan around the world, sa mga OFW, sa Middle East. Magandang hapon po sa inyong lahat. At alam ko, hapon pa lang sa Middle East. Eh. Parang 5 pa lang yan. 4 to 5. PM pa, hapon pa lang talaga. Maraming salamat sa mga naging kaibigan ko dyan, sa mga ka-atleta ko sa Dubai, at syempre po sa mga kaibigan sa US of A, sa Europe, sa Australia and New Zealand. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta, at syempre sa aking pamilya, at sa aking mga chahi na patuloy na nanonood at sumusuporta, at laging nagko-comment sa aking mga pinupost sa aking social media. At sa ating mga kabayan, maraming pong salamat at subaybay niyo po kami muli sa next week po, mula alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi dito po sa Radyo Pilipinas, ang programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Magandang gabi po.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo. Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
4: Radio Pilipinas Magazine.
3: Radio Pilipinas Sports Radio. Radio Pilipinas World Service.
5: Ang tagintig ng AM
3: at lakas ng FM
5: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
3: mas maraming mararating
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
3: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas News Nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon
9: sa Philippine Sports Broadcast.
10: Di papahuli sa mahalagang kaganapan.
11: 66 impormasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
13: Sports Radio 918.
14: Radyo Magazine 1278.
15: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
17: Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
20: Radyo Pilipinas World Service.
21: Sports Radio.
22: Radyo Pilipinas Magazine.
23: Serbisyo Publiko.
24: Taginting ng AM.
25: Lakas
7: ng FM, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: The public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement. From PBS,
4: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS,
4: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.

0: ang pagninilay. Nung bata tayo, ilan sa atin ang napagsabihan na ng ang dami mong tanong. Minsan tuloy kahit matanda na tayo, parang nakakahiya ng magtanong. Pero kung tutuusin, paano tayo matututo kung hindi tayo magtatanong? Yan ang magandang tanong sa araw na ito, kung kailan ginugulita natin si Santo Tomas, Apostol. Madalas nating maalala si Tomas bilang doubter, yung alagad na nagduda. Pero baka mas tama siyang alalahanin bilang alagad na nagtanong. At lang sama roon. Minsan iniisip natin ang pananampalataya ay kawalan ng pagdududa. Pero ang mas malaking panganib ay ang paniniwalang tinanggap na lang at hindi man lang sinuri. Ang taong nagtatanong, matatagpuan ang katotohanan. Pero ang taong ayaw mag-isip o ihayag ang kanyang mga pagdududa at mga bumabagabag ay mananatiling nasa dilim, kahit na may liwanag naman talaga. Kaya siguro nang magpakita si Jesus, hindi niya pinagalitan si Tomas. Hindi niya sinabing, "Bakit ka nagtanong?" Sa halip, tinugunan niya ang mismong hinahanap nito. At mula sa mga tanong na iyon ay isinilang ang isa sa pinakamalalim na pagpapahayag ng pananampalataya sa mabuting balita, Panginoon ko at Diyos ko. Marahil ito ang paanyaya ng kapistahan ni Santo Tomas sa atin. Dalhin natin ang ating mga katanungan at pagdududa sa Diyos na siyang katotohanan.
1: Cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
7: Balita, balita, balita.
6: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
8: Pangulong Marcos na inaprubahan na simula ang libreng sakay.
6: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang tumadagundong.
3: Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko.
6: Lunes hanggang Biyernes.
3: Dito
6: sa Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
7: 738 AM.
3: Ronda Pilipinas.
6: Kumunek sa highway ng mga balita,
3: impormasyon
6: at entertainment.
3: Left turn,
6: right turn, U-turn.
3: Basta't may isyong pinag-uusapan,
6: iikutan yan ng Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Mabuhay, mabuhay mga brad! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan niyo po kaming rumonda sa mga isyu at balita ang napapanahon. Ngayon pong araw mga brad, ha? Araw po ngayon. Araw po ngayon ng Biyernes. You know, thank God it's Friday. Last day of the week. Para po sa mga patang-pata na. Para po sa mga pagod na at kailangan po ng bahagyang pahinga. Ayan ha, bahagya lang ha. Eh pwedeng-pwede na po matapos po ang araw na ito. Maya-mayang alas 5 yung mga uuwi po sa kanilang mga probinsya. Pwedeng-pwede na po yan. Later on, syempre provided wala kayong trabaho bukas ha. Baka mamaya naman may pasok ka sabihin nyo. Pinauwi na kayo ng probinsya. Relax lang ha. Baka wala na kayong balikan. Anyway, nako mga brad, siyempre bago tayo dumako sa ating mga headlines ngayong araw, anunsyo muna tayo ng mga nanalo ng water, power interruption ngayong araw po na ito mga brad. Alas 4:14 na nagmamadaling umaga. Congratulations! Siyempre, hindi mawawala ang mga subscribers ng Meralco. Pero dyan sa Bulacan mga brad ha, ang Maykawayan City, Bulacan ngayong umaga hanggang alas 9 po ng mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 po yan ng hapon. Kabilang po sa mga apektuhan ng bahagi ng Bagbagin Road mula po Alto Veros kasama ang Las Villas de Santo Niño Subdivision Phases 5A and 5B. Gayun din ang McBride Corporation Manufacturing Plant at Jocelyn Forge Incorporated sa Barangay Bagbagin mga brad. Isa sa gawang line reconductoring works at pagkakabit ng mga bagong poste upang mapabuti ang serbisyo ng kuryente. Ayun naman pala ha. Also, congratulations! Nagbugi kayo ng power interruption mga brad. Diyan po sa mga subscribers ng Penelco sa Bataan mga brad ha. Ilang bahagi ng Abukay Bataan mula po yan. Alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ngayong araw. Kabilang po sa mga maapektuhan ng RSH Salyan, Balantay Salyan, De La Fuente Street, RSH Kapitangan, Mimosa Heights, Altiera at De Leon Subdivision. Ayon mga brad sa Penelco, isa sa gawang regular system maintenance at pagkapalit ng mga pasilidad.
1: Have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Maraming salamat po.
2: Pilipinas. Ronda. Pilipinas.

Alas 4.32 po na nagmamadaling umaga mga brada sa kaugnay na balita. Malaki ang naging ambag ng remittances ng mga overseas Filipino workers o OFW sa paglago ng ekonomiya ng bansa na nagresulta naman sa pagkamit ng Pilipinas ng upper middle income country o yung UMIC status. Batay sa payag ng Department of Economy, Planning and Development o yung DepDev, kabilang mga brad sa mga salik na nag-ambag sa pagkamit ng bagong antas ng ekonomiya ang pagtaas po ng government spending, pagpapatupad ng fiscal at financial reforms at kampanya laban sa korupsyon at paglaki po ng tinatawag na workforce. Gayun din, ang malaking kontribusyon ng OFW remittances at ng business processing outsourcing o yung BPO industry sa panayam po ng Radyo Pilipinas World.

0: Service, sinabi ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort na nanatiling matatag ang ekonomiya ng bansa dahil sa tuloy-tuloy na pagdala o padala ng mga OFW na nagsisilbing mahalagang suporta sa paglago ng ekonomiya. Dagdag pa ni Ricafort, ika-apat ang Pilipinas sa buong mundo sa halaga ng remittances na tinatanggap na umaabot sa $40 billion, isang patunay ng malaking ambag ng mga OFW sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Alas 4:33 ng umaga mga brada. Wala mo nang bibitiw, magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas. Ronda, Ronda Pilipinas.
2: Service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
8: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
9: Ay, aircon ba ako?
8: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalba pala itong rep natin?
9: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
8: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:36 na po, nagmamadaling umaga mga brada. Morning good sa ating lahat. Sa lahat po ng gumagayak ngayon. Maganda morning. Tutok lang ha, relax lang po kayo. Dako tayo sa usapin mga brad ng impeachment. Ayan. Sa pinangunahan po ni Senate President Sherwin Gatchalian mga brad, ang isang Inter-Agency Security Coordinating Conference para po matiyak ang seguridad sa loob at labas ng Senado sa pagsimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa Lunes po yan ha, sa Lunes, July 6. Sa naturang conference, tiniyak ni Gatchalian na lahat ng logistical, administrative at security requirements ay nakahanda na sa gagawin paglilitis at sa pangalawang pangulo, kabilang sa pinulong ng Senate President ang Sergeant at Arms ng Senado at ng Kamara, officers at representatives ng National Intelligence Coordinating Agency, Armed Forces of the Philippines, Government Service Insurance System, National Bureau of Investigation, Metro Manila Development Authority, Department of Transportation, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at ang lokal na pamahalaan ng Pasay. Bukod sa mga taga-prosecution at defense panel, inaasahan din ng maraming miyembro ng media na magka-cover sa impeachment trial at ilan nating kababayan na papayagang manood ng paglilitis na isasagawa sa plenary hall mga brada ng Senado.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: alas 4.37 na po na nagmamadaling umaga. Magkakaroon naman ng pansamantalang pagkasara sa bahagi po ng Diokno Boulevard sa Pasay City simula Hulyo 6. Ito ay bilang bahagi ng ipapatupad ng security measures kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay po sa advisory na inilabas ng Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr., isasara sa regular na daloy ng sakyan ng northbound at southbound lanes ng Diokno Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street sa mga araw po na may nakatakdang impeachment trial. Ayan na, babala po sa ating mga motorista. Ulitin ko ha, batay po sa advisory mga brad na inilabas si Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr., isasara sa regular na daloy ng mga sakyan ng northbound at southbound lanes ng Diokno Boulevard mula po Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street sa mga araw laang ho ito ha, na nakatakda po ang impeachment trial. Hindi po ito araw-araw ha, hindi po ito araw-araw. Ito po ay kung may impeachment laang. So make sure nakatuto kayo sa Radyo Pilipinas para malaman nyo kung may impeachment ba nung araw na yon o hindi. Ano? Mananatili naman mga brad ang pagkasara hanggang sa matapos ang paglilitis. Bubuksan naman ang naturang kalsada tuwing weekend at sa mga weekdays na walang nakaschedule na syempre yung impeachment trial na sinasabi natin. Ano? Sa panahon naman mga brad ng road closure, maaaring makadaan sa bahagi po ng Diokno Boulevard ang mga sumusunod. Mga senador, opisyal at empleyado ng Senado, mga opisyal at empleyado ng GSIS, non-organic personnel na may opisina sa Senado, mga taong direktang sangkot sa impeachment proceedings, mga otorisadong sasakyan ng pamahalaan at iba pang mga papayagan ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Inatasan ng mga opisyal at empleyado ng Senado na magpakita ng kanilang valid Senate ID, security o yung access pass sa mga itatalagang access control points. Samantalang ang ibang sasakyan naman ay i-reroute sa Macapagal Boulevard. Hinikayat din ng Senado ang publiko na planuhin ang kanilang mga biyahe at sundin ang traffic advisory at tagubilin ng mga traffic enforcers. Alas 4.39 ng umaga mga brad, wala namang kaugnay sa impeachment trial o kaugnayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang nakaambang pagkasampa ng kasong plunder o pandarambong laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ito ay ayon kay House Prosecution Panel Spokesman at Impeachment Trial Advisor Representative Robert. Representative pa ba si Robert Ace Barber ngayon? Anya, ito ay bilang tugon sa mga espekulasyon na ginagamit ang naturang kaso upang harangin o gipitin si Marcoleta sa paglahok o sa paglilis bilang isa sa mga senator judges. Sinabi ni Barbers na magkahiwalay ang mga legal na issue at hindi dapat paghaluin ang dalawang usapin. Paliwanag ng mambabatas mga brad, malinaw ang pahayag ng Office of the Ombudsman na ang kaso laban kay Marcoleta ay nag-ugat sa sarili nitong pag-amin na tumanggap siya ng 75 million pesos mula po sa o para po sa campaign funds noong nakaraang Mayo taong 2025 sa midterm elections mula po sa tatlong kaibigan. Gayunman, nabigo umano si Marcoleta na ideklara ito sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN at Statement of Contributions and Expenditures. Binigyan din ni Barbers na dapat hayaang gumulong ang proseso ng batas ng magkahiwalay at independyente. Aniya ang reklamong kinakaharap ni Marcoleta isang legal personal nitong pananagutan habang ang Senate impeachment proceedings isang constitutional mandate na dapat harapin ng pangalawang pangulo. Ayan mga brad, maraming tatanong patungkol nga po diyan sa issue ng kay Marcoleta and medyo ano tricky yan eh. Sabi sa mga napapanood natin at nakakausap natin mga abogado patungkol po diyan sa kaso po ni Senator Marcoleta mga brad. Tricky in the sense na yung mga bumabalot po na batas sa kanila ay nag-i-intertwine. Ano ho? Yung sa decision po ng COMELEC hindi ho election offense yung nagawa ni Marcoleta. Aha. Dahil hindi pa siya kandidato during that time base sa isang batas. Ano ho? Sa isang jurisprudence. Eh, ang kandidato po o yung isang politiko ay magiging kandidato lamang sa simula po ng tinatawag natin campaign period. Oh, so ibig sabihin, prior to that campaign period, let's say February 1 yung campaign period, prior to that, hindi pa po sila kandidato. At kung hindi sila kandidato, hindi nila kailangang i-declare yung kanilang sose. Ang problema doon kay Marcoleta, mga brad, kay Senador Marcoleta, public servant naman siya prior to the campaign period. So, hindi ka nga kandidato, public servant ka naman. Doon naman ngayon kumukuha ng anggulo itong ombudsman para doon sa kaso. Dahil ang public servant, may iba namang, may ibang batas din naman po yung nakakasakop po dyan. Hindi ka pwedeng tumanggap ng mga basta-basta na donasyon kaya ito ay privado, pampubliko. Bawal ho kayong tumanggap. Ho? Actually, simple lang yung kaso dyan pero nag-intertwine. Kumbaga, nagkaroon po ng pinagsamang mga nasasakupan. Kaya naman po itong medyo maganda rin namang may kaso para po madesisyonan ng korte. Ano nga ba talaga? Kaya kung tanong is tama bang kasuhan, I guess tama naman. The moment na ikaw ay may nakitang paglabag, eh tama naman. Kaya mo nga kinakasuhan eh. Kasi kumbaga inirereklamo mo ngayon, kapag ito inireklamo mo at dinisyonan, oh mali yung reklamo mo. O di at least malinaw tayo. Sabi nga natin, hindi ho tayo nandiyan para humatol. Di ho ba? Meron pong kumbaga designated na area sa paghatol, mga brad, ha? O wala daw tayong audio sa YouTube, sabi ni Director J.R. Reyes, mga bossing. Ayan, and speaking of J.R. Reyes, mga brad, kailan ba tayo manonood ng sine, Director? Vice President J.R. Reyes, naantala yung ating panonood nung isang araw. Kami umaasa na ito ay matutuloy. At ikaw lang ang makakapagbigay sa amin ng libreng ticket. Ano? Alam nga naman, maghanap pa kami sa iba. Nandiyan ka na, di ba? Ready ka naman na, di ba? Para saan pat ikaw ay isang batang Maynila. Hoy, alas 4:44, mga brad, inaanyayahan naman ang mga kamag-anak, kaibigan at mga mahal sa buhay ni Christian Boss Ian Angat na makiisa sa paggunita po ng kanyang unang anibersaryo ng pagpanaw ngayong araw, Hulyo 3, taong 2026. Isasagawa ang banal na misa sa ganap na alas 6 ng gabi dyan po sa San Roque Chapel, Biak na Bato Street, dyan po sa Tondo, Maynila. Ano ho, matapos ang misa, inaasahang magsasalo-salo ang pamilya at mga kaibigan upang magbigay pugay at alalahanin ng mga magagandang alaala na iniwan ni Boss Ian. Ang inyong pakikisa at panalangin ay lubos na pinahalagahan po ng pamilya. Ayan ha. Ito po si Boss Ian, isang kilalang napaka mabait at matinong tao. Ay si-celebrate po yung kanyang pakikiisa sa lumikha, mga brad, ha? Kaya kung malapit kayo at kilala nyo si Boss, huwag ka naman po sigurong pupunta kung di mo kilala si Boss Ian, ha? Siguro makidasal ka na laang, ha? Pero kung makikikain ka lang, pwede rin naman yata, no, Pangulo? Alas 4:45 na nagmamadaling umaga, mga brad. Ayan, meron na raw. Meron na raw yung audio. Thank you daw. Defense Secretary Gilberto Chidoro hindi natitinag sa reklamong isinampa laban sa kanya. Romonda sa Baldangyang, kinakapatid J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ronda Pilipinas. Pilipinas. Ronda Pilipinas.
12: Nag si Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. sa reklamo perjury at falsification of public documents na isinampa laban sa kanya sa Pasay City Prosecutor's Office kamakailan. May kaugnayan nito sa aligasyon ng dual citizenship dahil hindi pa rin umanong binibitawan na kanihim ang kanyang Maltese passport na nakatagdang mapaso ngayong taon. Ayon kay Chidoro, matagal na niyang nabigyang linaw ang usapin kahit bahala ng mga nag-aakusa sa kanya na patunayan ang kanilang paratang. Una ng sinabi ng Defense Department na isang uri ng fishing expedition ang reklamo laban sa kanihima ng ilang nagpakilalang abogado sa pangunguna ni Attorney Russell Miraflor. Gitang kagawaran, nakabase ang reklamo sa mga chismis dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya na susuporta rito.
13: Nagsampa, tignan natin ang kalalabasan. Kaso nyo, matagal ko nang kinarify yan, ayaw nila maniwala. E di patunayan nila, sila nagsasampa, di patunayan nila.
12: Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alas 4:47 ng umaga, mga brada. Sitwasyon naman ng power supply dyan sa Visayas Grid. Unti-unti nang bumabalik sa normal. May report si Sheila Gravines.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Matapos ang halos dalawang buwang dumanas ng manipis na reserba ng supply ng kuryente ang Visayas Grid, ngayon ay unti-unting bumabalik sa normal ang sitwasyon nito. Sa Power 101 briefing ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP, kinumpirma ni Engineer Amado Otara III, Senior Supervisor ng Network Operations ng Visayas System Operations ng NGCP na nakabalik na sa normal operations ang Unit 3 ng Panay Energy Development Corporation o PEDC. Anya, alas 2:40 ng hapon nitong July 1, nakabalik na sa linya ng Visayas Grid ang PEDC Unit 3, kung kaya nadagdagan ng 150 megawatts ang kapasidad nito. Dahil nito, unti-unting bumabalik sa normal ang sitwasyon ng power supply sa Visayas Grid at hindi na naglalabas ng advisory ng yellow alert status o red alert status ang NGCP. Simula noong May 12, araw-araw nagpapatupad ang NGCP ng yellow alert sa Visayas Grid dahil sa pagnipis ng mga reserba kasunod ng force outage ng mga planta. Kabilang nito ang pagpalian ng TVI 1 at 2, PEDC Unit 3 at KSPC Unit 1. Nakadagdag pa ang pagtaas ng demand sa grid kung saan ang highest peak ay naitala noong May 14, 2026 na umabot sa 2,779.37 megawatts. Sinabi ni Engineer Otara, ang Visayas Grid ay umaasa sa tulong ng kuryente mula sa Mindanao na 450 megawatts at 250 megawatts naman mula sa Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Ronda, Pilipinas.
0: 49 minutos mga brad, makalipas ang alas 4 ng umaga. Ang DepEd na mahagi naman ng edukahon para po sa mga mag-aaral na apektado ng lindol sa General Santos at dyan po sa lungsod ng Sarangani. Ramonda sa Baldangyan, Marcel Mamonda Salia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot sa 100 edukahon ang ipinadala ng Department of Education o DepEd Central Office Disaster Risk Reduction and Management Service upang suportahan ang pagpapatuloy ng pagkatuto ng mga mag-aaral na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol noong June 8, 2026 sa General Santos at Sarangani Province. Dumating ang mga edukahon noong Hulyo 1 sa General Santos City International Airport matapos na ihatid ng Philippine Air Force C-130 mula sa Villamor Air Base at ligtas na lumapag sa General Santos City International Airport. Sa kabuang 100 na edukahon, 20 ang inilaan para sa Schools Division Office ng General Santos City habang 80 naman ang ipinamahagi sa Schools Division Office ng Sarangani. Naglalaman ang mga edukahon ng mga karagdagang learning resources na magsisilbing support sa mga mag-aaral sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Ayon sa DepEd, bahagi ito ng patuloy nitong pagsisikap na matiyak ang pagpapatuloy ng pagkatuto at mapanatili ang dekalidad ng edukasyon sa kabila ng mga hamong dulot ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamonda Salia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Pilipinas. Pilipinas.

0: 51 minutes after 4 in the morning, Joint Task Force Aguila, mga brada, sinimula ng konstruksyon ng mga pansamantalang tirahan para po sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa probinsya ng Sarangani. Ramon de Sabaltangyan, Armando Fenequito.
1: Sinimula na ng Joint Task Force Aguila ang pagtatayo ng mga pansamantalang tirahan sa poblasyon Glan, Sarangani Province sa lubhang apektado ng magnitude 7.8 na lindol bilang bahagi ng patuloy na humanitarian assistance and disaster response ng Armed Forces of the Philippines. Ito nakarang Miyerkules, sinimula ng kasundaluhan ang rehabilitasyon sa ilalim ng programang Bangon Glan, a partnership to rehabilitate the damaged shelters of the victims of the 7.8 magnitude earthquake. Ayon sa JTF, Aguila nasa kabuuan 11 construction teams na binubuo ng 512 Engineer Construction Battalion, 504th

0: Commander Major General Alvin Luzon ang mahalagang papel ng militar sa pagpapabilis ng rehabilitasyon ng mga naapektuhang komunidad sa pamamagitan ng whole of government approach. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bagong Pilipinas.
1: Alas 4:53 na po ng umaga mga brad, paghahanda naman sa posibleng epekto ng El Nino sa Cordillera. Masusi pong isinasagawa ng Department of Agriculture, Cordillera Administrative Region. Ramon de Sabaltangyan, Jong Munar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Report. Patuloy na pinagtitibay ng Department of Agriculture, Cordillera ang monitoring at tinurang response measures sa posibleng epekto ng El Nino phenomenon sa rehiyon, partikular na sa sektor ng agrikultura. Ayon kay DA Cordillera Regional Executive Director Attorney Janeline Dawayan, ang kanilang paghahanda ay base sa tinurang vulnerability at risk assessment maps na inubog ng Philippine Rice Research Institute na maaaring maging gabay sa mga local government units sa pagsasagawa nila ng pre-disaster risk assessments, scenario building at local impact evaluations. Anya patuloy na pinapalawig ng kagawaran ng mga paunawa at impormasyon sa pamamagitan ng media at radyo kalinsabay ng pag-monitor sa vegetation health sa pamamagitan ng remote sensing technology para sa garang real-time warning sa mga magsasaka sa mga lugar na posibleng lubos na maapektuhan ng tagtuyot. Binigyan din ni Dawayan na isa sa isinasa-prioridad nila ang mga vulnerable areas lalo na sa mga tinurang tail end ng mga irrigation systems kung saan inaasang bababang level ng tubig dahil sa tagtuyot, dahilan sa kahandaan ng kagawaran na makapamahagi ng crop varieties at mga butil na angkop sa mga tuyong lupa, maging ang monitoring sa mga forest fires at kaingin o slash and burn farming at ang paglipanan ng peste at sakit sa mga pananim. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Ronda, Ronda Pilipinas. Ronda, Ronda Pilipinas.
4: Yan naman kayo.
2: Ronda, Ronda Pilipinas.
5: Wala na.
6: Papa Lore, ingat ka.
4: Mayan naman kayo.
1: Ronda. Alas 4:55 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Time to say goodbye. Maraming salamat mga brada sa lahat ng nakinig, sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat din sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanoco mga brad, magkarigan po tayo bukas. Press Start Pilipinas, 12-1 in the afternoon. Diyan po sa Sports Radio, 918 kHz. Pag-usapan natin ha, yung PlayStation daw, wala nang mga physical disc. Aray. Sige. Again, Lawrence Tanoco mga brad. Adios!
2: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lang.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential?
2: Drag with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Pilipinas.

0: o uplift framework upang mapataas ang produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Samantala, mga magsasaka naman sa Catanduanes, ay kaluman po ng titulo naman ng lupa mula po naman sa DAR. May detalye naman dyan si Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Virag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Pinagkalooban ng Department of Agrarian Reform o DAR ng individual na titulo ng lupa ang 8 agrarian reform beneficiaries mula sa Catanduanes sa isinagawang pamamahagi ng mga titulo ng lupa, certificates of continuation with release of mortgage at farm support services sa Ibalong Centrum for Recreation sa Legazpi City, Albay. Bahagi ang 8 beneficiaries sa mahigit 5,000 ARBs mula sa 7 lalawigan ng Bicol na nakatanggap ng iba't ibang suporta sa ilalim ng programa ng DAR. Ayon sa ahensya, ang mga magsasaka mula sa Catanduanes ay matagal nang nagsasaka sa mga lupang ipinagkakaloob sa kanila kung saan karamihan ay mahigit 3 dekada nang naghihintay bago tuluyang maipagkaloob ang legal na titulo ng kanilang mga sakahan. Bukod sa pamamahagi ng mga titulo, 2 pang ARBs mula sa lalawigan ang tumanggap ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage na nagpapatunay na pinawalang bisa na ng pamahalaan ang kanilang natitirang pagkakautang sa lupa. Ayon sa DAR, layunin ng programa na tiyakin ang seguridad sa pagmamay-ari ng lupa ng mga benepisyaryo habang patuloy na pinagkakaloob ang mga suportang makatutulong sa pagpapabuti ng kanilang kabuhayan at pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
1: Shoutout lang sa mga nagtutok dyan sa Pandan, Catanduanes, Ebardulaza, Rabago, Robrigado, Alcantara Family. Morning sa inyo rin. Samantala sa pangwakas sa balita, naghahandog po ng dagdag kaalaman ng Philippine Coast Guard upang mas maging ligtas. Ayos ang kalagay ng bawat mangisda na papalaut po naman sa karagatan. Ayon kay PCG Coast Guard Station Bataan Commander Michael John Encina, ay kausap natin kahapon. Nagbit ang kanilang sinasagawang inspeksyon sa mga sakip ng dagat na lalaya kasama ang mga mangisda. Sabay po niyan, ang pagpatuloy na pagsagawa po naman information dissemination hinggil sa lagay ng panahon, may iwasan namang maaaring maging kapahamakan mga manlalayag. Ilan na ho kaming oras, maraming salamat sa buong isang linggo natin pagsasama. Boy, araw ho ng Biyernes, thanks God it's Friday. Sa mga aalis at mga may lakad doon ng malalayo, ano ho, hindi kayo sa kapitbahay, tanggalin po yung mga saksakan, ano ho, ng inyong mga appliances sa bahay. Ingat po lamang at maraming salamat minsan pa sa mga ating mga sukiyaki. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ingat pa rin tayo pare-pareho. Good morning muli sa ating mga bayaning magsasaka. Tatapang natin mga gita sa mga iba't ibang sektor. Alat mo na agri sa mga irrigators natin. Ayun. Sa ngalan nila Roger, Jamari, Alvin, Roman, Arnel. Yan pa rin po naman sila Nida, Susan, Jemart. Pa rin natin sila sa Marisol, Julius, Camille, Rona. Yan pa rin sa ngalan pa rin po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Hero, Ilustre, Robrigado, nag-iiwan. Lamang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan. Aban sa'yo. Ang pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang ho. Yan po isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag tayong magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store.

0: gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami rin yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Orasyon natin sa buong kapuluan, 2 minutos makalipas ay kanin po naman ang maga.
8: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang umaga sa ating mga headliners. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nasa Canada ngayon para sa opisyal na pagbisita.
8: Headlines.
11: Nakamit na upper middle income status ng Pilipinas, kailangan maramdaman ng bawat pamilyang Pilipino sa kanilang buhay ayon kay Executive Secretary Ralph Recto.
8: Headlines.
11: Aming tatlo pang mga Pilipino mula po naman sa Israel, matagumpay na napauwi ng pamahalaan sa Pilipinas.
8: Headlines.
11: Itong araw na pagtitipo ng mga kaanib po naman ng Iglesia ni Cristo, pangkalahatang naging mapayapa ayon sa Philippine National Police.
8: Headlines.
11: Office of the Ombudsman inaasahang magahin po naman ang kasong plunder abang kay Senator Dante Orotante Margoleta ngayong linggong ito.
8: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
11: Mga detalye ng balita, kinilala po naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sambayan ng Pilipino sa opisyal na pag-angat ng Pilipinas sa antas ng upper middle income country. Isang pahayag, sinabi po ng Pangulo na ang tagumpay na ito ay bunga ng sipag at dedikasyon ng sambayan ng Pilipino. Ayon pa rin sa Pangulo, namasalamin din ito sa mga ipinitutupad na polisiya ng pamahalaan, naglalayong lumikha na mas maraming trabaho, makahikayat na mas maraming mamumuhunan, mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Binigyan din pa rin po ng punong ekotibo na layunin ho na administrasyon na matyak na maramdaman ng bawat pamilyang Pilipino ang mga benepisyo ng patuloy na pag-unlad ng ekonomiya.
12: After nearly four decades as a lower middle income country since 1987, This milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people.
11: Mangulong Ferdinand Marcos Jr., samantala ang kooperasyon po ng Pilipinas at ang Canada, niyakyas sa strategic partnership. Ito ang inanunsyo po naman ni Pangulong Marcos sa joint statement kasama po naman si Prime Minister Kearney. Itong live report mula po naman kay Raquel Bayan.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Yes, you will start katatapos naman na joint statement sa pagitan niya ng Pangulong Marcos at ni Prime Minister Mark Carney inanunsyo ang pag-akyat ng balikatan ng Pilipinas at Canada sa strategic partnership mula sa kasalukuyang bilateral relations. Nangangahulugan lamang ito na mas pinaintim at mas pangmatagal ang kolaborasyon na nakatutok sa geopolitics, ekonomiya at seguridad sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, inatasan na nila ni Prime Minister Carney ang kanilang mga kalihim na i-draft o isa pinalang strategic cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Sabi ng Pangulo, ang strategic partnership na ito hindi lamang nangangahulugan ng lalim ng samahan ng dalawang bansa, bagkus nangangahulugan rin ito ng isang maaasahang balikatan sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Samantala, sa kaparehong kaganapan, nalagdaan din ng iba't ibang kasunduan. Kabilang na dito ang kasunduan para sa tourism cooperation na magpapadali para sa mga Pilipino at Canadian na bumisita sa bansa ng isa't isa. Nalagdaan din ang kasunduan para sa culture cooperation para sa taong 2026 hanggang 2031. Nalagdaan din ang joint declaration of intent para sa energy and natural resource cooperation. Nilagdaan din ngayong umaga ang National Declaration of Intent on Labor and Migration para naman ito sa pagpapalakas ng proteksyon sa migrant workers at upang mapromote pa ang ethical recruitment. Ayon kay Prime Minister Carney, sa pamamagitan ng deklarasyon ito, matitiyak ng pamahalaan ng Canada na ang mga Pilipino sa manggagawa sa Canada ay makapagtatrabaho ng ligtas, tatratuhin ng patas at mapoprotektahan ang kanilang karapatan. Mula Vancouver, Canada, para sa Integrated State Media, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Mantala, nakamit na upper middle income ng Pilipinas, kailangang maramdaman ho ng bawat pamilyang Pilipino sa kanilang buhay, ay naman kay Executive Secretary Ralph Recto. Tapos sa Malacanang, at tungkulat po naman ni Alvin Baltazar.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Iginit ng Malacanang na dapat ramdam ng pamilyang Pilipino ang epekto ng nakuhang estado ng Pilipinas bilang upper middle income country. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ito ang tunay na sukatan ng tagumpay sa gitna ng nakuhang magandang economic classification ng bansa. Kaya sabi ni Recto, hindi titigil ang pamahalaan hanggat mas maraming Pilipino ang nakakaahon sa kahirapan at mas gumaang ang kanilang pamumuhay. Kaugnay nito, sinabi ni Recto na para mapanatili ang growth momentum ay patuloy na ikakasal ng pamahalaan ang mga prioridad na may kinalaman sa pagpapalakas sa ekonomiya. Ito ay ang pababain ng inflation, panatilihin ang trabaho para sa mga Pilipino, palakasin ang purchasing power at business confidence at humikayat ng mas marami pang mamumuhunan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Bangko Sentral ng Pilipinas, ikinutuwa ang pagtaas ng antas ng bansa bilang upper middle income country. At po ng BSP na patuloy ang kanilang pagsisikap na masustine, mapatatag pa ang macroeconomic stability ng bansa. Report po dyan si Melanie Valdez Reyes.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Welcome kay Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli Remolona Jr. ang pagpasok ng Pilipinas bilang upper middle income country. Ginawa ni Remolona ang pahayag kasunod ng anunsyo ng World Bank na itinaas na ang klasifikasyon ng bansa matapos matamo ang gross national income o GNI per capita. Ayon kay Remolona, ang hakbang na ito ay isang mahalagang milestone o kasaysayan na nagpapakita ng katatagan ng ekonomiya ng bansa. Ngayon tumaas na ang antas ng Pilipinas, magdadala ito ng tiwala ng foreign investors oportunidad na trabaho at mas mababang interes sa pag-utang dahil tataas ang credit rating ng Pilipinas. Binigyan din ng BSP na susi ang reformang ipinatupad ng pamahalaan at ng Central Bank upang mapanatili ang katatagan ng macroeconomic stability. Tiniyak ni Remolona na mas paigtingin ng Bangko Sentral ang pangangalaga sa bagong estado ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagpapababa ng inflation, sapat na international reserves, matatag na banking industry at pagsusulong ng digitalization at electronic payments. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: 1 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang maga. Samantala, malaki ang laging ambag ng remittances ng mga overseas Filipino workers o OFWs kapag lago po na ekonomiya ng bansa. Ito yung resulta sa pagkamit po ng Pilipinas ng Upper Middle Income Country o yung UMIC status. At ay sa pahayag po ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Kabilang sa mga salik na nagambag sa pagkamit po ng bagong antas sa ekonomiya ang mga sumusunod. Ang pagtaas ng government spending, ang pagkapatupad ng fiscal at financial reforms at kampanya laban sa korupsyon, ang paglaki ng workforce at ang malaking kontribusyon ng OFW remittances ng business process outsourcing o BPO industry po naman. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi po ni RCBC Chief Economist Michael Ricaford na nananatiling matatag ang ekonomiya ng bansa dahil sa tuloy-tuloy na padala ng mga OFW nagsisilbing mahalagang suporta sa paglago po ng ekonomiya. Dagpa ni Ricaford, kaapat ang Pilipinas sa buong mundo sa halaga ng remittances na tinatanggap, umaabot po sa 40 bilyong dolyar. Ito isang patunay na malaking ambag ang mga OFW sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng bansa.
17: Pero number 4 na tayo sa buong mundo sa remittances. Tayo na yung pinakamalaking source ng nurses, 20% ng nurses. Tayo na yung pinakamalaking sources ng seafarers. Kumikita ng dolyar. Kumbaga mas malaki yung palitan. Mas malaki yung, kumbaga yung naiuwi dito para kagaganda ng kabuhayan ng mga pamilya nila. Siyempre, yung economic effects doon. So, umaangat yung buong ekonomiya natin. Yung kita natin. Kaya, gumaganda yung buhay ng marami nating kababayan.
11: RCBC Chief Economist Michael Ricaford.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: At tagumpay na na-repatriate o napawi sa Pilipinas ang 13 mga Pilipino mula po naman sa Israel. Ito ang ikatlong batch na napawi sa Pilipinas via Ben Gurion International Airport. Wala nagbalik operasyon ito dahil po naman sa ceasefire sa gera dyan sa Iran. Dumating ang mga OFW sa Maynila noong Miyerkules, primero ng Hulyo. Katuwang ang Imbahada ng Pilipinas sa Israel, Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration magtulong sa mga umuwing OFW. Buwan, 248 mga Filipino caregivers, hotel workers, estudyante na tulungan ng Imbahada na makauwi sa Pilipinas noong February 28, 2026. Iniyak naman ng Imbahada sa Israel na patuloy ang tututukan ang sitwasyon, aalalayan mga Pilipino sa naturang bansa.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Long araw na pagtitipon ng mga kahanib po naman ng Iglesia ni Cristo, pangkalahatang naging mapayapa. Ipo yan sa Philippine National Police. Ay magdagala sa detalye.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: Idineklara ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melesio Natates Jr. na pangkalahatan naging mapayapa ang 3 na pagdaraw sa aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na nagtapos sa Liwasang Bonifacio kahapon. Ayon sa PNP Chief, walang naitalang anumang untoward incident sa 3 na aktibidad. Buhat pa sa People Power Monument sa Quezon City maliban sa ilang minor incidents sa unang araw. Nagpasalamat ang PNP sa mga organizer at mga lumahok sa pagtitipon dahil sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kahinahunan sa kasagsagan ng pagtitipon. Kasunod niyon ay pinapurihan din ni Nartates ng lahat ng mga pulis na nag-alay na kanilang oras at sarili para tiyaking magiging ligtas ang publiko mula sa mga hindi inaasahang banta. Nanindigan ng PNP na kanilang tutuparin ang kanilang mandato bilang mga profesional at may paggalang sa rule of law. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Pantala, inaasahang mag-aayin po ngayong Linggo ang Office of the Ombudsman ng kasong Plunder laman kay Senator Rodante Marcoleta. Ang kinumpirma ni Assistant Ombudsman Mico Clavano. Ayon kay Clavano, on track ang pagsasampa ng kaso laban sa senador sa Sandigang Bayan. Ngayon naman ang pahayag ni Marcoleta na handa siyang magpa-aresto na Dominic Lavano na hindi ombudsman ang aaresto sa kanya. At tatandaang nag-ugat ang kasong plunder sa muna ipagtanggap po naman ni Marcoleta ang 75 milyong piso o 75 billion na campaign donations para sa kanyang kandidatura sa pagka-senador. Bilang sa mga kapwa niya akusado si dating Representative Mike Defensor, isa sa mga nagbigay ng donasyon. Ang mismong kasong plunder ang naging dahilan ng kilos potensya ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, ilang suporta naman kay Marcoleta.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Antala, pinungunahan po naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang isang Inter-Agency Security Coordinating Conference para humatiyak ang seguridad sa loob at labas ng Senado kapag sisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa araw na po ng Lunes yan, July 6. At hurang conference, niyako ni Gatchalian na lahat ng logistical, administrative at security requirements ay nakahanda na sa gagawing paglilitis sa pangalawang pangulo. Bilang pinulong ng Senate President ang Sergeant at Arms ng Senado at Kamara, officers at representatives ng National Intelligence Coordinating Agency, Armed Forces of the Philippines, Government Service Insurance System, National Bureau of Investigation, Metro Manila Development Authority, Department of Transportation, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, at ang lokal na pamahalaan po naman ng Pasay City. Bukod sa mga taga-prosecution at defense panel, nasaan din po ang maraming miyembro naman ng media na magko-cover impeachment trial at ilan nating kababayan na papayagan na manood ng paglilitis. Nasagawa po naman sa plenary hall ng Senado.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: 61 upuan ilalaan po sa publiko para manood ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mula sa Senado. At doon naman ang ulat ni Nympha Asuncion.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Inanunsyo ng Senado na magiging bukas sa publiko ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa Lunes, July 6. Batay sa advisory na inilabas sa Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr., 61 na upuan ang ilalaan para sa publiko sa bawat araw ng paglilitis. Ang pagpasok ay first come first serve batay sa pagkakasunod-sunod ng mga matagumpay na makakapagparehistro sa Senate Visitor Management System o VMS. Kaya kailangan magparehistro ang mga nais numero sa pamagitan ng vms.senate.gov.ph o sa pag-scan ng ilalabas na QR code ng Senado. Sa online portal, kailangan piliin ng aplikante ang nais na petsa ng pagdalo at ang opsyong impeachment trial, saka kumpletuhin ang inihingi impormasyon at ang mga kinakailangang dokumento. Magbubukas ang online registration alas 2 ng hapon, isang araw bago ang nakatak ng betsa ng paglilitis. Ang mga maaprubang aplikante ay bibigyan ng QR code na magsisilbing entry pass sa Senate Session Hall. Pinapaalalahanan din ng Senado ang lahat ng dadalo na matpanatilihin ang tamang asal at mahigpit na sundin ng mga umiiral na alituntunin habang nasa loob ng Senate premises. Sinabi ng Senado na ang iba pang updates at mga kaugnay na anunsyo ay ilalabas sa opisyal nitong social media accounts. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Mantalang walang kaugnayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang nakambang pagsasampa ng kasong plunder o pandarambong laban po naman kay Senator Rodante Marcoleta. Day ayon kay House Prosecution Panel Spokesman at Impeachment Trial Advisor Representative Robert Ace Barbers. Niya, ito ay bilang tugon sa mga spekulasyon na ginagamit ang naturang kaso upang harangin o gipitin si Marcoleta paglaob sa paglilitis bilang isa sa mga senator judges. Sabi pa ni Barbers na magkahiwalay ang mga legal na issue at hindi dapat paghaluin po naman ang dalawang usapin. Samantala, paliwanag pa rin ng mga babatas. Alinaw ang pahayag ng Office of the Ombudsman na ang kaso lamang kay Marcoleta ay nag-ugat sa sarili nitong pag-amin. Tumanggap siya ng 75 milyong pisong campaign funds noong nakalang May 2025 midterm elections mula po naman sa tatlong kaibigan. Ayun pa man, bigo mo na si Marcoleta na ideklara ito sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, Statement of Contribution and Expenditures o SOSE. Igyang din po ni Barbers na dapat hayaang gumulong ang proseso ng batas, magkahiwalay at independyente. Aniya, ang reklamong kinakaharap ni Marcoleta ay usaping legal na personal nitong pananagutan abang ang Senate Impeachment Proceedings sa constitutional mandate na dapat harapin ng pangalawang pangulo.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: 8 minuto na makalipas ay ganin po naman ang umaga. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sandali po lamang, ilan muna ang mahalagang paalala.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
21: Kaalamang ASEAN.
20: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: 19 na minuto na po makalipas ay 6 ng maga, tuloy tayo sa ating balitaan. Kumpirma ng Office of the Ombudsman na sumalang na sa preliminary investigation ng mga reklamo ama sa dalawang contractors o mga kongresistang contractors. Pulong balitaan sa Ombudsman, kinabi po ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, ang dalawang mambabatas ay sina Uswang Ilonggo Party List Representative Jojo Ang at Tarlac Representative Noel Rivera. Niya, umakyat na mula sa fact-finding investigation patungo po naman sa preliminary investigation ng mga reklamong may kaugnayan sa conflict of interest laban sa dalawa. Iwanag ni Clavano, pambaga mga ito sa Republic Act 3019 o Anti-Corrupt and Corrupt Practices Act. Sinabi pa rin ng Assistant Ombudsman na ipinagbabawal sa mga kongresista ang magkaroon po ng construction firm dahil sila mismo ay may impluensya po naman sa pambansang pondo. Aniya, anumang benepisyong mapupunta sa kumpanyang pag-aari nila o may kaugnayan sa kanila ay may tuturing na paglabag sa conflict of interest rule. Niyako naman ni Clavano, seryosong tinutugunan ng Office of the Ombudsman ang mga itong kaso. Ngayon ay dalawa pa lamang ang nasa preliminary investigation, ngunit saan anya na may susunod pang sasalang sa parehong proseso.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Nagsagawa naman ng case build-up ang Department of Justice kaugnay sa pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado. Si De La Rosa ay may warrant of arrest mula po naman sa International Criminal Court. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Bato, nagsagawa na sila ng ocular inspection sa gusali ng Senado noong Hunyo at 30. Aniya, patuloy din ang pagkalap na may iba pang ebidensya, kopya ng CCTV, iba pang materyales na magagamit sa kanilang sinasagawang investigasyon. Ay para matukoy po naman ang pananagutan kung meron man na mga individual na posibleng naging daan tumulong para tumakas itong si De La Rosa. Ngayon, sinabi ni Bato, kailangan pa nila ng sapat na panahon na po naman mabuo ang mga ebidensya para malaman kung may nangyari bang sabwatan, kung sino-sinong dapat kasuhan at kung anong kaso naman na posibleng ihain.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Mantala, nag-ahit po naman si Senate President Sherwin Gatchalian ng isang resolusyon para siyasatin ang epekto ng online gaming platforms at paggamit po ng social media sa mga bata. Kabilang dito, ang papel lamang ito sa pagtaas po ng bilang ng karahasan sa mga paaralan. Paghahain po ng proposed Senate Resolution 488. Tayo po ni Gatchalian na magrekomenda ng mga polisiya at magsulong ng mga panukalang batas para maprotektahan ang mga batang Pilipino laban masamang epekto ng unregulated digital exposure. Iyain po ng senador ang resolusyon patapos ang sunod-sunod na karahasan sa mga paaralan sa bansa bilang ang pamamaril sa San Jose National High School sa lungsod po ng Tacloban na kumitil ang buhay ng tatlong mag-aaral. Ayon sa mga ulat ng polis, labis na expose o mga suspects sa Gorbax ng graphic violence simulating online game. Kakalauna ay pansamantalang ipinablak na po ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa Germany. Aking panang siya ng President na maaaring baliwalayin ang epekto ng walang kontrol at digital exposure sa mga kabataan at panahon ng tiyakin kung sapat ang mga polisiya para maprotektahan po naman sila. Mandala sa ibang balita po naman, wala bang opisyal na konklusyon? Ang Philippine Coast Guard o PCG sa natagpuan na pinaghihinalang debris ng rocket launch ang China sa Cuyo, Palawan. Panayan po ng bagong Pilipinas ngayon, ibinahagi po ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Agad nilang sinecure ang nasabing debris matapos mayulat po naman ito sa kanila. Aniya, inatayang may haman at 12 feet at lapad po namang 10 feet ang nasabing debris. Ayon kay Cayabyab, patuloy ang verification at koordinasyon nila sa iba pang mga otoridad na nagsigawa po naman ng search operation sa mga karating na katubigan kung saan natagpuan ito. Nagpaalala naman si PAF spokesperson sa publiko para po sa mga mangingisda at residente na kung sakaling may makikitang debris, huwag nang hawakan at lapitan at posibleng may chemical residue ang mga ito.
0: So ang reminder lang po ng pamunuan po ng Philippine Coast Guard, ang ating pong paalala sa ating pong mga kababayan, particularly itong ating mga mangingisda at residente po na itong komunidad. At huwag po muna nating hahawakan o huwag po tayong lalapit dahil posible po ito may mga chemical o may mga residue pa po. At again, kung meron po silang makikita na ganito mga debris, i-report po ka agad sa pamunuan po ng Philippine Coast Guard.
11: Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Tuloy na pinalalakas ng Philippine Air Force o PAF ang kanilang kakayahan sa pamamagitan po naman ng integrity, service above self, teamwork, excellence at professionalism o INSTEP. Ayon kay PAF spokesperson Carol Maria Cristina Basco, ito ang core values ay sinusulong at pinamumuhay na hugbong himpapawid ng Pilipinas kasabay ang pagdiriwang po ng kanilang 79th founding anniversary. Liwanag ni Basco, bahagi ito ng kanilang mission, capability and values at ang core values na nabanggit at nagsisilbing gabay. Nagbibigay ng direksyon sa ibang programa po naman ng PA man sa San Miguel, Pangasinan, araw sa pagdiriwang ng 31st Police Community Relations Month. Detalya, nandiyan naman si Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Tayug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Matagumpay na isinagawa ng Waterport Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1 ay isang PNP Community Outreach Program sa Laklak Chayo Elementary School, San Manuel, Pangasinan bilang bahagi ng pagdiriwang ng 31st Police Community Relations Month. Pinangunahan ng programa ni Police Captain Raymond Risti Wallen, Acting Company Commander, katuwang Help the Kids Foundation sa pamuno ni Fee Dancel at ang Biotech Marketing Corporation, Yakult Philippines. Layunin ng nasabi ang aktibidad na maipakita ang malasakit at mapalakas ang ugnayan ng kapulisan at ng komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang serbisyo makatutulong sa mga mag-aaral. Kabuang 57 mag-aaral ang nakinabang sa programa kung saan ang bahagi ng mga school supplies nagbigay na libreng serbisyo sa pagpapagupit ng buhok at nagsagawa ng supplemental feeding upang makatulong sa kalusugan pag-aaral ng mga bata. Higit pa sa mga material na tulong, naging daan din ang aktibidad upang maipadama sa mga mag-aaral ang pagmamalasakit, pag-asa at inspirasyon. Nagatid ito ng mga ngiti at saya sa bawat batang dumalo, kasabay na mensahe ng tunay na paglilingkod ay hindi lamang nasusukat sa mga ibinibigay na tulong kundi sa pag-asang naipapasa at positibong pagbabagong naiwan sa puso ng bawat isa. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng mga katuwang na organisasyon at ng PNP, patuloy na pinagtitibay ang mas maganda ugnayan sa komunidad at ang hangaring makalikha ng mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat batang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: 100 hektaryang hybrid rice model farm na magpapalakas po naman sa ani ng mga magsasaka inulong sa dyan sa Oriental Mindoro. Detalye, nandiyan naman si Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Inulunsad ng DA Mimaropa ang 100 hektaryang hybrid rice model farm na magpapalakas sa ani ng mga magsasaka sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa papalit ng ehensya, ang nasabing farm na sisimulan ngayong panahon ng tagulan ay naglalayong direktang masolusyonan ng mga pangunahing suliranin sa pagsasaka tulad ng mababang ani, mataas na gasto sa produksyon, kakulangan sa ugnayan sa merkado at mga panganib na dala ng pagbabago ng klima. Anila, upang matiyak ang tagumpay, itinakda ng programa mataas sa target na ani na 8 metric tons bawat hektarya ngayong tagulan at 10 metric tons naman para sa susunod na tag-araw. Bukod sa pagbibigay ng libreng hybrid rice seeds at iba pang mahalagang kagamitan sa produksyon, ay tuturuan din ang mga magsaka ng mga makabagong pamamaraan at climate smart technologies mula sa paghahanda ng lupa hanggang sa pag-aani. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Samantala, rehabilitasyon ng mga daloy ng tubig o waterways dyan po naman sa Naga City, Camarines Sur. Papatuloy ayon po sa DPWH Bicol. Idetalyo naman dyan si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy ang pagsasaayos at rehabilitasyon ng Department of Public Works and Highways Bicol Region ng mga waterways sa Naga City upang maibsan ang perwisyong dulot ng pagbabaha. Sa pinakauling datos nitong 29 ng Hunyo, umabot na sa 2,279.80 cubic meters

0: ang nalinis na mga drainage mula sa kabuuan target na 3,465 cubic meters, habang 129,813.2 cubic meters naman ang nadisilt na mga waterways mula sa 219,237.27 cubic meters na target, kabilang sa mga lugar na isinailalim sa declogging, cleaning at clearing operations ang Sagop Creek, Robinson's Mall Area, Julian B. Meliton Elementary School, Bicol River, Kapoknasan Creek, Milaor Creek, Magsaysay Creek, maging ang Naga Carolina Panikwason Highway, mga Piling Irrigation Canal at ang Matiway Creek. Tiniyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na mas palalawakin ang flood mitigation program sa pamamagitan ng patuloy na implementasyon ng programang Oplan Kontrabaha sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 45 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang umaga, tabay po lamang sa aming pagbabalik. Ngayon sa mga balita, manggagaling naman sa Visayas at Mindanao, sandali po lamang.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Mas pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko,
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
15: Ang taginting ng FM
16: at lakas ng AM
17: sa iisang himpilan.
18: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak,
10: mas maraming mararating
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
5: at serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon
13: sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
1: 66 Informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
14: Sports Radio 918,
7: Radyo Magazine 1278,
17: at Radyo Pilipinas World Service.
15: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
18: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3,
16: Radyo Pilipinas World Service,
9: Sports Radio,
3: Radyo Magazine,
5: Serbisyo Publiko,
0: the AM and FM collab
6: sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 48 minuto na makalipas. Kanin po naman ang maga. Samantala, dako sa mga balita. Unahin natin ng Visayas. Ilo tayo. Ay kaso po ng dengue sa lalawigan ho ng Iloilo, bumaba po ng 65%. Ay detalye ng balita dyan si Marian Grace Arigeta, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Bumaba ang bilang ng mga kaso ng dengue sa lalawigan ng Iloilo sa Morbidity Week 25 ngayong 2026 kumpara sa parehong panahon noong 2025. Batay sa datos ng Iloilo Provincial Health Office, nakapagtala lamang ng 873 na kaso ng dengue sa Morbidity Week 25 ng 2026 o mula January 4 to June 27 na 65% na mas mababa kumpara sa 2,509 na kaso na naitala sa kaparehong panahon noong 2025. Ayon kay Dr. Rodney Labis, pinuno ng Health Service Delivery Division ng Iloilo PHO, bagamat bumaba ang bilang ng mga kaso ng dengue, mahalaga pa rin ipagpatuloy ang pagsunod sa mga programa ng pamahalaang panlalawigan laban sa dengue at panatilihin ang kalinisan ng kapaligiran, lalo't na't mayroon pa rin na italang mga namatay dahil sa dengue. Dalawa sa mga nasawi dahil sa dengue ay mula sa bayan ng Estancia, habang tig-iisa naman ang naitala sa mga bayan ng Ahuy, Carles, San Dionisio at Dingle. Hinimok din ni Dr. Labis ang publiko na kung makaranas ng mga sintomas ng dengue tulad ng lagnat at pantal o rashes, agad na magpatingin sa doktor upang mabigyan ng agarang lunas. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Araniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ay mga makabagong produktong gawa po naman sa kamote, itinampok sa product demonstration sa lalawigan po naman ng Southern Leyte. Ay detali po dyan si Chevic Epis, Radyo Pilipinas, sugod.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
21: Matagumpay na isinagawa ang sweet potato o kamote product demonstration sa lalawigan ng Southern Leyte na naglalayong palawakin ang kaalaman ng mga kalahok sa pagproseso ng kamote bilang masustansya at may mataas na halagang produktong pagkain. Pinangunahan ang aktibidad ng Provincial Government ng Southern Leyte sa pakikipagtulungan ng Phil Root Crops Research and Training Center ng Visayas State University. Sa isinagawang demonstration, itinuro sa mga kalahok ang wastong paggawa ng apat na makabagong produkto mula sa kamote, ang kamote jam, kamote ketchup, kamote juice at kamote ubi halaya. Layunin ng pagsasanay na maipakita ang iba't ibang paraan ng pagdaragdag ng halaga ng kamote upang mapalawak ang merkado nito. Binigyang diin din sa aktibidad ang kahalagahan ng food innovation at value adding bilang mga estratehiya upang makalikha ng karagdagang kabuhayan para sa mga lokal na magsasaka at komunidad, kasabay ang pagsusulong ng mas malawak na paggamit ng kamote bilang isang mahalagang pananim. Patuloy namang hinihikayat ang mga kalahok na gamitin ang kanilang natutunan upang makabuo ng mga produktong maaring mapapagkikitaan at makatulong sa pagpapaunlad ng lokal na agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, kapulisan sa Davao City nakahanda na po sa pagpasok ng tagulan. May detalye naman dyan si Armando Feniquito, Radyo Pilipinas, Davao.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
22: Nakahanda ang kapulisan ng Davao City Police Office sa DCPO. Ngayon papasok na ang tag-ulan sa lungsod para sa posibleng disaster response operations. Inihayag ni DCPO spokesperson Major Maria Teresita Gaspan na bawat police stations ay naka-alerto para sa deployment ito sa panahon ng malakas na buhos ng ulan. Ayon kay Gaspan na ang deployment ng kapulisan ay hindi lang para sa search and rescue, kundi maging sa pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga lugar na delikado sa baha at landslide. Dagdag ng opisyal na tumutulong sila sa lokal na pamahalaan at sa mga barangay upang matiyak ang kaligtasan ng mga Dabawenyo sa panahon ng kalamidad.
23: Davao City Police Office, actually siya talaga yung parang maso doon sa ground during sa respond or rescue operation, no? So tinutulungan din natin yung local government.
22: Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga senior citizen at indigents sa Lanao del Sur, maikinabang po naman sa libreng pustiso. Sabihin natin ang mga detalye kay Malik Mambuhay ng Radyo Pilipinas, Marawi.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
24: Matagumpay na isinagawa ng Provincial Health Office, Lanao Infirmary ang screening para sa libreng pustiso ng mga kwalipikadong senior citizen at indigents sa lalawigan ng Lanao del Sur. Bahagi ng natulang aktividad ng ika-67th araw ng Lanao del Sur bilang pagkilala at pagpapahalaga sa mga senior citizen at mga mahihirap na mamamayang nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan. Ayon kay Dr. Princess Ilhama Sakar, HP ng Provincial Health Office, Lanao Infirmary, layunin ng programa na mabigyan ng angkop na serbisyo ng dental ang mga senior citizen at alleged na nangangailangan ng libreng postisyo upang makatulong sa pagpapabuti ng kanilang kalusugan at kalidad ng kanilang pamumuhay. Nagpasalamat din si Dr. Sakal sa pamahalang panlalayagan ng Langaw Lizur sa patuloy nitong suporta sa mga programang pangkalusugan na nagbibigay ng benepisyo sa mga residente ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.

0: www.facebook.com/Radio Pilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Bagong umaga, bagong liwanag.
4: Araw-araw,
3: bagong pag-asa.
4: Bangon, bayang mahal.
3: Isang oras ng programang siksik sa impormasyon, balita, panayam at makabuluhang diskusyon. Mga isyung pambayan na tututukan para sa mabilis na pagbangon muli ng ating bayan.
4: Bangon,
3: bayang mahal. Lunes hanggang Biyernes,
4: alas 8 ng umaga.
3: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo.
4: Radyo Publiko, serbisyo.
0: Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo.
4: Radyo Publiko, serbisyo.
0: Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
5: Buwan trabaho. Buwan trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho.
6: Buwan trabaho.
5: Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho.
6: Buwan trabaho.
5: Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
7: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita,
8: mark in.
7: Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
9: Ibigay namin sa inyo mga good news sa maghati doon sa inyo ng mga good vibes.
8: Mark

0: News. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan lang
1: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
14: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service
16: at Radyo Pilipinas.
13: Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
15: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
14: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
15: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
14: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
15: Till I met you.
14: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
15: I love you more each day.
14: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
16: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
16: Radyo Magazine 1278,
1: Sports Radio 918,
16: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
1: at Radyo Pilipinas World Service.
16: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3,
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service,
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko
16: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
17: Para sa buong kapuluan, 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
18: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon.
19: Boses,
18: pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan.
19: Boses,
18: kasama si Alan Alanige
19: dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Publiko
19: 738 AM.
17: Ito po mapagpalang Friday morning sa ating lahat, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Kayo po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Bilang pangbungad po sa ating balitaan sa umagang ito, tanggapin natin ang ulat na ito mula kay Marian Bastasa, Valenzuela Mayor Wes Gatchalian, na nagpatawag ng emergency meeting para sa kaligtasan ng mga paaralan sa lungsod. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas,
20: report.
22: At dahil sa mga sunod-sunod na banta sa seguridad sa ilang mga eskwelahan, nagpatawag ng emergency meeting si Valenzuela Mayor Wes Gatchalian para talakayin ang mas mahigpit na mga hakbang para sa kaligtasan ng mga paaralan sa lungsod. Dumalo sa pulong ang mga kinatuwa ng DepEd Valenzuela, PNP, mga pampubliko at pribado paaralan, iba't ibang tanggapan ng LGU at mga magulang. Ayon sa alkalde, kabilang sa mga natalakay na hakbang sa pulong, ang paghihigpit ng seguridad sa mga eskwelahan, pagdaragdag ng mga CCTV cameras, pagsasagawa ng regular na emergency at lockdown drills, at pagpapalawak ng counseling at psychosocial support para sa mga mag-aaral. Kinalaki rin ang mas maagang intervention para sa mga batang nangangailangan ng gabay sa kanilang mental well-being. Gagayon din sa pagkumalakas ng koordinasyon sa pagitan ng paaralan, pulisya at barangay. Iminungkahi rin ng ilang school principal ang paggamit ng transparent bags para mapadali ang inspeksyon sa mga dala ng mga estudyante. Binigyang din naman ni Mayor Gatchalian ang kahalagahan ng aktibong pakikilahok ng mga magulang at ng komunidad sa paggabay ng mga kabataan at sa pagpapatibay ng kampanya kontra sa bullying, karahasan at impluensya ng mga gap. Mula sa Valenzuela, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Na po ang ulat ng ating kasamang si Merian Bastasan. Tabayanan naman po ang ating pong panayam ngayong umagang ito. Mula po sa ating Department of Economy, Planning and Development, Undersecretary Rosemarie Edilion, kaugnay po ng pagkakatalaga ng Pilipinas into its upper middle income status. Ano nga bang ibig sabihin ito para sa ating bansa, sa ating pong mga manggagawang Pilipino? Ito bang nararamdaman ng bawat isa na tayo ay upper middle income status na? Ito nga ba mga kababayan ay nangangahulugan na mas maginhawa na ang buhay ng mga Pilipino? Marami rin nagsasabi na this has been a long time coming at actually long overdue na ito mga kababayan. Ano nga ba ang batayan ng World Bank para maituring ang isang bansa bilang isang upper middle income country? Alamang po yan sa mga alamin natin sa umagang ito. Tapos po yan, magkatapos ang atin pong panayam kay DepDev Undersecretary Rosemarie Edilion. Nakikipag-ugnayan naman tayo sa atin pong Manila Police District. Ang paalala muna mga kababayan mula po sa DSWD sa pagpapatuloy po ng kampanya laban sa kagutuman na matagumpay ng nakapaghatid ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mahigit 300,000 na free hot and nutritious meals sa pamamagitan ng Walang Gutom Kitchen mula po ng mailunsad ito noong 2024 hanggang sa unang quarter ng 2026. Matatandaang noong December 2024, binuksan ng DSWD ang kauna-unahang Walang Gutom Kitchen sa loob ng dating Pogo Hub sa Pasay City. Sinundan po ito ng Sangay sa Cebu City noong June 22 at sa Zamboanga City noong June 29. Ayon naman kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., na magpatupad ng iba't ibang hakbang upang tuluyang mabawasan at mawakasan ang kagutuman sa bansa. Mula sa food stamp program, pinalalawak na rin ang Walang Gutom Kitchen na target buksan sa iba't ibang lungsod sa buong Pilipinas. Sa pamamagitan po nito, humabot sa 200,000 unique at returning clients ang napagsilbihan na ng programa. Kabilang dito mga pamilya at mga individual na naninirahan sa lansangan at mga nakararanas ng matinding kagutuman. Dagdag pa ng butihing kalihim, layunin ang programa na hindi lamang magbigay ng pagkain kung hindi maibalik din ang dignidad ng mga nangangailangan nating kababayan. Target ng DSWD na makapagtayo pa ng 12 Walang Gutom Kitchen sa iba't ibang lungsod sa bansa. Samantala, inilunsad din ng DSWD ang programang Gulay on the Go noong May 14 katuwang ang mga magsasaka, mga tindero at tindera at iba't ibang organisasyon upang matiyak ang sapat na supply ng sariwang gulay at iba pang sangkap para sa mga inihahandang pagkain. Mula noong 2024 hanggang noong first half ng 2026 nakapagtala ang DSWD ng bababa sa 4,000 voluntaryo mula sa pribadong sektor, mula sa non-government organizations, mga estudyante, kawanin ng pamahalaan at mga civic group na tumutulong sa araw-araw na operasyon ng Walang Gutom Kitchens nationwide.

0: napakaganda ng programa niya ng DSWD. Alam niyo ba mga kababayan yung dignity wrapped in kindness? Alam niyo ba yung kasabihan na yon? Sabihin, bukod sa nakakatulong po tayo sa ating mga kababayan, eh hindi nawawala yung dignidad nila sa pagpapaabot ng tulong, hindi lamang po no, ng ating pamahalaan, kung hindi, pati na rin ng ating mga civic groups. Sana doon sa ating mga kababayan that have below the means, eh sana tangkilikin po natin ang programa na yan ng DSWD. Samantala, ang oras po natin, 18 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, nasa ating linya na po ang Department of Economy, Planning and Development Undersecretary for Policy and Planning Group Undersecretary Rosemary Edelion. Yusek Edelion, ma'am, magandang umaga po.
1: Yes, magandang umaga naman, Al.
0: Opo. Sa huling latest income assessment po ng World Bank na ipaulat na ang Pilipinas ay nakaabot na sa upper middle income status. Ano po ang nakikita nating salient factors nito na nagbibigay daan upang maitaas ang katayuan ng bansa at ng atin pong mga kababayan? Paano po nakakatulong ang mga pulisiya at mga reforma na isinusulong ng Department of Economy, Planning and Development sa pagkamit ng milestone na ito?
1: Ang straightforward na pag-determine nila nito, no, itong classification nito is actually yung gross national income per capita. So itong gross national income, ito yung income ng lahat-lahat ng mga nationals natin, ibig sabihin whether they are in the Philippines or are working abroad, no. So kasama ultimo yung mga OFW natin, tapos isusuma total to for the entire Philippines and then divided by the population para makuha yung GNI per capita. Tapos corrected to for yung differences ng cost of living kasi ikuno-compare tayo sa iba-iba pang mga bansa dito. And then meron lang silang nagiging threshold dito, no, para ma-classify nga yung ano, yung bansa according to income status. So ang classification kasi ng upper middle income status dapat lampas sa 4,600 plus dollars, no, na yun nga, corrected for purchasing power parity. So yung sa Pilipinas, umabot tayo ng 4,850. Kaya nandun na tayo sa upper middle income status. So, ito ay ano, no, yung ating policy for sustained growth. Ito talaga yung nakatulong dito. This has been almost 40 years in the making ito, no. So, despite yung mga na pagdaanan natin ng mga pagsubok, mga challenges, lahat ng mga crisis na to, instability na pagdaanan natin. Ang isang maganda rito is tuloy-tuloy yung ating pagsulong ng economic growth, tuloy-tuloy yung pagsulong ng ating development at saka yung pagreforma pa rin natin sa ating ekonomiya, especially yung ating investments on human capital and physical capital. Kaya natin na-sustain itong ano, itong economic growth natin na ito.
0: Apo. Yusek Edelion, ma'am, to the common folk, siguro po it's also technical, ano, pakinggan para kay para sa ordinaryong si Juan de la Cruz. Pero ano pong dapat nating asahan dito po sa upgraded status na ito? Does this mean na gaganda po ang investor sentiment dito sa ating bansa? Mas marami bang magkakaroon ng trabaho? Yung credit profile ng Pilipinas, kung titignan, mas gaganda. Ano po mang ibig sabihin nito para sa ordinaryong mamamayan?
1: Yeah. For the most part, ang titingnan pa rin nila yung mga ano, no, mga iba-ibang variables, no. Titingnan nila yung ating stability ng ating ekonomiya, yung ating mga credibility ng ating mga pulisiya, tapos yung ating growth prospects, yun ang pinaka-importante doon. Pero yung iba naman na investors na hindi na magbubusisi, no, sa mga datos na ito, ang titingnan na lang nila yung income status natin. So kapag makita nila na uy, upper middle income na sila, meron na silang parang idea na nandito na yung antas ng kanilang quality ng human capital, quality ng kanilang infrastructure, ng kanilang level ng adoption ng technology, and therefore yung iba yun ang titingnan para mag-decide kung mag-invest nga sila, mumuhunan sa atin sa dito sa ating bansa, at yun ang magbibigay naman ng mga dekalidad pa na trabaho para sa atin.
0: Apo, Yusek, at bagamat po we see this as a positive news mula po ito sa World Bank, kinikilala pa rin ng DepDev Secretary, ng ating DepDev Secretary Arsenio Balisacan, na nananatili po ang hamon ng income disparities dito po sa ating bansa. Ano po ba mga pangunahing programa, strategies ng atin pong DepDev upang matiyak na magiging inclusive pa rin ang paglago ng ekonomiya at mararamdaman po ito across all sectors?
1: Yes, tama yan, no? Kasi nga yung measure na ginamit dito is yung per capita gross national income. So, ibig sabihin yung average nito across all Filipinos. So alam naman natin kapag average, meron yan na mas mataas sa average, meron mas mababa sa average. Pero ang alam din natin is mataas nga yung disparity sa atin, no? Iba yung kinikita ng mga nasa Manila, yung antas ng kanilang buhayan kaysa dun sa mga nasa mga malalayong lugar. Kaya importante yung investments natin on physical capital dito kasi yun ang magbibigay ng opportunity sa kanila para so they would have access to markets, no? Tayo, we are an archipelago, so kung maiayos natin yung mga ports natin, ang laking bagay noon para sa access to markets, makapag-produce sila ng in surplus, pwede nilang mailabas yung mga produkto na yan. At the same time, yung ating yung human capital investments din. Kasi ito rin yung isang magpapaliit ng disparities. Malaki ang puhunan natin dito. In fact, yung ating 4Ps is really a big investment on human capital. Nakita naman natin yung mga, ito yung mga mahihirap na nabibigyan sila ng cash transfer on the condition na yung mga anak pumapasok dapat sa school. Tapos yung mga anak dapat nagpapatingin din sa health center, ultimo yung mga nanay na buntis or lactating, no? So nakita rin naman natin na sa ngayon nakakapagtapos na yung mga batang to, yung iba nga nagiging top notcher pa ng kanilang mga board exam. So malaking bagay to for reducing yung income disparity natin. And tuloy yung tuloy itong mga programa natin ito dahil hindi talaga mabilisan, no, yung pag-reduce ng disparity, pero isa to sa talagang tinututukan namin. Kaya meron tayong mga regional development plans na dito nakalatag kung ano yung mga dapat na priorities when it comes to regional infrastructure at saka yung mga regional human capital investments.
0: Po. And speaking of Yusek de Leon, may pahayag din po ang DepDev na maaari ring mabawasan ang ilang low interest development loans dahil po sa pag-angat ng ating income classification dito po sa ating bansa. Para po sa ating mga tagapakinig, ano po ba ibig sabihin nito? At ano po yung mga magiging implikasyon ng pagpapatuloy sa mga mahalagang proyekto at programa po ng hindi lamang po ng DepDev but the whole of government ng ating pong pamahalaan?
1: Yeah, tama po yan. No? Meron naman po tayong inaasahan na grace period, no? Or transition period. Usually, mga bibigyan nila tayo ng mga 3 years bago tayo kumbaga, hindi na tayo priority sa mga concessional loans. So, ito yung mga loans na ipinapautang sa atin ng mga development partners natin na mabababa yung interest rate. Kasi nga, may consideration sila na dahil nasa lower middle income status pa tayo noon. Pero ngayon po na upper middle income status, ito nga yung lagi kong analogy na ikaw yung kasama na sa barkada na pwede ka nang mag-chip in, no, kapag halimbawa may mga labas kayo, hindi lang yung ikaw yung lagi nililibre yan. So kasama na tayo doon sa pwedeng mag-contribute. So we will have 3 years of grace period for that. That's one thing. And then next is alam naman po natin na pinapalakas natin yung ating public-private partnership. Isa nga yan sa inuna nating isinulong in anticipation din itong pagiging UMIC natin, no? So we now have the PPP code. So this was enacted into law noong 2023 or Yeah, 2023 kaya. Yeah. So, naging kumbaga na ilatag na natin yung ano no, yung framework natin para dito sa public-private partnership. Tapos ang susunod talaga dito, kailangan nating palakasin ang ating financial market, ang capital market natin. Kailangan maging mas mas innovative ang ating mga financial institutions yung pagkakaroon nila, pag-design nila ng mga programa na parang mga investment opportunities para hindi lang yung usual na savings account ang ano mo, ang investment mo. Kasi ang ibig nga sabihin nito, kailangan commercial na yung commercial banks ka na kukuha ng ano, ng iyong sources of financing.
0: Sipo. Yung sa Gadilion, speaking of ambagan, kinilala rin po ni Secretary Balisakan ang malaking ambag po ng mga OFWs natin sa pag-abot po ng importanteng milestone na ito. Ngunit binigyan din po niya na ang layuning makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho rito sa loob ng bansa. Where are we now dito po sa hakbanging ito, yung pagpapalawak po ng opportunities at high quality jobs para po sa ating mga kababayan here in the country?
1: Yes, tama 'yun, no? Kasi nga yung tulad ng sinabi ko kanina, gross national income per capita, ibig sabihin noon ultimo yung kinikita ng ating mga OFWs kasama dito sa lista sa bilangan, no? Sa kwentahan na to. Lahat ng nationals natin. Pero alam din natin na ang pangarap ng mga pamilyang Pilipino is yung matatag yung pamilya nila, matatag ang community nila, at isang bagay doon dapat yung magkakasama nga sila. Isa yan sa ano, sa tinututukan talaga natin na magkaroon ng mas marami pa na quality jobs. So kasama dito dapat yung mas marami ang yung making use of high technology, making use of technology sa kanilang production, sa kanilang mga commerce, mga transactions, no? Kasi ito yung magbibigay ng ano, ito yung magbibigay ng daan para magkaroon tayo ng quality jobs. So meron tayong ngayon na investment on the yung tinatawag nating Luzon Economic Corridor, na ang ano dito, ang balak dito is yung mga high-tech investments ang ilalagay dito. May pharmaceuticals ka diyan, meron kang mga AI, may semiconductors ka. Tapos diyan din natin ilalagay yung mga ano, mga training centers na para sa mga ano, mga high-tech skills na kailangan nito. Tapos alam din naman natin na kunwari at this point in time, yung mga investments din natin sa railway systems, yung marami na nga tayong mga kababayan na actually marami na rin yung mga bumalik na ano no, mga railway engineers in anticipation nga. Well, number one, under construction itong mga to. And then, syempre, pag nag-inoperate na ito, kailangan din natin ng mga ano, mga advanced na engineers na marunong mag-operate and maintain. So ito yung mga ano, nagiging yung kailangan talaga yung investments natin papunta na towards high tech, and then ito yung magbibigay sa atin ng ano, ng mas mataas na kalidad ng ano, ng trabaho.
0: Opo. And with that in mind, the Yusek de Leon, ma'am, ano po ang pagtitiyak naman ng kagawaran that we will fully utilize ito pong napakagandang balita na ito for a continued na programs, pulisiya ng DepDev para tuloy-tuloy po ano, at matatag, inclusive yung atin pong pag-unlad ng ekonomiya sa ating bansa?
1: Yes, tama po 'yan. And we are fully aware na no, ang unang kailangan nating magawa is achieve is ma-sustain natin itong ating UMIC status in the short term to medium term. Pero towards the medium to long term, makarating pa tayo sa susunod pa na development milestone. So lahat ito is kailangan natin ng sustained economic growth pa rin. At ang gusto nga namin is inclusive growth na lahat talaga is pwedeng makikinabang talaga dito. So for this one, ang it provides us opportunities sa ating para sa ating investments, para sa dekalidad pa na trabaho, at ito po ay tatapatan natin ng karampatang mga infrastructure na kakailanganin dito, syempre yung ano pa rin, yung mga yung workforce development program din natin, at saka yung mga ease of business natin, kailangan masigurado din to na para maengganyo lalo yung mga ano, mga mamumuhunan sa atin.
0: With that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Ating pong DepDev Undersecretary Rosemary Edelion. Magandang umaga po ma'am at mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan dyan sa DepDev.
1: Yes, maraming salamat naman po.
0: Magandang umaga po and happy weekend, Yusek Rosemary Edelion.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Po ang ating panayam kay Undersecretary Rosemary Edelion, ang ating Undersecretary for Policy and Planning Group ng Department of Economy, Planning and Development. Oras po natin, 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
4: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
5: Hi! I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go! Okay. Bukas na naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
8: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na.
13: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses, kasama si Alan Alanige.
0: At 36 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Matapos ang ating panayam kay DepDev Undersecretary Rosemarie De Leon, makakausap naman natin ngayong umaga mula po sa Manila Police District sa kanila pong hepe ng Public Information Office, Police Major Philip Ines. Ito po ay may kaugnayan dun sa pagbabantay ng MPD sa ikatlong araw no ng INC rally. Joining us this morning, Police Major Philip Ines. Police Major Ines, sir, magandang umaga po.
11: Yes, Sir Al, isang mapagpala at mga sa inyo. Ganun din sa mga nakatugay-gay sa inyong programa ngayon.
0: Opo, at ganyan din po sa mga kasamahan natin dyan sa Manila Police District. Kamusta po ang assessment natin sa nangyaring rally ng Iglesia ni Cristo dyan sa may Liwasang Bonifacio?
11: Major. Yes, sir, medyo nag-problema lang yung audio. Pero with regards to... Hello, Sir Al.
0: Yes
11: hello.
0: Po, go ahead.
11: Naririnig niyo po ba ako?
0: Yes po, loud and clear, Police Major, sir. Go ahead po.
11: Pwede ka po doon sa ating pagkilos dito sa may Liwasang Bonifacio ng INC kung saan nga naging naitawin naman po natin ang maayos. Kagabi po, natapos yung panilang programa, bandang alas 8 ng gabi, at nakapagtalako tayo dyan ng mahigit 8,000 ng mga kababayan natin na dumagsa dyan sa Liwasang Bonifacio. At wala naman po tayo malamang kaganapang pumukaw sa ating kamalayan. Naging peaceful po at organized yung kanilang tawag natin doon payapang pagpupulong. At yan naman po ay pinapasalamat po ng pamunuan ng Philippine National Police at ng Manila Police District.
0: Opo. At Police Major Ines, wala namang naiwang kalat ano kasi may statement ano po ang mga grupo, ang mga kapatid natin no sa Iglesia ni Cristo. Sinasabi nila, dadatnan nating malinis yung Liwasang Bonifacio, alis tayong malinis. Pero inire-report kasi ng ibang media na makalat daw yung nangyaring rally diyan. Eh, may katotohanan po ba dito sa mga balitang ito?
11: Dati naman po, nakita naman po natin yung nakaraan pa nilang malakihang pagtitipon dito sa lunsod ng Manila, particular dyan sa Luneta. Meron naman po silang paglilinis doon. Ngayon po, dito naman sa may area po ng Liwasang Bonifacio, may mga naka-standby naman po tayo mga DPS. Pero nakita po natin na may mga sariling mga kaanib nila ang sabi nga na naglilinis doon sa lugar. Ang punto po natin dito sa part kasi ng Manila Police District dito, yung safety and security ng mga naandun. Pero pinapasalamat na rin po natin dahil sabi ko naging organisado at naging kalmado yung kanilang pagpupulong dyan. Yan naman po ay ginagarantiya ng ating constitution.
0: Opo. At gaano po karami mga kasamahan natin mula sa MPD ang nagbantay dito sa ikatlong araw ano ng INC rally?
11: Yes, Sir Al, hindi kami nagbibigay ng number ng personnel natin dyan. Pero sapat po yung ating bilang dyan at hindi lamang po yung ating mga PIP personnel ang dyan. May katulong din po tayo ng mga taga-MMDA, taga-Bureau of Fire, meron din po taga-Red Cross at yung iba po natin ay yung AFP natin. Ang presence po natin dyan ay para mapanatili lamang po yung kaayusan ng lugar. At wala pong pagpigil doon sa ginaganap natin na sabi nga natin ay payapang pagpupulong. At nagpapasalamat po ang pamunuan po ng Philippine National Police, ang Manila Police District at iba pa po nating kasama ng mga ahensya na naging maayos po ito na itawid po natin ang walang anumang kaganapang pumukaw sa ating kamalayan.
0: Opo. At sa pagtatapos nga po kahapon ng INC rally, naging mapayapa po ba? Naging maayos po ba ang pagdaan naman ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa mga major thoroughfares ng Maynila? Ano po, palabas ng Liwasang Bonifacio, wala naman po tayong naipabalita ano, na incident dito sa mga daan palabas po ng Liwasang Bonifacio.
11: Medyo nawawala lang yung audio, sir. At pakiulit niyo po yung tanong.
0: Opo. Sa paglabas po ng ating
11: ano
0: mga...
11: Ano po yung tanong niyo?
0: Opo. Police Major Ines, sir, sa paglabas po ng ating mga kababayan na Iglesia ni Cristo, naging maayos po ba, naging ligtas po ba yung pagdaan netong mga ito paalis, palabas po ng Liwasang Bonifacio? At wala po ba tayong mga na-monitor na kahit anong insidente sa mga pangunahing lansangan po palabas ng Maynila?
11: Wala naman po tayong naiulat at wala po tayong natanggap na report tungkol po kung meron pong mga nangyari na aksidente o mga untoward incident doon po sa kanilang pag-alis doon sa lugar. Nalatag po natin ang tama yung ating mga personnel para alalayan yung mga sasakyan nitong ating mga kapatid na INC. Meron tayong designated na parking areas para sa kanila. At nagawa naman po natin ng maayos at nakita naman po natin merong konting pagbigat ng daloy ng trapiko doon sa may area ng Liwasang Bonifacio. Pero ito naman po ay moving at yun naman po ang inaasahan natin na tumugon yung ating mga kapatid na INC doon sa panawagan natin. At natutuwa naman po kami dahil sabi ko nga na itawid po natin itong pagkilos na ito ng maayos at naging peaceful po yung kabuuan.
0: Opo. May mga namomonitor po ba tayo, Police Major Ines, sir, na mga magsasagawa pa na ibang grupo ng rally this weekend?
11: Sa ngayon po, dito naman sa lungsod ng Maynila, madalas naman po yan at nakita naman po natin, ang sabi nga po ng mga Police Maynila, almusal na po namin dito yung mga pagkilos at dahil dito po ang seat of the government, marami po tayong mga opisina ng gobyerno nandito, ay talagang meron po talagang mga ganong mga pagkilos dito. Ganun pa man po, sa atin dito palagi pong nakataas yung antas ng ating pagbabantay para magkaroon po ng kaisan, katahimikan at kapanatagan po ang lungsod ng Maynila.
0: Mm-hmm. With that, maraming salamat po Police Major Philip Ines sa pagbibigay po sa amin ng mga impormasyon na ibinahagi niyo po dyan sa nangyaring rally ng Iglesia ni Cristo. Talagang napakagaling ng Manila's finest. Ano po? Maraming salamat po at magandang umaga dyan sa ating mga kasamahan sa MPD.
11: Maraming salamat Sir Al at mabuhay po kayo at good morning din po dyan sa mga nakatugay-gay sa inyo.
0: Maraming salamat po at good morning din sa mga kasamahan natin sa Manila Police District.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Natawa ako doon sa sinabi ni Major Police Major Philip Ines. Musal na ng mga taga-MPD yung rally. Basic na sa kanila yan. Oras po natin, 4:04 na minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: Mas pinalakas, pinalawak.
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas. World Service.
17: Ang taginting ng FM
18: at lakas ng AM
17: sa iisang himpilan.
18: Pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak,
18: mas maraming mararating
17: at mas maraming maaabot ng impormasyon
18: at serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas. News nationwide.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: World News in 5.
21: Ang inyong institusyon
22: sa Philippine Sports Broadcast.
23: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
24: 66 Informasyon.
25: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
26: Sports Radio. 918.
27: Radyo Magazine. 1278.
28: At Radyo Pilipinas World Service.
29: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
30: Mapapakinggan na
31: sa Capital 104.3 FM.
32: Capital 104.3.
33: Radyo Pilipinas World Service.
34: Sports Radio.
35: Radyo Magazine.
36: Serbisyo Publiko.
37: The AM and FM Collab.
38: Sa Capital 104.3 FM.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Pilipinas
41: and Capital 104.3 Colab.
42: Colab.
43: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
44: Radyo Pilipinas.
45: Radyo Publiko.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: 4:06 na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, alamin naman natin ang kalagayan ng ating pong mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Makakasama natin mula sa MMDA Metro Base, Kuyang Charlie Nozares.
1: Radyo Pilipinas.
3: Maganda umaga sa iyo sa mga Al, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, nagkakaroon tayo ng pagbagal dyan po sa may PhilAm, paakyat ng Quezon Avenue flyover dahil nga po sa isang vehicular accident sa pagitan po ng dalawang private vehicles. Pero after ng Quezon flyover, maluwag na ang daloy ng traffic at dito na lamang po sa may Pito Asun sa Cubao, nagkakaroon tayo ng moderate traffic patungo naman ng Santolan MRT Station. Moderate traffic din sa may paakyat ng Ortigas sa flyover all the way to Show Boulevard. At babaga lamang po ang daloy ng mga sasakyan pagdating ng Guadalupe hanggang Buendia. And after ng Buendia, masusundan ang pagbagal dyan na po sa may Malibay sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantalang northbound naman ng EDSA mula po dyan na sa may approach ng Park Avenue, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At muli po tayong makakaranasan ng moderate to heavy traffic dyan na po sa may Pasay Road sa Makati hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderate to heavy traffic na rin na sa may Pioneer sa Mandaluyong hanggang sa may Ortigas MRT Station. And after ng Ortigas MRT, maluwag na po ang daloy ng traffic patungo ng Cubao hanggang makarating na po yan ng Monumento Circle. Samantala sa may C5 Batang Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, dyan lamang po sa may Capitol Hills, nagkakaroon tayo ng konting build-up hanggang makarating lang sa may Nawasa. At muli po tayo makakaranasan ng bagyang pagbagal pagdating na ng Calye Industrial sa Lipis hanggang sa may Green Meadows. At moderate to heavy traffic na pagsapit naman ng TNDC Tas at tutuloy-tuloy po yan hanggang dito na sa may Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan sa may Levy Mariano sa Taguig, babagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dyan na po sa may C5 Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound ng Katipunan, dyan lamang po sa may tapat ng Ateneo, nagkakaroon ng build-up sa daloy ng traffic. Sa may Commonwealth Avenue naman, dito lamang po sa may Luzon, nagkakaroon ng moderate traffic hanggang sa may Tandang Sora. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0. Bawal na nga po kayong bumiyahe ngayon, simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMPE hotline 136. Sa malakasamang alang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMPE Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat.
0: Pontinig ni Kuyang Charlie Nozares ang ating pong gabay sa lansangan mula po sa mga masisipag nating kasamahan dyan sa MMDA Metro Base.
43: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Mampung minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kababayan. Po ang ating traffic update mula po sa ating mga kasamahan dyan sa MMDA Metro Base. Maraming salamat po sa aking mga nakapanayam at nakausap ngayong umagang ito. Undersecretary Rosemary Edelion mula po sa DepDev at si Police Major Philip Ines mula po yan sa MPD. Maraming salamat din sa panonood at sa pakikinig sa aming pong palatuntunan ngayong umagang ito at sa ating mga kasamahan sa ating technical and production side, Boss Rovan Malilin at Madam Jomari Refarial. Maraming salamat din sa ating mga naging executive producer, Ms. Paula Antolin and of course, Ms. Ali Gumatay. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alianige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Mumabati po sa inyo ng isang magandang umaga at happy weekend, everyone.
43: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas
7: and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
9: Magazine.
10: Sports
1: Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
6: Ang taginting ng FM
7: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak,
7: mas maraming mararating
6: at mas maraming maaabot ng impormasyon
7: at serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
9: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon
13: sa Philippine Sports Broadcast.
14: Di papahuli
15: sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko
19: 738.
20: Sports Radio 918.
21: Radyo Magazine 1278.
22: At Radyo Pilipinas World Service.
23: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
24: Mapapakinggan na
30: sa Capital 104.3 FM.
34: Capital 104.3.
35: Radyo Pilipinas World Service.
36: Sports Radio.
40: Radyo Magazine.
42: Serbisyo Publiko.
46: The AM and FM Collab.
47: Sa Capital 104.3 FM.
48: Radyo Pilipinas.
49: Radyo Pilipinas
50: and Capital 104.3 Collab.
51: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
52: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
53: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
51: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
54: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
55: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: pili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
1: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makinang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
1: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
5: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
5: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
3: ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.